0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: K3, Bio, senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na! Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mang D3 Bio ka abyan. Ang lorik kag monolorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mang D3 Bio ka na. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mang DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mang DGX 500 na. DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mang DGX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
3: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, nadayo ng ako.
3: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa manaming mood. D3 Bio DTX 500. Pasami ka ba na nag-aumdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasig na pagtigulan? Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500 ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Mimi.
2: Dali kasi napit akong tuhod.
1: Arthritis na gali.
2: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kog pulang, uti kog buntag gabi imo. Nang lunch akon nga kubra, alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Kadragsa nga punggod.
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Galao magputi.
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
5: Low potassium ukol hypokalemia isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Muternamax, Max Epektibo.
7: Ako galit si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Muterna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
8: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend.
9: Mapakal sa malapit na butika.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maca, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
10: Ka! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: bibigay ko be edit picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon.

0: sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
1: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
2: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagapadugang sang oxygen nga amo ang naga-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagaproteksyon sang imo korason.
3: Ako si Pimbinido, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo at ang akong sugar.
4: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig na gabi. Sa diin ka, Pimbinido!
6: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
7: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay. Ay buhay, muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
8: Muling binuhay mo.
9: Extend, isang kapsula ka lang.

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3, Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo, di pato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio adlaw adlaw. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mang D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Contra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Biski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Kadaragsa nga pungkot.
3: DTX Beauty Soap,
2: magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap,
2: galaong magputi.
3: DTX Beauty Soap,
2: puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
5: Ang HDL Cholesterol Friendly Scavenger. Ngayon pang lugayawan sa bloodstream. Agod pang uhaon ang mga makahalalit ng LDL Cholesterol. Ang bad cholesterol, nagatapik sa kaugatan ng kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas ng level sang LDL, nagapasaka tiyansa ng ikaw at akihon sa korason tungod sang blood clotting na nagaforma sa kaugatan.
6: Dr. Pinoy.
5: Squalene Capsule. May omega-3 fatty acids. Ngayon nagabulig pasaka sang HDL level para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
6: Dr. Pinoy.
5: Squalene Capsule. Masaliga, santo pa.
7: Luter naman! Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatsyag sa akong nga TL. Tuhod. Ikaw baginis ako nabuto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Luter na Max Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupo sa ako arthritis.
8: Luter na Max!
9: Luter na Max Capsule and Luter na Max Coffee Blend.
10: Makakal sa malapit na butika.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
12: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Number 1, 101.5 K5 News.
16: This song is brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C.

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!
0: D3 Bio Health News. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
3: Ako si Richard. Ang galingin mo doon po. Naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang. Ako ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Makadto kita sa dugang pa nga health benefits sang D3 Bio.
5: Sa ikayong dugang nga mga benepisyo sang kombinasyon sang D3 Bio kag Spore Biotics. Di siyempre, balaan na ito nga kung i-combine mo na siya, grabe ang epekto. Sa D3 Bio pa lang, may gituwag caffeic acid, a type of polyphenol nga makita mo na sa D3 Bio. Kini siya class of micronutrients known for their antioxidant properties. Imagine lang, kung i-combine mo ang D3 Bio, kag i-combine mo ang Spore Biotics, dako nga bagay nga kombinasyon. Damo nga health benefits ang makuha. Kung gainom kasi na, makabulig nga may taas ka sa ngitawag anti-inflammatory substance kung i-combine mo si D3 Bio kag Spore Biotics. Malayo ka sa ngitawag cancer. Siyempre, grabe, damo mabato sa imo. Damo mabato sa

0: cancer.
1: May ara siya antiviral abilities. Siyempre, mm-hmm, i-combine mo, D3Bio, Gags Probiotics, the best nga combination. So kung gusto ka nga magbulig, mag-boost sa mga performances sa mga athletes, makabulig ang kombinasyon sa D3Bio, Kag Sporebiotics.
2: Anti-cancer properties siling duwa ang combination sang DTX 500 kag sang Clinica Sporebiotics sa D3Bio. Pagid Sir Kevin, ang picomaric acid, no, mm-hmm, isa kantay oxidant found in D3Bio nga nagapakita sang pag-inhibit sang pagdamo, no, sang cancer cells, even initawag na tumbla nga migration, mm-hmm, metastasis, mm-hmm, no, kung nagainom ka D3Bio kadadlaw, kung may cancer ka nagid man, hindi niya maglapta. Mm-hmm. Hindi siya maglapta kag way labot sina ginapromote niya ang apoptotic cancers, mm-hmm, cancer cell death.
3: Mm-hmm. Kaya ang cancer hindi mapatay mo.
2: Oh.
3: So kung ipakanon mo siya, mm-hmm, sang kontra niya, mm-hmm, no, siya na lang ma-suicide.
1: Ang chances sa survivors, pag survive mo sa, mm-hmm, cancer, mm-hmm, mas malawig. Mm-hmm. Instead mapatay ka 1 year, mapatay ka 10 years sa imo kan tungod, mm-hmm, kay nakabalo na ka mo, nakainom na ka, mm-hmm, sige ka inom, mm-hmm, sige ka inom, instead mapatay ka 1 year,
3: gataas imo life expectancy.
2: Ang chance sa imo survival, gataas man.
1: Survival rate mo taas.
4: D3Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3Bio kapadamo sa imo good bacteria o probiotics sa imo chan nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatugas sa madaming mood. D3Bio. D3Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa nakagadulaan na ko sa resistensya, nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon kamo ang D3Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3Bio. Ang D3 may VCO.
2: Kag ang may mga virus, Blaser Kevin, gakosman cancer, mm-hmm, ang human papilloma virus,
3: mm-hmm, immune patients.
2: Oo, gakosman ini siya sang cancer, that's why sa aton nga intestine ara magasuporta ang Clinica Sporebiotics.
3: Yes, Sir JP, no. So may mga recent findings nga nagpakita nga ang gallic acid kag benzoic acid nga makita naton sa D3Bio or makuha naton sa D3Bio nga may extra virgin coconut oil, maka sarang ini protekta sa aton batok sa ginatawag naton nga stroke, no, kag pre-stroke treatment nga ginagamit sa pre-stroke treatment ang gallic acid nga makita nyo sa D3Bio kag may ara ini sang neuroprotection sa aton nga selula sa batok sa mga may cerebral ischemia. Kag syempre, no, parisan nyo liwat sang Clinica Sporebiotics, kay ang role sang Clinica Sporebiotics naton amuning nagaserbi nga harvester sang mga antioxidant sa aton ginakaon nga mga utan, no, para ma-make sure nga makuha naton ang antioxidant sa aton nga mga pagkaon, nagakaon tabi prutas, gakaon kita utan, mm, kung naga-Clinica Sporebiotics kita, ang nagapuga na sang aton nga mga antioxidant halin sa aton pagkaon is your Sporebiotics, your friendly gut bacteria.
4: D3Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
4: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Wow, my puso.
7: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Gigi could be added picture. Dapat beautiful, gitgada ha?
1: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Ang pagkaon sa mga junk foods kag pila pa gid ka mga preservatives sang masami. May ara epekto sa aton lawas. Isa man sang ginatunaan sang kakulangan sang oxygen, amo ang acidity. Gani hindi na paghulata nga maglala ang problema sang imo lawas. Diri ka na sa madugay na nga ginapatihan. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Nagpasalamat gid ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Nagpasalamat gid ako sang dako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Sa Dr. Pinoy nga subong ang pamatsag umayo na.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa ka hormone builder.
8: Ato si Pinbinido, nag-saka akong high blood at nag-saka ang akong sugar. Pag-inom ko sa Butyrnamax capsule, nag-nubo ang akong dugo ng akong sugar.
9: Butyrnamax capsule and Butyrnamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
10: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig na gabi sa diin ka, Pipino!
11: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
12: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay. Buhay, muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kaglabawaska, mga natural herbs, yung nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
13: Muling binuhay mo.
14: Extend. Isang kapsula ka lang.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Number 1.5 K5 News.
18: This song is brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C.

0: News. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Mahig ko bala ang imo dugo?
0: DTX 500.
1: Masami ka bala gina allergy?
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500
0: ang nagatinlo sa imo mahig ko nga dugo.
1: Nga sa masami,
0: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
0: DTX 500.
1: Masalika DTX 500.
2: Let's talk about other benefit nga imo makuha kung ginom kadlaw-adlaw sang DTX 500 Mighty C and Pure C. Isa sang paborito ko ya personally nga epekto sang DTX 500 kag Mighty C, Sir Kevin, amo ang pagpanami sang akong tulog. Kung adlaw-adlaw kaya nagainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, una mo gid nga ma-feel amo ang pagbatyag sang tuyo paglabot alas 9 sang gabi. Hindi lamang ni ako ha, halos tanan nga nagainom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, amo na ang ilang testimony, quality sleep. So sa mga hindi nakatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty C, agud mangin mamuok ang inyo katulogon kung gabi.
3: Ang manami abi sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, kung ikumpara mo sa mga sleeping pills, wala yasang pagbatyag sang kakapoy kung magbugtaw ka sa aga. As in, priska.
2: Dukat. Daw recharge ka gid, no?
3: Daw recharge ka. As in, daw natural lang ang imo pamatyagan. Nagnami lang ang imo tulog. All natural. Unlike sa sleeping pills nga daw ginatamad kaya magbugtaw kon aga. Patulogon niya kabilog nga adlaw. And then, pagbugtaw mo, as in, down. Nga down gid ang imo kwan. Imo pamatyagan. Class effect man na abi sa tanan nga kwan ah.
4: Sedatives. Ang ako naman yan namian sa pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C, no? Bilang researcher, kay permi kami babad sa computer, gatulo kami permi sa computer, kag sa amon man cellphone, may protection ako against radiation. Amunia ang ako namian sa power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Imagine bala ang palibot na subong. Diin ka man magkadto, may cell sites ka nga makita. Mga towers nga naga-emit sang makusog nga radiation.
5: Uy, tuod na.
4: The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone nga full bars, meaning ara ka sa area nga makusog ang radiation. So wala pa matun-an sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Ang pinaka the best mo nga himuon subong is proteksyonan ang aton nga kaugalingon. Especially nga 5G na ang signals. So mag DTX 500 gid kag Mighty C adlaw-adlaw para may protection kita sa radiations. Kaya ang radiations amuning ginatunaan sang aton nga mga cell mutations.
5: Husto.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
0: Mag DTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag DTX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
0: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
0: DTX 500
1: garantisado,
0: epektibo,
1: aramis
0: mo. DTX 500.
6: Sakto, Sir Kevin. No, halin sang gamay kita, Sir Kevin. Ang ginikanan tagambal gid sa aton nga magpalayo sa TV kay maguba ang imo mata. Sakto na. Sakto na. Right now, especially sa trabaho ta, Sir Kevin, kay researcher ta, more than 8 hours tubang ta sa computer monitor, no? Tapos cellphone naman, syempre. So these PC monitors and cellphones cause oxidative stress sa aton mga mata. Ang muning rason gagapas ko. Excluding the panang effects ng UV radiation from the sun, also contains materials
4: silaks
6: ang adlaw nga ang bata mo is also prone for oxidation. So ang mata ta kululuoy gid this kinds of days, no, kay damo technology. So mag DTX 500, mag Mighty C and Pure C, amun imo kalanlat.
3: Oh, so hindi lamang radiation sa mata ang ginaproteksyonan sang DTX 500 kag Mighty C, Sir Boya, including na da ang mas makabulag nga epekto sang diabetes sa mata. Ang gitawag nila diabetic retinopathy, ang isa kasahi sang blindness nga irreversible. Kung pwede mo lang islan mata, paislan ko mata, pero kay hindi mo. Mangod ginasguba sang mataas nga blood sugar levels ang mga magagmay nga ugat nga nagasupply sang dugo sang aton nga mata. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang nagapanubo kag nagastabilize ang imo blood sugar levels.

0: So, daog ka gidya. 22 pesos lang imo gastohon adlaw-adlaw. Sa GTX 500 kagmay ti sigam may gamay. Nami tulog mo, luwas kas radiation, protektado mata mo, layo kas diabetes, and most importantly, ang epekto sang diabetes nga halit. No?
1: Mapaiway mo.
0: Mapaiway mo. Tis ano ka pa mainom GTX 500 kagmay ti siya? Kung ako sa imo, subong na. While nga ano, wala ka pa sang ginabatsyag nga balatian.
2: Nagapalang tulong bala ang imo panulukan.
3: Magaligin bala ang imo nga una.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Kasi may diabetes ka na.
3: Ang GTX 500 na.
2: Ang GTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: GTX 500.
3: Garantisado.
2: GTX 500.
4: GTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR.
4: GTX 500.
5: Radio Broadcast Competition,
4: a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5. NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
6: K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Bonig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañón III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI, West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
9: Anwa, mayong ugto siyudad sang Bacolod, kag subong man, mayong ugto Negros Island Region.
1: Welcome kita sa aton palatuntunan nga ginatiguluhan Ido Kalidad sa K5 News FM. Permanente kita mabatian last 12 tuod tabulao na sa ngapon, Domingong adlaw. Ininyong alagad ka K5 Doc Ed Sayosa kag syempre upod si ka K5 Sir JJ Tanate. Sir JJ, mayong hapon.
9: Yes, of course, no, K5, Sir Ed, good afternoon. Kag of course, ayon naman kita di.
1: Oo.
9: Sa isa naman ka episode sa aton programa, Ido Kalidad sa radyo. So, I would like to apologize lang because I am not around here for two.
1: Oh,
9: because
1: okay, wala problema.
9: Daw, ang lawas na nanakot, guys. So, need nga
1: kasako, abisay mo. Sige, Sir JJ, go.
9: So of course no sa aton nga mga suki nga nagapamati no via sa ilang radyo kag sa FB Live, so of course no hindi makalipat nga i-share ang aton nga official FB page Ido Kalidad sa K5 News FM. Well, of course mapatian makita again no ka K5 Sir Ed sa 101.5.
1: Okay.
9: So before anything else no I believe nga kita tanan sa ako at the same time ka K5 Sir Ed nagakalipagin ako, it's because no kanami gali sang three term sang aton nga
1: departamento. Yeah, curriculum no.
9: Yes. Mm-hmm. Kay gintagahan gid sa ligwa ang aton nga makabataan no para maghatag sang ilang mga time sa pagpasa sang ilang mga performance tasks,
1: mga kulang pa nila bing mga paperwork kung gisa ginapasa nila no. Sige, go ahead sir.
9: Kag sa aton man no bilang mga manunudlo, di ba? So magnatawag man kita nga break para sa aton.
1: Do nagtawhay kag daw naghapos.
9: Ya kag na-appreciate ko gyud ang kanami isang free term ni K5 Sir Ed. So by that no, I would like to greet lang sang happy birthday ang akong nga pinalangga nga best friend kag of course Sir Kenneth. Hello, good morning sir. How are you?
1: Mm-hmm.
9: Then of course again happy birthday to Anna Marie Garfield. Happy birthday man sa akong nga pakaisa kay Blessel and Hardy Nico. Kag of course sa akong pinalangga nga may Joel Hardy Nico. So I hope that you will have a blast and wonderful celebration sa inyong nga kaadlawan. Kag of course na congratulate ko man ang amon nga coach at the same time ang amon nga specialist sa SPA for qualifying sa NAMSA 2026 National Qualifier in NAMSA 2026. Congratulations to Don Sir Don Alimar Liego. No,
1: wow,
9: for,
1: congratulations.
9: So very proud naman niya yung amon nga school ang Lopezana National.
1: Actually si Sir Don estudyante ko pa na sa before.
9: Yeah, because he is from Alegria.
1: Sir. Sige, by the way, Kuya Kenneth, mayong hapon, no? Welcome kita, buhari si Kuya Kenneth kita. Well, nagapamati subong sa aton ang nag-Murciahanon, ini siya, Murcia Force Gravity. Shout out sa inyo nga nag-audition sa aton K5 League of Champion. Amo sila Juan, Jocelyn, Hanley, Miles, Cathy, MJoy, Ludi, Sahaya, Cherry, and si Corp. Okay, ini sila participate sa audition sa K5 League of Champion. Kag subong man, shout out sa 15 under NIR Philippine team, basketball team nga ma-intra sa World Youth Championship nga nagapagahiwaton sa Bangkok, Thailand sa maabot nga December 17 to 2026. Ini nga pag shout out nga dulong sa inyo sang DTX 500, the superfood supplement. Sa DTX 500, stay healthy, live happily. Mag DTX 500 na. Okay. Sir JJ, antes mo introduce ang aton nga speaker, siyempre ang aton topiko is na nungod sa Moral Recovery Program. Sige Sir JJ, kung may tamayawan ka, go ahead.
9: Yes. So, basta malipatan ko black K5 Sir S. I would like to congratulate lang sa Murcia 2 District no for having a successful athletic meet no that was held last September 2-3, 2026. Congratulations to all winners and we will see you to more shine, diba, sa upcoming natin nga municipal meet.
1: Well, so by the way, by the way, ang aton nga Murcia District 1 naghiwat man sang aton district contest dra no. Kag kasadya kay kadamo sa mga events bala nga kabout-bout sang aton mga contest, ilabi na gid sa 3x3. Congratulations sa Murcia National High School, nag-champion sila. Ang akon nya team na perdi no, silver lang kami.
9: At least may medal gap.
1: Siyempre ang aton nga district supervisor no other than Ma'am Ofemia Arribalo.
9: Yes.
1: Okay, PID.
9: Yes, PID tama mga PSDS, Ma'am Erna Duhili. Congratulations.
1: Oo,
9: all right, so speaking of, now we are so grateful Jaka K5 Sir Ed. No, nga, today, we will have another visitor to discuss no our topic regarding on moral recovery program, sama-samang pagpanumbalik ng pagpapahalaga, integridad sa mabuting pagkatao ng kabataan. So of course, no kabalo ko nga ang aton nagapamati, no, kag nagatan-aw sa FB is excited to meet her.
1: Mm-hmm.
9: All right. So before anything else, so let me have the opportunity to to introduce our speaker for today. So she is graduated from Carlos Delgado Memorial State College with a degree of Bachelor of Business Administration Management Major, Career Missionary Diploma at Asian Center for Missions, Missionary to Tribes Missions in Mindanao,
1: wow,
9: Missionary to the Aita Tribes of Panay. Wow, grabe ang no? Ang iyang dedikasyon sa iyang mission as ani. Envied Duala Ship Missions Volunteer, Missionary to Thailand, Missions Director Calvary International Church in Bangkok. Wow.
1: Thailand, Japan.
9: Yeah. Mm-mm. United Nations Faith-Based Volunteer in Bangkok, Thailand. United Nations Refugees and Asylum Volunteer, an English Teacher Baptist Student Center in Bangkok, Thailand. Missionary and English Teacher to the Tribes in the Borders of Myanmar, Thailand of Himong, Karen Burmese People's Group. Founder of Morsha United Christian Churches Incorporated.
1: Okay.
9: And a civil society organization municipal secretary. So again, let's give a virtual applause sa aton bisita today to discuss our topic. Join me to welcome Pastora Grace Pasigado. Yes, Pastor, okay. Welcome sa K5. Kag I believe no, it's such an opportunity kid yang
1: ari siya sa ato.
9: Yeah.
1: Sige, Pastor, go ahead.
10: Sir GJ, good morning. Thank you very much sa sinang mataw nga introduction. Kag sa imbitasyon sa aton man nga kasiman wa Doc Ed sayo sa amo na nga nakalabot kita diri. Tungod sa iya nga kaaluan.
1: Mm-hmm.
10: Salamat sa K5 sa sininga oportunidad mapabutyag naton mga maayong balita. Mm-hmm. Nga daladala sa nga aton nga kausa kag aton nga tagipusoon. Kag ina siyempre nakakabase na siya sa mensahe gid sang Biblia nga to bring freedom, to release the captives and to heal the broken hearted. Kagamo na siya siguro aton istoryan Sir JJ and Doc Ed.
1: Okay, okay.
10: Ano ini sa moral recovery program nga it is timely na gid para sa aton nga buhato na ini naton.
1: Sige. Na. Sige Pastora, antes kita baga go deeper on our topic. Pastora, siguro may mga kaupod ikaw ang nagpamati. By the way, happy birthday kay Pastor Tyrone Mulato. Sabong sa ato nagpamati si Pastor Tyrone, no. Base may ara ka tamyawon na pasturang imong mga kaupod, ang imong mga kilala, sabong nagpamati sa aton. Sige, go ahead.
10: Thank you very much, Doc Ed. May ara kita diri mga talamyawon kag naga-tune in sila subong. Ginatamyaw naton ang Negros Island Region Moral Recovery Program Core Group.
1: Mm-hmm.
10: Dira sa Banwasang Murcia. Yours truly is the convener. Kag-upod naton ang mga kasimbahanan. Pastora Terry Italia, Pastora Chat Muya, Pastora Linlen Trentado, si Pastor Mike Rome Iglesias dira sa Caliban. At the same time, tanod man ni sila, Sir JJ Kagduped.
1: Oo. Mahigid.
10: Aton dira, Pastor Johnny Ordonio, sila ni Brother Moises, of course, Pastor Winmar.
1: Pagapulan.
10: Pagapulan, yes. Kaga, of course, ang nagligan nga Biyernes, nagtipon ang core group sang Bacolod Moral Recovery Program. Kag nagapasalamat kikita sa presensya sang Office of the Beloved Mayor Greg Gasataya in the presence of Sir Richard Chu, ang Mayor's Office Executive Assistant to kagbukor sa presensya man sang aton nga Police City Office gagin represent ang tatihan sang aton nga Police Major Sir Kenneth Militar, ang aton Police Community Relations Office. Good morning gidra sa inyo sa aton nga region, Negros Island Region Philippine National Police nga ginapangunahan gid sang aton nga Region Director, Police Brigadier General Romano V. Cardinio, kasi tanan nga mga staff nga nagbaton sa aton nga mainit, sa aton nga nokpo, madamo gi nga salamat. I would like also to greet ang aton nga Bacolod Core Group. Of course, ang River of Life nga mo gid ang nag-host sa sini nga pagtipon kahapon. Salamat gid sa inyo kaalwan, katahom nga lugar sang River of Life dira sa 4th Street.
1: Mm-hmm.
10: Pastor Emilio Hinares, thank you
1: Pastor,
10: very
1: good
10: much.
1: Morning. Good noon.
10: Pastor Rene Cordero, Pastor Ivan Zaragoza, Pastor Miriam Bailes, also from Media. And Dr. Luella Lemlo Franco, Pastor Christian Galboso, Pastor Nelson V. Conviti, Mona Lisa Apiliano, of course, Pastor Daniel Mercurio, taga Murcia, Manila.
1: Oh, si Pastor.
10: And then we have Sister Wilsie Hidiana, Pastor Joel Morris, ang asawa niya, si Pastora Jennifer Morris, Pastor Tamita Tamon, ang aton nga Vice Chairperson sa Moral Recovery Program. Sister Joby Grace Aurelio, dira sa Luluta Heights, thank you very much sa iyong mga kalwan sisters, sa iyong mga catering services, kag manamit nga mga pagkaon ginaserve mo sa aton nga kapastoran during our fellowship. Kag siyempre pa, ang aton dira nga mga si Manang Gertrude sa River of Life nga nagapatigayon sa aton nga mga moral activities values dira sa River of Life. Thank you
1: Gil. Oh, karami no, do hindi preparado si pastora. sige pas something to add, sir.
9: Later na if matapos ni pastora discuss no, because I really love the topic no, which is moral recovery
1: program. Sige, go ahead pastora.
10: Yes, moral recovery program is actually this is not a church program. This is a government program given to the government. So, and this is under presidential proclamation 62 nga ginproklamar anay sang aton pinalangga nga presidente, former President Fidel V. Ramos. Kaya nakita niya the ills of society, kag silingaw, we can only recover if we have the word of the Lord. Kag makuha lamang nato na siya kung may ara kita ginatawag nga righteousness in our government. So amo tong nagtulod siya to proclaim presidential proclamation number 62 known as the Moral Recovery Program under sa Executive Order 319 nga ginpasar ini sang 1996 pa, Sir Ed, kasi KJ. So imagine ka ini siyang mandatos gikan sa aton national law, nagtulog-tulog lang ni siya for 30 years. So subong okay pa lang naton napukawan sa aton nga henerasyon. Kag salamat nga nakita ini naton kag ginugyunan sang madamo. Especially, kita nga ara sa ginatawag nga simbahan, the body of Christ, wherever we belong, as long we have the Lord Jesus Christ and the Bible, we are mandated to disciple, to train, kung sa ano pa bila, sakali nga mga tinagan, training, untang aton mga pumuluyo, labi na ginang aton mga pamatanon, because they are the future leaders. So, ara gina sa Bible nga train up a child in the way should go. Yung magdako na siya, hindi siya maglisa-lisa. Kung maglisa, manggisa, pabalik. Labuton gina siya sa ginawa, pabalik sa insakto nga dala. And this is now the Moral Recovery Program. So, the purpose of this is to uplift and boost the moral of our government employees. Kay kung ang moral sa government employees and public officials, you give them the high moral, ang ila serbisyo, Sir Dr. Ed, kag Sir JJ.
1: Yes.
10: Maayong nga serbisyo, kay tungod high moral sila, malipayon sila.
11: Yeah.
10: So, maayong nga serbisyo ang iila ihatag sa aton nga pumuluyo. So, beneficyo sa aton nga pumuluyo. Kag iniman, ginapatuman naton, hindi lang sa taga-munisipyo o kung sa dira sa City Hall, ginapatuman ini siya sa tanan from all walks of life. Dapat gid bilang Pilipino. Kay ini ang aton nga Moral Recovery Program o kung nakilalaan siya sa MRP, may ara siya apat sini ka pillars. Kag amo na siyang maka-Diyos, makatao, makabayan, makakalikasan. So it is a God-centered, people-empowered to a prosperous national community. Amo ni galing ato na labuton, prosperous national community. Inibala na eksperyensya naton, nalabot na bala ini naton. So Sir JG, Doc Ed.
1: Mm-hmm. Sige, go ahead. Proceed.
10: Are we prosperous nationally or no, only kahos nationally?
1: So sige.
9: Pastor, I would like to add on. I mean to say, this MRP is already existing since then.
10: Yes, 30 years ago.
9: Kaso lang, but I see, Pastor, because sa DepEd, may ginatawag kami ng core values.
10: Yes.
9: Which is na siya ang 4M sa makatao, makabansa, yes, makadiyos, at makakalikasan. Uh-huh. Kasi these core values ng ara sa DepEd is under sa ginatawag natin ng moral recovery program.
10: Yes, that's true.
9: Kaso lang wala lagi siya totally na elaborate.
1: What do you think, Pastora, is the problem? Nga nga daw, kung sabaga daw nakatulog lang siya, daw nalipatan lang siya. So what is the cause or what is the reason behind why that the moral recovery program slip? Kung hindi ka man nakaslip, at least nag-kwan lang, nagpundo.
10: Sige. Tungod siguro, number one, gid ang ano gidari is the church. I think this is the work of the church.
1: Mm-hmm.
10: Because ang empleyado sa gobyerno, hindi man yung makahatag sa aton sang moral recovery. Kaya sila nag-aning aton pa i-recover.
1: Mm-hmm.
10: Ang aton public officials. So, ang mandatos rely on the church because the mandate of the Lord Jesus Christ is go and preach the gospel, preach the good news. Because the good news brings freedom, the good news brings liberty, the good news brings healing physically, emotionally, spiritually. So ang ini nga mandatos ara gid sa aton nga mga tumuloon ni Kristo, kay di ba sa aton preamble, we the sovereign Filipino imploring the aid of the Almighty God.
1: Yeah.
10: So kinanglan ang aton nga church gina-oversee niya ang panglakaton sang aton nga panggobyerno. Kay ang aton nga kasimbahanan amo na siya ang ginatawag nga prayer arm sang aton nga government. When there is no prayer, there will be no power.
1: Mm-hmm.
10: Kag aton diri makita, prayer changes things. Kag ginamandatos gina sa Romans nga pray for those who are in the government, who are in authority, for kings, for those who are in authority, so that we may live a peaceful life. So without peace, wala sang ginatawag nga prosperity. So and Jesus is the Prince of Peace. Without Jesus, there could be no peace. So, ang kampanya sang Ginoo nga magpangamuyo kita so that we may attain peace.
1: Mm-hmm.
10: When there is peace, automatic yung progress sang aton nga national economy.
1: Oh, yeah. Will follow.
10: So, yeah,
1: Pastora, meaning since there is a presidential decree 62, so it's okay sa mga municipal, city, government, nga makaschedule sila together with some religious leaders. Mm. Shall we say every Friday, 4 o'clock to 6 o'clock? Do ka muna bala, Pastor? Do the LGU have that program? May nabalaan ka, Pastora?
10: Oo, subong, bag-o sa Morsia. First kita get,
1: abulahan ang Morsia, no?
10: Sige. Abulahan gining Morsia. Kay amo ning kataom sinisang gagin buhi tani ang presidential proclamation number 62 paagi sa pagpasar sang municipal ordinance sang Morsia or municipal ordinance 453 institutionalizing the moral recovery program in the municipality of Morsia. Kagin aprobahan nila kag matahong gali ni kung may ordinance kag gali may nakaapid ni nga budget
1: appropriated budget siya. Oo, no
10: pero salamat sa kaluwan sang aton sang guniang bayan sa pagpanguna sang aton pinalangga nga vice mayor Johnny Riosora. Sir, thank you very much nga gin sapdag mo gid ni with all of your heart ining municipal ordinance 453 known as the moral recovery program of our municipality kag ini siya gin approve gid sang sanggunian panlawigan sang probinsya sang Negros Occidental nga katahom sang ilang nga pagbaton.
0: Okay,
10: so ini siya it is already in our system of government dere sa Banosa Murcia kag sa sanggunian panlawigan sang aton nga Negros Island region.
0: Sige, Sir JJ, go.
9: I would like to ano lang pasura na to as since it is institutionalized, ano ang focus niya sang recovery program? Is it only for the government employees or it could be pwede siyang ma-impose or ma-implement sa schools?
0: Sa schools?
9: Kaya, which is amugin siya ang pinaka
0: ang concern nato ng mga kabataan
9: the foundation
0: mo.
9: The foundation nga dapat mag-start, i-hone ang ginatawag nato nga core values or what we call this one, mga moral nung dapat makita sa itong mga kabataan.
0: In connection sila, Pastora, nakita mo ang viral video subong sa isa isa ka grade 1 student?
9: Yeah.
0: Hindi manami, no? Kaya attack niya ang mga teachers tapos ang nagatanaw ang nagabidyo nagakadlaw.
9: Yes.
0: So sige Pastora.
9: Very saddening jaya in terms of the moral character sa ating kabataan.
10: Ang moral recovery program o kon MRP it should ang hambal diri sa aton this is a became an official government policy jaya and enjoins all government employees and all government offices, all government-controlled departments, including our schools, nambalgid diri.
0: Yeah. Oh, so meaning included gidang DepEd.
10: Kag ang aton nga the Philippine National Police and the Bureau of Fire and all government-controlled entity. So kalawak sa iyang skok kay silinya padre gani and everyone from all walks of life to participate in the moral recovery program. So bilang Pilipino, kita gali, this is a policy of our government nga kinalan magpartisipar gigitayaya. We have to have an active participation. Especially subong sa mga kabataan, no, this moral recovery program is so timely because of the criminality, as you have said, yeah. No, Sir JJ and Doc Ed, of the criminality now is happening in the school. Kakita diri sa Negros, we want to shield our Negros Island region because we want to protect our children. We want to safeguard them because they are our leaders, future. Our future leaders. Mm. Kag ginapangharas sila subong, ginapamatay sila subong by tiruhan lang, random lang
0: tiruhay. Pero, delikado, no?
10: Hindi na napaghulaton nga maglabot pa na dari. We have to shield. And this is now, moral recovery is a shield to our children and to our, the whole, to our LGU, to our government officials, to our children, and to all of our municipalities and city. The whole Negros Island region and the Sikihor, amoy na ini ang aton wall of protection, the moral recovery program. Because diri, ginatudluan sila sang pamaagi sang Diyos. Kag ang pamaagi sang Diyos, amoy ining makadala sa ila sang matarong nga pagkabuhi. They will be mentally and spiritually equipped and prepared kay damo pagit sa mga mental health problem. So moral recovery is here to guide you and to protect you, to nurture you, to equip you. Kay kung equip ka, preparado ka, maski may gira, hindi ka madutlan sang bala because you are trained, you are equipped, you are empowered, you are protected. So moral recovery is here to be a shield, to safeguard the Negros Island region and the Sikihor. So this is the good news for us, Sir Ed.
0: Yeah, sige.
9: Yes, Pastor, I would like to ask, what are the possible programs nung wherein it could give an assurance or 100% na people could able to recover their moral.
0: Moral.
9: Ano klase ng mga programa, Pastor, wherein it's not only for the government officials, di ba? But somehow, no, in other agencies na nasa kupal sa sining moral recovery program.
10: Yes, thank you very much for that question. No, katahom says na, because we want to implement or we want to facilitate the moral recovery program in the island of Negros and the Sikihor, We have program for our youth. We have the anti-drug program. We have the sa schools. We have the values education. And then we empower the youth by youth empowerment program. So there is a youth empowerment program. Kaupod ta diri ang youth with a mission o kon ang YWAM. So YWAM is kilala siya internationally. May ang ila focus ara sa mga kabataan in school and out of school youth. Kag many lives has been transformed by their program. And we have family devotion service. We have also the PWDs, ang aton ka partner dira ang Christian Foundations for a Person with Disabilities. Hi Ma'am Carla, ang aton nga presidente dira. Yeah, oh. Ma'am Carla Pindon.
9: I know her. I met her. K5. Hi Ma'am Carla.
1: Hello Ma'am Carla. Sige. So, go ahead, Pastor.
10: And then we have the out of school youth program, we have the sports, and then may ara kita sa mga prisohan gabisita kita. Ginakamusta nato nila kay tangan. Kaya magbisita ko dagan sa prisohan gambal ko sila maganing ara kamo sa prisohan kay kun ara kamo sa gwa hindi kita magkilit anay kay nga sa ako gi kamo hindi ko gi kamo madakpan ti may purpose ang Ginoo nga ara kamo sa Lord kay para nga magkilala kita, and then they can hear the gospel of hope, the gospel of truth, the gospel of life. And then we have the prayer and intercession. And we have the trainers training seminar para naman ini sa aton mga deployment naton na prepare. So wala kita ga deploy lang. So we are here because moral recovery is akong gatudlo kakinanglan ikaw nga nagatudlo equip ka man. So we post and assign well-trained professional elders or pastors or for those who are ordinary Christians pero ang iya nga pagkabuhi bala na sandig sa ginatawag nga biblical principles kag ang iya nga passion ara sa sini sa moral recovery program. So we will initiate the values formation program and other endeavors that will improve the condition of our people physically, morally, mentally, socially, and most of all spiritually. So may ara kita ginatawag nga speakers bureau. So we have a workforce of facilitators, speakers who are well trained, hindi lang diri kundi international. We have Doc Luella Lofranco. Doc Luella, good morning, no? Ako na lang ni in behalf of Doc Luella, I'm proud to say Doc Luella is a Fulbright scholar.
9: Ay, wow.
10: Sa Pilipinas. Mm. So masilingi Fulbright scholar, hindi basta-basta na
9: makasulod.
10: But we have Doc Luella nga happen to be taga Bacolod siya, taga Negros Island. Yung kabukgal naton from the Philippines. Kag she is involved now in the moral recovery program.
9: Wow.
10: Kag ara man ang aton nga Jaira Philippines American International Bible Institute nga mga bulig sa aton sa pag-train, equip, and to give proper training for those who want credentials. Actually damo kita di sa mga gifted na yan. Wala sila ka formal schooling, but they are gifted with preaching, they are gifted with speaking. It's just that they don't have the proper credentials. So we have that Jaira Philippines Academy International, kag it is American based Bible Institute.
1: Sige, so, sige. Sir Gigi, ako na. Let's go back to the basic. Hindi tagad man ma-deny naton nga kadamo na sang mga kabataan nga daw kung sa baga kabudlay na adjason sa nagligad lang may problema kung na-counter nga ini nga bata nagbato gani sa ginikanan kag ini nga ginikanan gani gahilibion. Now we have sa programa sang moral recovery program may training the trainers. May paano naton mabuligan ang parents, no, kahit minor ang bata as a part of the moral recovery program ng mga personnel nga naga go and help
9: training.
1: As a volunteer, paano natin mabuligan ang parents to kung sabaga mapabalik niya ang direction sa iya bata? Pastora?
10: We have here our family devotion service.
1: Okay.
10: So, wala tayo masulod sa mga ginikanan. We have Bible studies sa ila. kag gina ano naton sila ginadala sila naton sa ginatawag nga biblical parenting kag ginatudlo naton sa ilang ginatawag nga pag-itsindi sa ilang mga kabataan. So dra na da magasulod mga specialized gifting sang aton nga
1: parents, no?
10: mga trainers.
1: Mga trainers.
10: Ano sila i-deal? So yung mga ginikanan guro, so una bisgi dia. So makagabati kita sa moral recovery program. Ang Biblia lang gid ang makasabat sini sang ilang pagkabuhi. So without Jesus, there is no peace. So we'll give them Jesus. Kag paano na nila ma-experience ang akalinong? Of course, by faith, kag faith commit by hearing and hearing the word of God. So ipabati gid dia naton sa ila ang pulong sang Dios. Kay paagi sila ma-transform sila ang ila bala nga mindset. Mm-mm. It will be transformed kay mom na hambal sang Bible. Be transformed by the renewing of the mind. So ang aton guro nga una ang the mental well-being of our parents.
1: Oo, mo ka nami.
10: Kay sila biktima man ni sila mo. Mm-mm. Kay maybe yes. They also grow up in a
11: community or a family.
10: Which is broken.
11: Yeah. Mm-hmm.
10: Kag ara ang violence. So
1: nakita sa mga kabataan kung gisa.
11: It's okay lang galing.
1: Okay lang galing, no?
11: Pero I would like to ano lang pastoran, no? Kay you know what, we also experience nga bisan ano ka disiplina sang bata, let's for example sa eskwelahan.
1: Oo, sa eskwela.
11: 'Di ba? So we as teachers are loco parentes. That's why no, we have the right man to discipline sa among kabataan. Kaso lang we have limited lang.
1: So may mga layeng bounded kami sa mga layeng nga dapat hindi ni namon paghimuon, limited ka, tama, correct. Sige, go ahead.
11: That's why, no, I would like to ask ang pastoran, no, it's not good mag-go to blame, pero sa the English na ba dapat mag-ugat ang tanan so that students or ang mga kabataan will grow morally, di ba? So, my question is that, no, sa the English dapat siya unahon?
1: Home or school?
11: Oo, yes.
1: Amo na ba, sige.
10: Maghaligid siya sa panimalay kay dra na bunag ang bata, so responsibility ni isang
1: ginikanan
10: persona, duha ka ginikanan, so amo na nga dapat may ara kita family devotion. Kag amo na gani ang dapat ang goal sang ginikanan, hindi yang maayo man mag successful aton ginikanan
1: aton kabataan.
10: Oo, yeah. Aton mga kabataan, I mean mga kabataan, ta mo gining goal sang aton nga ginikanan mo ang mag successful mga kabataan, may award sila, damo awards, pero nalipatan naton magtudlo sila sa pinaka importante nga butang, amo ina ang pulong sang Ginoo. Kinanglan galiya as ginikanan, siguro doon tagidya nga mangin successful ang aton kabataan sa pagtuon sang pulong sang Ginoo.
1: Correct.
10: Kay amo na gani, kay when you are fulfilled in the works of the Lord, o kung nang when you prioritize the things of the Lord, ang siling sang Lord, I will give it to you. When you will seek God first, siling sang Bible, seek you first the kingdom of God, and all these things will be added unto you. Silingon, kung ginauna, tagali ang mga kabubuton sa Ginoo, like paghimo, ta sa matarong nga butang, galikaw kita sa mga ginatawag mga evil ways, o kung ginatawag nga mga criminal vices, amo na siya, inang dalon ka sang Ginoo sa kabuhi nga successful kag matawa, yes sir Gigi. So i-plaster ka sang Ginoo even to the position, to the highest position you can achieve when you have the Lord Jesus Christ. So sa ang ano gid siguro, no, ang panimalay gid dalon ta ang atong panimalay sa Ginoo kag iya ni siya responsibilidad gid sang tatay.
1: Oo.
10: Tatay ang imo responsibilidad, wow, hindi lang niya. O tay.
1: Oo.
10: Tatay to.
1: Sige, no comment lang anay si Sir JJ. Well, anyway, it's okay nga sa panimalay may mga schedule bala. Shall we say, amuri oras, panyapon, tapos panyapon, may devotion, prayer time, may devotions. Oo, no? Kag siguro amo nang point ni pastora nga ang dapat maglead ang amay.
10: Kaya ang amay man yang itagan authority sang Ginoo, hindi man niya sinanay. So ang tatay nami man nag-provide kasi yung pamilya, pero ang role gali gid ja kun imo tan-awon in biblical perspective, ang tatay gid ja gali is to lead. Number one gid ja nimo nga mandate, is to lead your family to the Lord. Uh-huh. And the Lord will provide for you and for your family. So God is our provider.
11: Yeah.
10: Mm-hmm. So dira kita guro na ano no nga aton lang niya mautok mindset na kasi ang tatay taya is the provider.
11: Provider.
10: Uh-huh. Kaya muna nagaungad-ungad siya sang
1: trabaho.
10: Trabaho. Mm-hmm. Kung kisang iya trabaho, kung kisa impunan pa na sa mga under the table. So, yeah. Kasi hindi na, no? Kaya itong ang napaminsan niyang kinawadon sa pamilya.
1: Correct.
10: So, tanana lang, ma-overtime, swago ang lawas, dudugay masakit.
1: Oo.
10: So, daw, hindi unnatural na bala sa iya. Tungod nga ang iyang nautok, kag ang utok sa pamilya, kag actually, gintrain kita si nanong ang tatay, gidya ma-provide, gidya yan. Mm-hmm. Di siguro, kinanglan, i-break tana ang mindset. God is our provider.
1: Okay.
10: And the father will lead the family to the Lord. Mm-mm. To pray.
1: Mm-mm.
10: So the father should lead, the ideal is to lead the children and the wife to pray for the Lord. So ang aton nga lang misa, muunta na nga family altar.
11: Yes.
10: So at least kita magkaon sa aga gani, sa ako kay ga-counsel man ko sa pre-marriage counseling, ga-recommend gig ko na sila ang inyong lamisa sa aga, antes magsinako ay unahan nyo sa pagpangamuyo. So si tatay malid sa isa ka chapter sa Bible, matag-adlaw, kibot ka lang, tapos mo na ang bilog nga Biblia.
1: Oh,
10: so katawang nga bala tiyagon nga ka fulfilling, bala may na-achieve ka, imagine ka na tapos mo ang Biblia sa isa ka tuig, everyday nga basa. So I believe nga kung ginahimo ina sa mga tatay, wala kita problema sa aton mga
1: kabataan.
10: Kabataan, kaya yung kabataan, mabatian nila, ikabuhi na nila. So all we have to do is pabation ta sila kay faith, kamit by hearing and hearing the word of God.
11: That's why, kay five, Sir Ed, kagustoran, no? The family that prays together stays together.
1: Oh, by the way, with the absent of the father, siyempre the mother.
11: Oh, yes.
1: Pero in addition, sina, siyempre kung ano makita na sang bata, siyempre ma-adapt nila.
11: Yeah.
1: Kung anong makita sang bata, pagdako nila, amo na ang paghahimuon nila.
11: Kaya usual sometimes gani ang parents pa amo nag-train sa ila kabataan.
1: Oo, oh, okay.
11: Nga for example, upod ka sa akon makatutot sa ano.
1: Oo, oh, oh. So meaning to say, simply say it answers your question sa Sir JJ nga dapat it started at home.
11: Yeah.
1: Oo. Oh, oh.
11: Kaya sa anong paka sa ibang nga tawo nga magdisiplina kung pag-abot sila nga balay, 'di ba? Wala oh, oh. Maginatagaan sang dakong attention sang parents still. Diba, it's useless.
1: Correct. Ed. So meaning, Pastora, hindi dapat isalig sang panimalay nga ang pagdisiplina sang ila kabataan o kung ang pagtudlo sang maayo kawagtarong, ipahimo sa eskulahan.
11: Yeah.
1: So dapat go together. Started at home, follow up sa school, then going back to sa school, ipfollow up naman sang ginikanan.
11: The win-win solution.
1: Oo, sige. Mayara na lang kita pila ka minuto, ang takna alas 12:39. Kaga, siyempre, ipadayo nun natin. Basta may mga pamangkot ka mo, Sir JJ, tanawad na ba? Wala ka kadala cellphone, no?
11: So, I would like to ask lang, no, pasa, since it is a moral recovery program, no, kag, you said a while ago that it would be initiated by the church. So, my question is that, no, paano ta siya, no, isahon ang tanan-tanan ng mga churches, this regardless sang religion? So, how it would be possible? So, for example, if I am a Catholic, SDA, so paano siya nga wherein all of these churches will come together and will have this one mission, vision, and objectives nga ma-recover nga tawag ng moral program or recovery.
10: So, amuna may ara kita nga non-government organization nga nga tawag nga moral recovery program of our government. So sa ka-partner siya sang gobyerno, kag siya nagapatigayon sini nagafacilitate nagacoordinate sang aton nga provincial, municipal or city and barangay ordinances for the moral recovery program. So may ara kita ginatawag nga asosasyon o kon grupo amo inaangalan the moral recovery program sang aton nga gobyerno.
11: And at the same time, no, the pioneer, no, will be the municipality of Marcia. That's why siguro, no, kakakay Sir Egg, Pastora, nga this time, no, sa school, especially in our school, no, we have what you call this one, ang values education, nga wherein, no, may mga pastors, no, coming from the different nga mga churches, nga naga-share some word of God. And of course, we do this one, no, during sa vacant times ng among kabataan, which is, yeah, pero, Pero I think, nakakikita Sir Ed, since it is already a mandate, or it could be, so hindi siya mahambal nga kung pastora because it is in need right now.
10: Oo.
11: Correct, pastora?
10: Oo. Kay inisya, it is a government policy. This is a presidential proclamation with executive order. So, kulang lang gid siya implementation. Kag ang ma-implement sini, amuni ang mga facilitators, amuning speaker, amuning sa moral recovery program nga naanhan natun nga ang values formation program. So, we are known to be mga kasingkada moral recovery inner circles. Mm. Amuna siya ang grupo sa mga tawo o kung makasiling kita from the church pastor, lay minister, nga dira sila maagi to be deployed sa eskwelahan, sa aton nga local government unit, and to our barangays through the moral recovery program inner circles. O kung masiling kita values formation program. So dra sila maagi kay dra wala kita ga deploy nga i-deploy lang, so may ara kita dra training, may ara kita da equipping, so may ara kita orientation. Amo na nga kami galibot, kami subong kabangkalan, hinigara, nagligad lang dra sa Mauritius, Bacolod, kay tungod may ara kita nga tawag nga trainers training. Kay we situate nga antista maglalakat sa ilikoton, akompleto aton armas.
11: Yes.
10: Hindi kita maagawan paribla daw gira. So kompleto kita, kargado kita, matapos naton may ara kita Air Force, amo na pagi sa pagpangamuyo, gapangamuyo kita ana intay maglakat. And then mapadala kita ground force, galakat kami dan sa area. And then when we go there to the ground, we will see to it nga may ara kita dito mga coordinators.
11: Yes.
10: Panuwag naton na mga coordinators nga mabilin dito through the churches, mga pastors nga mag-oversee sang program. So may ara kita nga municipal coordinator, city coordinators, kag the region island overall coordinator.
11: Yes.
1: Okay. Sige, for a while. Ini nami ni sang programa. Kinlanan pa bas kugon ini kid with the help of our LGU.
11: Yes.
1: So siguro there is a need also nga i-appropriatean budget.
11: Yes.
1: Para sa aton mga moral recovery programs, volunteers, kaga tungod there is a need, no? Kailan lang ito nagidya nga pabas kugon, eh? Kaya tungod ang gakatabo bala sa aton iskulaan, gakatabo sa aton mga kabataan, daw hindi na normal. That's the reason nga ang moral recovery program, pabas kugon naton. Go ahead, sir.
11: Pero I think, kakakifay, Sir Ed, since it is mandated, no, kag-proclaim under Presidential Decree 62, may to say, it has already an allotted budget.
1: Mm-mm, releasing naman, no?
11: Diba? So, try to imagine, it was sleep 30 years.
1: Mm-hmm.
11: So, 1996 pa siya na permahan, pero wala siya totally na-implement because wala siguro, I think, may nangusog, diba?
10: Yes, that's true.
11: To really implement this program under moral recovery.
1: So, dapat ni ang moral recovery program, i-recovery gin na to.
11: Yes, that's why I think, kay okay, Sir Edman, no, it could be connected man sa core values ng DepEd.
1: Oo.
11: Diba? That's why I really salute gin siya nga ginbalik ni siya subong ang ginatawag natin nga honing our students, no, to grow morally, spiritually, no, by what? By hearing the word of God.
1: Okay.
11: Pero kisa, no, kakifive Sir Ed, ang problema, kung word of God na gani, so ang iban, they are busy.
1: Hindi dapat, no?
11: Diba?
10: Dok Edga, pasalamat, tagalino, no, sa aton nga pilangga nga Mayor Jerry Rojas,
11: yes,
10: dira sa Mayor. Nga paagi sa aton mo Municipal Ordinance 453, ginpangunahan niya ang Bible study. Amo ni Gurong Matahom kay nagresulta. Nagmunga siya sang Bible study sa
1: kada barangay?
10: Sa
1: barangay wala pa.
10: Coming.
1: No, coming. Yeah. Sige.
10: Pero sa munisipyo, ginunahan na sang aton pinalangga nga Mayor Jerry Rojas, upod ang mga empleyado. Kagas, aga, pangayamang kita gali, tamyaw, no? Sa siyudad sang Kabangkalan, Mayor Benji, and
1: Aranda.
10: Miranda. Kag ang iyang asawa, Vice Mayor, Ma'am Divina. Oh, ano man siya, she is a teacher.
11: Yes.
10: Ma'am Divina, madamang salamat sa pag-akomodar niya sa amon sa Moral Recovery Program. Kag ang matawag mo lang mga balita, appropriate gidya sila budget sa moral recovery program.
1: Oh, appropriated. Also, so i-release na gidya budget
10: na. Ara na release na gani.
1: Wow, kanami.
10: Kasi sa idugang ko lang ini pahabol ko lang no. Aton Mayor Mary Grace is our CEO kag yang husband, the beloved, our beloved, the Vice Mayor Jose Nadi Arceo. Thank you man sa pag-akomodar niyo sa amon sa moral recovery program. Kag nami sa man sa inigaran, nag-appropriate man sila ano 600,000
1: wow, nila para sa moral recovery
10: program. Moral recovery program. Salute to you all our LGUs.
1: So for sure magabakod na ini ang aton moral recovery program kag ini siya naan ang welfare sa aton mga kabataan kag siyempre welfare man sa aton mga manunudlo kag aton mga ginikanan.
11: Kag sa kabilugan nga pumuli.
1: Yes, the whole ano mga produkto sini, siyempre ang produkto sini ang peace, kagatawhayan sa aton pungsod.
11: Yeah.
1: Pastora, a quick message na lang gid kay ara na lang kita pila ka minuto kag matapos na aton programa. Sige, go ahead, Pastora.
10: Yes, a good news ni sa aton sa Negros Island Region and Sikihor, we have now the Moral Recovery Program. Ginapanawagan ko sa aton mga kapastoran, kasimbahanan, kag sa for those who have the passion to recover our morality, spirituality, please join us in the workforce of facilitators, coordinators, and the speakers bureau. Kontakan nyo lang ako. Maybe you can contact here kay 5 through Doc Ed. So, ihatag ko lang siya ang akong nga number. And then, this is now the time. What the Bible says, what the locusts have eaten, the Lord will restore.
1: Wow,
10: so, this is now restoration. This is now the Lord will, there will be a great harvest.
1: Mm-mm.
10: So the Lord will restore us as a nation to be a blessing to the world. Thank you.
1: Thank you. Okay. Sir yes. JJ, go ahead.
11: And ako, no, hopefully, no, it will be what? It will be supported, Gujaya, not only, no, by our government as well as, man, no, sang kadangan. Mm-mm. Because, again, no, I really appreciate because, no, the objectives, no, the mission and the vision of this moral recovery program is it's not only for one person, but
1: correct,
11: somehow
1: yeah,
11: it is okay. For all. So hopefully, no, I'm looking at ang challenge sa aton, no, as a ano gani, arang steward, diba, sa kanta gani, ano gani, bawat isa is responsable man naton sila. Okay, so that's why, no, ito ang pakawagin na kakifal Sir Edgar Pastoral na kung word of God na gani, di ba, ang iban sa aton RBC. That's why ako yan, no, bisan gasakay ka lang sa Sibro, if someone will go up and share the word of God, no, 5 to 10 minutes is what, no, is arang, amo lang nagpangis ako, that's why we need to focus, para at least man lang, no, it could give us reflection man sa atong self na it's now the time for us to what, to change or to hamali lang back to kung di kita naghalinan. So hopefully, no, it will be a challenge sa atong tanan to share man sang pulong sang Ginoo.
1: Wow, kanami get no. So bro, wala na kita sang oras.
11: Yeah, oh, yes.
1: Oh, salamat kita sa DTX 500.
11: Yeah.
1: Kag siyempre sa DTX Coffee Mix nakakape ka na, naka-detox ka pa. Mm-hmm. Tapos na ang isa naton ka episode sa sining hapon. Kita na kita sa dusong Domingo ini inyo alagad. Ka K5 Doc Ed Sayusa, nga nagasiling, magpamati sa K5 News FM, magpamati sa Ido Kalidad. Sir JJ.
11: And of course, no, again, thank you so much, no, Pastor Grace, for your time. No, gabi nga topic.
1: Mm-mm.
11: We learn a lot. No, hindi lang ako siguro, I think, man ang atin ng mga suki nga nagpamati sa ilang radyo ka nagkatanaw via FM. So hopefully, next week, mga K5, no, magkita ay magkitaliwat, mamati Japan sa atin nga topic because we have so many topics prepared for you. So this is K5, Sir JJ, nagahambal, edukasyon ang solusyon. Happy Sunday and God bless to us all. Thank you so much.
1: Mayong hapon.
11: Everyone.
12: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio.

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: DTX 500. Masami ka bala nga ugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing nga pagtimulat, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress

0: Nasang kape na tilawan, apang lain gitang ditis. Coffee mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix.
2: O baka sa mga buti.
1: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
2: O baka sa mga buti.
1: TTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Babaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga akong panit. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Babaka sa mga butika.
5: Ba, daw mayo condition ta priyaw?
6: Ah, oo, good pre.
5: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
6: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara ini Squalene, Omega 3,
5: uy,
6: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pa bakod sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga lutalutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
5: Sige pre, mahingagaw ko anay baka sang Dr. Pinoy sa butika, pre.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Mabakal sa mga butika.
7: Moderna Max.
8: Ako si Danilo Brito. Sugod siyang pagamit ko sa Moderna Capsule. Kaya nga akong binabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
9: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
8: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na na yan.
2: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
10: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
11: Ka! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
7: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Bonig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province.

0: of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI, West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Roja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
3: Good afternoon, mga ka-K5! Welcome sa isa na naman ka-edisyon sang Nokpo sa Radyo! And before we start our program, we would like to greet our Provincial Director, Police Colonel Dennis C. Wenceslao. And also our Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Joem Malong. Kag indi taman pagkalipatan ang atong very snappy nga Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Mark Evan Salvo. And also our Chief for Police Community and Affairs Development Unit, Police Major Wilfredo Binuman. Our Chief for Public Information Office, our Spokesperson, Police Major Jodices G. Catalogo. Sa tanan nga mga commissioned officers, non-commissioned officers, kag non-uniformed personnel sang Negros Occidental Police Provincial Office, kag sa aton nga mga tumalanaw sa Facebook Live, kag tigpalamati sa K5, maayong hapon sa inyong atanan. Kag sa subong nga hapon, kaupod naton ang aton nga non-uniformed personnel, our Public Relation Assistant, NUP James Acuin. Sir, mayong hapon.
4: Sir JM, mayong hapon sa tanan na kapamatid sa atong subong.
3: Yes, sir. And before kita mag-start, may ara ka bala sa mga gusto pagatamyawon sa subong hapon?
4: Oo, ginatamyaw ko. Shout out sa amon nga Chief Interim Nupas, sa Ma'am Nicolaine Sitchon, sa amon mga kauban dira, sa amon mga upod nga NUP representative, Ma'am Norhaina Barreguer, Ma'am Cheryl Becerra, Ma'am Georgine Villa, Ma'am Teresa Navoa, and Sir Mark Gaspar.
3: Yes, ma'am and sir, maayong hapon sa inyo. And the reason kung nga ari subong si NUP James Acuin is because may ara kita sang good news sa aton nga mga tigpalamati nga young professionals, job hunters, kag sa mga gusto mag-switch sang ilang nga mga careers. Di ba la, Sir James?
4: Yes, Sir JM. So, ang non-uniform personnel is hiring sining oras, no? Nag-open kami last Wednesday. So, until September 15 pa, Sir JM, ang amon nga passing sang documentary requirements.
3: Yes. Kag sa for the information of everybody, ang Philippine National Police is a complex organization. Not everyone nga ara sa PNP are police officers. Dako gid nga bulig ang ginahatag sang aton nga mga non-uniform personnel para mag-function ang aton nga organization. And with that, subong hapon pag-aistoryahan naton ang mga open positions nga gin-open sang aton nga regional office sa sining sinimana until September 15.
4: Yes, Sir JM. So sa subong may ara kita nga gin-open nga 7 vacant positions para sa Negros Occidental Provincial Police Office, 1 vacant position sa Bacolod City Police Office, 3 positions sa Sikihor, and 10 positions sa Oriental Provincial Police Office.
3: Yes, and also may araman kita sang 4 nga vacant position nga wala pa ma-fill inan sa aton nga regional office. These are the Administrative Aid 5, 4, duwa ka Administrative Aid 5 kag duwa ka Administrative Aid 4. Specifically, the illustrator, electrician, mechanic, and carpenter. And also, for the information of everybody, ang age limit sang aton nga pag-apply, pila gani, Sir James?
4: Yes, actually, wala kita age limit, no, unlike sa aton mga uniform personnel. So, as long as ang aton aplikante is healthy, fit, gid mag-work, kag napasar niya ang tanan ng process ng examination, pwede gid siya ka-apply, Sir JM.
3: Yes, that is actually a very good news para sa aton ng mga kauturan. If you are aspiring nga makasulod sa PNP organization, but then if you're too young or too old, may ara pa kita sang tsansa. We can apply as a non-uniform personnel. And also, gusto ko lang hambalon sa aton nga mga tigpalamati subong, sa mga nagalantaw sa aton nga Facebook Live, this is actually a great opportunity. Sa mga tigpalamati naton nga gusto mag-apply or may kakilala, kapamilya, kabarkada, or kung ano pamanda that is looking for a job, a stable job perhaps, you can mention them sa aton nga live, or you can share our live para mabatian man nila kag ma-inform sila about sa job openings naton sa subong, kag submit sang ilang applications. And to those nga may ara sa mga questions, open kita, no? So while we are live, we are encouraging actually everyone nga mag-ask sang ilang mga questions para ma-address naton. Kag kun hindi magin naton ma-address, we have contact persons nga pwede nila mapamangkot if they need more clarification. So Sir James, sa mga open positions nga ini, Do we have any specific eligibility nga gina-require sa aton nga mga aspiring applicants?
4: Yes, Sir JM. No, usually, amugi na ang ginapamangkot sa aton mga aplikante kung ano ang aton, kumbaga, eligibility kung may araihan trainings or experience na. So, magalain-lain na siya. Depende sa posisyon na ilang gina-applyan or ilang gusto applyan. So, i-explain ko lang no, sa mga tagpalamati natin dira. For example, diribi sa aton nga vacancy sa kando ni MPS, may ara kita nga posisyon nga Administrative Assistant 1, Computer Operator 1, salary grade 7 ni siya. So, kinanglan, ang iyang education, may ara siya completion of 2-year studies in college or high school graduate siya or vocational or trade or course so, or graduate siya sang senior high. Wala ni siya kinanglan sang training or experience pero kinahanglan gid niya na may ara siya eligibility nga sub-professional sa aton nga civil service, Sir JM.
3: Yes, and so civil service is the primary gid naton nga eligibility when it comes to applying for government positions. And sa civil service, it's not only acquired through examination. As I have known, may ara kita sang nanari-sari nga civil service eligibilities. Like for example, those nga nakaserve in government offices, elected officials bala. Like barangay kagawad, SK chairman, there are specific eligibilities dira. And also, we have eligibility under Presidential Decree 907. Those are for Latin honors. They are automatically civil service eligible. May aramang kita sang sub-professional, kag-professional eligibilities. And also, one thing that I've noticed, there are positions here, Sir James, nga wala nag-require sang eligibility. Like this one, for example, the Communication Equipment Operator 1. Ang iya nga gina-require is Civil Service Memorandum Circular 10, Category 2. As I've known, this is a civil service eligibility acquired through job experience. May ara pa kay tabla sang mga paathag diri Sir James para sa aton nga mga tigpalamati.
4: Yes, correct Sir JM no. Ang ini nga eligibility gakakuha ni sa usually kung may ara ka experience sa government. So, amon ang ginahikayat namon ang tanan nga mga aplikante kung willing sila mag-apply sa amon nga position ang Administrative Aid 4, Communication Equipment Operator 1, pwede gid sila ka-apply kay hindi man kinanglan ng aton trainings, hindi man kinanglan sa experience as long as ang ila education kumbaga ma-hit gid nila nga may ara sa completion sang duha ka tuig sa college kag or high school o senior high school graduate sila. Now, iningaling ang sa aton nga CSC, no, Memorandum Circular 10 for Communication Equipment Operator, usually ni siya magsulod na siya sa posisyon, hindi siya dayon nga permanent, temporary siya anay, so mahulat pa na siya sa isa katuig kag mag-apply na siya sa civil service para maging permanent, Sir JM.
3: Wow, so it means, as I've noticed, may araman to sa mga qualifications nga elementary or high school graduate lang. So, hindi natin kinanglan sang degree ged. So, sa mga utod natin, nga hindi naging mapalad tungod abisang, let's say, wala budget pang eskwela, nakatapos lang bi high school or elementary, but then they have skills, may ara sila sang tsansa nga makasulod sa PNP organization as a non-uniform personnel. So, example bi Sir James, those personnel nga gusto kong tani maging police but not yet eligible. Let's say bi wala pa katapos eskwela or wala pa nakalabot sa husto nga edad because uniform personnel requires 21 years old and above eh.
4: Yes sir, as long as na hit nila kumbaga ang aton nga mga requirements dire na education kung kinanglan o gina-required sang aton nga posisyon nga may trainings ka or may ara kang experience pwede gid sila gyapon ka-apply. Ano? Starting lang siguro mag 18 years old, Sir JM, no? And also, i-check gid nila nga makasubmit sila sang aton nga mga documentary requirements on time kag wala gid siya kulang, Sir JM.
3: Yes, and don't worry sa aton nga mga kauturan nga medyo nahadlok abi or nahuya nga mag-apply. Very friendly gid kag very accommodating ang aton nga mga non-uniform personnel. Isa na dira si Sir James. So kung may mga pamangkot kamo or gusto ninyo sang paathag, welcome gid kamo nga magpamangkot sa aton subong live diri sa Facebook. Kag mag chat sa or mag PM or mag contact sa aton nga NUPAS NIR. Isaman ina sa mga picture nga gina-flash naton subong sa screen. You can follow and like ang aton nga mga postings dira para maging updated kita sa mga announcements nila. And hindi lang iniamo ang time nga mag-open sila sa positions because some of the applicants here are applying for promotions. As soon as maging open ina nga mga positions, they can also apply for that. So much better i-follow naton ang Facebook page nila. So as soon as the position is open, they can already apply. So sa subong, ano ang pinakanubo nga eligibilities nga open as far as you know, Sir James?
4: Pareho sa gihambal mo kagida, Sir JM, ano? Pwede gid sila gihapon ka-apply. Like for example, diri sa aton nga bakante sa region, may ara kita mechanic salary grade 4, pwede lang sila gihapon ka-apply kay wala man ni siya required nga experience kagsang trainings, high school graduate lang ni ganing sa education ang kinanglan, pwede sila ka-apply. Kag of course, mas mayo gid ko may experience ka, no? Kay syempre may contender ka, damo ka mo ma-in-apply, kag nga ikaw bigid bi ang kwaon. So, even though ang required sa aton nga civil service nga hindi kumaga nakabutang non-required siya na experience, pero of course tungod ga apply ka sang specific or technical nga position, mas mayo gyapon nga may experience ka sang amo nang certain nga position. Wala siya sang required nga eligibility because amo to gani ang aton na istoryahan kagina sa CSC MC number 10, maka-experience siya 1 year biabi, no, na tapos hindi pa siya permanent, temporarily pwede na siya ka-request sa civil service sang amo nga certificate for eligibility, Sir JM.
3: Wow, that is actually a very good information para sa aton nga mga tigpalamati. So for those nga wala pa nakatapos ang ilang pag-eskwela kag or wala naging mapalaron nga makatapos, there are opportunities awaiting for you. And also wala dira nagatapos. Let's say for example na ag-apply ka SG4 kay wala ka pa eligibility. And during nag-aubra ka abi, let's say nag-eskwela ka pagid. Like for example sa imo nga case, Sir James, because as everybody, I mean for the information of everybody, aside from working as a non-uniform personnel sa Philippine National Police, si Sir James is also taking masteral. Ginakontinyo niya pa ang iyang study. So for those nga wala pa bika tapos eskwela, and then by working as a non-uniform personnel, nagpadayon sila sa pag-eskwela, and after a while may nag-open nga higher position, are they allowed to shift nga sa higher careers?
4: Yes, nang kanami nga pamangkot, Sir JM, no, usually amon ang mga pamangkot nagakabato namon sa amon mga aplikante. So again, kumbaga ang basic naton nga notion dire, as long as na-hit mo ang aton nga minimal or minimum requirement, no, sa education, sa experience, kag sa trainings, kag sa aton eligibility. Kung example, binag-eskwela ikaw during sang work ka as a non-uniform personnel and naka-graduate ka, you have a certain eligibility, kag you wanted na mag magpa-promote in the future be ano, as long as ang ina nga posisyon, Sir JM, is fit for you, you have an experience dra na trainingan mong amo na nga posisyon, and kumaga wala ka man sang mga kumaga less nga mga kaso da bre, same man sa uniform personnel, gina-check man na nato, no? Kag napasar ni mo ang tanan nga proseso sang aton nga hiring process, pwede gid ikaw makasulod or makapapromote sa imong posisyon nga gusto.
3: Yes, that is actually great. Kag also, Sir James, since malawig-lawig ka naman diri sa Philippine National Police as a non-uniform personnel, can you share sa aton nga mga tigpalamati ang imong journey as a non-uniform personnel? Like kung sa ano ka nag-start?
4: Okay. Oo, salamat gid sa pag-acknowledge na Sir JM, no. So, again, sa mga tagpalamati naton, sirs and ma'am, nagsulod gali ako sa Philippine National Police as year 2020. So, pandemic gid siya. Even though ang iban sa kay na experience namon recently sa hiring namon, kung hindi sila kapasar daw, medyo low moral, no, pero ang always ko nga ginabalik sa ilang, always ko nga ginahambal sila, apply lang gyapon liwat sirs and ma'am, because like sa akon, before ko nakasulod sa ining position sa Philippine National Police, 5 times ko, no, Sir JM, nagbalik-balik gid liwat-liwat gid apply, and that time gani seriously ara gid ang kakapoy, ang pagka wala ka budget, kumbaga kulang imo budget, and that time we were applying pa, no, sirs and ma'am, sa region 6, so kinanglan gid namon nga magtabok, so mabiyahe ka gid kis akong kinanglan nga magstay dito, mangita ka pa sang lugar, galabot kami na maximum siguro mga 5 kaadlaw, imagine ninyo, no, sirs and ma'am, ang gasto dira, so 5 times ako nagbalik-balik every year ga pasimpalad kita nga magsulod sa non-uniform personnel, but kaluyan sang Ginoo sa year 2020 pandemic pa, no, sirs and ma'am, nakasulod kita, so amo lang na ang gusto ko nga i-advise sa aton na mga aplikante, biskan liwat-liwat lang gihapon, ihatagin na sang Ginoo sa imong prop ang imugin nga posisyon, no, and also sa mga kumaga gahambal nga abudlay manda magsulod man kay kadamo sang requirement, of course kung gapangimpleyo ta, kinanglan tagid magsunod sang organizational requirement sang isa ka institution or sa isa ka organization, so keep it up lang sirs and ma'am, tuloy-tuloy lang, sige-sige lang gyapon ang pag-apply, kaluyan base sa isa ka adlaw inyo na gid ang position na ini, Sir JM.
3: Yes, exactly, and also non-uniform personnel does not only offer a job based sa aton nga na pamatian kagina, no, they are offering also security of tenure as soon as nga wala kaya sang grave offenses or something dira, tuloy-tuloy lang yang imo pagpang-employo, and also they are offering career opportunities because open sila for promotion. What if be Sir James, ang isa ka applicant nga nakasulod as non-uniform personnel, let's say be after 5 years, nag-decide siya nga maging uniform personnel. Pwede bala ina?
4: Oo, no, may na-experience kami ina, Sir JM, nga mga amuna nga mga instances. Ano, may mga times nga kung hindi man sila kasimpalad nga maka-apply, usually ga, ang gina-reason out nila sa amon, gusto gid namon serving nga mag sulod sa amon nga organization, even though hindi sila ka sulod in the first time. So when that happens nga non-uniform personnel sila, and like what you said, no, after 5 years mag-apply sila, pwede gina sila ka-apply, no, Sir JM, because hindi taman na sila mapunggan, especially kung ara gid sa ila ang passion na maging police in the future, no, and we are very supportive on those people because of course we are in one organization, kumbaga one family, we believe on our side sa non-uniform personnel, we are the backbone of the organization, and we support naman sa mga bagay nga hindi na makaya sang police, kasi usually ara ang mga police sa field, no, so ang mga non-uniform personnel naman ang gabulig in terms of administrative sa sulod naman sa mga offices, so sometimes may ara nga ga dream gyapon ng mga non-uniform personnel na gusto gid gyapon nila yung mag magpa-promote or mag-silo sa uniform personnel, pwede gid na sila gihapon, Sir GM, as long as again may ara man mga requirements nga kinanglan nila nga sundon as uniform personnel.
3: Wow, that is actually a great news. So after nila magsulod sa uniform service, is it back to zero or tuloy-tuloy ni sa ang counting naton?
4: Kung ang ginamin mo is daw ma back to zero, I think diretso-diretso gyapon ang pag-count, no? Same na sa amon nga mga na-experience na when a non-uniform personnel mag-transfer in other government agency, hindi na siya nga like back to zero ka nga number one again. Hindi, continuous na siya. Amo nang dapat i-transfer gid at may ara na siya process na da, Sir JM, nga gina-follow ang aton mga NUPs.
3: Wow, so good news gali actually ini sa mga kauturan naton nga gusto magpulis but not yet qualified. Because some of them 18 years old pa lang or ongoing pang ilang studies, pwede sila gali makasulod as non-uniform personnel kag continuous ang counting sang ilang number of service. So it's not really a waste of time kung ga plano ka magiging uniform personnel. You can also start as a non-uniform personnel para panggastos abi sa studies or also may mga promotions man kita. Pwede man kita ka-apply sa other non-uniform non-uniform position nga with higher salary grades or with higher positions. So it's actually like career growth ang isa din sa mga gina-offer naton.
4: Yes, correct, Sir JM, no. Biskan mahambal ta nga may mga specific ita nga job nga gusto nga applyan, damo ta mga technical na mga work or mga position na pwede applyan sa pagka non-uniform personnel. So, amo gina-invite namo ta na ng mga tagpalamati kag sa mga galantaw sa aton Facebook Live subong sa mga willing gid, sirs and ma'am. Apply na kamo until September 15, 2026 na lang. Dugay-dugay, Sir GM, i-explain na akon ang documentary requirements natin para hindi man magsala ang aton ng mga applicants kag maka-follow sila sang aton nga correct procedure.
3: Yes, actually. And speaking of viewers or sa mga aton nga mga tumalanaw, as I notice, increasing ang number of viewers natin subong. It seems nga damo gid ang interested nga mag-apply as a non-uniform personnel. So sa nakita ko de isa sa mga viewers natin, Mr. Jolly Bert Domingo and Miss Tony Brillias, mayong hapon sa inyo. So iliwaton ko lang sa mga wala pa nakabate, no. Ang topic natin subong is about job opening sang non-uniform personnel sa Philippine National Police. Specifically sa Negros Island region kag sa provinces sang Negros Occidental, Bacolod City, Siquijor and Negros Oriental. Sa mga tumalanaw naton nga may kakilala nga interested mag-apply or qualified mag-apply, just comment or share sa ilang mga Facebook pages para maging aware man sila. Because time is running, ang aton nga application is only until September 15. So make sure gid nga on time, as much as possible, mas nami nga magpasa sila early because as I've noticed last time nga nag-open kita sang non-uniform personnel nga hiring, on the last day damo-damo gid yas ang nag-apply.
4: Tuod gid na, Sir JM, no. Usually pag nag-release kami o nag-publish kami sang vacancy, ginahikayat, ginamunta na ng mga aplikante nga mag-early sila nga submission kay may mga times nga ang ilang folder or ang ilang documentary requirements hindi siya insakto. So, wala gina siya dayon ginabaton sang aton mga assessor, sa mga ga-assess na mga NUP because kinanglan gid naton magsunod sa proper way kung paano mag-submit, no. So, usually ang gakatabo na every last 2 days or last day na lang, dra na daga purun-purun tanan nato ng mga aplikante, which is gakalabutan kita sang gabi. Tigakabudlayan sila kay may mga times nga may ipaliwat sa ilang document abe or ilang folder. So, gaka-discourage ng iban sa ato ng mga aplikante. So, as much as early as possible, sirs and ma'am, kadto na ka mga daan sa mga kanya-kanya na mga provincial office, city office, para mag-send or mag-submit sang inyo mga folder for the position.
3: Yes, exactly. And also, tomorrow is Monday, September 7 pa lang. As early as that, mas nami siguro nga maka-apply na kita. Makahatag kita sa requirements just in case nga may kinanglan liwaton or may sala sa aton requirements. Our uniform personnels, or I mean our non-uniform personnels nga naka-assign dira, mabuligan na kamo. So, Sir James, may ara ka sang gusto ihambal sa aton nga mga aspiring candidates?
4: Yes, Sir JM. So, again, ginaliwat ko, tani sa tanan naton ng mga tagpalamatek kag sa mga viewers naton, please follow our official page, NOPAS NIR. So, dra namun ginarelease ang mga official vacancies sa aton nga region and different provincial offices sa Negros Island. Now, ara man da, sirs and ma'am, ang aton ng mga different positions na vacant and also kung ano ang mga required sa ila. But overall, sina, sirs and ma'am, so may ipasample ko di subong Sir JM para clear sa ato ng mga tagpalamate, amun siyang isubmit naton, isa pa man lang ni siya, nga folder, ang required naton sa aton mga aplikante. So, sa subong, daw wala ko sang cover nga plastic, pero sa mga ma-apply dira, long folder, long white folder siya na may ara siya dapat nga plastic cover. Ang ara sa babaw, sirs and ma'am, again, ang tanan na muna gina-provide, ara siya sa post, no? Ready ang pinakababaw, may ara na kabutang administrative requirements for PNP non-uniform personnel. Ang diri naman sa dalom, para clear naman ano, para hapos sa amon na mga mag-assess kung ano ang pangalan ninyo, kung diin ka mga position ma-apply, ibutang gid naton ang correct, no? Again, kung hindi siya klaro sa aton nga live, i-check lang ninyo ang amon post. First na dira, sirs and ma'am, ang aton name, i-state gid naton ang aton complete name including ang aton middle initial. Also ang aton address kay mga kisa, may ara kami nga na encounter Sir JM nga kabudlay kay ang iya address, layo pa siya gali pero ang permanent address niya lapit lang man, so medyo confusing, no? So dapat i-clear gid naton ang pag-state sang aton complete address. Next, ang aton gid position applied. State the complete position title. There are cases, Sir JM, like sa amon experience last na hiring naton sa NIR, there are cases na ang position applied is pare-pareho. So, confusing ina sa aton ng mga aplikante. Nga, pare-pareho ang position. Ha, pila ni sa kabilog. Para mabalaan namon kung ano nga certain gid nga position ang inyo ging applyan, sirs and ma'am, ari na di siya dal ang supporting ng item number nga ginatawag or plantilla number. Makita nyo na sa sirs and ma'am sa amon man posting, tupad na siya diri ata sang inyo nga position nga napilian. There are cases nga ang position, sirs and ma'am, pareho lang, no? Pero different siya plantilla or item number because lain na siyang i-assignment. Kumbaga, lain ang iya departamento nga pwestuhan, lain nga department siya nga position, pero same lang nga position ang iya or same lang job ang iya nga gina-applyan. So again, i-clear natin kung anong position applied, kumpleto gina siya, no? For example, diba, administrative aid for, ano ni siyang administrative aid for, lain-lain na siya mo, pero ang nakabutang dra sa aton nga vacancy, may ara nga open close parenthesis, nakabutang clerk 2. So tanan gina siya, ibutang da ninyo. Next, ang item number, ibutang na, for example, be ADA4-32-2026. So, na-clarify na da siya kay may natabo ligad nga lain ang gusto niya nga applyan, lain ang iyaging butang dire. So, medyo na-confuse siya. Also, ang unit, kung diin siya nga station, kumbaga bakante. Last time, sa nag-hiring kami, tananto siya nga mga vacancy, Sir JM, sa NIR gito siya. So, ang nakabutang to is pro-NIR. But because ang aton vacancy subong is may ara kita 7 vacant position sa NOCPO, may isa kita sa BCPO, 3 sa Sikihor, kagpulo sa NORPO, i-clear gina nila sa unit kung diin na siya nga station. For example, kung sa NOCPO B, diri sa Kanduni MPS, NOCPO, ibutang gina nila para makita dayo namo, no? And lastly, ang contact number, sirs and ma'am, gusto ko lang gid pa-highlight sa inyo nga importante gid ni ang contact number because amo ni siya ang way namon para ma-contact namon kamo. Wala gani kami na ngayo anay sa inyo sang email nyo, no? Ang contact number gid because again, Sir JM, no? Gusto ko lang i-highlight, there are cases nga sala ang gibutang yung contact number, sa laang na teksan, wala siya kabaton message, wala siya kakadto sa aton nga written examination. So pag amo na Sir Jamie, hindi gid nila kami masala, no?
3: Yes, exactly. Gusto ko lang ipamangkot, no. What about those applicants nga multiple ang positions nga gusto applyan? Can they pass more than one folder?
4: Very good question, Sir JM, because damo man kami na experience nga gapamangkot sang amo na nga pamangkuto, no. Unfortunately sa aton diri sa non-uniform personnel o sa PNP, isa lang gid, no, sirs and ma'am, ang pwede ninyo nga applyan. Pili lang kamo da kung fit kamo sa tanan dira, or kung gusto nyo tanan nga posisyon, pasensya gid, isa lang ang inyo pwede nga makuha or isa lang inyo pwede nga applyan. Hindi siya pareho sa iban or like sa aton na mga corporate, no, nga organization nga kung diin na ko da pwede, sir, nga available or fit ko dira, hindi na siya pwede. So, mapili gin sila sa isa lang kaposisyon. Hindi man siya pwede. Nga kung nag-apply siya dira, kag wala siya kapasar, masaylo siya sa lain. Mahulat gin na siya another process, hiring process naman to apply again. So, as much as possible, ang imo nga posisyon nga applyan, Sir JM, is dapat confident kagid nga, ati, amo gining akon nga i-depensahan kung mag-process na magkuha kami written examination. Pag may ara na kami interview, amo na siya, no? So, i-continue ko lang, Sir JM, no? So, sa sulod sang aton nga folder o documentary requirements, sirs and ma'am, makita ginadayon ang aton nga table of contents. Again, sirs and ma'am, we already posted ang aton table of contents for you na ma-follow na gid siya para hapos na lang sa inyo mag-check. So again, diri sa PNP, may ara man kita ginatawag na tabings. Amuning may ara di letter sa kilid, no? So, corresponding sa aton table of contents, for example, application letter, letter A, may ari na di siya tabing nga letter A. Ara. So, from A to G na siya, sirs and ma'am. Again, may ara kita nga na-experience in previous hiring process naton na ang pagbutang niya sang tabing, gingdikit niya sa documents. So, for example, ang application letter, ang A, makita niya nga kapag flip niya dre, gingtapik niya sa aton nga document na application letter, which is mali na siya, sirs and ma'am. Now, ang proper way nga pagbutang sa folder naton sa mga baguhan, dira, ano? Ayan, salamat. Ang proper way sina, kapag letter A, kag ang nakabutang sa table of contents is application letter, kapag flip ko ni sang letter A, sirs and ma'am, automatically dapat, wait lang yan, automatically dapat ang makita application letter. So, kung makita nyo, sirs and ma'am, pag flip sang letter A, ang makita application letter, hindi na siya matabo kung itapik ninyo ang tabings sa mismo nga document. No? Mabudlayan gid kami sina sa pag-process ang inyo nga folder. So, madugayan gid kami sina. Again, for application letter, let me remind you, sirs and ma'am, again, this is also provided or posted on our post. No? We need to see na gina-address nyo properly sa aton nga provincial regional director, Police Brigadier General Romano V. Cardinio, ang inyong application letter, and i-attention ninyo sa aton nga Deputy Regional Director in Administration at or ang aton nga chairman, no, sang aton NUP hiring. So amugi ni siya ang proper way sang pag-obra sang aton application letter. Ang body sang aton application letter, of course, dira nakabutang kung ano ang imong nga position ging applyan. Ipakilala nimo ang imo nga self and nga ikaw gid ang kwaon sang aton nga organization for this kind of position. Next sa aton nga table of contents is ang letter B. So again, kung i-flip naton ang B, automatically dalon kita sa next nga document, which is ang aton nga PDS or personal data sheet with work experience sheet na na siya, sirs and ma'am, and ang recent passport size picture naton. And usually, pag gihambal naton na recent passport size picture, no, may ara na siya digital signature, no, kag, sang aton nga, sa, nakatapik sa dalom sa aton passport size picture. And please note, sirs and ma'am, na ang aton PDS dapat updated siya, revised 2025. So, ara na nakabutang tanan ng mga information about our applicant. So, please, hindi tapag i-leave blanco lang, ibutang naton kung wala, none lang, or not applicable or NA. Next, sa aton nga folder, letter C, no? Again, pag flip natin, automatically dalon kita sa aton nga document. Original or authenticated copy of certificate of eligibility. Kagi naging istorya natin, Sir GM, no, nga there are positions na hindi man gid required na mag-submit sang eligibility, but mostly sa aton posting or vacant position may ara gid ya sang certificate of eligibility. Again, gusto ko lang i-clarify, ano, paghihambal ng original, Sir James, kinanglan gid i-submit ang original. The answer, ma'am and sir, is yes. If for example, ang original ninyo isa lang kabilog, pwede nyo gid na siya ipa-authenticate. Pag ginambal na i-authenticate, sirs and ma'am, certified true copy na siya. Either i-photocopy nyo na siya, kag mabalik ka mo sa institusyon, patatakan certified true copy, or sometimes ang government organization, ga-release na sila sang document nga authenticated copy. So, again, base may mahambal sinyo, sir, okay lang nga photocopy? The answer is no, ginaya, sirs and ma'am. So, tanan nga mga aplikante, please be aware nga dapat original or authenticated copy siya, no? Next, sa letter D naton is ang aton nga original and authenticated copy of transcript of records and diploma. Basi, medyo confusing kami ara, kami previous post, no, sirs and ma'am, nakabutang nga, tiging butang nyo man to dito, sir, nga transcript of records or diploma, subong gina-required na namon, sirs and ma'am, nga mag-submit ka mo sang TOR ninyo, transcript of record, kag also diploma, duwagi na siya kabilog ang ibutang nyo diri sa folder. Liwaton ko gid ulit na i-highlight ko gid ni Sir JM para hindi man ma-confuse ang aton na mga aplikante, kinanglan namon original or authenticated copy sang inyo nga document. Okay? Sige, sunod naton ang letter F. Ang letter E. Sorry. Ang aton nga certificate of trainings and seminars. May ari ko na encounter, nagpamangkot siya. Sir, kinanglan gid sang trainings or seminars kung ang posisyon nga nakita ninyo, sirs and ma'am, wala man ga-required sang trainings and seminars, okay lang na siya nga blankohan. Pero then again, biskan blanko ang amuna nga tabings, ang amuna nga table of contents, hindi pwede nga hindi hukson mo ang letter E. Dapat ara lang gyapon ang letter E, no? Blanko lang gid siya, wala ka lang maging topic. Pero sirs and ma'am, sa amon nga experience, no, tinag-submit mo ko folder, Sir James, pero nga hindi ako nagkwa. How? Siyempre, Sir JM, no, kinanglan gid naton pilion ng best of the best. Ti kung siya bi aplikante o contender sila bino tatlos na kabilog o lima. Ang isaya nag-submit niya nga tinagsunod man ko wala man kuya training kay hambal sa posting, wala training. Ti wala ko nag-submit. Eh. Pero ang iya contender nag-submit siya nga may training, siya or may ara siya seminar. Ti para sa amon dako na yang points sang may training do ambot silingon sina iya mas trained siya sa posisyon na iya gi-applyan. So amon paano sa inyo nga kung may ara man lang kamo trainings, no, kag seminar, and it's again original and authenticated, or we may also say certified true copies, ya i-submit nyo gid ang inyong nga trainings or seminars, ano, which is also, sirs and ma'am, related sa inyong nga posisyon na gi-applyan. Kay kisa may ara kami nga na-experience nga gi-applyan niya nga amo nga posisyon, pero lain man yang iya nga training, hindi siya kumaga-applicable, ginahop papahukas gina namon kay wala na siya kumbaga points kapo, no. Sige, continue naton sa letter F. Tudlo lang kita, Dresser J. Yun na, ako magtudlo kita sa aton ng mga aplikante, no, para limit or less na ang aton ng mga questions na kaging extend na diri sa K5, no. Again, ang aton original authenticated copy of certificate of employment. Again, i-highlight ko lang, pag hindi gina-required, okay lang nga hindi pag i-submit, no. Pero then again, kung may ara lang man kamo certificate of employment na original kag authenticated, i-submit na lang ninyo, sirs and ma'am, especially kung kinanglan lang gid man siya or applicable man siya sa posisyon na inyo gi-applyan. And lastly, ang letter G, diri na ding ibang kaka-confuse mo. Ara. Ang aton nga original or authenticated copy sang IPCR, or we may call individual performance commitment and review, amo na siyang tawag di sa amon sa NUP or sa iba na mga institution or organization, amo ng employee performance or evaluation assessment, amo na siya. Again, may iba na mga organization na wala niya ga-release. So wala, okay lang ni nga blangkuhan yun ni sirs and ma'am. Again, kapag yung blangkuhan ninyo, hindi ambot silingon, hukson nyo ang letter G sa table of contents nato, no? Dapat ara lang siya. Na pag flip namon, makita namon nga, oy bakante, it means blanco lang, wala mag-submit ang aton na aplikante. So overall, amuna siya ang aton na mga simple lang, no? Sa JM, ang aton mga required na mga documentation. So I think enough ang time sang ato ng mga aplikante na makapag-submit until September 15, Tuesday ni siya, ano. Again, tani sa ato ng mga aplikante, hindi nyo kami pagbiglaon nga mag-submit ka mo sang last day or 2 days na lang ang aton nga deadline. Kay may mga times na ang aton nga mga NUPs na na-assign nga mag-screen sang inyo nga folder, makita ni labi nga improper ang pag-create ninyo sang inyo nga folder, search in ma'am, ginapabalik gid sa inyo ka ginapakorek gina siya. Yes, Sir GM?
3: Yes, so basically gali, based sa imo nga gin-explain, wala kita gali sang ginakonsider din nga overqualified. Everyone is qualified. Kung overqualified ka, mas may edge kapag gali.
4: Yes, Sir JM, kanami isang pag note mo sina, no, wala siya may mahambal nga overqualified kay may ara kita gyapon nga process nga ginasunod mo, may mga times nga makita mo nga even though overqualified siya pero pagkuha sang written examination hindi siya makapasar or may mas kwaon nga iban. So fair mang gyapon ang aton hiring process. And also I wanted to highlight man nga hindi kita pwede ka-submit sang aton nga documentary requirements through email. Kinanglan gina sirs and ma'am nga magkadto kamo sa inyo mga provincial police office. Again, liwato namon, no, kay may nagpamangkot na sa aton nga page one time nga sir, kung taga Dumaguete ko kag-applyan ko sa Negros Oriental nga posisyon, ma-submit ko dra sa Negros Occidental. Of course, sirs and ma'am, hindi. Kaya ang ma-assess ang inyong mga folder or inyong mga requirements is from your own province. So kung si Siquijor ka nag-apply, palapit ka mo sa Siquijor Provincial Police Office, pangitaon nyo ang NUP assigned nga mag-receive sa inyong mga folder. Same with Norpo or Oriental, same with NOCPO, and also sa BCPO. Nakinangla na magpalapit ka mo sa ila, kay gina-check na nila isa-isa ang inyong mga folder dito, Sir and Ma'am. Sir GM?
3: Wow, and also sa mga police stations, like for example, may ara kita da sa police station, Kandoni MPS, may ara sila sa open position, which is kung biyahiho naton, medyo malayo-layo siya sa Nokpo. Kanday also, pwede man sila ihan magpalapit sa Kandoni MPS?
4: That's a good question because it was also asked, no, Sir JM sa amon in the last hiring. Unfortunately, sirs and ma'am, even though we may consider na layo siya, no, unfortunately, few pa ang aton na mga NUP maka-assess ang aton nga folder. So kinanglan gid nila magkadto sa aton mga provincial offices kag pangitaon ng aton NUP assigned didto, kay sila lang na maka-check sang inyo nga folder kag para man ma kumaga ma-screen man namon ang inyong posisyon, kay basi bala nag-ano ka lang, ay daw gusto ko mag-apply sang sini pero hindi siya gali applicable sa imong obra, may ara man chances nga kami man ang ga-advise, no, ga-suggest sa ilang nga, sir, basi hindi na siya available sa imo amuni, so basi mas mayo guro nga posisyon amuni, kay amuni imo ging graduitan. There are cases nga amuna, unlike kung isubmit na ninyo sa mga police station, wala man to mga NUP nga maka-assess o maka-screen sa inyong folder, though sayang lang gyapon sang effort ninyo, no. And may mga additional instruction kami kis ang ginahambal sa aton ng mga applicant para man makabulig sa ila sa aton nga NUP hiring process, Sir GM.
3: Yes, exactly. And also sa aton nga mga kauturan, may ara sa mga lower kag wala eligibility but then qualified gyapon. Is it safe nga ma-advise naton sila nga still try because possibly let's say experience lang imo, kulang ka sa eligibility but then your experience taught you more sa kaysa sa ibang pang ano, let's say ang imong learnings is based sa imong job experience, ang isaya may ara academic learning with papers but then mas sagad kapag ali kaysa sa iya. Is it safe nga hambalon ta nga try lang basi mas alam ka pa sa ila?
4: amo na ang nami, ano, Sir JM, kay gahatag ta consideration sina. Again, automatically ang aton basis sini is kung fit ka or nahit mo tanan na mga required education, training, experience, eligibility, etc. Kung nahit mo man ina, kag may iban man, kisa gakakibot lang kami, kisa kay may ara pa ta process, no, ma, after na nila mag-submit, gusto ko na i-extend na nga daan sa, after ninyo search and ma mag-submit, may ara kita written examination, dra na da kisa gina-check, no. May mga times kisa nga sa written examination, ang gina-expect mo makapasar, wala kapasar, even though ang hambal mo, may maara siya mga academic, kalinga mga certificates, etc. May ara gapon niya, kumbaga street smart yung nakapasar mo, kisa aga kakibot kami, which is equal gadya, fair gadya ang aton nga pag-process, no. Also, after sina, may ara interview na siya, ang aton nga final interview sa aton mga aplikante, in which pwede gid nila kumbaga mambaltab lang nga ibaligya ang ila kaugalingon para mapakita nila sa aton ng mga panel, sa aton mga interviewer nga sila gid ang kwaon naton sa amon nga posisyon and other pagid na mga test para sa aton nga process, Sir JM.
3: Yes, and also gusto man namon klaruhon, wala nadala sa requirements ang backer.
4: Yeah.
3: Yes, hindi ka mo magpati-pati nga hindi ka kasulod tungod lang kay wala ka backer. Kay si Sir James mismo nakasulod nga wala backer.
4: Yeah, gusto ko gid i-clarify, Sir JM, no, inang thing about sa backer, no, na hindi na lang ta mag-apply da sa ano, ah, kay may backer man na. Actually, sirs and ma'am, no, pagsulod ko gidya, even though hamba ko sa inyo, no, kay kung backer ni Titani, sa first take ko pa lang nakasulod na ko dayon, no. So 5 times kuya nag-try before ko nagsulod ya sang sa non-uniform personnel. So ging try ko gidyang best ko nga kumaga panamion ng akon folder. That's why nag-effort gid kami, sirs and ma'am, mag-reach out sa inyo through K5, no, nga ipakita sa inyo nga please lang biskan hindi siya required sa inyo nga mag-submit sang eligibility man da experience or training, pero may ara kamo kasarang nga i-submit, submit kamo kay dako na siya nga points in the end, no, which is sa akon nga part pagsulod ko sa amon nga organization, do amo ginang nakapataas ang akon score, no, in the end nga nahambal ko gid nga ti ako gid ang ginkuha nila kay damo gid ko trainings na ginkuha before ko nag-apply, Sir JM.
3: Yes, and also tagaan taman warning ang aton nga mga tumalanaw because nagakatabo gino, you know, even in private institutions nga may mahambal sa ila kisabi nga mga scammers nga bayad ka amo sini kay para mapasulod ka namon, kami na bahala, simo bakiran ka namon, sigurado gid niya. Hindi kita magpati-pati sa mga amo sini nga istorya because in the end ang ginalantaw dire is ang skills mo kag ang makontribute mo sa organization. Wala kita nagakasilaw sa kwarta, damo na kita sina. And ang ginalantaw ganyan naton kung ano ba lang capabilities ang isa kataho. So kung may ara ka mo sang skills, bisan wala pa unod wallet nyo, wala problema.
4: Correct.
3: Because we don't need sang ano, sang financial something. We need someone nga that can stand with the organization and can help us nga ma-improve ang aton nga services para sa public. And Sir James, ano yung mga advice mo sa aton nga mga kauturan nga kapit sa patalim, nga mabayad na lang kung pwede? Anong mahambal mo sa ila?
4: Again, Sir JM, from my experience, no, mas nami ginagihapon yung halingid sa imo nga paninguha, no, from your own good deeds, kumbaga sa imo nga experience and talent or knowledge or intellect na da nga nag-submit ka folder, from starting pag-submit mo folder, pag-apply nimo and until naka-end ka, kanami isang feeling nga nakasulod ka sa isa ka organization with your own skills and with your own knowledge na be kay kung masalig lang kita dra sa mga pagbayad-bayad dra daw wala ginadatupa mong, no, which is for my experience kanami because I've been working in this organization for almost 6 years na, so I can attest gid na please namion nyo gid ang pag-submit sa inyong folder, mas hipid gani, mas ano na, mas advantage for me kay mas makita ginamon ang dedication sang kada applicant dra.
3: Yes, exactly. Kag sa mga kauturan naton nga nag-apply, no matter how desperate you are, money really can't help you, only your skills. If ever nga may ma-receive ka mong offer, kindly report lang sa Negros Occidental Police Provincial Office because it's 100% bawal gid. And Sir James, medyo patapos na ang aton nga oras, no? Any last minute advice sa aton nga mga applicants?
4: Yes, I have to speak in Tagalog na this time, no, Sir JM, because I wanted to talk also with the applicants in our Negros Occidental, Negros Oriental and Secure. So sa lahat po ng ating mga aplikante, please be aware, kahit sabihin po natin until September 15 pa po, mabilis na lang po yung araw. Sana po, bilisan po natin ang pag-submit kasi pinaprocess pa po namin. Siniscreen pa po natin yung bawat requirements or documentary requirements po ninyo. So again, if you have many questions or questions, you may reach out galing sa amin po sa ating official page NUPNIR or NOPAS NIR para po masagot po namin ang inyong mga katanungan regarding po sa ating application. Yun lang. Salamat po, Sir JM.
3: Yes, thank you very much. Kagdira na natin.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Diabetic ko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
3: Ako si Richard. Ang galingin mo doon po. Naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang po ang lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Makadto kita sa dugang pa nga health benefits sang D3 Bio.
5: Sa ikayong gawas. Dugang nga mga benepisyo sang kombinasyon sang D3 Bio kag Spore Biotics. Siyempre, balaan na ito. Kung i-combine mo na siya, grabe ang epekto. Sa D3 Bio pa lang, may gituwag caffeic acid, a type of polyphenol nga makita mo na sa D3 Bio. Kini siya class of micronutrients known for their antioxidant properties. Imagine lang, kung i-combine mo ang D3 Bio, kag i-combine mo ang Spore Biotics, dako nga bagay nga kombinasyon. Damo nga health benefits ang makuha. Kung gainom kasi na, makabulig nga may taas ka sa ngitawag anti-inflammatory substance kung i-combine mo si D3 Bio kag Spore Biotics. Malayo ka sa ngitawag cancer. Siyempre, grabe, damo mabato sa imo. Damo mabato sa cancer. May ara siya antiviral abilities. Siyempre, i-combine mo D3 Bio kag Spore Biotics, the best nga combination. So kung gusto ka nga magbulig, mag-boost sa mga performances sa mga athletes, makabulig ang kombinasyon sa D3 Bio kag Spore Biotics.
4: Anti-cancer properties siring duwa ang combination sang DTX 500 kag sang Clinica Spore Biotics sa D3 Bio pagid Sir Kevin, ang picomaric acid no, isa ka antioxidant found in D3 Bio nga nagapakita sang pag-inhibit sang pagdamo no sang cancer cells, even initawag na tumbla nga migration metastasis no. Kon nagainom ka D3 Bio kada adlaw, kung may cancer ka nagid man, hindi niya maglapta. Hindi siya maglapta kag way labot sina ginapromote niya ang apoptotic cancers, cancer cell death.
6: Kaya ang cancer hindi mapatay mo.
4: Oh.
6: So kung ipakanon mo siya sa nga kontra niya, no? Siya na lang ma-suicide.
5: Ang chances sa survivors pag-survive mo sa cancer mas malawig. Instead nataas. Mapatay ka 1 year, mapatay ka 10 years sa imong akoan. Tungod kay nakabalo na ka mo, nakainom na ka. Sige ka inom, sige ka inom. Instead mapatay ka 1 year,
6: gataas imo life
4: expectancy. Ang chances imo nga survival, gataas man.
5: Survival rate mo taas.
2: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imo good bacteria o probiotics sa imo chat. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa madaming mood. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Kag ang may mga virus, Blaster Kevin, gakosman cancer, ang human papiloma virus.
6: Immunizations.
4: Oo, gakosman ini siya sang cancer, that's why sa aton nga intestine, ara magasuporta ang Clinica Spore Biotics.
6: Yes, Sir JP. No? So may mga recent findings nga nagpakita nga ang gallic acid, kag benzoic acid nga makita naton sa D3 Bio, or makuha naton sa D3 Bio nga may extra virgin coconut oil, maka sarang ini protekta sa aton batok sa ginatawag naton nga stroke, no, kag pre-stroke treatment nga ginagamit sa pre-stroke treatment ang gallic acid nga makita nyo sa D3 Bio kag may ara ini sang neuroprotection sa aton nga selula sa batok sa mga may cerebral ischemia. Kag syempre, no, parisan nyo liwat sang Clinica Spore Biotics, kay ang role sang Clinica Spore Biotics naton amuning nagaserbi nga harvester sang mga antioxidant sa aton ginakaon nga mga utan, no, para ma-make sure nga makuha naton ang antioxidant sa aton nga mga pagkaon, nagakaon tabi prutas, gakaon kita utan. Kung naga-Clinica Spore Biotics kita, ang nagapuga na sang aton nga mga antioxidant halin sa aton pagkaon is your Spore Biotics, your friendly gut bacteria.
2: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer.

0: That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, tiyambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Kit sa
0: ako, tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
10: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang kakulangan sang energy ina tungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Energy booster.
13: Muter na Max.
14: Ramiro Brito.
15: Iyo. Ang imong sugar, pila na lang subong.
14: 52.5 ang imong kong laboratory.
15: Sang una, pila?
14: 35 to 35. Ilawin nyo ang blocker na capsule. Itipibog.
16: Butternamax Capsule and Butternamax Coffee Blend.
17: Mabakal sa malapit na butika.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
19: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lawa para sa mas astig nga performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: iCare Gold Capsule. Ang kapsula galgitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galgin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at ito at ang iCare Gold Capsule, mamagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
17: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañón III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI, West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
22: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow, may puso!

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
3: Masamit ka bala gina allergy?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sang mga nagkalainlain nga allergy.
4: DTX 500.
3: Masalikan DTX 500.
5: Let's talk about other benefit nga imo makuha kung giinom kadlaw-adlaw sang DTX 500 Mighty C and Pure C. Isa sang paborito kuya personally nga epekto sang DTX 500 kag Mighty C, Sir Kevin, amo ang pagpanami sang akong tulog. Kung adlaw-adlaw kaya nagiinom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, una mo gid nga ma-feel among pagbatyag sang tuyo paglabot alas 9 bisang gabi. Hindi lamang ni ako ha, halos tanan nga nagiinom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, amo na ang ilang testimony, quality sleep. So sa mga hindi nakatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty C, agud mangin mamuok ang inyo katulogon kung gabi.
6: Ang manami abi sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, kung ikumpara mo sa mga sleeping pills, wala ya sang pag ano pagbatyag sang kakapoy kung magbugtaw ka sa aga. As in priska.
5: Priska.
6: Dukat
5: do recharge ka gid, no?
6: Do recharge ka. As in daw natural lang ang imo pamatyagan. Nagnami lang ang imo tulog, all natural. Unlike sa sleeping pills nga daw ginatamad kaya magbugtaw kon aga. Patulogon ya kabilog nga adlaw. And then pagbugtaw mo as in down nga down gid ang imo kwan, imo pamatyagan. Class effect man abi sa tanan nga kwan.
7: Sedatives. Ang ako naman yan namian sa pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C, no? Bilang researcher, kay permi kami babad sa computer, gatulo kami permi sa computer, kag sa amon man cellphone, may protection ako against radiation. Amunia ang ako namian sa power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Imagine bala ang palibot na subong. Diin ka man magkadto, may cell sites ka nga makita. Mga towers nga naga-emit sang makusog nga radiation.
8: Uy, tuod na.
7: The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone nga full bars, meaning ara ka sa area nga makusog ang radiation. So wala pa matun-an sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Ang pinaka the best mo nga himuon subong is proteksyonan ang aton nga kaugalingon. Especially nga 5G na ang signals. So mag DTX 500 gid kag Mighty C adlaw-adlaw para may protection kita sa radiations. Kaya ang radiations amuning ginatunaan sang aton nga mga cell mutations.
8: Husto.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag DTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag DTX 500 ka na!
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
3: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
4: DTX 500
3: garantisado
4: epektibo.
3: Aramis DTX 500.
9: Sakto, Sir Kevin, no? Halin sang gamay kita, Sir Kevin. Ang ginikanan tagambal gid sa aton nga magpalayo sa TV kay maguba ang imo mata. Sakto na. Sakto na. Right now, especially sa trabaho ta, Sir Kevin, kay research

0: Chorta, more than 8 hours tubang sa computer monitor, no? Tapos, cellphone naman, syempre. Mm-hmm. So, these PC monitors and cellphones cause oxidative stress sa aton mga mata. Mm-hmm. Ang muning rason, gagapas ko. Excluding the panang effects ng UV radiation from the sun also contains materials.
1: There's silak sa adlaw.
0: Silak sa adlaw. Mm-hmm. Nga, ang bata mo is also prone for oxidation. So, ang mata, takululuoy, get this kind of days, no? Damo technology. So, mag-DTX 500, mag Mighty C and Pure C amunin mo kanan lahat.
2: Oh, so hindi lamang radiation sa mata ang ginaproteksyonan sa DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy, ah. Including na da ang mas makabulag nga epekto sang diabetes sa mata.
0: Uy.
2: Ang gitawag nila diabetic retinopathy. Mm-hmm. Ang isa kasahi sang blindness nga irreversible.
0: Uy.
2: Kung pwede mo lang islan mata, paislan ko mata, pero kayo hindi mo. Mga ginasguba sang mataas nga blood sugar levels ang mga magagmay nga ugat nga nagasupply sang dugo sang aton nga mata. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang nagapanubo kag nagastabilize ang imo blood sugar level. So, daog ka gidya. ₱22 lang imo gastohon adlaw-adlaw sa DTX 500 kag Mighty C. Gamay-gamay. Nami tulog mo, luwas kas radiation, protektado mata mo, layo kas diabetes, and most importantly, ang epekto sang diabetes nga halit.
1: Mm-hmm.
2: No?
1: Mapaiway mo.
2: Mapaiway mo. Tisan o ka pa mainom DTX 500 kag Mighty C, ya? Kung ako sa imo, subong na. While nga ano, wala ka pa sang ginabatsyag nga balatian.
3: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga uno.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Kasi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
5: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
7: Number one,
6: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Necros Power
6: Mga K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
10: Negros Power at your service. Hibal-unta ang pinaka-latest update sa operation sang Negros Power. status ang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sa mga konsumidor. Negros Power at your service.
7: Mga konsumidores, welcome sa ating programa, ang Negros Power at your service. I am your host, Son Martigala. When basta Negros Power at your service, gani ang storyahan ta, very educational, updates, kag explanation, in an easy way of explanation kung paano ta mabato-bato sa inyo ang mga informasyon diri sa Negros Power. Subong, atong pagastoryahan ang ginatawag ng isa sa programa sa Negros Power, ang Negros Collect. Ano na siya ang Negros Collect? Pagkasabto ni na, well, sa katon suki, pero may sa programa, may kanami, kinisiya, mag-explain niya, in maintindihan mo ganyan. Ang customer service supervisor sa Negros Power, Ms. Gisette Castor. Hi, Ms. Gisette, kamusta?
8: Hello, mayong aga. Mayong aga sa tanan sa mga nag-tanaw. Good always sa katon nga program. Yes, di ba?
7: Kamusta kita subong sa customer care department?
8: Ara going ano gid para sa mga consumers ta. We are you doing our best gid.
7: Exactly.
8: As usual, nga naga-serve gid kita 24/7 sa customers naton.
7: Okay, well, serving sa customer, that's our goal to make them happy, satisfied. That's why we have this program, Negros Collect. What is this?
8: Yes, exactly, no, Sir San Mark. Negros Collect, actually, part ni siya sa aton nga customer welfare-driven initiative ni Negros Power. So, Negros Collect, in an easy manner, ano na siya? Consumer, not necessarily needed to go diri sa office para magbayad mano-mano, mapila sa teller ni Negros Power, maghulat, no, sa ilang sang ilang turno para magbayad sang ilang bill. So with Negros Collect, we have actually partnered with various damo gid nga mga banks, non-banks kag ang mga third party ini sila tawag no sir sang ing aton nga mga collecting agents nga nag-spread ni sila not only in Bacolod but sa tanan nga franchise area ni Negros and of course ang sa mga bank partners nato nationwide ini siya nga makater. So ang aton customers not necessarily be butang ta taga indi sila diri no sa subong nag-vacation sila somewhere else pero taga diri sila, they are connected with Negros Power, they have an account with Negros Power but hindi di sila physically ari di, makapigid sila ya. Anywhere nga may ara kita sang reach nga third party.
7: Well, you mentioned may ara kita mga third party collecting agents.
8: Yes,
7: mga
8: that's correct.
7: Partners na doon. We have non-bank and bank. Pwede mo may sa isa. Siyempre kasi allow ta ka nga makita. May listahan ka da para ma-make sure natin na malawag sa mga hospitalers natin. Ano na yung mga bank partners natin and non-bank partners? No, pwede nila magamit pagbayad sa bill.
8: Yes, good, no? Kay, I'm just a little backgrounder, no? From the start, be, si Negros Power, nag-ano ni siya, nag-op ni siya, kati siyempre, for the information of everybody, 60% of our customers, no, nga transactions diri, are ga-ubra niya through digital. So, 60% sa mga nag-transact sa aton are coming from those, no, nga nagabayad online or nag-coordinate sa aton online through our e-care or email na channel. So, nakita tagid nga damo na gidya ng mga consumers ang nagagamit sang ginatawag nga digital or technology, no? So we make use of that, no? So si Negros Power nagpartner ni siya sa mga banks like Land Bank, si BPI, si Union, si BDO, PNB, Security Bank, Producers Bank, Metro Bank, kag Queen Bank. Ini nga mga payment centers, no, or mga TPCAs, direct na giniya si Negros Power sa ila. So, magsiling kita direct in comparison with the previous DU, no, sa Seneco, may ara man to ng option nga magbayad through banks. But this time, ya, biller na gid si Negros Power. So, hindi na kita kinanglan mag-obtain bala sang account number. Kaya muna, before mo ma-obtain ka anay sang account number, then pwede ka kapay through fund transfer. This one naman niya, basta accredited partner siya ni Negros Power, pangitaon mo lang na siya sa biller name. Pay bills kada, utility, then biller name, Negros Electric and Power Corp, diretso na. So, no need for any account numbers, not fund transfer, but direct payment. So, for the bank, may ara sila actually duwa ka option. We do have, yes, the online, na muna gina-discuss sa subong, na direct dealers ni Negros Power, or over the counter.
7: Okay.
8: So, kung mag-over the counter si customer sa bank, no, kadulan na sila ya, pay bills man yapon nga slip sa bank ngayo sila. And then, ibutang na da nila ya na Gross Electric and Power Corp as biller, and then account number nila kag amount. So, mamangkot ang customer, need pa ba namon ang bill nga ipakita kung magbayad kami sa non-banks or bank partners? Not necessarily. So, may ARA kita program, no? May e-billing kita. So, si customer, kung enrolled siya sa e-billing, ipakita niya lang na yung i-bill. Kung may physical, ti okay, pakita man nila ang ilang physical nga copy sang bill. Pero not necessarily, because nga ma-encode ka lang manada, masulat ka lang manada kung pila ang amount nga ibayad mo. And the good thing with Negros Collect now is wala siya limit, no? So, kung nag-opt kaya binga, ah, sige, mabayad ko partially lang, they accept. The bank partners, the TPCAs, they accept. And kung maghambal naman siya binga, pasubrahan ko ang payment ko, batunon man. Nautdan ko, mabayad ko sa TPCA, batunon man gyapon. So, this time, wala na restriction. So, i-compare mo sa before, ang payment ya is allowed lang kung wala ka pa naotdan, kag kung wala ka pa naglap sa imo due date. Pero with Negros Collect, you may pay partially or fully or in advance paagi sa TPCA nga wala niya sang limitations.
7: Wow. Kadamo sa options mo
8: ginhatag. Yes. And actually, sir, no, kami ya, sa customer service, ga-encourage gid kami sa mga customers, no, mga especially mga nagakadto, di bala, gahambal gid kami nga, op na lang gid kamo ya, sir, nga maggamit online. Kaya isubong tanan, the almost tanan na nagagamit, na gid ya sang online banking, bala nga ginatawag. So that would save you time, that would save you expenses, additional expenses, kaya syempre hindi ka na magpliti. Hindi ka na maghulat sa pila, mabayad ka na lang, no? But they have to remember lang gid ya, kung very ano kagid, kung very religiously gapay kagid bala kag hindi mo gid ya gusto mahassle bala sa ginatawag nga disconnection. Kasi syempre wala gid man niya sang customer nga gusto maotdan. Much better nga magpay taya on or before the due date. Kay ang ato na nga payment for the third party, ma-reflect na siya sa system within the next 24 business hours.
7: Within the next
8: 24 hours. So, don't worry lang gidyagyapon. Kay, say for example, nagbayad ko today, nagbayad ko via bank, then ang due date ko is tomorrow. No? Ang ma-reflect na yan sa system is the day nga nagbayad ko. So, meaning, ang sa system, you will be registered nga nag-pay kaya a day before your due date. Miskan nga within 24 hours ang posting. So, ga-reflect gid siya kung saan o kakag what time ka nagbayad.
7: Makadto ako sa, you know, post, ma-post siya within the next 24 hours,
8: yes,
7: correct?
8: Yes, okay. Next 24 hours.
7: For example, let's say for example, for clarification, na-outdone ako, mabayad ko, pwede ko kabayad.
8: Yes, definitely, pwede yun.
7: Paano ko ma-inform sa Negros Power na kabayad na ko kung babalik ako ulit?
8: So, amuna, no? Say, for example, sa case naman nga na-utdan ka, bayad ka sa amount nga ginapangayo sa imo. But just to make sure, pwede ka gid-anay ka contact through chat sa messenger ni Negros Power or through phone, no? Pwede ka katawag, i-confirm mo kung pilagid ang need mo bayaran. Kasi syempre, kung ma-utdan ka, kung wala ka bill deposit kay Negros Power, there is a bill deposit, gidya, na kinanglan bayaran. So, on top of the bill, you have to make sure nga may copy ka kung pilay mo bill deposit para nga magbayad ka sa third party, tingob na. And then, what you will have to do is send the screenshot or the proof of payment via email or via messenger, or, yeah, sa chat. Para nga ma-make sure naton, nga mapaline up naton ang imo nga account for reconnection on that same day nga nagbayad ka.
7: Let's say, for example, Ms. Gisette, may nagkanto na sa akong manubuton. Wala pa ko kabayad, pero mamba ko siya mabayad na kung subo.
8: Pwede, again. Not necessarily. Kung, according sa Magna Carta, kung may ara ang customers ang ginapakita nga amount nga sufficient na to have his or her electricity reconnected or be waived for disconnection, hindi na sila ya pwede utdan. So say for example, ara na ang disconnection team sa atubang mo, what you will have to do is pay ka and then ipakita mo silang proof of payment mo. So they will not disconnect your account.
7: So even though ma-post siya within the next 24 hours, kung may proof ako, hindi na ako utdan.
8: Hindi. Basta may proof of payment ka. You just have to make sure nga bayad tanan, nga account settled tanan, nga mga accounts sa kinanglan ni settle with Negros Power para nga ma-reconnect ka or ma-waive ka from the disconnection nga ara da bi may execute na sa imo nga account.
7: Oo. Yan ba lang bisan ara ka lang sa imo balay makabayad gid sa kuryente.
8: Yes.
7: Wala gid ya rason. Unless kung wala ka pa inubayad amo niya eh, pero ang pagbiyahe hindi mo na marason.
8: Yes.
7: Kaya ara na gid option si Negros Power. Well, no, I know this question nga to ka ano ni Sheridan dadto di ka question, but I want to ask this again to remind us, well, our consumers, why is it important to pay our bill on or before the due date?
8: So, oo, sa customer side, no, basically, mabayad gid on time. Okay, because at the end of the day, ang mahassle be is not Negros Power, not you, not me, but the customer itself, kung maotdan sila. So, we are thankful man yan, no? Kay most of our consumers, very particular, gina sila sa ila due date. Nagabayad, gina sila ya on time. Or before gani sa due date nila. So, dako, gina iyang impact. Kaya ti, syempre, sa mind mo man bala, sa imo, nga well-being, hindi ka na mag-worry, no? Nga, ay, basi bala, oo. Basi, dugay-dugay, ari na di ang disconnection team, mga amon. Bala nga mga senaryo, maiwasan mo na paminsaron. Kag, of course, makaiwas ka sa ginatawag, bala nga, tingob-tingob nga expenses, no? We know for a fact nga deferred subungan disconnection na sa electricity. But kung aton nga ipasulod sa aton pinsar, once nga ma-lift bi kay bayaran mo man gyapon tanan. So what's the best thing nga mahimo mo para nga maiwasan mo ang pinaka worst case scenario, which is the disconnection. That's to religiously pay sang inyo nga bill. Kada may maabot nga bill, bayaran tagid. Kung makaya man lang, ibayaran gidya dayon on time. Kaya of course, ang payment, bikay nakadepende gina siya gyapon sa konsumo mo. So, ang pinaka-root gidguro nga ma-advise namon sa customer is with the increasing everything, no, sa subong, we have really to conserve, no? We have to conserve, we have to track, and we have to be wise sa mga ginagamit naton nga appliances, no? Or ginagamit ang konsumo sa electricity, because at the end of the day, ang kadakuon sang amount, it's not on the because nga nagtaas ang Negros Power or nagtaas ang mga charges ang ginhatag ni Negros Power, but sa konsumo man naton mo dira gid man nadaya ang basihan. So for the consumers, use your energy wisely and pay on time para nga less worry kita.
7: Actually, ang makabenefit man ang consumer mismo eh. Kung
8: yes.
7: Kung time ka ba, hindi ka mag-overthink. Bala, mamagaling kasi mo balay, basi pag-abot mo, wala ka na kurente, kaya na utlan ka, wala ka kabayan. So, kung gusto may peace of mind, pay on or before the due date. Di ba? Now, Miss, mabalik ako sa posted sa payment next within the next 24 hours. Kung wala, bigyan ko na reflect. Chances, ina. Ako may problema, Miss.
8: Ang sa non-posting be for Negros Power side, ano gina yan? We are 100% sure nga gina-reflect gina iya. As long as the bank partners or the third party nga collecting agent man is posting man sang within the day sang payment nga na bato nila. Although hindi mo gin man abikis amalikawan, no, kis abi may maintenance gin man, oo be. May maintenance gin man bi ang bank or nag-close bi ang bank nang on that business day nga na forward di another day na kindly coordinate lang gyud mo nang ginahambal ta kagina sa mga consumers ta nga kung makapay na sila, pwede gid sila yakasend ng sang resibo through our email just to make sure nga ano gid ya, may proof bala from the customer to Negros Power nga nakabayad na siya sa bill niya.
7: Secure gid ya resibo.
8: Oo, secure with box. Ang resibo.
7: Okay, para may proof ka.
8: Oo.
7: Mabayad na kuya.
8: Yes.
7: And okay, lastly, Ms. Gisette, anong mensahe natin sa mga consumidores natin?
8: Oh, before ko galiguro mag-message, sir, no, i-mention ko na lang man ang non-banks. Sige. Because we talked about the banks, no? Okay. For the non-banks, damo man sila kantuan. Say, for example, si customer, wala siya bibangko, no? Hindi, wala siya gamit online. Pwede man siya kakanto sa number one, may Palawan kita, Palawan Pawn Shop, ang USSC, ang Alvio, amo ni ginagamit, good permit sa mga customers ta, Palawan Pay, Maya, GCash, yara, Maya and GCash, SM, sa SM Bills Payment, sa Save More, sa RD Pawn Shop, sa 7-Eleven, kag ang LPB. So, makakadto, ginada sila yagyapon. Miskan butang tabi taga ano kada no sa ara kabi sa medyo layo-layo nga part no do secluded areas kamo bi but may mga Palawan ginaya kag Alvio anywhere mga Maya GCash ti wala man gyapon sang hassle
7: wala kag gidya ra sa kabayan. Okay, but anyways nabalata na ang mga bank and non-bank partners. Lastly, ano mensahe natin sa mga consumers?
8: So, message natin sa mga consumers, try to make use of our initiatives, no? Try to make use of the online payment channels because na namigil siya ang service kung ara na bala at the tip of your hand na magamit mo na ang puna naman ang ara sa imo, GCash kada, may Maya kada, dira ka na lang pay because nga less hassle na sa inyo part. And ginahimo gid ina ni Negros Power because nga we want consumers to be comfortable, to be convenient, no? Feel the convenience always, no? So thank you so much gid sa mga naga-use na kadaan sa aton nga third party collecting agents, no, kag sa aton nga mga payment options online.
7: Once again, thank you so much, Ms. Gisette, for perming paghatag sa maathaga explanation ko sa information diri sa Negros Power.
8: Thank you.
7: Sa mga consumers, again, we have this Negros Collect na nag-partner kita sa mga third-party collecting agents naton para magbaton sa inyong bid. You don't need to go to the office para maglinya, magbiyahe pa, kainit, gasto papite. All you just need to do is to use your phone, use the application sa bangko nyo, or ang aton non-bank partners sa pagbayad sa bill. We want ang aton mga bank and non-bank partners ni ara kita dira nga ginmention gina ni Ms. Gisette. And also, may twist gina, syempre. Ni ara kita programa sa mga radios naton, especially every Wednesday sa Bombo Radio 9 AM, sa Thursday ni ara kita 9 AM sa Action Radio, and every Saturday sa DYHB 747 11:45 AM ang Negros Power Pay and Play. So kung sa diin, kung kaagi ka bayad sa bill using our third-party collecting agents, i-screenshot ang resibo, i-send sa Negros Power page during the program, kadawganta ka. Tapos, magdaog ikaw sa surprise prizes na idulog mismo sa inyong panimalay. So, amo na nga ito nga way pagin nga i-convince, kag i-inform, let them know nga may Negros Power, third-party collecting agents or Negros Collect. Saliwat ba tamo, gid nga salamat mga sumidores. We're doing this, you know, for you to feel and to experience convenient diri sa Negros Power. That's part of the 5-year rehabilitation and modernization program sa Negros Power. This is, once again, San Martigala, your host for Negros Power, at your service.
10: Inyo nabatian ang Negros Power at your service program. Tugtog sa masunod namon nga pagpalayan. Mandamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.
11: K5 News.
12: K3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Bis
11: kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na! DTX 500!
13: Ulang sa pagkaon, sangkutan kag prutas,
11: hindi ka magkabalaka.
13: Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
11: Pasami ka bala na kaugtas, kapoy sa trabaho,
13: kag stress adlaw-adlaw,
11: ini ang kabagdanan, sa matasig ka pagdimulan, kalaman ang abiyan.
13: Mag DTX 500 ka!
11: Kaysa DTX 500,
13: ang stress malikawan,
11: pagkaburigon malimtan.
13: DTX 500,
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C,
15: mabaka sa mga butika.
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
11: Mighty C,
15: mabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
11: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako kumagpangapi, sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap.
15: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine, ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
15: Mabaka sa mga butika.
21: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
22: Bad, oh my condition ta priyaw?
23: Ah, oo, good pre.
22: Abi pre, sugiri man ko sang sekreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
23: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
22: uy,
23: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
22: Sige pre, ah, mahingagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
24: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
25: Mabakal sa mga butika.
26: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
27: Extend food supplement for men.
28: May maka kag lavo waska.
27: Nga nagapataas ang enerhiya
28: kag stamina sang lawas
27: para sa mas astig nga performance.
26: Ga! I-shoot na ga!
29: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
29: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
30: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
29: Clinica Deo Fresh. Available now.
31: Dry eye, pirmi gagkatol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops at the Wild Now. 101.5
32: K5 News.
33: K5
31: K5. News FM.
0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
1: Mabibili sa mga butika.

0: 3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kit
0: sa apo
1: tutunan. Salamat sa
0: Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Importante magali Doc na may sufficiente gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
11: Amo ginaka importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ning Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga minerals, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kahit tungod basta ni ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins and minerals.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Squalene Capsule.
13: Ang bana ko, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye? Pirmi nga katol imo mata? Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
12: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me?
16: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift,
19: OT,
20: Breadwinner.
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
21: Drink responsibly.
19: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go. Go with the flow.
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy,
18: let's go with the flow.
24: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
25: Kunamit ang sugod. Sulit ang ending.
24: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
26: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
24: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
27: Number one. Hit music station. 101.5.
28: 101.5. K5 News.
29: K5
28: News FM.
30: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
31: Mabibili sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha?
2: We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
5: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
6: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
5: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy Booster.
7: Gaan, mag-joy ride man tabi ka.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko.
9: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
10: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tiga, mag-joy ride na ta.
8: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
7: Sakay ka kidiya.
8: Siyempre, naka-extend ko ya.
7: Basta sagad nga driver, extend lover.
10: Extend Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh, available now.
13: Number 1, 101.5 K5 News.
14: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
15: Mabibili sa mga butika.

0: News.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika.

Pobanga Iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: S4 Biotics. Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. S4 Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. S4 Biotics. Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
1: Ew! Yucky!
0: Mag-S4 Biotics ka! Klinika S4 Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika S4 Biotics. Sa S4 Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika S4 Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: Kadaragsa nga pungkot.
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Gala o magputi.
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrid di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Ang pagkaon sa mga junk foods kag pilapagid ka mga preservatives sang masami. May ara epekto sa aton lawas. Isa man sang ginatunaan sang kakulangan sang oxygen, amo ang acidity. Gani hindi na paghulata nga magdala ang problema sang imulawas. Diri ka na sa madugay na nga ginapatihan, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Napasalamat gid ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Napasalamat gid ako sang dako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Sa Dr. Pinoy nga subong ang pamatag umayo na.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa ka hormone builder.
8: Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatsyag sa akong nga tiil. Tuhod. Nagawbag inis ako nabuto nung ako natritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluterna Max Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupas ako arthritis.
9: Gluterna Max. Gluterna Max Capsule and Gluterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
11: Extend food supplement for men. May maca, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: K5 News FM.
15: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
16: Mabibili sa mga butika.

0: Taas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha?
3: Weh, matiyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
1: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Kung nagamana ang imo baba, perming nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
5: Nagapalandulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pala ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squadine Capsule.
4: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squadine Capsule.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasing!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend food supplement for men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
14: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañón III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI, West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipon at ubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
15: K5 News FM.
16: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
17: Mabibili sa mga butika.

0: with Dr. Ramil Uy. Mahig ko bala ang imudugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka bala gina allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
0: DTX 500!
1: Masalikan DTX 500!
2: Let's talk about other benefit nga imo makuha kung ginom kadlaw-adlaw sang DTX 500 Mighty C and Pure C. Isa sang paborito kuya, personally, nga epekto sang DTX 500 kag Mighty C, Sir Kevin, amo ang pagpanami sang akong tulog. Kung adlaw-adlaw kaya nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, una mo gid nga ma-feel amo ang pagbatyag sang tuyo paglabot alas 9 sang gabi. Hindi lamang ni ako ha, halos tanan nga nag-inom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, amo na ang ilang testimony, quality sleep. So sa mga hindi nakatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty C, agud mangin mamuok ang inyo katulogon kung gabi.
3: Ang manami abi sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, kung ikumpara mo sa mga sleeping pills, wala yasang pag ano pagbatyag sang kakapoy kung magbugtaw ka sa aga. As in priska,
2: priska.
3: Dukat
2: do recharge ka gid, no?
3: Do recharge ka. As in daw natural lang ang imo pamatyagan. Nagnami lang ang imo tulog, all natural. Unlike sa sleeping pills nga daw ginatamad kaya magbugtaw kon aga. Patulogon niya kabilog nga adlaw. And then pagbugtaw mo, as in down nga down gid ang imo kuan, imo pamatyagan. Classified man na abi sa tanan nga kuan.
4: Sedatives. Ang ako naman yan namian sa pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C, no? Bilang researcher, kay permi kami babad sa computer, gatulo kami permi sa computer kag sa amon man cellphone. May protection ako against radiation. Amunia ang ako namian sa power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Imagine bala ang palibot na subong. Diin ka man magkadto, may cell sites ka nga makita. Mga towers nga naga-emit sang makusog nga radiation.
5: Uy, tuod na.
4: The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone nga full bars, meaning ara ka sa area nga makusog ang radiation. So wala pa matun-an sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Ang pinaka the best mo nga himuon subong is proteksyonan ang aton nga kaugalingon. Especially nga 5G na ang signals. So mag DTX 500 gid kag Mighty C adlaw-adlaw para may protection kita sa radiations. Kaya ang radiations ang muning ginatunaan sang aton nga mga cell mutations.
2: Husto.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
0: Mag DTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag DTX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
0: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
0: DTX 500!
1: Garantisado!
0: Epektibo!
1: Aramis Whoa. DTX 500!
6: Sakto, Sir Kevin, no? Halin sang gamay kita, Sir Kevin. Ang ginikanan tagambal gid sa aton nga magpalayo sa TV kay maguba ang imo mata. Sakto na. Sakto na. Right now, especially sa trabaho ta, Sir Kevin, kay researcher ta, more than 8 hours tubang ta sa computer monitor, no? Tapos cellphone naman, syempre. So these PC monitors and cellphones cause oxidative stress

0: aton mga mata. Mm. Ang muning rason gagapas ko. Excluding the panang ang effects ng UV radiation from the sun also contains materials.
1: Silaks ang adlaw.
0: Nga ang bata mo is also prone for oxidation. So ang mata ta kululuoy gid this kinds of days no kay damo technology. So mag DTX 500, mag Mighty C and Pure C amuning imo kanalan.
2: Oh, so hindi lamang radiation sa mata ang ginaproteksyonan sang DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy. Including na da ang mas makabulag nga epekto sang diabetes sa mata.
0: Uy.
2: Ang gitawag nila diabetic retinopathy. Mm-hmm. Ang isa kasahi sang blindness nga irreversible.
0: Uy.
2: Kung pwede mo lang islan mata, paislan ko mata, pero kayo hindi mo. Mangod, ginasguba sang mataas nga blood sugar levels ang mga magagmay nga ugat nga nagasupply sang dugo sang aton nga mata. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang nagapanubo kag nagastabilize ang imo blood sugar level. So, daog ka gidya. 22 pesos lang imo gastohon adlaw-adlaw sa DTX 500 kag Mighty C. Gamay. Nami tulog mo, luwas kas radiation, protektado mata mo, layo kas diabetes, and most importantly, ang epekto sang diabetes nga halit. No?
3: Mapaiway mo.
2: Mapaiway mo. Tis ano ka pa mainom DTX 500 kag Mighty C? Kung ako sa imo, subong na. While nga ano, wala ka pa sang ginabatsyag nga balatian.
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Kasi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
6: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3.
9: Mabibili sa mga butika.

0: News.
1: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PC. Ang VCO, yung may D3, mapatak sa mga butika. DTX 500, nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 na, masamihin na kapalatian. I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500, agot maging mas hubid, sakitad ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina, mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
9: Ang Fortified nga Probiotics Clinica Spore Biotics.
10: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
11: Kadaragsa nga punggot,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Dala o magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Bad, oh my condition ta priyaw?
15: Ah, oo, good pre.
14: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
15: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara ini Squalene, Omega 3,
14: uy,
15: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
14: Sige pre, may ngagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
16: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
17: Ah, wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik.
1: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
16: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
17: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
1: Extend Food Supplement for Men.
18: Tikasi!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Go K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
13: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañón III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI, West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipon at tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
18: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness, proudly bring you Will You Fake Marry Me?, the romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
21: Pag naasiman ka, akin ka.
18: Don't miss Will You Fake Marry Me?, made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Cheers sa barkada nating
25: Night Shift,
24: OT,
25: Breadwinner.
24: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
26: Drink responsibly.
24: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
27: Let's go. Go with the flow.
28: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
27: go with the flow.
28: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
27: Charmy.
23: Let's go with the flow.
29: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
30: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
29: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
31: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
29: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
32: Number one. 101.5.
13: 101.5. K5 News. K5 News FM.
23: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: 5 News
1: P3 Bio Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko pala nga pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo, naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may BCO, yung may D3.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utol na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang napawang akong panulukan.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
0: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
6: Gadaragsa nga punggot! DTX Beauty Soap! Magaspang nga panit! DTX Beauty Soap! Dala o magputi! DTX Beauty Soap! Puro katol-katol! DTX Beauty Soap!
0: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial! Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases! Himo sa guava leaf extract! Madre de cacao leaf extract! Papaya fruit extract! Kag virgin coconut oil! DTX Beauty Soap!
6: Bakal na sa mga butika!
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Subong na!
8: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipino!
9: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
10: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
11: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
12: Extend Supplement for Men.
13: Muling binuhay mo.
14: Extend isang kapsula ka lang.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: K5 News FM.
18: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: 3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Apang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soul.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang HDL cholesterol friendly scavenger. Ngayon pang lugayawan sa bloodstream. Agod pang uhaon ang mga makahalalit ng LDL cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan ng kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas ng level sang LDL nagapasaka tiyansa ng ikaw at akihon sa korason tungod sang blood clotting na nagaforma sa kaugatan.
10: Dr. Pinoy.
9: Squalene capsule may omega 3 fatty acids. Ngayon nagabulig pasaka sang HDL level para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
10: Dr. Pinoy.
9: Squalene capsule. Masaliga, santo pa.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ka! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended.

0: sa pagdapta sa mga nagkalain lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
2: Pag naasi man ka, akin ka.
1: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
3: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift!
5: OT!
6: Breadwinner!
5: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
7: Let's go! Go with the flow.
8: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
7: go with the flow.
8: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
7: Charmy!
4: Let's go with the flow.
9: Red Horse Beer in Uman Whistle.
10: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
9: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Oras sa K5 News FM, lasay stress ang gabi.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: D3Bio MP Newscast.
17: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
13: Mayong gabi sa Dasang Bacolod, Pagprobinsya, sang Negros Occidental. Nagapalag na ang D3 Bayo Evening Newscast. Sininga Domingo, Setyembre sa East, 2026.
14: Magkita kita live sa mga official Facebook pages sa mga radyo sa K5 News FM sa Bugos ng Negros Occidental.
13: Sa mga headlines nga ginadulong sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, 13 ka mga Farmers Cluster Association sa Kabankalan nakabaton sang binhi kagabuno.
14: Samtang sa balitang nasyonal, mga manunudlo magabaton sang dugang sweldo sa 22-7 sunod naman sa DBM.
13: Sa balita international, flight sa Jakarta ginsuspender bangod sa paglupok sang bulkan.
14: Sa balitang sports, Alex Ayala naluto sa third round sang US Open.
13: Sa ato naman balita entertainment, Asia Rose Simpson nagtapos bilang top 12 sa Miss World 2026. Lasay's size.
18: Ulat panahon.
13: Sa aton nga pinakaulihing nga lakat sang panahon, las 5 sininga hapon Setyembre sa East, ang southwest monsoon o kung habagat ang nag-aapekto sa Luzon kag Visayas. Samtang sa Negros Occidental naman ang maka-experyensya sang partly cloudy to at times cloudy nga kalangitan nga mga ukon nga may mga pagulan, pagpangilat kag pagpanaguob nga tugas ang southwest monsoon. Temperatura sininga hapon ang yara ukon na ang yara sa 26 to 29 degrees Celsius.
19: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
13: Lasay 7, kagspara na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, audition sa League of Champions para sa Mascara Festival 2026 nangin madinalagon. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado. Sa pihak nga bahin Capitol, nagpatigayon sang Caravan of Peace Services sa Himamaylan. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
20: Occidental Provincial Government sa Caravan of Peace Services sa Barangay Cabanban, siyudad sang Himamaylan, Negros Occidental, Sabado sang aga, Setyembre 5, 2026. Kaupod ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sa Day 5th District Board Member Rita Gatoslao kag Himamaylan Vice Mayor Justine Gatoslao. Tuyo sang Kapitol nga makahatag sang serbisyo sa komunidad, ilabi na sa mga nagakinahanglan. Nagpatigayo naman sang cervical consultation kag screening ang OBGYN Department sang Dr. Hospital Bacolod. Ining balita gadulong sa Yosan DDX Governor Mighty Sika D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si KK from Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros. K5 News FM.
21: Estado ang isa ka tricycle drive.
14: Samtang 13 ka mga Farmers Cluster Association sa Kabankalan nagabaton na sa mga binhi kag abuno. May kampiyon nga balita si K5 Obre Suspenye.
21: Estado ang isa ka tricycle driver nga ginakabig high value individual kag badaklisted sa ginpatigayan nga bypass operation.
22: Nakabaton sa 374 kasako nga binhi sang mais kag 2244 packs ang biofertilizer ang 13 tanan ka mga cluster farmers association sa syudad sang Kabankalan. Kunsa di ang mga farmers ang nakabaton sang open pollinated variety nga sahi sang mais kag hybrid corn seeds nga gikan sa regional office pinaagi sa programa sang Corn Program Enhancement Project sang Department of Agriculture Negros Island Region. Nahibaloan nga mayara sang 1,800 hectares nga duta sa bilog nga Kabankalan ang ginatamnan sang mais. Yara sa among nga distribusyon si Kabankalan City Councilor John Antolo, Committee Chairman of Agriculture kag Kabankalan City Agriculture Head Ricky Moscosa upod ang mga chairman sang asosasyon. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: Lasay 9 sa ibang pa nga balita lokal. Tricycle driver ginakabig HVI na dakpan sa bypass operation. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
21: Estado ang isa ka tricycle driver nga ginakabig high value individual kag badaklisted sa ginpatigayan nga bypass operation sa Block 18 Kabugwason Barangay Mansilingan Tinalikdan nga mga inadlaw. Ginkilala ang suspect nga si alias Andy, 40 anyos, tricycle driver, kag-residente man sa nasambit nga lugar. Na-recover sa suspect ang anom tanan ka pakete sang ginasuspetsyan shabu, lakip ng buybus item nga ginabulubanta nagabugat sang 8 ka gramos kay may balor na 54,400 pesos. Sa karon ang suspect ang yara na sa kustodiya sa mga kapulisan para sa nagkaigo nga disposisyon sa ginaaligar paglapas sa Republic Act 9165 o kun ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong saton sa kaaluan sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Ako si K5 Michelle Patiño para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
14: Sa katapusan nga balitang lokal, matapos ang malawig nga panahon, Purok Araw 2 relocation area sa may barangay Vista Alegre, Bacolod City, may kuryente na. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villana.
0: Susunod sa halos 7 katuig, problema sa mga taga Purok Araw 2 relocation area, barangay Vista Alegre, Bacolod City, ang linya sang kuryente. Pila sa mga ini ang nagabatsyag na sa nagkalain-lain ng mga masakit tuga sa mainit ng tiyempo na masolusyonan malangkuntani kung may kuryente ang ilas ni tagsatag sa kapanimalay. Sa tinalikdan nga Biyernes, September 4, formal na nga ginpatukod ang 11 nga poste na baga supply sang kuryente sa lugar.
1: Nang okay gid kay gin aksyonanid kami nila dayon kag ging tuman gid nila ang hambali nila sa amon nga patindugan na gid kami poste. Tapos ara na nga mo poste nagtindog na nang basic karon or dasun nga adlaw matamato na nila kay hambal nila kaluyan sa 15 lights on na kami.
0: Ginpangunahan ni Bacolod City Mayor Greg Asataya kaupod ang Negros Electric and Power Corporation o kon NEPSI ang pagtukod sang una nga poste sang kuryente nga malapit sa lugar. Senyales nga pagalinyahan na sang kuryente ang mga panimalay dito. Gincover sang syudad ang bayad para sa BHA certificate permit halin sa Office of the Building Official kag wala naman anay ginpabayran ang partial payment sa ila sinitag-satag sa mga duta bangod suno sa alkalde wala pa man ini maaprubahan sa konseho. Isa si Mary J sa mga malipayo na nga nakuryentehan na sila bangod sang una nagatap lang iya sini nga mga kabataan sa iya linya agud makakuryente kag bangod sini na pinaltihan ini siya sang yara sa 7,000 pesos wala ini siya sang mahimo kundi bayran agud indi pagkuhaon ang iya sini nga mitruhan. Ginalauman nga masugaan na ang tanan nga mga panimalay sa lugar sa maabot nga September 15.
2: Amula na mang balko sa subong administrasyon kapasalamat kid kami ha. Wala ginaiyak kulang nga mo nga pagpasalamat kay kung hindi nanungod sa kay Mayor Greg ambot lang ayan bumisugaan pa kami di subong.
0: Dugang pa sa mga residente nagapasalamat ang mga inibangod nahang pa na ang ilas ini nga sitwasyon kag matap na ang ilas ini nga kabudlayan sa matag adlaw. Upat sa patrol si K5 Santeralios ini naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
23: Balitang National.
24: Balitang National.
23: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
13: Lasay stresse kag sa mga detalye na sa aton mga balita national. Nagpagwa sang pahayag ang Philippine National Police ug PNP angot sa concern ni Vice President Sara Duterte tuhoy sa ginaligar batasan sang isa ka pulis sa trabaho.
14: Sunod sa PNP, nagapadayon na ginasinga monitoring sa sitwasyon ni Vice President Duterte.
13: Dugang pa sang PNP wala sang main report nga pagpamahog sa kabuhi ni VP Duterte kag sa iya pamilya humalinsad tong 2023.
14: Nagpadayon naman ang PNP sang dugang nga security assistance kay Duterte sa Quezon City Regional Trial Court kahapon sa Sabado, September 5.
13: Samtang maukon sa dugang pa nga balita national, magabaton sang dugang nga sweldo ang mga pampubliko nga manunudlo sa 2027. Lakip na ang mga dugang nga benepisyo kag oportunidad para sa ilang nga career sunod sa Department of Budget and Management.
14: Sa idalo naman sang proposed 2027 national expenditure, ginpahayag naman sang DBM nga sentro ang sang administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. ang malapit 1 trilyon nga alokasyon para naman sa Department of Education o DepEd.
13: Magabaton ang DepEd sang 975.96 billion pesos nga budget sa 2027, 5.11% nga mas mataas kung ikumparar sa 2026 nga level.
14: Sa net increase, si Sintay 1.2 billion ka pesos ang magkanto naman sa personal services funding nga naghahatag sang dugang mga resources para naman sa manunudlo kag iban pa nga mga personnel sang DepEd.
13: Para sa isa ka teacher 1 ngayara sa salary o kung salary grade 11, ang monthly basic salary ang magataas sa 33,387 pesos sa 2027 o kung 1,682 o kung pesos nga dugang sa sweldo kung ikumparar sa ilang 31,705 pesos nga sweldo sininga tuig 2026.
14: Magabaton man ang mga manunudlo sa 10,000 pesos nga annual teaching allowance samtang gindoble naman ang pundo para sa expanded career progression program.
13: Sa iban pa nga balita, ginhingyo usang kampo ni Anay House Speaker Martin Romualdez sa Ombudsman nga mangin patas kagatagan sila sa kahigayunan nga makasabat sa mga panibagong aligasyon bato kay Romualdez.
14: Sunod naman kay Attorney Adi Fajardo, luyag nila mahibaluan kung may mga pahayag bato kay Romualdez. Gika naman sa kay DPWH Secretary Manuel Bunuan, kagsa ginapahayag 28 ka mga bagong testigo.
13: Pahayag ni Fajardo, kabahin sang patas nga proseso kag due process, ang paghatag sa ila kampo sa nagakaigo nga panahon agod makakomento samtang yara pa lamang sa preliminary o kon preliminary investigation ang mga reklamo.
14: Sa katapusan ng balitang nasyonal, nagsugod naman subong nga Domingo, Setyembre 6 ang unang adlaw sa 2026 bar examinations. Yara na sa 13,441 halin naman sa 14,291 ka mga registered applicants ang magakuha sa exam subong nga adlaw sa 15 ka testing centers sa bugos nga pungsod.
13: Natalana naman nga ipatigayon ang day 2 kag 3 sa examination sa maabot nga Setyembre 9 kag 12.
14: Anum ka mga core subjects ang cover sang bar examination sa sulod sang tatlo ka testing schedules kagduha ka mga subjects naman ang pag-asabtan sa mga examinees sa kada adlaw.
23: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
13: Lasais Jesse Shete kag sa ukon para na sa aton balita international, flight sa Jakarta, Indonesia, ginsuspender bangod sa paglupok sang bulkan. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
3: Naglupok ang bulkan Anak Krakatau sa Indonesia subong nga Domingo. Gani ginkanselar ang tanan nga biyahe sa Soekarno-Hatta International Airport sa Jakarta bangod sa abo nga halin sa bulkan. Nahamta ang volcanic island sa Sunda Strait nga yara naman sa tunga sang Java kag Sumatra Island. Humalin sang Biyernes, Setyembre 4, nagapakita na sang palatandaan sang aktibidad ang bulkan antes ini naglupok kagina sang kaagahon sunod sa Geological Agency sang Indonesia. Wala man sang na-report nga pilason kag wala man sang ginpaguha nga evacuation advisory kasunod sang paglupok sang bulkan bangod masobra 16 kilometros pa ang kalayoon sang pinakamalapit nga komunidad halin sa nasambit nga bulkan. Apang 209 ka mga flights kag masobra 22,000 ka pasahero ang apektado sang paglupok sang volcanic island. Ginpahayag man sang opisyal sang civil aviation sa lugar nga unahon nila ang safety sa paghimo sang desisyon sa ilang mga operasyon. Lakip na ang paghimo sang bagong schedule sa mga flights. Para sa balitang international, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
23: Balitang sports, sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
14: Alex Ayala naluto sa third round sa US Open. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuez.
5: Naluto ang Pinay tennis star nga si Alex Ayala sa ikatatlong round sa US Open subong nga Domingo. Naluto ang Pinay ni Iva Jovic sa Amerika sa scores nga 7-5, 3-6 kag 7-5. Sanday Ayala kag Jovic ang makatatlo na kabeses nga nagatubangay. Apang wala sa gihapon, makadaog ang Pinay. Abanses ang apat ka pwesto si Jovic sang sakay Ayala nga ranked 18 sa world rankings sang Women's Tennis Association o kun WTA. Para sa balitang sports nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, my TC ka DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko agalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
23: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
13: Kag para naman sa aton balita entertainment, Asia Rose Simpson nagtapos bilang top 12 sa Miss World 2026. May kampiyon nga chika si K5 Lori Gamboa.
4: Nagtapos bilang top 12 ang tiglawas ng Pilipinas nga si Asia Rose Simpson sa Miss World 2026 sa Vietnam, Sabado sang gabi, Setyembre 4. Napaslawan nga makasulod sa top 6 si Asia, bangod si Miss Vietnam ang ginpili sang mga hurado. Apesar nga nalutos si Asia, nagtapos naman ini bilang top 2 sa Asia and Oceania, kaupod si Miss Vietnam. Ginkoronahan si Jory Mola Dominguez ang Dominican Republic bilang Miss World 2026, samtang first runner-up naman si Elizabeth Reynes Alaber sang Spain, kag second runner-up si Tanusha Chetty sang Malaysia. Tugtog sa subong, nagaisahanon si Megan Young nga nakakuha sang Miss World Crown para sa Pilipinas sa tung tuig 2013. Para sa balitang entertainment, inisika K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros. K5 News FM.
13: Congratulations gyapon ka K5 Rods.
14: Nasubuan ko ya ka K5 Jeans sa kay Alex Yala, no? Kay T for kapila na sila magbungguan ay bi way gi siya kadaog.
13: Mm-hmm. Basina, actually, may nakita ko ginanga post. Emotional si Yala samtang nag-exit siya sa backstage bala sang after sang iyang hampang.
14: Mm-hmm.
13: Kay kagina actually before kami to nagkadto sa imong League of Champions, naggalantaw kami ni Sir Eljan sa TV hampang. Sa hampang niya. Actually, kita ko munta ni Iya Banse una-una. Ngayon kayo nalagas. Oo, nalagas siya.
14: Kasi tamaan siya kakomportable kay friend niya mo, no?
13: Friend gin man sila gali.
14: Oh, friend gin sila ever since the
13: sigurang pagsugod niya. Ako, nga una ko nga nanotice sa ila, abin mo kung ano. First time ko nakalantaw sa hampang niya ka K5 Rods eh. Ang kulintas niya, di ba usually wala na siya gasok-sok sang iyang kulintas. Pero na-observe ko siya, kag ang iyang kontra, sino ang kontra yan eh? Si Jovic? Ano mag-pronounce?
14: Amo na guru.
13: Oo.
14: Basta ko na ako, Jovic. Durubik na Durubik.
13: Oo. Pareho sila may kulintas. I don't know, basi nag-ano lang ko.
14: Friendship necklace. Mm-hmm. Pero ang balko, do naglain di ba ng hampang niya kay Gina?
13: Mm-hmm.
14: Siguro ang balko tamaan sa guro ka, complacent pala ka G5G na.
13: Or, I don't know kung anong sistema. Sige lang, mabawi lang siya. No?
14: Blaso naman.
13: Blaso naman. Damo pa ni sa mga hampang para kay Alex Yala, bata pa kay K5
14: Pero good
13: Rods.
14: News kay K5 Jin sa mga teachers, ha?
13: Mm-hmm.
14: Uy, sa mga kilala ko ng mga maestra.
13: Yes,
14: no?
13: From 31,000 subong. 233. Oh, may 16
14: na mga sakta. Kung naman magkaasawa, kung naman makamiga, kung naman uyab ka sa maestra, kung naman secured ka na.
13: Uh-huh. Aha, to na.
14: Ang buhot. Uy, matakati.
13: Makatabi na, as ka na naman na karon.
14: Sumakit ang likod ko sang
13: di sa una, dumduman ko pila lang ang ano no, ang sweldo sang maestra, pila lang.
14: 15 do dira ang starting sang ano sang una.
13: Sang una no.
14: Kaling gin increase ni Duterte.
13: Mm-hmm.
14: Nagsaka 30. Mm-hmm. Subong mayo kay nag increase man ni BBM sa 1,000.
13: Oo, mga 16 sobra man, mga almost 17 ang increase by next year sa mga teacher 1.
14: Okay, kalaw, diba no? Sa mga teachers, kailang balon nga, hindi ka pa maligya, agugo.
13: Uy, grabe man ka mo.
14: No?
13: Ang akon nga, nga nanay, teacher man, pero tanan to nga racket. Tanan nga racket, ito na, alam niya to.
14: Ikabos, gibisang una sa tutuod na mo.
13: Tutuod gina yan.
14: At least, mong hinagaan ang values ang atong sing administrasyon, ang atong sing education sector.
13: Especially, anong kami nga daan nga mag-utod, mabakas man. Tapos ano tawag ni nagdulungan sa kolehiyo. Oh, di ba?
14: Tapos dikit-dikit man.
13: Dikit-dikit pa tag 2 years lang ang agwat. Oh, te. Amo na siya nga bako. Di tanan to nga pamaligya sa sulod sang classroom. Dumduman ko sa una ka K5 Rods.
14: Tatay ko ipulo kami kilog mo.
13: Oo, dumduman ko sa una. Gako coconut ball na si mama. Tapos ibaligya niya sa mga sa school, sa kantin. Diba?
14: Pero subong at least okay na. Congratulations sa mga teachers natin.
13: Oo, deserve ni sa mga teacher. Uy, nga mga sakaan man sila.
14: Sang sa kawaton, sa mga kawatan, yung mga crocodile.
13: Oo, grabe ning bakas na sa mga manunudlo natin, nga matudloan sang maayong, nga
14: pamatasan. Pag sila pang inabasol.
13: Gani, no?
14: May mga estudyante kada nga, especially sa may mga dungol, sila basulon. Ay, dito na lang ipasa mo niya sa mga manunudlo nga sa tutuod lang.
13: Ginobraman ni nilang ilabas. Ikaw ya, anong ambag mo?
14: Na.
13: Ay, nako. Pero congratulations kung matayon mang gini by next year, ha? Sa mga manunudlo natin yung ma-increase by next year. Teacher 133,000, no?
6: Wow, sana all.
13: Sana all. Sa mga manug, ano da? Manug sulod, may item na. Congratulations. Kangirit kagid bala, sige, hagid dyan. Ang bot sa imuda. Mga ka-K5, amuyatong dalag ko ang mga balita sa mga Domingo, Setyembre 6, 2026.
6: Bante man buwas ng adlaw, pati bagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
13: Magkasunod na ang Larga Vista program, kaupo si ka-K5 Julius Mariveres. Sa pangalan sa bugos ng puwersa sa numero 1 ng estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita, ako si ka-K5 Jean Shatita.
6: Ito naman si ka-K5 Rongad sa Palma.
13: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: K5 News FM.
8: D3, Bayo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bayo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bayo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bayo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
10: Ang alkaline ng vitamin C!
24: Ako galing si Arjen, nagkantos sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, diyan ba sa tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
10: ako, tutunan.
24: Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C.
8: Mama sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
8: Mighty C.
10: Mama sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga buti.
8: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga buti.
8: DTX Beauty Soap.
28: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
28: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
29: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
30: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga gimpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony agid. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa nagsalut sa iya kay ang bayad ko. Uo, amo nang ako yung ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon yung pamatsyagan on that.
29: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene
31: Capsule. Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
8: Extend. Food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
31: Ga! I-shoot na ga!
32: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang
1: ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: K5 News FM. News FM. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
12: Number one.
11: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: this song. Checker time kay Isig, kung inyong mga rosan, or sa K5 News FM Philippines, exactly 31 minutes past 6 in the evening.
1: Larga
0: Vista. Mayong gabi banwa ining Larga Vista. Ako si Julius Mariveles.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-atag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Mariveles. Larga Vista!
0: Ini ang inyo bagong atilimanan sa balita ay baro komentaryo kalingawan kag matud nga serbisyo publiko diri sa kon bag-o nga puruy-an sa kahanginan.

As always, supod sa inyo alagad sa mikropono, wala sang iban nga ginabitbit. Ngay nganiban sa kahanginan magluwas sa kamatuoran. Wala sang iban nga ginalad sa imo kundi katampad lang. Julius Maraveles ang ngalan.

0: Lorgo Fisto.
1: Ang masunod nga pambukas nga mga balita nga komentaryo for tonight ginadala sa inyo sa Kalwan. Sang aton masaligan nga mga tagdulong sang libre nga balita kag ibaro every night diri sa Larga Vista. Kilalahon ta ang D3 Bio DTX 500 kag DTX Premium Coffee. Indi lang masaligan nga tagdulong sang balita kag ibaro, masaligan man nga tagpabakod sang inyo karawasan kontra sa balatian.
0: Lorgo Fisto.
1: Bueno, unahon ta karon nga gabi ang latest development angot sa lakat sang parahon, pero hindi ini ordinaryo nga talakayan parte sa lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob, kundi may ara sang kinalain karon nga tuig kumo kay may ara sang super El Nino nga tigina forecast nga magaluba ang epekto sini come November 2026. Kag posible sunod sa pinaka mga eksperto, mahimo magalawig ini tubtob sa bugos nga tuig 2027. Aring talalupang doon, as I have reported before, damo gapinamangkot nga may El Nino, pero nga asigi man ang pagbaha kag tudo nga pagulan. As we have explained in the past, ang El Nino kag La Nina are two sides of the same coin. Sa laktod pangapulong, isa ka coin na blang sensilyo, duha kaguya. Amo ina, El Nino kag La Nina nga a. Kay kung magtuman ang init, mas damo ang tubig nga ga-evaporate o kung gakadto sa kahawaan. Amo na, sa simpleng istorya, mas dako ang init nga ginabit-bit sang mga bagyo. And that explains kung nga nga tuman kabaskog ang mga bagyo nga nagaluntad subong. Samtang diri sa Pilipinas, may naperan ang Wall Street Journal o kung WSJ sa ila report nga asod-asod ang bagyo, ha? Ang bagyo subong sa Pilipinas daw gapila sa fast food chain, do take out counter sang Jollibee ukon McDo ang ginapilahan karon sang bagyo, samtang bu-bu dire ang ulan sa Pilipinas didtoya sa Europa, both sinun Inglaterra, Francia, Italia, Germany kag iban pa. Ang ilay ginapangatubang is a scorching summer, but siningon makalapnos, makapalaso nga klase tig-ilinit ang ila ginaatubang. Pero pakaronan tana, unahon ko anay ang video sang Wall Street Journal nano ang ila gin-report parte sa bagyo sa Pilipinas.
2: This satellite footage of the Philippines captures something scientists have never seen before.
1: Uy.
2: It was taken on November 7th, and up here to the west, Typhoon Mars has just smashed through the country, killing one person and damaging nearly 30,000 homes. But now look out here to the east, another weather system's forming. This becomes Typhoon Nika, and it hits the Philippines 4 days later, on November 11th. And just as it makes landfall, here comes a third system. This is Ophel, and it develops into a super typhoon that hits the exact same region 3 days later with 150 mile per hour winds. But look at this, a fourth typhoon. It's another big one with 150 mile per hour winds, and it struck the Philippines just this weekend. Zoom out and you can see something that meteorologists say has not happened since records began. Four active typhoons on the map at once, all lining up to hit the Philippines one after the other after the other. In other news, Donald Trump has promised to withdraw the U.S.
0: Lorgo!
1: Amo yadto ang gin-report sang Wall Street Journal. Last year pa to, ha, nga ang talalupang doon ang klima karon nagakambyo, meaning nga amat-amat sadto pa nga tiyempo nagakambyo na ang lakat sang panahon. Gaidas ang bagyo. Wala pa gani nakaginhawa ang tawo sa epekto sang isa ka bagyo. Kita nyo to ang gin sunod to halin sa Nika pakadto Pipito. Amo tong nagligad nga tuig, ang nadumduman ko pagid may tino pagid eventually. Pero ang ginabot silingon sang Wall Street Journal nga lain na ang klima subong sa ginatawag Pasifiko. Amo ini ang lugar isa sa pinaka malapad nga kadagatan sa bilog nga kalibutan, ang Pacific Ocean. Sa diin 13 ka mga pungsod or one-third meaning tersya, 70% almost sang mga pungsod sa bugos nga kalibutan ari dire sa palibot sang Pasipiko. Amo ina ang apektado, dala na dire ang pungsod Pilipinas. Samtang nga halin panagligad nga tuig nagapangatubang sang tuman nga bagyuhanay ang Pilipinas kag iban nga mga nasyon diri sa Asia. If you can take note, dito iya sa Europa karon nga tuig, mabatsyagan naman ang scorching. Ang term da is scorching summer, magambal ka scorch, but sinyon nalapnos ka ba sang init o hindi gani nasunog ka bangod sang tuman nga kainiton. Are blao, ipakita ta ang isa ka graphical representation, gahulag nga litrato o imahen sang NASA na no ini, National Aeronautics and Space Administration sang Amerika, parte sa heatwave dito sa Europa. Are blao, lantawan yung video bla. Roll video.
3: This tiny spider has to dance for his life.
1: Meet ay, hindi na. The male hindi peacock na. Spider. Sala. Sala, guro ang nalinya ko. Ato, ya. Banwa patilaw pa lang ato, ha. Party ato sa isa ka damang. Ay, iliwaton tabi, Toto Adrian. Standby ka mo, dugadugay. Damo, tama kibalo videos. Aring isa.
3: When a female appears, he raises his colorful abdomen, then waves his legs, and launches into an elaborate courtship dance. If she's impressed, she may accept him. If she's not, he will become her dinner.
1: Okay. Ala, kita nyo to ang damang nga magpangaluyag. May kulor ang iya sine. Lawas, nagagwa ang kulor. Kag nagasaot siya. Kung nanamian ang babae nga damang, ini siya, di siyempre, mabata sila, ma-copulate kung sa tao ta mapakighilawas sila. Pero kung hindi ang babae, ang lalaki nga damang mahimo pala niya punon.
0: Lorga,
1: pero standby ka mo dugaduga at around 7:30 karon nga gabi, damo pa kita i-presentar nga video sa inyo sa aton makihibalo segment. Makatalanhaga nga ihibalo lamigas ang kinaalam karon diri sa Larga Vista. Ato panugod pa lang atong damang. Karon may ipakita ko sa inyo damang nga nagalupad. Hindi yan si Spider-Man, pero damang nga galupad. Explicar ko karon sa inyo. Ikaduwa, pugita nga nagapangtirador. Believe me, may pugita nga nagapangtirador. Ikatatlo, Aria Adrian, makibot ka. Kahoy nga nagalakat. Oo, kahoy nga nagalakat. Karon dugay-dugay, pakita ko na sa inyo. Standby ka mo kung wala load na nga daan. Kaysa aton Facebook live stream, ipakita ko karon ang video sa inyo sa aton makihibalo segment. Tanom nga nagalakat, pugita nga nagapangtirador, kagdamang nga nagalupad.
0: Lorga Vista.
1: Standby ka mo karon dugay-dugay, ha? Sa aton nga pangalagad pambukas pa lamang ini nga ihibalo diri sa inyo para tuntunan.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan, ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! artista. Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alaon si K5 Julius Marinvillens. Larga Vista! Larga Vista!
1: Ang masunod nga mga balita, gibaro tonight ng inyong batian dala sa gihapon sa inyo sa Kaluwan, sang DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500 ang inyong masaligan nga mga tagsakdag sang libre nga pagdulong sa inyo. Sang balita kag kinaalam diri sa Larga Vista every night kag masaligan man sa pagpangapin sang inyong kalawasan sa pagbato kontra sa balatian.
0: Larga.
1: Arebla pa si Platanta makadali o. Ang video parte sa heat wave dito sa Europa. Ang balita banwa amo sini. Linibo na up to 10,000 death ang gin-report dito sa Inglaterra. May patay man sa Fransya kag iban nga mga lugar dito sa Europa. Now inatungod sang pagsaka na sang kainiton tuga sang El Nino. Man ang gin-report na nagligad niya ang forecast karon nga tuig super El Nino ang aton pagabatsyagon. Ariblao, ang graph nga ginhimo sang NASA para ilaragway kung nanong heatwave dito sa Europa. Lantawan nyo bala kung paano maglapta ang kulor nga pula. Roll tape. Oh. Hulo. Oh, grabe. Okay. Wala sound, ah. Promo ni. Ang makita ninyo ang air temperature dito sa Europa, paano siya maglapta? Gapula nga gapula, oh. Now, amo ina, alright. Amo ina, banwa. Pero ariya, may report pagid parte sa El Nino. Hindi lahog-lahog ang El Nino. Again, gina-report ko ini, hindi tungod nga gusto ko latnan ka mo nervyos. Far from it. Nga, tungod, di hindi naman ka mo yung mapahog. Ikaw, hindi ka naman yung mapahog eh. Kay kabalo ka man kung anong epekto sang El Nino na abtan na ta 2015-2016. 2025 may ara man El Nino na batsyagan ta na ini. Pero are, pamatian tang video na no ang posible pagid nga matabo karon nga tuig kag asta dason nga tuig sa karon nga El Nino.
4: Something unusual is brewing over the Pacific Ocean. This phenomenon has already been dubbed a super El Nino, potentially the largest ever observed, and perhaps even the strongest in more than a century. And along with all these claims came the familiar comparisons. 1997, 1982, and even the terrifying 1877, when drought and famine swept across several continents and killed more than 2
1: right.
4: million people.
1: Now, ang karon nga El Nino, ang palamangkutanon, ano ni siya bala kabaskog? Ang pinakalala nga na-record at least sa kalibutan sa tong 1877. Suliton ko, 1877. Sobra na 200 anyos ang nakaligad. 50 milyones ka mga tao ang estimated nga nagkalamatay. So super El Nino sa tong 1877, karon nga tuig expected super El Nino man. Padayunon ta.
4: Logic seems obvious. Stronger El Nino might mean more severe consequences. But leading climate scientists are asking, is that really the case? And 2026 has made this contradiction much harder to ignore. One of the strongest El Nino events ever recorded is now developing in the Pacific. Does that mean the world's heading toward a global climate catastrophe? Let's find out. And the first clue to the answer lies in just how quickly this phenomenon emerged. As recently as February 12th, forecasters still expected neutral conditions to prevail throughout the summer in the Northern Hemisphere. By March, the probability of El Nino developing had risen to 62%. By May, estimates based on International Research Institute models had jumped to 98%. By August, the discussion had already moved beyond whether the warm phase would occur at all. The question was how extreme it could become.
1: Alright, are, ang ginatalakay sa report amo sini, hindi patakabalo kung ano gidbala kabaskog ining super El Nino, pero ang isa kapatimaan kung ano kabaskog ini ang kadasigon sa pag-develop ya, sa pagtuhaw blasing El Nino. Sa tong Pebrero, ang mga eksperto nagasiling siya daw wala pa ni Pre. Siya daw 0% pa. Paglabot sang Agosto, 98%. Hinali, gumulpi, halos 100% na nga madayon. Subong, ang ginaistoryan sang mga eksperto, ano na kalala, kag ano kabaskog. Ining super El Nino, padayonon.
4: And then recovered. Forecasts made around Boreal Spring face a well-known predictability barrier. Small differences in winds, subsurface temperatures, and initial conditions can quickly amplify. As a result, the range of possible future scenarios becomes extraordinarily wide. But 2026 helped reveal this limitation in real time. Within a single forecast season, it went from a fading cold phase to a potentially historic maximum. And the surface numbers were already remarkable. By July, the eastern Pacific was warming rapidly, particularly near the coast of South America. However, surface data were showing only part of the picture. Deep beneath the surface in the eastern Pacific, scientists found pockets of water with temperatures as much as 18 degrees Fahrenheit above normal.
1: Are! Same time, are! Layer of warm ay, water sus! Becoming... Ang nakita sa mga eksperto, sining karon lang, nga ang surface temperature but silingon ang ibabaw sang kadagatan sang Pacific Ocean gainit na pero alabi na gid ang parte sang dagat lapit sa South America mga Brazil, Peru, Argentina tanan nga ga-football nga mayo mag-football dira na sila South America ang gabaligya kokaina ang mga kartel si sino ganito si Pablo Escobar, aran na sila, Colombia, South America, ina. Now, ang natalupang dan, amo ini may pockets ukon mga lugar sa idalo mismo ya sang dagat nga init na, gainit by up to 18 degrees Fahrenheit. Ti, mambal ka ti, hindi man na significant. Hindi, ang dalom sang dagat kontani ya, dapat bugnaw ina. Subong yabot silingon ayhan nga gasalupsop ng init sa idalom sang madalom nga kadagatan sang Pacific Ocean nga ginatawag sa idalom may tag 10 to 18 degrees Fahrenheit na may amo na nang nga init kun sa tao pa medyo lalabaab na ina ti ang pamangkot nga sumalupsop na tong init nga dapat kuntani iya ang ocean water is supposed to be cold underneath. Are padayununta.
4: Increasingly deep. In other words, the real warning sign was not simply a temperature map with a deeper shade of red. A significant amount of heat had accumulated beneath the surface, ready to influence how the event would develop. However, before calling 2026 the strongest, there's another problem to consider. Scientists have just changed what they mean by El Nino strength. For decades, scientists have measured El Nino using water temperatures in the Nino 3.4 region, a section of the Pacific along the equator. They looked at how much warmer the water was there compared with normal. This approach is still physically useful. However, the tropical oceans surrounding the region also have warmed, and that changes the temperature contrast associated with the atmospheric circulation. On February 1, 2026, operational U.S. monitoring switched from the traditional Oceanic Niño Index to the Relative Oceanic Niño Index, or RONI. The difference sounds technical, but the basic idea is simple. Measuring the temperature in one room is not the same as measuring how much warmer that room is than the rest of the building. Both measurements are real. They simply answer different questions. On August 17th, Earth Sciences New Zealand reported that the 30-day traditional Niño 3.4 value was plus 4.5 degrees Fahrenheit. Meanwhile, its relative value was plus 3.2 degrees. A difference of 1.3 degrees during the same major event is simply astonishing. So, which of these numbers is correct? In a sense, both. One asks, how much warmer has this part of the Pacific become compared with the past? The other asks, how much warmer is it now than the surrounding tropical oceans? And today, the second question has become much more important because the other tropical regions have warmed as well.
1: Uy.
4: This is where the idea of a simple El Nino record begins to lose its clarity. A modern event can be evaluated against today's warmer climate. Older events cannot be compared quite so easily. And the further back in time we go, the more complicated that comparison becomes. But we'll come back to that later. Still, measurement debates cannot explain what is physically happening. The Pacific Ocean really has accumulated an extraordinary amount of heat.
1: All right. Now, ang ilang ginatalakay, ito siyempre technical na ini, nga hindi mo makompare ang subong nga pag-init sang surface temperature sa iban nga panahon. So, budlay pakton kung bala super na super, kung sa batsoy pa, may itlog bala kag utok, kag chicharon ang ini nga El Nino. Hindi

0: ang hangin gakaapektuhan kay man dirigali sa Pacific Ocean, dirigali ginabata ang hangin nang ginatawag balang trade winds, ang hangin nga nagabuyong sa aton sa kalibutan, dirigali ni ang kuna nila ang Pacific Ocean. So very very deep ini, dalom ini ang epekto, mainit lang ang tubig sa Pacific Ocean, damo na ang maapektuhan sa aton palibot. Larga, so ginaamat-amat ta natun-an ka ginaintindi dire sa larga vista. Pero sa aton nga pagpanubalik, duro pa kita nga mga balita kag ang aton makibalo ha karon at around 7:30 bantay kamo. Kay as I have said, istoryanta kamo, may damang nga nagalupad, hindi si Toby Maguire, hindi man si Andrew Garfield, sino ini, paano makalupad ang damang, ibalawan doon na karon dugay-dugay. May pugita nga gapang tirador, paano hibaloon ta na karon dugay-dugay. Kag would you believe, may tanom nga nagalakat, hindi man sa downtown pero nagatakang-takang pagkaligad lamang sini.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. T3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag T3 Bio ka. Ang T3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. T3 Bio. T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiyan ba siyang tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tumla. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang HDL Cholesterol Friendly Scavenger nga nagapang lugayawan sa bloodstream, agud pang uhaon ang mga makahalalit nga LDL Cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan nga kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL nagapasaka tsyansa nga ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting nga nagaforma sa kaugatan.
11: Dr. Pinoy
10: Squalene Capsule may omega 3 fatty acids nga nagabulig pasaka sang HDL level para matapna ang pagdamo sang bad cholesterol.
11: Dr. Pinoy
10: Squalene Capsule. Masaliga, santo pa.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero,

0: Bisan ka po na sa hambang, may oras kit kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag Lavo Waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
0: Ga! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
5: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
6: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañón III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI, West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipon at ubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
7: K5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dama para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista! Larga Vista!
8: Pabalik sa inyo para tuntunan Larga Vista sa atong labing una nga edisyon tonight on a Sunday para sa ikaduhang broadcast week sa bulan sang September. Julius Marimbiles sa gyapon ang inyo alagad sa mikropono.
7: Larga Vista.
8: Mayong gabi lang sa tanan naton nga mga listeners nga naka-tune in na online o kun on air man karon nga gabi. Sa mga naka-tune in, ara kita sa 101.5 MHz. Kagbalik na kita sa aton live streaming sa K5 News FM Bacolod 101.5 nga Facebook page, kag dito sa Negros Island nga Facebook page.
9: Larga!
8: May gabilang kay Roda Angeles Knight sa kay Christine de la Cruz noong Edmund Diaz and family kag Subungman sa kay Den Villarreal kag tanan naton nga mga tagpormati nga mga OFW.
9: Larga!
8: Start kita tonight sa una tanga interview. We have attorney Revo Sorbito ang balita mo sini. Bugal ini, hindi lang sang pamilya ni attorney Revo kundi I think sang bakulod noon nga isa kalinghod nga bata, anak ni attorney Revo, si Sky Sorbito, 15 anyos pa lang na elevate na sa ginatawag Ascals Development Club na noon eh. We have attorney Revo. Attorney, good evening.
10: Good evening and good evening sa tanang mga tagpalamate.
8: Salamat gid attorney. First of all, congratulations gid ha. Nagbalik ko sa radyo pero gasapak na gid ko sa imo subong ha.
10: Mayo man ni Diyos na oportunidad no usually interview kasi ako ng party election. Subong lain naman nga topiko.
8: Yes sir. Nano ni magambal ka nga 15 years old pa lang na elevate na sa Ascals Development Academy. Nanong buot silingon sina attorney?
10: Yes, George, no, si Sky was a former player sang Lasal, no? And then joined the Ascals Development Academy diri sa Bacolod. And last year naswertihan siya nga napilian siya ni former Ascals captain defense rock no nagindala siya sa Bako sa Manila para dito mag-train sa Ascals Development Academy Manila and then thankfully subong with the training no niya and yung skills na develop he was one of he's now elevated sa kaya dapat U15 pa rin siya Julius mo under 15 but para buto niya gin pampang na siya sa U under 17 and subong away na siya ginapasaka na siya sa
8: wow.
10: Men's nga category no so meaning magsingka men's open na siya no open wow. Category na siya no?
8: Mm-hmm.
10: So 17 years old up no so right now swerte man kay ang Ascals Development Academy nakasulod sa Philippine Football League which is our commercial league diri sa Pilipinas.
8: Uh-huh.
10: And once he turns 16 he will be playing with the Ascals Development Club sa Philippine Football League.
8: Wow. So kung sa aton pa kung sa eskwelahan pag gina-accelerate gali si Sky.
10: Yes, amo nang natabo sa yeah, just no, that's why we turned down offers no from several schools sa Manila.
8: Mm-hmm.
10: Na i-brown sa scholar because ang pathway niya no diretso na sa professional league. So hindi na siya kinanan mag UAAP to be noticed by other commercial clubs.
8: Wow.
10: No, kaya because ang Ascals meron na subong sa commercial club na sa PSL.
8: Mm-hmm. Mm-hmm. Now, very, very interesting. Pero kamo as parents, kantuan ko na karon dugay-dugaya, masugot bala kamo nga ang bata nyo marikta na professional football o kun would you encourage him nga mag-pursue gidya sang iyang kurso sa kolehiyo? Karonan ko na sir, no? Pero balikan kung ginmuno mo, meaning ato galing pag-interview kay Stefan Schrock, amo tong panahon nga ginpili gidya ya?
10: Yes, that was the time nung interview mo siya. After that activity, gin-identify si Sky among others, no? Tatlo sila. And then gindala sila sa Manila.
8: No. Ang akon pagkabalo attorney para sa aton mga tagparamati eh, si attorney Revo is a childhood friend. Damo kami ni isang nakaligad. Sino ganito punta sa una permis tope?
10: Ang the late.
8: Ay, hala huo, no? Ay, namayapa, nagali si Paritupi. Now, isa sa mga highlights ang amon pag-updanay, PNB. Hindi na ako mag-meet lang nga, ano? But anyway, attorney, I know you nga very supportive kagid sa imo bata, eh. ikaw ning gadala sa iya sa mga football games dito sa Iloilo kag iban pa. Now how does it feel right now nga amo na ni ang success nga na dangtan sang bata mo at the tender age of 15?
10: Well, kita Jules, no, as sa tanan ko mga bata, kung ang ilahilig, ga-suporta mo lang ito kita, no? And then, I've been doing this since he was 5 years old. And of course, we are very happy, no, kung anong nalabot niya. But basically, all this, yan ay aging pangabuti yan.
8: Oh.
10: Kita yan, aralan sa kilid na suporta.
8: Pero ang akon pag-intiende, na-influence mo gid ang kabataan mo sa paggampang football. In fact, pati si Alex nga babayi na gampang man football and ang iban mga kids gampang man football. But can you say sa ilang nagampang football, si Sky, paano mo siya ilaragway, attorney? Na ano yung level of dedication niya sa ampang?
10: Actually, John Snogan, sang gagmay pa lang sila.
8: Mm-hmm.
10: Ginabalang din natin na hindi lamang academics, no, ang ilang i-concentrate. But also dapat may araman sila sports or other activities, no, aside from school lang.
8: Mm-hmm.
10: And, well, because kita former player man kita sa football, so dapat sila gin introduce. Kasi wala mo, di mo ko kabalo, Jojo, sa basketball, kasi putot man ko. So, may mata ka tayo, basketball, volleyball, no? Hindi mata ko hindi boxing.
8: Oh!
10: So, football kasi laging introduce. And kaluyan, sa after so many years, ang iba nga bata, nadulaan na gana, nag-pursue naman lain nga activities, lain naman nga interest. But si Sky remained, no, to be passionate about football. And,
8: wow.
10: That's why he reached this stage sa life na at a young age, he was given the opportunity, no, na maghampang, no, for the national team or for ASCALS, no, and partly of course sa support naman sa aton ni former ASCALS captain Stefan Stra.
8: Wow. And ang akon gani si ang nadumduman ko gid nga gabulig gid sa inyo kag pirmi gid nimo gani gina istorya si Sir Gerard, hindi bla?
10: Yes, si Coach Gerard Pornan was Sky's first na football coach, no, sang gamay siya. And then of course, we also thank tanan niya na coaches nga sa in one way or another naka-contribute man sa pagdevelop sa iya skills, no, kadami mo sa sinagya na coaches, tanan ni sila may ara, gini sila ginbulig, no, where kundiin subong si Sky, no, tanan sila may participation na.
8: Nadumduman ko, sir, sa edad pa lang nga siyam o kunjis anyos, nakamuno ka nga ang form ni Sky sa football pitch, lain kumpara sa iban nga bata eh. And ako for myself, nakita ko nga ang iyang form, lain gid man tuod maghampang eh. Daw nakita mo na nga daw may ara gid siya direction towards becoming a professional football player.
10: Because Jules, no, from the very start, when he embraced the game, naging passionate siya. And amo lang ginangiyaya, no? So, football is life na ginasa. Aside sa preschool, football lang ginangiyaya nga ginapreparahan. And then, na-set na ang iyang siguro nga mindset na what he wants later on sa football, no? Kung din siya gusto malabot, anong gusto ilaboton, anong iyang pinakulas ang iyang passion for football. So, again, suporta lang kami.
8: Yes.
10: Sa mga coaches, no, gabulig mo siya. So, kadamo actually. May mga sponsors man siya. Every time magampang siya sa international. May mga gabulig man siya, no. So, that's a lot for him, no, na ipasalamatan.
8: Ang positive influence mo sa aton grupo, ara man eh. Golf galing yung gindidikaran tanga tatlo ni Tupi sa tong Chimpo. And ikaw ang influence mo sa swimming sa kay Tupi, nakitaan man to sang una, sang estudyante. Kamo, hindi ba? Pero, Ari, same lang. Anyway, pero Manuel, again, we go a long way back, ni Attorney Revo. Medyo nagbulag lang makadali, sang linghod pa kami. But anyway, Ari, subong balikay naman, no? Sir, Ari, ang pamangkot amo sini, sino ang paborito nga player gigani ni Sky?
10: Alin sa una, ang iyan nga ginapulaw, especially kung World Cup, ang iyan na ginapulawan, bugtaw ya, si Messi.
8: Wow! Aha, wow. Magluwas sa kay Papa Revo, eh, no?
10: Ati, wala si Messi sa daddy.
8: Kay daddy. So, Messi, gini siya nga fan, gali alin sa una, sir.
10: Yes, so,
8: can we say nga handom kag dumot yagid to become like Messi, hindi gid man?
10: Ah, di, well, he has his own mindset, no, kun di man abot. But of course, not everyone has the opportunity, no, na makalabot sa dira ng mga stage, no. But kita, we're doing the best we can. No? Of course, with the help of Ascals, with the help of Stefan's Rock. I think for me, si Shrak is giving Sky the best direction.
8: Wow.
10: Yung na gusto.
8: Mm-hmm.
10: So, very thankful din kami gra for that.
8: Oh. Sir Ari, ang pamangkot ka mo as parents, you are now about to make a very difficult choice. Mapasugot bala ka mo nga ang bata nyo rikta sa Professional Football League o kon i-encourage yo siya nga tapuson niya ganyang iya kurso?
10: Well, definitely, ang pag-eskwela, importante, gid, no? That's why, even now, he is going to school, no? But online lang, no? Kaya because
8: school,
10: may gina-offer man na, na programs for, especially for athletes, to go to online classes, no? So, but we, of course, we want him na kung ano man ganyang iya labutan, matapos siya gidang iya na pag-eskwela.
8: Ambot, ano ang inyo na istoryahan? Ano supposedly ang kurso ang gusto ya gid kwaon, sir?
10: Well, kung siya kadamo, no? May ara siya plano na mag aeronautics.
8: Wow!
10: May plano man siya mag-eskwela, lo. But of course, this all, no, very depende din sa factors, no, kung anong malabutan niya sa football. So, but ako, we don't impose upon him kung ano ang kurso gusto niya. But kung ano yung interest, just like all our other children, kung ano yung ila gusto, ay kami ka-impose na dapat amo ni, dapat amo na. Tapos na kami. And then kami, kami na lang yung problema kung paano kami maka-eskwela.
8: Wow! Ti nakita kong isa kahuyog ni Ihada Savi. Daw laban-laban, pinter gini siya. Eh, kaya daw, timprano pa ni mo ginasuportang iyang inclination sa art?
10: Eh, actually, kasugod naman sa Julius. No,
8: wow!
10: No?
8: Ato, at?
10: Kita. For, kita sumong ang, with Ada Bacolod. No?
8: Mm-hmm.
10: So, we're talking about Ada Bacolod. No, so kita man bisubong ang manage sang club sa Ada Bacolod.
8: Wow.
10: No, and then we're building up, no, aton nga franchise diri. No, kay because Sisrak is very Bacolod is very close to Sisrak. Kasi kabalaman kamo iwas here for he stayed here for 6 years playing for Ascals and Ceres. No, so gusto yung ganyan may presence ng Ascals dari sa Bacolod City.
8: Mm-hmm.
10: No, kaya aside from Bacolod City, may ara kita Ascals Manila, Ascals Cebu, Ascals San Carlos, Ascals Davao.
8: Mm-hmm.
10: No, so and then, nag-spread na niya siya. Siguro probably may Ascals soon, may Ascals Cagayan na. And
8: wow.
10: So on.
8: Ate, sige. But anyway, congratulations, gid attorney, sa imo, kag sa kay Kumari Vanessa. Congratulations, gid sa inyo. Kag of course, sa kay Toto Sky. Sir, salamat gid sa tiyempo.
10: Yes, Jules, no, and then of course I would like to thank you also.
8: Of course.
10: Sa una ang suporta man kay Sky, no. So, we're thankful for that also, no. So, thank you gid for this opportunity, Jules, no.
8: Yes.
10: And then lapit na lang barangay base sa Sultan Soranay election.
8: Ay, oo. Tido laban gid dayon gid.
10: Well, in so far as Comelec is concerned, we are preparing the last stretch where we will be ready for the elections. No? So we really hope na madayon and hindi na ma-postpone pa. Kay Kabuloka, pinanano na kita, especially like mga MMSK chairman kita, no, subong tagtatlo ng bata, SK chairman Japon.
8: Uy, hala, huuno? Huuno?
10: Na ma-postpone ang eleksyon.
8: Wala pa man lola nga SK chairman, subong, no?
10: Ano, Jules?
8: Wala pa man lola o kung lolo guro nga SK Japon?
10: Ate, kung sige ni postpone, malabog kita sa amin.
8: Abaw! Aguy!
10: SK kita, no? So kami so far as COMELEC and so far as the COMELEC province of Negros Oriental, we are on the last stretch of preparations and we will be ready for the November 2 barangay in Sangguniang Kabataan elections.
8: Ang expected gani sir nga filing of COCs is supposed to start on what date?
10: It's supposed to start on September 28 until October 6.
8: Uy, dalit na lang. Dalit na lang. But anyway, sige. Next thing, istoryanta, eleksyon naman. Attorney Revo, salamat, kid, sir, once again.
10: Yes, Julius, thank you, kid. Julius, see you.
8: See you. Good night, good luck, sir. Lorgo, Attorney Revo Sorbito, gin-interview ta siya not as an election lawyer, kundi bilang amay sang isa ka-promising nga atleta sa Dakbanwa, si Sky Sorbito, 15 anyos, nangin isa na karon kakatapo sang ASCALS Development Academy o kun ASCALS Development Club dito sa Metro Manila, nanungbot silingon. By next year, ang iya bata eligible na for professional clubs, national kag international. Standby sa aton talakayan, parte kuryente. We'll be having Mr. Frank Carbon in a bit.
9: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Pagdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo, magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alagad nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
8: Halin pa nagligad nga tuig ang problema mga ginatubang sang Visayas, in fact hindi lang Visayas subong kundi iban naman nga mga lugar sa Pilipinas amo ini ang kakulang sang supply sang kuryente. That's why mabatsyagan ta na subong. In fact today Domingo may ara scheduled naman nga rotating brownouts.
9: Lorga
8: Vista. Ang masakit sini kay ang ginapreparan bangkaw kag baslay amo yang Negros Power. Tiyan mo na ganit siling ko, is it fair nga ang basulon tang Negros Power? Or should we look at the issue closely kag ang pamangkutunta nanong natabo sa mga power producers?
9: Lorga Vista.
8: And joining us tonight is Mr. Frank Carbon sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o kun MBCCI. Sir Frank, good evening.
11: Yes, Julius, mayang gabi si mo.
8: Yes, sir.
11: Evening. Yes, go ahead.
8: May kuryente kada subong wala?
11: Ari na siya, mga iina, mga 7 o'clock man siya.
8: Ay, okay. Sir, what do you think? Ano-anong gakatabo sini? Well, of course, to be fair about it, hindi taman ini mabasol lang tanan sa Negros Power, kamuya sa business sector, na nung epekto sining rotating brownout sa inyo, subong?
11: Istorya sa rotating burnout. May istorya sa Guanay nga agamon eh ang atong sitwasyon sa Visayas kay sa Luzon ng why man sila pa burnout. Sige nila ya.
8: Anong epekto ya sa inyo, sir? Sa local business sa subong.
11: May istorya ta na nga ha, nga nagamot ani para maintindihan nila bla. Antes mag-ambal kita sa epekto.
8: Oh, sige. Sige. Anong imo nga take, sir?
11: Okay. Kung nag nakakuha ka siyang information halin sini nga adlaw sa NGCP, ang total nga nagdula sa Visayas nga grid tungod sa force outages, derating, no? Sang mga planta, which is total sa nido, mga lapit 48 na planta tanan. Sa Visayas lang na.
8: Correct.
11: Total yes, nga nagdula, mga 800, lapit sa 800 megawatts.
8: Oh, no? Sir.
11: Imagine that.
8: Grabe.
11: No, 800. Oh, so, ang Bacolod, yeah, ang Negros, gali, I think mga way ganita ka dapat siguro 400, 350, siguro the most trees, I don't think. The whole Negros na ilan, ha? So, po 800 na dula, git. Tungod siyang force outages, meaning, force agit, hindi na kadlagan, mag-uba, pag sige yung budlagan.
8: Napilitan. Napilitan nga, patyon.
11: Oo, patyon, git, or else, mag-uba siya, no? Sa ikadua, derated na gidya, meaning ang iyang kwan, kinsi yung planta na yung derated, yeah. Tuwa na, gaglalagan siya mga 60, 70, sabong 20, 30 per digit. Hindi na lang pagpaglagan lang.
8: Yes,
11: kulang
8: sir.
11: Siya. So, amunan siyang sitwasyon, kulang ang gina-generation, ang generate, dari sa Visayas, itani, gasalig kita, ya inatani, makuweran sang import halin sa Mindanao, taghalin man sa Luzon.
8: Mm-hmm.
11: Kay especially Luzon, kay ang Luzon dyan, gadabot sa 5 milang ilang sobra mo tani. Galing kay may transmission constraint man. Ang 440 sa halin sa Luzon, naubos na napasulod tadi.
8: Mm-hmm.
11: Oo. Pero di kulang gigay mga 800 plus. Tapos ito ang kwanto, ang Mindanao, hindi man kapasload kung susubong, supposed to be 450 na. Tigali, hindi ka problema man sila kulang man. So I think, yung napasload nila, mga 200 group na most of the city. So in short, ang kagti, may wala, but may transmission constraint pag na, gutok. O, nabinagid, makasulod siya 440, from Luzon po, Leyte. Pero Leyte to Cebu, walang alam naman siya, gutok naman.
8: Okay.
11: Nang pa na i-upgrade pa dagangan naman. So in short, kung dagangan nila dapat, dagangan na ang transmission, ang 440 megawatts, si mo na 880 ang munang plano nila.
8: Sir, so, sir, yun. Sir Frank,
11: oh.
8: I'm sorry, kay medyo limited ang akong oras, pero what you're pointing out is ang problema, magluwas nga kulang ang planta, ang supply, may problema man sa linya. Is that it?
11: Transmission.
8: Oo, sa linya.
11: Transmission. Ang distribution, linya mo na mo.
8: Uh-oh.
11: Ang kwanta, transmission in GCP.
8: Oo.
11: Para klarado.
8: Oo. And eh, because we're trying to simplify, sir, para maintindihan ng issue, kay complex ini.
11: Correct.
8: Mm-hmm.
11: Kaya muna, kulang bilang ang kuryente galing sa generation plants.
8: Mm.
11: So, kung may ka generation, why ka kuryente, tapos i-generate, i-transmit. Si kita di sa Visayas, 800 kids ang nadula sa aton. Can you imagine that? That's why nga, gas, malang-talang kita subong.
8: Okay.
11: Oo. Sa Visayas na nga planta,
8: tungkol
11: yes, si daan na kayo, daan na ang mga planta, taway, pagid na replace.
8: Gani.
11: So, nagtigala kami. No? Ang derated pala nga planta, 15 giga planta. Ganun, dugay na gini kayo.
8: Okay.
11: So, amo nang dating alahan namon na ang planta, dapat na pang replace. Kaya nag-grow, di ba? Ang Visayas na, kaya mag-grow mo. Oo, pilga sa ligit, taning backup ta, second line of defense na tawag nila, is mga kita, kuryente.
8: Pero sir, sir, ari ang pamangkot ko kay ti hindi ta malikawan nga pribado nga mga korporasyon ni ang ga himo kuryente ang ga generate power, no? Sino nga ahensya sang gobyerno ang dapat magtutok ni sila kag magpabalo nga sinya pre dodaan ng planta mo? Wala agency nga gaamo sina.
11: Okay. Una-una may Department of Energy
8: na. Oo. Mm-hmm.
11: Policy making na sila. They set the direction, they set the policies.
8: Correct.
11: Ang sunod na sila, ang police, nag-implementer ng polisiya, tawag na mo ng ERC.
8: Mm-hmm.
11: Kaya mo na dapat ang ERC ang nagatutok sa ila.
8: Mm-hmm.
11: Kung electric cooperative ka pagid, ang iya pagid. Ang galantaw pagid si imo kung anong imong operasyon.
8: Sa distribution aspect na iya.
11: television.
8: Oo.
11: Kasi kinanggan, ang kurente, sa in-sequence mo, kung may transmission ka, dapat masunod din, kung may generation, masunod din ang transmission. Hindi pwede din ang transmission. Masunod din distribution.
8: Mm-hmm.
11: So, like, you do it in sequence. Pag magdugang ko 100, ang lingga, madugang man dapat kay 100.
8: Tibro, ambot ko na-discuss ninyo, sir, sa inyong paglantaw as a chamber, nano ang inyo tulok, what is happening? And nanong inyong mga policy recommendations, kung tani?
11: Number one, may arat na tawag na lang, si Pausa, tawag na muna, buligyan talaga na yung lawas na, generation. Nagpatindog ang planta, 3 to 4 years na, dugay.
8: Uy!
11: Wala, but may transmission pagit?
8: Mm-hmm.
11: Now? Oo, linihan pagit, may invest naman and everything.
8: Oo.
11: Mangita ka pa na investors? Kabalo ka nga ang investors at totalan sa Luzon. Kay sila, kagadugang, tagdag sa 17,000, kitaya 2.5 lang. Kagadugang 5 lang ang inyong markado.
8: Mm-hmm.
11: Oo. So, kabulay, mangita ang investors para di sa aton.
8: Uh-huh.
11: Kagamay. Kagamay siyang kagamay, ang aton na environmentalist, gina, blackingan pa, nabalabagan pa, I think, kabati ka man siguro, may 2 to 150 na coal fired plant na nipatukod
8: o ni
11: San Carlos.
8: Correct.
11: Ginabalabagan man to, sinalagyo na lang yun.
8: Gani?
11: Sinalagyan siya ng manugpatindog. Sige, kung hindi ka masangkol, abi, natural gas, malating lodo tayo. Hindi magyapon, fossil fuel mo ko.
8: Pero pabayaan ta na sila, ipahigad ta na sila, sir, kay laban-laban niya funding sa gwa ng ilalagas eh. Mm. Pero ang pamangkot ko yasi,
11: ginupdang kita sa Kwan province si Governor Freddy next day.
8: Oo.
11: Coal-fired free ang province.
8: Mm.
11: Naupdang, ginupdang ko sila.
8: Gani? Pero at the end of the day galing sir, i-balance tang need ta for power and development kumpara sa amo na nga bagay bala kiti diin na kita subong karon, subong nagaantos kita tanan ga reklamo
11: pigay tanan lo yag ta renewable RA solar biomass way makita gang renewable led law lang.
8: Correct. Kagaring aring pa Sir Frank ang pamangkot ko gani amuni. Damo ang pinakadako nga supply diri sa aton actually sa nagligad to sa Energy Summit. I think ato ka man to. May ato to nga gin-discuss ang pinakadako tagali nga source solar diri sa Negros Occidental.
11: Ang total sa siguro 400 plus na.
8: You see?
11: Oh, almost 300 plus to may biomass pa.
8: Ang pamangkot Sir Frank amuni ang gaubra gali ni solar wala nakakuha sang bastante or quality nga batteries nga ma-store kag magamit ang energy kon gabi.
11: Why pa sila battery? Bago huh? Lang sila naka-filter nga silang lang gali may store kag nga battery.
8: Ha? Ha? Tuod ka, sir?
11: Sila, tago-on mo. Wala, battery. Subang pa lang eh. Ngayon uy! Palak-palak ng tanan, mabutang battery.
8: Ay, yala.
11: Kung nabasa mo, siling ni Kwan, ni Garin, siling ang aton solusyon subong tatlo. Temporaryo lang eh. Number one, ang aton na barges.
8: Correct.
11: No, fossil fuel diesel pa rin siya. Oo, oh, dugangan ta. Amo nang tawag nila mobile nga generation plant barges.
8: Mm.
11: So may ara siguro nakita. Ang ikaduwa, ti amo na ni, battery na. Na ang kanantanan, ang pwede na nga mga biskan, why kaga, solar farm, pwede kaya ka bakal battery, kag mabakal ka lang siyang solar, kag para i-supply mo kung gabi.
8: Mm.
11: Oo. Either private ka or distribution company ka.
8: Gani?
11: Tingnan itong mga dalagko, mga planta, mga generators, tikong kulang, tayo-unta sila, nga gamito nilang generators nila, makadugang pa na.
8: Bisan pa paano? Oo.
11: Oh, temporary lang na, makabulig-bulig tani, nga instead, tag 2-3 oras, bisan na lang, oras o 30 minutos ba? Amo nang, but those are temporary things.
8: Correct.
11: Ang importante is, you kasugangan gid ang atong generation kag ay ang transmission kay kadamong kuryente sir. So po hindi magalusot di kay gamay. Kung dapat
8: pero kano mo gamay. Correct. Sir Frank. Sir Frank kadumdum kan last year nag-interview ko sa imo atong proposal mo ba lang atin makumo kay ma NIR na kita dapat may regional ano ganitong ginapropose itong regional power consultative council bala
11: nada yon to kita
8: te
11: may ara dali power forum after the power forum amo tong nasiling nga dapat pa nakuunta na ni hindi pwede nga negosyo occidental lang kinanglan Nicos Island na nga may power council nga ma-review na sang aton why man to sa may nagmati
8: huh?
11: Nga dapat may power development plan, may ara kita sa transmission plan, may ara man sa distribution plan para git sa aton island. Kaya kita lang yung unique, kita mo, kita lang ang island nga, pulo, gamay-gamay
8: correct
11: ang aton nga base load. Ang base load na siguro, kung di ko man sila, siguro 30, 40. Uy.
8: I don't know kung sino ang proper ano ang proper forum nga magka-discuss sini. Is it the RDCC kung tani nga pwede makadiscuss sini, sir? Membro ka sa RDCC, hindi?
11: Subong, hindi ako membro. Oo.
8: RDC. Yes.
11: Oo. Tapos may ara na da sa utilities nga kwan.
8: Hindi ka katapo, sina?
11: Why na po? Hindi na po RDC nga kwan, na member.
8: Oo.
11: Kung napaglayan ko, nagigutang nila to sa kwan,
8: sa dumagiti. Well, very understandable. But anyway, talking to you right now, it seems to me nga complex ang aton sitwasyon. Ang akon gani, sir, kung may mabutang tani nuclear power plant di sa Negros, daw nami manatani.
11: Iway man layi pa. Tunaon na
8: amo. Amo gani, no? Pero, Correct. Kaya I think ang aton problema sa kuryente should be addressed decisively.
11: Yesterday, actually, hindi decisively.
8: Yesterday.
11: Ang problema yesterday pa rin.
8: Oo, correct.
11: Gestorya pa sa nag-gestorya yung problema na to.
8: Oo.
11: Yun ay dinay sa tungkano.
8: Ti, namita ni kung si Frank Carbon kung madlagan gobernador bala? No?
11: Yeah, buyong, buyong kita sa imo mga inya, boys and girls.
8: Ay, hindi. Pero sir, do you think nga ining power concern should become a top priority sang mapadalagan, gobernador? Kay daw damo, man daw sila madalagan eh.
11: Hindi lang madalagan, gobernador. Sang aton nga existing subong Regional Development Council. Ang muning priority nila. Oo.
8: I don't know kung nakambal sila nga priority nila, ine?
11: Eh, amo nang pangitaon sa si Mangkoton Tato, si Sigla Maria, o kung sino nang share, pangitaon ang share na sa nga itong utilities, no? Power, water, mayara na sila, committee, no? On energy and water. Kung bala, ari ni, kaysa nga mo, biskan na, no? Yung imbitar nga imbitar sa investments,
8: di, yes,
11: hindi yung marigla na rin kung kaysa kang pinagin ma, why ito may masulot, eh?
8: Anyway,
11: house in order.
8: Yes.
11: Then, amo pag-invitarta. You cannot invite now. No, nakakurente. Why ka tubi?
8: Yes. Anyway.
11: Gabaha ka pa.
8: Sir Frank, so, I'm sorry. Kay kulang. Sorry, calling kulang ko sa tiyempo. I hope some other time mapadayon taning aton discussion na. Sir Frank, in the meantime, okay. Salamat okay. Gid. Oo.
11: Yes.
8: Salamat gid, sir.
11: Imbitar mo man ang mga leader sa diplomacy or governor kung what ano nang thinking
8: sure niya about it. Sure. Sige. Patsimpuhan ta na.
11: Ang ko yan talking as a perspective sang negosyante diba.
8: Correct.
11: Now, on the political side, no. Say, naman ko pumunta sila anong ila
8: direction yes, sir.
11: Anong ila.
8: Sige.
11: Nami pa. Para sige. Mabalansi mo.
8: Sir okay? Frank, Sir Frank, salamat kid. Good night. Good luck, sir.
11: Good night. Tonight.
8: All right.
12: Yes, Lorgo,
8: Mr. Frank Carbon, sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Ukon MB, CCI. Tiyan mo ni bra, samtang nagapukulay sang wasay, kagabinial ang aton mga opisyales dito sa Metro Manila. Of course, may mga political reasons man sila and all, no? Kitaya diri sa probinsya, nagakagha kita sa amuman gihapon nga mga problema. Sa aton nga pagpanbalik, duro kita makihibalo videos. Ano ang kahoy nga nagatikang? Ano ang damang nga makalupad? Ano ang kugita nga nagapangtirador? Tagiban pa nga mga issues, pagkaligad lamang sini.
12: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.
13: D3 Bio Health News. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monalorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
14: Ako si Richard. Ang galingin mo doko. Naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painong paninisis ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
15: Makadto kita sa dugang pa nga health benefits sang D3 Bio.
16: Sa ikayong lawas. Dugang benepisyo sang kombinasyon sang D3 Bio kag Spore Biotics. Siyempre, balaan na ito. Kung i-combine mo na siya, grabe ang epekto. Sa D3 Bio pa lang, may gitawag caffeic acid, a type of polyphenol nga makita mo na sa D3 Bio. Kini siya class of micronutrients known for their antioxidant properties. Imagine lang, kung i-combine mo ang D3 Bio, kag i-combine mo ang Spore Biotics, dako nga bagay nga kombinasyon. Damo nga health benefits ang makuha. Kung gainom kasi na, makabulig nga may taas ka sa gitawag anti-inflammatory substance kung i-combine mo si D3 Bio kag Spore Biotics. Malayo ka sa gitawag cancer. Siyempre, grabe, damo mabato sa imo. Damo mabato sa cancer. May ara siya antiviral abilities. Siyempre, i-combine mo D3 Bio kag Spore Biotics, the best nga combination. So kung gusto ka nga magbulig, mag-boost sa mga performances sa mga athletes, makabulig ang kombinasyon sa D3 Bio kag Spore Biotics.
17: Anti-cancer properties siling duwa ang combination sang DTX 500 kag sang Clinica Spore Biotics. Sa D3 Bio, pagid Sir Kevin, ang picomaric acid, no, isa antioxidant found in D3 Bio nga nagapakita sang pag-inhibit sang pagdamo, no, sang cancer cells, even initawag na tumblang migration, metastasis, no. Kung nagainom ka D3 Bio kadadlaw, kung may cancer ka na gidman, hindi niya maglapta. Hindi siya maglapta kag way labot sina gina-promote niya ang apoptotic cancers, cancer cell death.
18: Kaya ang cancer hindi mapatay mo.
17: Oh.
18: So kung ipakanon mo siya sa nga kontra niya, no? Siya na lang ma-suicide.
16: Ang chances sa pag-survive mo sa cancer mas malawig. Hindi mapatay ka 1 year, mapatay ka 10 years sa imo kan. Tungod kay nakabalo na ka mo, nakainom na ka. Sige ka inom, sige ka inom. Hindi mapatay ka 1 year,
18: gataas imo life expectancy.
17: Ang chance imo nga survival, gataas man.
16: Survival rate mo taas.
12: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kag paminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio, kapagdamo sa imo good bacteria o probiotics sa imo tiyan, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones, nga nagatugas sa manaming imo. D3 Bio! D3 Bio!
19: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, amo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
12: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
17: Kag ang may mga virus, Blaster Kevin, gakosman cancer ang human papiloma virus.
18: Immunizations.
17: Oo, gakosman ini siya sang cancer. That's why sa aton nga intestine, ara magasuporta ang Clinica Spore Biotics.
18: Yes, Sir JP. No? So may mga recent findings nga nagpakita nga ang gallic acid kag benzoic acid nga makita naton sa D3 Bio or makuha naton sa D3 Bio nga may extra virgin coconut oil, maka sarang ini protekta sa aton batok sa ginatawag naton nga stroke, no, kag pre-stroke treatment nga ginagamit sa pre-stroke treatment ang gallic acid nga makita nyo sa D3 Bio kag may ara ini sang neuroprotection sa aton nga selula sa batok sa mga may cerebral ischemia. Kag syempre, no, parisan nyo liwat sang Clinica Spore Biotics, kay ang role sang Clinica Spore Biotics naton amuning nagaserbi nga harvester sang mga antioxidant sa aton ginakaon nga mga utan, no, para ma-make sure nga makuha naton ang antioxidant sa aton nga mga pagkaon, nagakaon tabi prutas, gakaon kita utan. Kung naga Clinica Spore Biotics kita, ang nagapuga na sang aton nga mga antioxidant halin sa aton pagkaon is your Spore Biotics, your friendly gut bacteria.
20: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka maripaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
21: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika. D3 Bio! Health News! D3 Bio! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin, ngagapang luya imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka! Ang D3 Bio! Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio! D3 Bio! Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
22: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
21: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
21: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
21: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
26: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
21: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
27: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
21: DTX Beauty Soap.
28: Mabakan sa mga butika.
29: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
30: Low potassium ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
31: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
21: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
31: Ka! I-shoot na ga!
32: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
32: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
32: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye, pirmiga katod, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
1: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañón III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI, West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipon at ubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: K5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa paglawig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivirez. Larga Vista! Larga Vista!
4: Standby sa atong talakayan parte sa utang sang dakbanwa. Kadto anta na karon dugay-dugay, ari aneng aton makatananaga nga mga ibalo una. Karon nga gab, may ari panipasunod ha, dala sa inyo sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga indi digulpe, amo ining kape nga bastante uusto lang. Ang iya sangkap may ara patamis nga stevia, plant-based sweetener, pwede sa type 1 o kung type 2 nga diabetiko. Kag ang importante sa tanan may Ganoderma, ang milagrosong uhong nga makabato sa balatian sa imo kalawasan.
2: Larga Vista!
4: Ari, antes kita magkanto kay Councilor June Gamboa, ari lang tawan ninyo. Video, parte sa damang nga makalupad. Paano maglupad ang damang? Yari pamatian ta ang video.
5: Spiders can actually take off into the air using electricity.
4: Uy.
5: They release ultra-thin silk threads that can become electrically charged. Earth's natural electric field can interact with these threads, helping tiny spiders lift off and travel through the air. This strange behavior is called spider ballooning, and it can carry them surprisingly far.
4: Kung amo ang ginahimo sang damang, nagapagwa siya sang iya nga silk, ang iya balang lawa. Dispues, hindi ya kay paliro na sang ano panawag ni sang hangin, kundi ang magnetic energy sang earth, magnet ning kalibutan mo. pinaagi sina nagalupad ang damang. So ang damang pinaagi sa kuryente, nagalupad ang kuryente sa tawola ina iyang buot silingon ha.
6: Larga.
4: Pero dason ina, may ara pagid kita. Ikaduwa,

0: Wait, Councillor.
1: May trivia ako na yung simo.
0: Yes, sir. Oh.
1: Baloka kung paano gali maglumpat ang RSSI?
0: Ano? Paano?
1: Sa piyak. Paano siya bala magsilo?
0: Oh, paano?
1: Sa piyak na
0: tubo. Kampo? Naman. Oo. Okay.
1: Nagasakay gali na siya sa bagas ang mga subay. Why nagalakat na iya ang RSSI? Kag wala man na siya siliglan galupad.
0: Kundi, ay, tood?
1: Inapaamag niya ang subay na nagabuga na siya sang kinasuyok niya pala nga tuga sa aton nga tubo.
0: Mm-hmm.
1: Dinapagwayay na iya para mag-amag ang subay. Kag dira na siya magsakay sa babaw sang mga subay.
0: Ako na mo ang para makasaylo siya. Ako na mo ang batasan. Yung do tigi, gid no?
1: Duwa mo amo. Okay?
0: Duwa mo amo. Oo. Oo. Pero, ang tigi, amo-amo man eh sa kawatan ta sa gobyerno.
1: Nga nagakasino siya nagasakay sa baga ni
0: hindi, sino? Hindi nga gasakay, ginasuyupan kita yung mga tao. Diba?
1: Okay,
0: oo. Yes. Anyway, sir, are ang pamangkot amo sine. Hindi bala may ordinansa kamo nagligad nga hibaloon kung pilagin ang total money loan sang Dakbanwa?
1: Resolution na
0: to. Resolution, I mean. Oo.
1: Yes. Nga konsidente, ang ginaprobahan ng resolution, although wala ko man na ginaopeneran, naging second ko na ganit man, kagapati ako na justified man na yung pagpangabay abi sa aton nga local finance committee nga mag-conduct sa komprehensibo nga review sa tanan-tanan naton nga utang.
0: Mm-hmm.
1: Ang akon lang niya siling kong kunsa din, una ako nagduso mo. Wala labot abi ang local finance committee kundi siling ko dalon ta ang kuwa which o nga kunsa din na moy ni siya ang independent body nga naga audit naga examine kag naga settle sang tanan-tanan naton nga mga pundo sa atong gobyerno kay galing kay Nisaya Kawayon sang ilakip ini naton ang kuwa kundi nagpalay sila ya sang lain nga resolution amoy na Japan wa kag suon ang ginaprobahan naton.
0: Danay, Councillor, i-amatamaton ko atado, anay, ang isyo, ha? Number one, may resolusyon nga ginpasar ang sangguni ang panlungsod. Ano ganing title sang resolusyon to, sir?
1: Ang unang resolusyon nga ginpasulod ko, ha?
0: Mm.
1: Requesting the local auditor
0: okay.
1: To conduct an audit of all our money loans during the last to previous administration kasi duha man lang na ang nakita tanga nagutang mo.
0: Mm-hmm.
1: Amoy ni ang administrasyon ni Ping Lunardia kag ni Anay Man Mayor Albi Benitez.
0: Mm-hmm.
1: Kag gindiskusyonan na namon sang nagligad pa nga Mayo ha.
0: Okay.
1: Kag nag-propose sila nga why don't we request also ang local finance committee which ginbaton ko.
0: Mm-hmm.
1: Ang ilang pagpangabayabe. O galing, ang gusto man nila nga dulaon niya ang kuwa, which I did not agree.
0: Mm-hmm.
1: So, kinpatulog ato nila mga lapit man tuwa kapulan, kasi siling nila ito, ananay nila, plus ang nag-deliver si Mayor Greg Satayan sa iyang soka, kintagaan niya ni ultimatum abi, or deadline, ang iling mga project to finish it before the month of October, magsugod kita bisang aton ng Mascara Festival.
0: Mm-hmm.
1: Abrihan na ni kag patapuson na ning mga projects nga ini. So, ginpasulod ko sa liwat ang ako nga resolusyon nga patinggan nila. Itong siling nila, tunanay nila.
0: Okay.
1: Amo to kung nga nga nag-discuss kami, nga sa ulihi, nag-propose na lang gini sila sang ilaya nga pag-o nga resolusyon.
0: Which is, ang resolution is to urge the local finance committee to check kung pilang utang ta?
1: Yes.
0: Danay, meaning wala takabalo as of now, wala definite nga figures kung pila ang utang sang aton nga syudad?
1: May ara nga gin-avail nga utang.
0: Mm.
1: 1.7 billion na to during the time of Bing.
0: Okay.
1: And another 4.4 billion during the time of Albi. Pero why pa may balance kung pila na ang balance, pila na ang na-disburse, kasi pila na lang ang nabilin.
0: Oo.
1: Kay

0: Hindi ba lang ako pag-intindi ni Sir progress billing ni ang gina-implement Subong? And every
1: that
0: time...
1: Yes.
0: Oo.
1: Progress billing.
0: Oo. So sino supposedly ang office sang City Hall who is supposed to take charge sang pag-account sini?
1: Hindi, kundi dapat ang tatlo ka mga departamento tayo.
0: Which are?
1: Treasury, budget, ang accounting.
0: Wala sila data as of now, parte sini?
1: Tignan pa, buto sa inilang bulan si August, kaya tiyan mo nang kitugaan nila. Kaya tiyan pasulod na to namon, July mo.
0: Okay.
1: So, sila nila, they will come up with a comprehensive review. Review lang na yan, ha, reporting mala na nila. By the month of August, nag-ipas ng August, nagpasulod na lang ko yung position paper ko. During the time, the end of August, din hingagaw ko na lang yung position statement ko, partitioning utang.
0: Mm-hmm.
1: Kote wait ta may balang kung saan audit ni nila i-submit sa sanggunyang panglungsod.
0: Okay. So, ang angakon pamangkot among pagidsini, hindi bala existing or ongoing ini nga mga projects?
1: Eh, supposedly ha. Sa prangkang sigulano na soon.
0: Mm.
1: Na, kwan na, long overdue na. Na lampawas, nalampawasan niya na ang iyang completion date.
0: Uy! Ano in particular ng mga project, sir?
1: Di, ang project sa Coliseum, that was 7 years ago.
0: Mm.
1: Ang legislative building, we were promised by December of 2025, may silo na kami kontanin sila.
0: Oh,
1: ang
0: okay.
1: Old City Hall, isang
0: okay.
1: Na siya.
0: Uh-huh.
1: So, damo, tanan-tanan nga wala pa matapos. Halos tanan-tanan nga wala pa matapos. Wakon sa din, by this time, tapos nga kung tani ang ini nga mga projects.
0: Mm-hmm.
1: Ang muna rason ko nga, agad na pa-audit mo sa COA.
0: And you is supposed to ask sang mga, may mga klaro man kung sino mga contractors ini?
1: Oo, klaro.
0: Di, ang pamangkot kay Amune, ang mga contractors sa ila rikta gina-download ang bayad, hindi ba lang?
1: Sa ila, correct.
0: Oo. Ting pamangkot, Amune, how can we keep track supposedly? Sang ginabayad sa ila?
1: Di ang kwan, ang accounting ta, kagang budget ta, kagang treasury ta, nag-aagi na tanan-tanan ng mga mode of payment na ilaman mo.
0: And who is supposed to ask sa mga contractors, counselor, nga may delay sila sa ilang project completion?
1: Di kung tani, report na nilaman sa aton eh.
0: Oo.
1: Di ba? Sa wala labot, tapi rason ko nga, wala na nakatingka, kaway pa man wala pa na natapos ang ining mga proyekto nga may araman na sa isang deadline o kung completion date. But amuna rason ko sa akon nga importante para sa akon ang COA.
0: Hmm.
1: Kay
0: okay.
1: Tulad nga ang COA, amuna yasiling ko ang makahatag sa aton niya bisang isa ka sufficient, isa ka komprensibo.
0: Yes.
1: Nga independent.
0: Okay. Aari na lang, counselor, masugod na lang ko, amuniwa. Hindi ba lang may transparency notice ang COA sa kada proyekto?
1: Yes.
0: May copy, ka na, wala?
1: Wala.
0: Uy, kaya hindi kada proyekto, kada construction, may transparency notice na eh. Kaya di pwede taka-start from there.
1: Yes, dapat pangita, pangayon, amun na rason son na nagpalay ako sa resolusyon ta.
0: Mm-hmm.
1: Kaya amun na nasiling ko, ang pangabayon na ton sa COA, sa sining transparency report nila. Huwag aliti, huwag yung punggan kita, hindi sila yakaw yun na ipuwagin na ton, kaya dirata na ni makita ang mga disallowances, ang mga irregularidad na ta, or mga unlawful expenditure, huwag aliti, hindi sila yakaw yun. Gusto niya nilang tagtaan lang kita kung may palanta kung pinapa ang balanse sa aton nga pwede o tangon.
0: Every year, hindi bala may audit observation memo nga ginapadalang COA?
1: May ara.
0: May ara, tas na wala?
1: Wala.
0: Wala ka may nabalaan kung nakapadalang COA nagligad niya tuig o the year before?
1: Dapat matag malokasoon kung mo nga ginahatagaan na sila sa report, no? Sa aton ng local finance committee, monthly pag-ali na.
0: Mm.
1: Eh, so in other words, updated na sila yung kuntani. O galing, we requestion na natin, pangabayong pa na natin sa ila. Amo na niyang kaunggan sa aton ng resolusyon.
0: Mm-hmm. Oh, okay. Kaya
1: pwede kita kapangabay sa mga projects nga ongoing. Ilabi na gid ang mga wawin na tapos kag mga nakatinggang ang mga projects. Ugaling, tigin kung gagita sila nila, gusto lang nga nila. Nga ang local finance committee lang yan ang ma-report sa aton para may balaan naton kung pila pa ang balanse, kag pila pa ang pwede naton utangon.
0: Pero ari pag i-counselor, sa simple kaglaktod nga istorya, wala tayo kabalo subong kung pilagid ang total nga kautangan sang Bacolod.
1: Balanse, correct.
0: Wala gid.
1: Kung pila pa ang balanse nga kautangan sang Bacolod, amo na kun nga, amo hindi pangabay nila.
0: Mm.
1: So, para may baluan nila kung pila pa ang credit limit available para sa ila, kag pila pa pwede natin utangon sa liwat.
0: Mm.
1: Dugang.
0: Ti si councilor, si Congressman Albi, is si helping you seek out sa mga documents parte sini.
1: Well, ang aton nga resolution for Niscafe man sa opisina ni Congressman Albi Pinites.
0: Was there any response, councilor? May response so far from him, wala?
1: Wala.
0: Uy. Hello.
1: Pero wala siya na aprobahan eh.
0: Oo. Sinungal. Oo.
1: Punto kay Wayne lagi dinigin. Why gan isa na may nag-second?
0: Sino ang ngalan sang gapaninlo banyo da sa NGC, sir?
1: Wala ko, sir, kabalo.
0: Hindi kay basi, na... basi siya kabalo bala, mangkuton tabi. Diba? I mean, if no one at City Hall knows exactly kung pila ang aton utang or ang aton balansi, isn't that kind of alarming?
1: Yes, correct. Correct.
0: Diba? So, I mean,
1: dapat, yes, correct. Amo na rason ko nga dapat i-verify kiti ni naton. Not just coming from the internal recording, kundi from the external independent verification, amo ini paagi sa kuwa.
0: Correct.
1: Nang wala balaya sang wala balaya sa interference, kiti di ka nakita soon nga ikaw mismo ang talatapan mo si mismo ang mag-verify sa imo kaugalingon, kundi daw ka si Kwawe.
0: Amo gani. Sige lang. But anyway, sa palabuton ng mga inadlaw, i-follow through ko ang ining istorya, Councilor. In the meantime, yes, Councilor June, salamat, kid.
1: Pagkabaton, sir, sa ining comprehensive review sa ining mga departamento, tagahanta ka sang kopya.
0: Liho ko, Councilor. Sir, salamat, kid.
1: Salamat, sir, soon sa inyo tanan-tanan mayong gabi.
0: Good night, good luck. Lorga Vista. Si Councilor Wilson Jun Gamboa Jr., parte sa utang sang Dakbanwa. Ti ini is something for us to be concerned about. Balikan ta ini nga mga issue sa parabuton nga mga edisyon sang Larga Vista. Balik kita pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. T3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso? Mag T3 Bio ka ang T3 Bio. Uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. T3 Bio. T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
2: ako, tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Ako na yan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako subag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang HDL Cholesterol Friendly Scavenger. Ngarga pang lugayawan sa bloodstream. Agod pang uhaon ang mga makahalalit ng LDL Cholesterol. Ang bad cholesterol. Nagatapik sa kaugatan ng kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas ng level sang LDL. Nagapasaka tiyansa ng ikaw atakihon sa korason. Tungod sang blood clotting. Nagaforma sa kaugatan.
11: Dr. Pinoy.
10: Squalene Capsule. May omega-3 fatty acids. Nagabulig pasaka sang HDL level. Para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
11: Dr. Pinoy.
10: Squalene Capsule. Masaliga, santo pa.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
12: Ka! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
2: KK5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista! Larga Vista!
0: Sambaya kay pakita ko sa inyo dugay-dugay ang kahoy nga nagatakang-takang, pero ang tesina, hindi tagid pagkalimtan ang DTX 500. Amo ini ang kapsula nga nagauli sang baterya sa inyo cellula nga ginakawat sang free radical. Sinablang latak nga nagapatuktok sa inyo cellula, ginakawat ina ang baterya, electron to be specific, sa inyo cellula. Pero kung mag-inom ka mo DTX 500, nga duro ang antioxidants, ang imoon sang antioxidant, iuli yan na ang baterya. So kung mauli ang baterya nga ginkawat sa imo cellula, hindi magtuktok ang imo lawas. So hindi ginpakalimtan, DTX 500 kargado sang antioxidants, gikan sa disugard sugarcane extract, kag subong man sa dahon amargoso.
17: Larga Vista.
0: And of course, ang D3 Bio, amo niya ang gapaalam sa immune system mo. Amo ni ang professor sang imo immune system tungod kay ginapakilala sa imo lawas kung sinong malain kag sinong maayo nga bakterya sa lawas mo. Kung malain, ti natural targeton ina. Kumuduro sang extra virgin coconut oil ang D3 Bio nga ginkuha sa gata pinaagi sa cold pressed method. Tungod sini, duro ang medium chain triglycerides nga ginagamit sang lawas agud patyon ang kagaw, virus, fungus o kon bakterya man. Gani ni pagkalimtan ang Janwick sang lawas, ang profesor sang imo immune system, ang D3 Bio.
17: Larga.
0: Ari kadtuan ko. Ikaduwa nga video, mapati ka mo sa indi, may kugita nga nagapanirador sa dalom tubig. Paano? Ari lang tawa niyo blao.
18: An octopus has no bones, no hands, no reason to throw. This one just picked a target. She loads shells into her arms and fires them with a jet of water. In a fight, 1 in 3 lands, which puts her on a list with almost no other animal. Ones that throw at each other on purpose. One female hit the same male 5 times in a single afternoon. He'd been trying to mate with her. By the end, he was ducking before she even let go. He never threw back, and he never stopped trying.
0: No, kaluoy. Kita nyo to? Ang pugita gali, kumo kay may jet na sila. Magambal ka jet, amuni. Kita ka muni sang dasig ng mga barko sang ulihe. Inabalang may jet stream siya. Ginasuyop ang tubig kag ginapagwa. Amuna ang pugita. Amunang ilang propulsion system. Ang pamaagi sang pugita para madasig nga makalangoy amo ina, suyupon ang tubig kag ibuga. So jet stream nga ginatawag. Ang ginahimo sang isa ka klase pugita, natural sa idalom sang dagat, ginasuyop ya ang tubig, dispues may ara siya ginatulon o ginahigop nga bato o kunsyel. Kagamo nang ibugaya, tikaluoy to sang isaho, lalaki, hindi siya type sang bayi. Siya makasta kasakon, hindi ta kaya type. Ginbugahan niya bato kag mga shell. Di ay kaluoy sang laki. Anyway, luoy no? Anyway, amo na ang parte sa pugita.
17: Larga,
0: ari katapusan, no ah. Ang kahoy nga gatakang-takang, lantawabla, believe me, may ara, ara.
19: ¿Sabías que existe un árbol que puede caminar? Aunque no lo creas, habita en las selvas de Sudamérica. Esta es la palmera Socratea exorrhiza. Sorprendentemente, este árbol desarrolla raíces aéreas que funcionan como patas, desplazándose lentamente hacia la luz cuando la necesita. Y puede moverse hasta 20 metros al año.
0: ¡Hala! ¿Kita nyo to? Isa ka klase sang kahoy, dito sa South America. Ang lain kayong nakuha ko nga video, gali, Espanyol. Oh, tiprodo, hindi na ko mayo maghabla Espanyol eh. Ke kahuya, lakata. Amayaway ko balo. Joke lang na ah. Anyway, isa ato kadaw katulad sang mangrove. Bakhaw bala, lagba ang iya ugate. Pero, ang ginahimo sini nga kahoy, kay gapangita siya sang butlak sang adlaw. Kinanglan sang kahoy eh. Ang adlaw para mabuhi siya. So may kahoy nga daw bakhaw ang iya itsura nga ginagamit niya ang iya ugat para amat-amat siya magtakang-takang pakadto sa butlak sang adlaw, sa silak sang adlaw. So amo to, kahoy nga nagalakang-takang.
17: Larga,
0: I told you, hindi inialaw-glahog ang akon eh. Kay diri sa makihibalo, makatalanhaga nga mga ihibalo, mga siyensya iniya. scientific fact, hindi niya inaswang, hindi niya murto ang aton ginaistoryahan. Kay man ang tuyo sang sininga para tuntunan kung nagakaon ang inyo komentarista sang kanse nga may utok, te kundi ibahin ko man sa inyo. Hindi na yung pwede nga ako lang nakabalo, di ginapaambit ko na sa inyo. So amuyad to ang aton makihibalo. Lamigas ang kinaalam, dere sa Larga Vista.
17: Larga
0: Gina
17: Vista.
0: Purano mayang gabi, akon isuggest ko Gina, kung mag-greet ka, isa lang palihog. Hindi tapag-spam ang comment section para matagan chance ang tanan palihog ha, to everyone. Kung mag-greet ka mo palihog lang para mahatagan chance ang tanan, tag-isa lang ka-comment palihog. Kaya ako lang nang mapasunod. Ramon Bernal, Mira Gagnaw, Alejandro Villahermosa Jr., Julius Arnado, Edison Torres. Shout out lang ko no kay Selson, Veronica, Leslie, Lovely, kag Emeline Pahilona. Okay. Rowell Sason. Okay. Olonga po. Anyway, salamat gid ha. Salamat gid. Jesmil Nano ini. O paring Fred, mayang gabi. Okay, all right. Girlie Simbrano, mayang gabi. Leonardo Sevilla, Melissa Gador, Boy Ferraris, mayang gabi, Migo Jules. Salamat, kid. Juliet Mutas, Kabankalan. John Emmanuel, Sir, ang Comelec, private o government? Kaysa Miranda, sakop sa inigran private kuno nga wala ni sila pag disqualified kakapatid na Julio Sao, nano ini. Anong ginamin niya man? John Emmanuel, iyan na yung kagobyerno ang COMELEC. So, di mudo, public office ina. No? Anyway, anong pwede ba lang mag-promote kagawad? Hindi ko kainchende, John Emmanuel, i-verify ko pa ni ang imo claim. No? Kasi largely unverified pa ini. Anyway, John Emmanuel, thank you, gid. Rosana Granzo, April Gomez. Shout out ko na kay Joven Mihay, George Sildora, Johnny Ritita, Rosana Granzo, o tapos na ini. Gina Purano uli. Okay. Pasensya gid Gina, palihog tag isa-isa lang kita magbutang sang comment para magaan chance ang tanan.
17: Lorga Vista.
0: Wain ako tiyempo, first edition, first episode. Karon nga simana, Sunday night. Dire sa Larga Vista. Sa ngalan sa amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. With K5 Adrian Gantalao on the technical side. And Remuel Alcantara. Julius Maraveres, salamat. Good night.
17: Larga Vista. K5 News FM.
20: D3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagkigulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
17: Ang alkaline ng vitamin C!
21: Ako galing si Ariel, nagkanto si Lekis ang nagligad, sikisakit kaya katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 adlaw, ula ang sakit. It's a ang akong tutunalamat sa Maricy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics, naging updan sang prebiote. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana ko, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
22: Extend food supplement for men.
23: May maka, kag lavo waska,
24: nga nagapataas ang enerhiya,
25: kag stamina sang lawas,
26: para sa mas astig
27: nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
28: K5 News FM.
29: News FM.
30: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
31: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
32: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
33: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
34: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
32: Hindi lang gani carots.
30: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
32: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
31: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
30: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
31: Kasi nga mabal ati mga flowers nga damong probiotic.
35: Mas
31: ano tayong engineer ba?
30: Maedukar ka pa.
31: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
30: Impormasyon sa ikaayong lawas.
36: Mga suki na itong atagpalabatik, pahuwayi ang inyo atay. Mag DTX 500, time to detox. Basta gani, nag-bisyo ka, nag-sinful eating ka, nag-inom ka todo, nag-garilyo ka, nag-pulaw ka, dangerous mix na sa imong health. Mag DTX 500, kag-mighty C, nami ni siya, pang-tinlo sa lawas nyo. Pang-tinlo sa dugo nyo, pang-amlig sa atay nyo, kag-pang-pahubin sa tsura nyo. Mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga blood clots? Ano ang mga risk factors nga magka blood clots ka? Kaupod na sina ka-discussion si Dr. Ramil Oy, amon CEO, with Dr. Samin Pedrosa and Sir Boy Zulweta. Dr. Ramil.
0: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan, mga informasyon sa ikaayong lawas.
36: Istoryahan ta ang pila ka mga contributing factors sa pagtuhaw sang delikado nga blood clots o kun ining nagbilog na dugo nga nagporma sa sulod sang imong ugat kag may potential nga magbara sa imong utok kag magagmay nga mga ugat sang imong lungs kag heart.
0: Tuli Sir JP, kadamo sa mga risk factors sa pagporma sang blood clots, ini amo ang mga chronic health condition kaangay sang diabetes. Take note ha, may mga diabetes da kag arterial fibrillation o regular nga mga heartbeat. Subong man Sir GP ang pag-inom sa iban nga mabulong kalakip na da ang mag birth control pills, lifestyle factors kag pagpanigarilyo kag sobra nga katambukon o overweight. Kag syempre kun wala kaya gainom sang DTX 500 kag Mighty C, nga simple lang ba ang sabat Sir GP? Ang diabetes kag obesity ang masarangan nga top naon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Bisan pa ang mga palaw sigarilyo sa kadamo ng mga harmful chemicals ang makuha sa kada sticks ng sigarilyo. Pero kung nag-DTX 500 ka, nag-Mighty C ka, at least maamligan ang imo selula batok sa gituag toxicity kag oxidative stress.
36: Isa man sa mga factors, Dr. Ramil, amo ang atherosclerosis sa tiun nga makakas ang plaque or fatty deposits. Nga nagtapik sa walls ng imo coronary arteries. Gatuga ini sang mataas nga cholesterol. Ini ang magaresulta sa blood clot kag magaupod sa dugo kag posible nga mabara sa mga magagmay nga alagyan sang dugo sa utok o sa kurason.
0: Dira makabulig sang dako Sir GP ang aton power duo. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C bangod ginatapna sini ang pagporma sa mga plaque or fatty deposit sa lining sang arteries. Ang oxidation of LDL ang rason kun nga nagaporma ang ito ang mga plaques. Wala sang oxidation nga matabo kun palainom ka DTX 500, kun palainom ka Mighty C or Pure C, kun palakaon ka gulay kag prutas adlaw-adlaw kag siyempre, labi na kung adlaw-adlaw ka nagainom, kag hindi lang kung saan o lang gusto mo. Ang iba-iba mo, may damo ka na plaque, amo pa pag-inom. Dapat ya, before pa nga nagka-plaque, inom ka na daan.
36: Ang iba, inom subong, daso hindi naman.
0: Namuna, ang diabetes or GP ang nag-apekto sa dugo, gani prone ini sa clotting. Suno sa American Heart Association, 80% sa may mga diabetes ang may mataas nga risgo nga mapatay bangod sa clot-related condition. Kangay sang stroke, kag heart attack. Kun ikaw nga diabetesun, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, hindi ka gidya pag diabetesun, no? Hindi magtaas yung mga blood sugar. Ginapanubo sang DTX 500 ang imo blood sugar levels. Ang DTX 500 ang may charantin nga nagamimik sang function sa insulin. Ang pagpungko sang malawig Sir GP makakos man sang gituag blood pooling sa tiil. Ini ang pwede nga magresulta sa DVT o deep vein thrombosis. Kung di malason kasi ni ang blood clots ang posible nga magtravel kag magbara sa imong nga baga kag ina ang ginatawag nga pulmonary embolism. Kung lawig nga pungko sa office ang imo trabaho o galia ang pagtindog lakat-lakat every 30 minutes. Agod nga maka-circulate ang imo dugo sang maayo kag maka-relax ang imo kaugatan sa tiil. Pinakadami gid inom gid DTX 500 kag Mighty C kay dako gid ang mabulig sini sa imo nga sedentary lifestyle.
36: Ang pagpanigarilyo dok isa man ka sa mga posible nga maguba gali sa lining sang kaugatan ko sing blood clots.
0: Amo na gani permita di ginahambal may ibakal ka gani sigarilyo nga makapatay sa imo kag makahalit sa tupad mo. Why not nga hindi ka magbakal DTX 500 kag Mighty C? Wala ya budget. Nami pa, damo pa budget sa sigarilyo. Dari kaya sa DTX 500, kapalawig ka buhay mo, why kaya ka budget? Amo na nga, hindi na maghulat pa nga madamid sa imo kaugatan. Hindi na maghulat nga magka-blood clots ka, kay dako ina nga problema ka, posible nga ikamatay mo. Mag-DTX 500, mag-Mighty C, mag-Pure C, samtang timprano pa, kagkaya pa, nga matap na ang mga fatty deposits sa imo nga mga kaugatan. Samtang wala ka pa diabetes, kag samtang healthy ka pa, determine na mo balik-balik. Nga inom gid DTX 500, inom Mighty C or Pure C, para masalbar ang imo kabuhi, kag maglawig ang imo kabuhi.
2: DTX 500!
4: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag-DTX 500 na!
4: Masamihin ka palatian?
2: I-DTX 500 muna!
4: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka!
4: Mag-DTX 500!
2: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura!
4: DTX 500!
2: DTX 500!
10: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500!
11: Informasyon sa ikayong
5: lawas.
36: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga paginom sang DTX 500 kag mighty siya, bimo amo lang to. Ari pa, ang flavonoids, ang isa sa mga super antioxidant nga ara sa desugared sugarcane extract, nga isa sa mga main ingredients sang DTX 500. Flavonoids ang tawag sa grupo sa mga plant metabolites nga nagahatag sang health benefits paagi sa cell signaling pathways kag antioxidant effect. Ang flavonoids amo ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 ka mga carbon atoms kag ini ang water soluble. Gani, perfect ini sa ipares sa mighty sea nga isa man ka water soluble. That's why power duo sila. Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500 kag alkaline nga vitamin C sang mighty sea, indi ka gidya ma stroke. Indi ka magkabalatian sa korason. Indi ka dali magtigulang. Indi ka magka fatty liver. Indi ka magka diabetes. Healthy ang heart mo, ang kidney mo, ang lungs mo, ang pancreas mo, ang atay mo. So kung gusto mo healthy nga lawas kag lawig nga kabuhi, simple lang mag DTX 500 or Mighty C kag Pure C kada adlaw.
0: Ti, kung palainom ka DTX 500 kag Mighty C, layo sa imo ang dysmenorrhea. Actually duha ang dysmenorrhea, primary dysmenorrhea kag secondary dysmenorrhea. Mostly ang primary dysmenorrhea mo ang pagsakit sang puson before or during menstruation. Apang kon ang sakit nagtuo later in life, nablang tag 30 na imo edad sir GP, or 28 late 20s or 30 na, even 40s ga sakit pagyapon puson, ang tawag sina is secondary dysmenorrhea, meaning may underlying causes o kon iban pa nga problema sa imo nga pelvic organs. Amo ni bi ang pag-ang nagakatabo kung wala kaya gainom DTX 500 kag Mighty C. Kay kulang ka sa antioxidants, kay permi mo ginakaon na chocolate, kape, inom kape, mga gatas, mga karne, ti kulang ka antioxidants, wala ka gainom DTX 500 kag Mighty C. Nagatuhaw ang gitawag oxidative stress sa uterine cells bago pa man mag-abot ang menstruation. Ini ang nagarelease ang gitawag prostaglandin hormone nga nagatrigger sang painful contraction sang uterus kag nagakus man sang gitawag inflammation. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C sa Dadlaw Sir GP, makakorek sa mga abnormalities kaangay sang gitawag painful menstruation sa mga babay. Madamo nga mga research nga nagpamutuod nga ang oxidative stress ang isa sa mga nagatugas ang problema sa reproductive organs sa mga babay. Kaangay sa mga premenstrual syndrome o kon PMS, kon may ara ka endometriosis, pwede na kasikit-sakit Sir GP, fibroids, no, mga mayuma, pelvic inflammatory disease, adenomyosis, kag cervical stenosis, hindi na mag-anto sa sakit sang puson. Subong palang bulnga na inumina sang taas-taas nga antioxidants. Permi na mo ginabalik-balik. Inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw.
6: Kag madamo nga mga tao Sir GP ang wala nakibalo nga sila ang may high blood pressure.
0: Oo. No?
6: Sunod sa mga pagtuon gani, isa sa tatlo ka
0: 30%
6: ang tabo. May ara sang high blood pressure nga wala
0: wala kabalo.
6: Nga mataas na gali ang presyon sa ilayang dugo, no? Amo na nga bisan wala pa sang may ginabatyag, regular gid nga magkadto sa sentro kag magpa-check up sang inyo blood pressure, no, sa clinic libreng check up da kadto lang, no. So mag-DTX sa 500 kag Mighty C, no, ini ang may mataas nga antioxidant, no, nga nagapugong sa pagporma sang fatty deposit sa sulod sang inyo nga mga kaugatan, no. Mag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C kada aga, kada gabi, agud ang stroke, sakit sa korason kag sakit sa atay ang malikawan.
7: Do you know that Filipinos have the highest tendency to have high blood pressure compared to other racial or ethnic minority population? Siguro because of sa diet na, no?
0: Palakaon, parat.
7: Palataon, tamis, asin.
0: Oh, parat.
7: Parat, no? Palaugtas, nakaon-kanon. Palaugtas stress, no? Ha, permi lang may problema. Amo ni tanan-tanan contributing factors ni, pero sa bilog ng kalibutan I think it's the African Americans gid ang pinaka highest, no. Nearly half of them has hypertension gid because wala sila antioxidant, wala sila ga DTX 500.
0: Ga ka high blood sir boy tungod kay pigado.
7: Pigado.
0: Wala man kay wala ka man iban sudan, ga kao ka kanon, sudan ka tuyo.
7: Patis.
0: Mantika.
7: Mantika.
0: High blood is.
7: So, sabi mo kiway ka kaon baboy. Libre ka na sa high blood. Gali, ang ginakaon mo nga
0: uga.
7: Asin,
0: uga.
7: Precursor man, uga, ginamos, no? Ini, kung damo ka asin sa lawas, what sodium does in your body is it reabsorbs water. And if you have more water in your blood volume increases. Gadamo ang dugo mo, magtaas ang blood volume mo, hypertension. So, of course, gatagagagwa man gapon. So, kanan-lan po tiktahan tang aton ugat, ha? Kanan-lan maka DTX 500 ka adlaw-adlaw, palayo ka sa high blood, lalo na kung bisyuhan ka. Hmm. Dapat kabalo ka magbawi, mag-DTX 500, kag mag-Mighty C adlaw-adlaw, para layo sa high blood.
1: DTX 500! Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extra, ngabugana sa charantine, nga magkabulig sa pagpanubo bo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na. DTX 500.
3: Yan na mag-asok.
5: Ang imong sugar sa una, pila man?
3: 300.
5: Kanun saan makang nag-start o DTX 500?
3: Magduha pa kasi man na.
5: Yung sabi niyong pag-inom?
3: Muntag o happy eh.
5: Kapila naman sugar ni mo ron?
3: 126 na lang.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mapalit sa mga butika.
11: Para sa libre nga check-up, bisita halang
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Yuna Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
17: Iloilo City.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Roa City.
16: Atubang sa PLDT. McKinley Street,
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Calibo, Refentor Building,
17: Osmeña Avenue,
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: San Jose Antique,
16: Wantiong Building,
17: Barangay 8 Bagumbayan,
16: fronting kay San Mall,
17: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
16: Kulasi,
17: National Highway,
16: kilid sang LBC,
17: Clinica de Alternativo Medicina,
16: Kabangkalan Branch,
17: located at ACM Building,
16: Texas Street,
17: Corner Bread Box,
16: Kabangkalan Public Market,
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Sagay City,
17: Radyo Bandera Compound,
16: likod sang Pag-ibig Office.
17: And
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Bacolod City,
16: Ernai Street,
17: fronting Paglaum Sports Complex.
18: Informasyon sa ikaayong lawas.
5: Namiyako to sa ngambal ni Sir Boy, dapat kabalo ka magbawi.
0: Mm-hmm.
5: Bawian na ng mga inadlaw nga baho kay ilok, mm-hmm. baho nga lawas, Sir Boy. Paano bawion?
0: Maligo, maligo adlaw-adlaw.
5: Maligo adlaw-adlaw.
0: Kung kaya ganit, two times a day, pwede gid. No?
5: Maligo adlaw-adlaw.
0: Maligo adlaw-adlaw, gamit ang DTX 500 Beauty Soap.
5: Oy, Beauty Soap. Diyos ko, kampiyon.
0: DTX because Beauty DTX 500 soap. Beauty Soap, damo katama ingredients, sir. Wigin pa damo mm-hmm. naton, no? Wala namin ito gabaligya sa, no, sa isa ka, no, sa isa kabon. Ma-DTX Beauty Soap namin. Kay, siyempre lang yung gigi upgraded na yan.
5: Oo. Oh. Mm. May guava extract, mm. may papin, may de-sugared sugar. Ano pa pang yun? May puno ampalaya extract. Ini tanan-tanan nga mga natural nga ingrediente amuni ang gapanami gapa healthy sa imo skin. Kung healthy ang imo skin, layo ka sa masakit. Because remember, your skin is your body armor. Mm. Hindi makasulod mga insekto, hindi makasulod mga infection, intact kag healthy ang imo skin. Mag DTX Beauty Soap ka na. Beauty ka na, na detox ka pa.
0: Wow. Kag syempre hindi paglipatan. Hindi ganyan magwas balay kung dili maka nos-nos. Nos-nos ganyan.
7: Swipe-swipe.
0: Maka-swipe. Hindi maka-swipe sang. Siyempre, Clinica Diofresh. Ang Clinica Diofresh, manami nga pang swipe sa imong ilok para magputi kag malayo sa baho. Hindi ka mahuya, Sir Boy. Kag hindi mahuyaan man ang upod mo.
7: Ha? Ang muna importante na.
6: Ah, ito. Ah, puti gid.
7: Ha? Puti gigikon ito, hindi mo na makakasang imo maskara.
5: Oh, no? Itok.
7: Kalanlan na ka. Clinica Diofresh with BCO gives you 48 hours of underarm freshness kung ang imo deodorant Clinica Diofresh. Pero kung aga nami gidya nga mga pika. Pero ang kape kung sobra lain, ani ini
0: dapat nga kape, healthy coffee.
7: Healthy coffee dapat. Mm. Dapat DTX coffee mix. Ang kape, nga habang kapataas ang imo metabolismo, may gahugas, may gatinlo sang imo selula. That's why,
0: may antioxidant
7: may
0: ka pa.
7: May antioxidant. Puno sang antioxidant, ga-detox ang imo selula. Kung ang imo kape, DTX coffee mix, Dr. Camille.
0: DTX coffee mix, the best na ang mga kape nga inyo gamiton because healthy ang ingredients niya. Imagine lang, may ampalaya, may de-sugared sugar cane, kag iban pa, chia seeds, may arada. Pero, kung gusto ka mga pisang nami nga kape, premium nga kape, DTX premium. Nami ni sa may mga degenerative stage, grabe nga diabetes, tungod kay ang iyang sugar is stevia. Aside sina, damo siya nga mga ingredients, sir boy, nga nami katama, nga may ara siya anti-carcinogenic substances like Ganoderma mushroom. So, siyempre, DTX Premium, the best na siya. Especially kung ikaw nagainom sang Ditribayo, takaan ka kay di ka gusto sang soft gel sang Ditribayo, pugaa with DTX Premium, may ara ka na bulletproof coffee. Kag, siyempre, nami ang style, sir boy.
5: Correct, no? May nagpamangkot. Ang Ganoderma ni, amo ni ang ara sa inyo, DTX Premium Coffee? Yes!
7: Yes!
5: Ang ambalya, ay! Tag-shin ang sachet, no? Hindi. Ang amon niya, tag-17 lang niya. 18 lang ang sachet, no? Mag-DTX Premium Coffee ka. Enjoy the benefits of ergotinin, of DSE, and of course, kung pugaan mo pag-eat sa duwa ka, D3Bio, protektado ka na sa virus, bacteria, and fungi, protektado ka pa sa free radicals, kag-oxidative stress, nga kapatigulang, kagaguba sa imong selula. Mag-DTX Premium Bulletproof Coffee ka na. Pero kung gusto kaya mamagnami ang imo blood flow, kag magnami man ang blood flow sa partner mo, mag-extend ka na. Sa Sir GP, ang official food supplement ni Engineer Albao. Oh. Ha? Kimahilig si Sir Engineer Albao maglibot. Maglibot kag magserbisyo. Kikalanlan buhay ang dugo. Kalanlan naka-extend. Food supplement, may klava, may klavowaska.
0: Ang ginasunod ko kay Engineer Albao, ang kanang gapamassage once a week or twice a week. DTX liniment ang pwede nyo nga gamiton.
5: Gahubin ka kung masaihon ka, kag naka-extend ka. No? Amunin ka pat ang kombinasyon.
7: Bantayan ang pag-abot sa inyong mga lugar. Sining DTX soap, beauty soap.
0: DTX liniment.
5: Liniment.
0: Wala na may gabaligya sa isa ka, ano namon, ka balanyos, kay ginakopya.
9: Ah, oo. Ginapiki ito sa GP.
0: Ginapiki. May gagawa nga Jill. Ginaligwa nga liniment. Inano na lang man. Basi dugay-dugay may magawa man nga DTX herbal oil.
7: Hindi ko mong pati magamba sila nga produkto ni Dr. Ramil Oy ha. DTX na gid lang.
0: Oh, DTX na tayo subong.
7: DTX na tayo subong.
5: So sa mga suki na mo sa habon, kag sa oil, ang habon na mo subong, DTX Beauty Soap na. DTX 500 Beauty Soap, ang amon liniment, DTX liniment na. Ha? So, amon man na sa Japon, ginpa-kampiyon pa gid. So, amon na lang inyong pagbaklon na, Sir JP.
7: Alright.
12: D3Bio. Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
14: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
15: Pamakal sa mga butika.
14: D3Bio.
7: Paano makabulig si D3Bio sa athlete's foot? Sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
5: Thank you, Sir JP. So, subong adlaw ton anta, paano bala si Klinika D3Bio makabulig si imo kontra alipunga?
0: Kung may hyperhidrosis ka, nablang gabasa imo TLC Sir Boy, gakuan man mo, gabalhas man tiil natin mo, dako chance ni mo nga magkakuan ka, magkalipunga ka, or magbaho imo tiil. Ang isa sa mga kabangdanan sa baho tiil, ti allergy, kung may ara ka bacterial infection sa tiil, may ara ka ining gituwag occasionally psoriasis, ti ang medium chain fatty acid nga makita mo sa D3Bio, or ining extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio, ti natural fungicide sa Sir Boy.
5: Anti-fungi.
0: Pero ang suggest na ito, labhi man inyo kung ano inyo sa patos. Sa ano pang inom mo da, pahid mo da sa ano, sa D3Bio sa imutiil, inom D3Bio, ti way labalaba imo ano, imo sa patos. Painitan mo, labahan mo, kagpainitan, makabulig na siya. Ti ang klinika D3Bio, Sir Boy, ginagamit na ito na topically. Both ha, inomon mo, kag pwede mo ipahid. Kung may ara ka na athlete's foot, no? Or ginatawag na alupunga. Ining athlete's foot, Sir Boy, siyempre kabalo naman ta, fungal, no? Daw ala ringworm, no? Infection is siya caused by fungi. So, gakatambo lang ni sa mga wala laba nga sapatos, nga nabasa. Ang lain kung may diabetes kaya eh. Lala agad yan. Weak imo immune system. Pero kung nakaditribayo ka, mabakod immune system, dali maumpawan imo athlete's foot. So sa mga ginikanan da, ng may mga kabataan, adlaw-adlaw pa inumang kabataan sang ditribayo para layo sa athlete's foot, mas nami pagid kong pahidan ang ilang mga tiil sang ditribayo. Ibutang laas topical ointment, Sir Boy, ang aton nga ditribayo.
9: Yes, so luwas nga ginabulad naton ang aton spato sa init, Sir Boy, bago tapos naton soksok, no? Kadadlaw ilis kit sang midjas, no?
5: Oh,
9: so
5: correct.
9: Ano bala ang ara sa ditribayo, no, nga makabulong sang alipunga, no? Ang D3 ba mayra sang lauric acid kag caprylic acid, no? Isa ka duha ka klase sang medium chain triglyceride nga specialist gyud sir boy sa pagpatay sang fungus o kun fungi nga kabangdanan sang athlete's foot o kun pagbaho sang aton nga tiil, no? Kag ang D3bio makabulig gid sir boy nga magpatay sina nga fungi, mm-hmm, no? Once nga gina-apply naton topically sa aton nga tiil, no? So a good malikawan naton ina sir boy, especially kun nagabalas ang tiil naton at hindi na paghulaton nga magka-athlete's foot ka pa, butangin na sang klinika D3bio ang imong nga tiil para malikawan ang athlete's foot, ang ringworm, ang yeast infection. Kag luwasin na sir boy ang D3bio, klinika D3bio, mayra sang gallic acid, isa ka antioxidant, no, nga makita naton sa extra virgin coconut oil nga amo ginaya ang nagapatay sang fungi sir boy. Sa una sir boy madre kakao tapos butangan sang gata sang lubi,
5: oy kampyon,
9: ginabulong na sa katol, no, uh-huh. So ining D3bio, no, natural, no, way kagi init nga nami gidya sir boy nga makapatay sang ginatawag kagaw kon fungi nga kabagdanan sang athlete's foot.
5: Correct, Doc Sam, no, kadlaw ko asa panahon namo ni Sir JP, mm-hmm, kamahal magbakal midyas, mm-hmm, mahal gidya subong yang midyas may kabakal kaya limashin, so sunay ya magbakal ka midyas na nagbakal ka sapatos, no, uh-huh. That's why
0: ako wala gi ko midyas midyas sir boy kay way ko inog bakal
9: gachinila sa si Doc.
5: So sabong pindin sa kapatid yung pakto ni Sanggit Jansan. Anyway, amon ni ang ano, proper foot hygiene, no? Tanawon, tagit per me, ang aton ti lalo na nagkato sa uba, as nagkato sa baha, may hydrosis ka, gabi, magbalasin mo tiil, tanawon mo git per me, para layo ka sa athlete's foot, no? Kag nugay, panghulam sa patos sa iban, mm-hmm, ha? Lalo na sa mga tao nga ginulaman mo, mm-hmm, gaubra adlaw-adlaw ya galakat sa dalan, kay most likely base may ara siya sa ginatawag nga athlete's foot, no. Ang nami iya sa klinika D3bio kay kung may athlete's foot ka, ginpatayan ng yeast infection or fungi infection nga gakosin na, gina-help niya palawas mo repair sang imopilas caused by your alipunga. Paano? Si Klinika D3bio ginapadamo ang collagen production sang lawas mo. Ang ginatawag nga pepsin soluble collagen gadamo ini tungod sang medium chain triglycerides nga sa Klinika D3bio. Ano ang ginaubra sini? Kung nami ang imo collagen production, nami ang pag hilom sang imo suga, sang imo pilas, nami pag-heal sang imo pilas, no, dali magpali ang imo pilas kung damo collagen kiga tumal ka permi sang imo klinika D3bio. So kung ikaw may athlete's foot o may mga pilas-pilas nga ara sa imo skin, tilawan nyo, pusa ka mo sang isa ka klinika D3bio and apply it topically to your wounds, no, after cleaning it, makita nyo kung ano ka baskog sang klinika D3bio, taken orally or applied topically. Klinika D3bio will help you hindi lang sa trangkaso ubos ipon kagilanat ikaw ginaamblingan abyan pati sa imo pilas pati sa bawot diil mo ara si Klinika D3bio.
15: D3bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus kag mikrobyo. Ang D3bio kana, ang D3bio uno sang lauric acid nagginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3bio adlaw-adlaw. D3bio, D3bio with Physio.
19: Ako si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
15: D3bio, ang D3bio yung may Physio, ang Physio yung may D3. Malakas mga butika, may DC, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi gid ko makakaunt sang sakto pero may lang ko gasuka, ginpainom ko sang may PC sang akon mama buntag kagabi subong nagnami na akon pamatya itibugit katama.
15: May DC, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nang lunch, ako nga ubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid, pagpabaskog sa lawas.
15: Mighty C, mapalit sa mga butika.
22: Informasyon sa ikaayong lawas.
36: Iktata sa dugang ang mga benefits nga mahatag sang D3bio sa imo pag-inom sini adlaw-adlaw, Dr. Mel.
0: Rhodopsin. Ang rhodopsin isa ka protina nga aras mata nimo nga makakita ka biskan dulom, sir boy. Ang rhodopsin, isa da sa component is vitamin A. So ang vitamin A, hindi na iya maabsorb kung hindi ka pala inom di tribayo, sir boy.
7: Mm-hmm.
0: So meaning pa, kung pala inom ka di tribayo, mas the best nga makabulig ang di tribayo sa absorption sining vitamin A. Kagato mm-hmm. na balaan, ngang vitamin A, ga-play ni siya sa crucial role sa imo nga gituwag clear cornea, which is the outside covering sa imo mata. Kag ang nakanami pagid, siyempre ang vitamin A, isa na sa mga kinahanglan para magnami ang imo nga immune system. Hindi na ma-absorb kung di ka pala inom di tribayo. Kag ang vitamin A, kinahanglan na para sa imo mga tulaan. Hindi magnami imo tulaan, hindi magbakod imo tulaan kung wala ang vitamin A. Hindi man ma-absorb ang vitamin A kung hindi ka pala inom di tribayo. Inaan na ka nami sang pala inom ka di tribayo. Kaya nga man, hapos ma-absorb ang vitamin A, damo ang mabuligan niya.
7: Sir JP?
36: Abi mo, kung nga ang tao gihikog, damo.
7: Uh-huh.
36: Depression,
7: uh-huh.
36: problema, no pa, kulang tulog, Judith. Ini tanan, Judith. Pwede naman ni gani, Sir Boy, masolusyonan mo. Kung ga-magnesium ka.
7: Uh-huh.
36: Pero may ginambali, Dr. Ramil, ang pag-importante sa magnesium, pero abi nyo, ang magnesium kung wala di tribayo, wala pulos.
7: Mm.
36: Kaya hindi mo ma-

0: Sang vitamin D coming again from the sun naman, no?
1: Kut po silingon, Sir Boy, kung D3, kulang gid no?
0: Kung kulang.
1: Minano pa
0: na may ara, gid may upod gid siya, nga MCTs, nga ara sa klinika D3 Bio. Kung nami ang imo vitamin D3 absorption, kampiyon ang imo mga tulaan. Kung kampiyon ang imo mga tulaan, most likely, kampiyon man ang health sa imo bone marrow, nga tagahimo sa imo mga soldado, sa imo lawas. That's why, kampiyon ang immune system mo kung ikaw pian may katumasang klinika D3 Bio. But ang pinakanami, gidya, kay ang klinika D3 Bio, even though ginapakampiyon niya ang performance sa imo immune system, wala yan ni ginapaobra sang sakto kay nga siya mismo ang maprotekta na kontra sa imo sa mga pathogens, even internal threats like cancer, metabolic syndromes. Ini tanan-tanan, protektahan ka ni Klinika D3 Bio. So for your 14 pesos a day or even for your 28 pesos a day, kidoblihon mo adlaw-adlaw, tanan-tanan ini nga benepisyo makuha mo sa Klinika D3 Bio. That's why abyan nag-ayo ka sa imo trangkaso, kagilanat, kag sa imo ubo. This is the reason why Klinika D3 Bio has healed, has helped a lot of Filipinos na. So kung ikaw may problema sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, mag-Klinika D3 Bio ka na.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: K5 News FM.
5: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigod, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's ang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
12: Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Biotic.
4: Clinics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we got 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Welcome na sa ating program, mga ka-K5, The Tonight Show with Jerry and J. Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, na nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, nga gusto kini palabot kay J. Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung naman na klase problema nga nagatublagid sa inyong balatsyagon, nagapabuga sa inyong pang balatsyagon, nagapagumun sa inyong mga paminsaron, itawag na o i-text na subong gabi sa ating hotline, sa ating smart number 0928-611-2263, kaya sa ating globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinyon o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton balibot, sa liwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263 kay sa ating globe number 0927-448-940. September 6, 2026, it's a Sunday evening, mga ka-K5. Kagari na siya, ang ginahulat natin every night, J. Lolo. Good evening, Lo.
1: Good evening. Thank you, gin salamat gin sa imo, Jirali. Mga ka-K5, thank you, gin gagmayong gabi sa inyo tanan. Bermat na September 6. Dugay-dugay mabatian na nato sa kanginan ang mga Christmas songs. Kag ginakulbaan na ang kalabanan ng mga maninoy kag mga maninay. Kay nagapahatag ini sang iban sa ila sang nervyos kag kulbabla. Kay ba si magsigot anay sila siyang ihado ya kag ihatan naman. Ano naman ayan ibalibad sa mga maninoy kag sa mga maniday? Kay daw siya nagligad daw puro lang balibad nga tingbon talang na siyong tuig yado. Tingbon talang na siyong tuig yada. Di ari na. Dugay-dugay. Damo na ni maga ikis ang dalan. Birmad na. Mga ka-K5, ako naman si J. Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati good ah. Very good ah. Damo naging sumong nagainom dahil sa may bahay siyang hinigaran. Sumong man sa Lakalota. Kagdiri sa Morsha, Jirali. Damo nagigainom siyang DTX 500. Mga ka-K5, ang masakit kag balatian sarang malikawan kung aton gilang amligan ang aton lawas. Number one, pilion tagin ang mga masustansya nga pagkaon. Don't forget makaongig ta siyang utan, mga prutas. Kag siyempre, ang natural nga detoxification sa lawas naton ang pagpabalhas. Sa kada ilig siyang balhas naton, kinabuligan tang aton sistema nga maglimpyo. Ang higko, ang toxins, amogit ang sa kamayor nga rason ginatudlo nga nagagumbas ang aton sistema kay nagresulta sa masakit kag balatian. So ganit tagagid panahon ang pag-exercise. Walking-walking da. Kunaga, baladak pa ang silhig kag magpanilhig sa palibot. Paglimpyo sa silod balay da, yung galaw-galaw. Para mag-circular ang dugo na itong kagbalason kita. Kung wala ya sagbot sa palibot na, kung may sarisa ka mo daw, uyog gabla. Pag uyog mo si sarisa, damo na da yun ya ma... Damo na mataktak din nga dahong ni may siligon ka na. Kung limpyo nyo balay, tiyo pang laptak eh. Para may himuson ka, kaga para balason ka. Mga ka-K5, aton maanda. Tagaan sa panahon ang tawag naton exercise kag ang initawag naton nga mga makahatag sa atong stress, no? Likawan nato ang mga butang o mga bagay nga makahatag sa atong stress. Kaya ang stress isa nag trigger sa high blood pressure. Madamo na siyang mga balita kang ato nabatian tungod sa sobrang stress na ospital. Tungod sa sobrang stress na overfatigue. Tungod sa sobrang stress, mga kakifab, na heart attack. Tungod sa sobrang stress na stroke. Tungod sa sobrang stress. Ay, why na gana magtulog? Gamurarat ng mata. May nagatubo ng masakit kabalati ang kagalaman ng kadelikado. So as much as possible, atong gilikawan ang mga bagay o kung mga butang na makatag sa atong stress. Kag hindi gin magkalipat sa pag-inom adlaw-adlaw, ha? Sang DTX 500. Ang DTX 500 may ampalaya extra kag super antioxidant nga panakot mga kaka-K5. Nga mong inig nga nagabuligay nga para limpyuhan ang atong sistema. I-eliminar ang mga toxins nga mugid ang ginatudlo nga mayor nga rason. Isa sa mga mayor nga rason kung nga nagamasakit ka nagabalatian kita. Subong man tungod sa DTX 500, nubo ang chance na tama kaangkong kita sa diabetes. Kaya ginakontrolar niya ang atong blood sugar. Ginapanubo kung taas kiman sa level, ginabantayan niya nga ni maglapaw sa level kaya may epekto siya nga parehas gid sa insulin. DTX 500 mga ka-K5, inom kita adlaw-adlaw, ha? Nainom ng may tisi. Ati good, ha? Very good. Mayo-mayo. Mayo kagid, ha? Importanteng ugat naton. Kondisyon. Kay tungod adlaw-adlaw ginagamit sa isang lawas ta eh. Alagyan sa isang dugo, blado dala sa isang dugo. Ang aton nga ugat, kinanglan na flexible siya. Kinanglan siya daw elastic siya, blado. Kay kung maging magtigas siya, mabrittle siya, dali siya mabugto eh. Kag kung magkalabog to, maglatas-tas ang ugat naton, dako na nga problema kag si Bes Bumbay. So kilala naton mag-inom sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagpa-elastic sa aton nga mga kaugatan, mga kakifab, ha? Ganda, gataas ang imong resistensya kag depensa sa lawas. Kanami gig kay mabili mo siya mainom, bisan wala ka kinanaan, blasaga. Pagbugta mo, pwede kang inom dahil siyang Mighty C. For the whole day, protektado ka. Layo ka sa kaso, wala isisip on, ubo, hilanat, kag iban pa. Sumumat sa asma kag allergy. Mighty C ang alkaline nga vitamin C and Mighty C syrup for kids sa itong mga chikiting, ha? Nainom naman ang D3Bio. Ati, good. Very good. Mayo. Importante, may protection kita sa virus. Kaya ang virus yung may pili, mga kakifay mo. Wala siya pili yan. Siyang pulis sa una pag-pandemya. Pulis na gin, batian natin, may mga ranggo pa. May pusil. Pero ang virus, wala pili. Bisan may pusil sa way siya mahadlok. Igo gani ang pari, ang madri. Igo gani ang doktor na gid kag mga nurses, wala iya padaog sa virus. How much more kita? Wala siyang bulong gyapo sa virus kundi ang ato lang gid pagandam kag proteksyon mga kakay-5 prevention. Ang pag-inom sang D3Bio na kogin nga bulig para proteksyonan kita in caso kung may mga atake sa aton nga virus. Tungod sa extra virgin coconut oil sang D3Bio kag vitamin D3 nga yapanakon, nagabuligay para dipinsahan ang aton sistema kaya hindi kita makangkon infection, batok o kunhalin sa mga viruses sa aton palibot. Ha? D3Bio everyday mga kakay-5 kag DTX Permanent kag MyDC, mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Hoy,
0: Sarangin mawakal. Sa halos tanang nga mga butika sa inyong lugar, ha? Available sa tanang nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, La Generics Pharmacia. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Kag kung gusto nyo nga mas barato nga presyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang ka mong rikta, ha? Sa tanan nga Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center, kang magpa-check up na yon, ha? Sa aton medical kag alternative doctors. Libre, wala sing bayad, ha? O tawag na kamo sa aton hotline, oh. Tawag na kamo sa aton hotline. Sa inyo nga mga problema, komentaryo, no? Ini nga weekend, mga kaka-K5, daw kinulbahan kita. Tungod na malahuba ang bilog ng Pilipinas, kay tungod i-arestohon si Vice President Sara Duterte. De, anong natabo, mga kaka-K5, no? Do hindi yaka itindi kita kung anong natabo, abi. Kay tungod Biyernes nga Biyernes, no? Do mga late afternoon na siyang Biyernes, pagkabuas sa Sabado. Why opisina ang mga gobyerno? Why siyang korte, abi? Pagkarason Domingo. Pagkarason is Lunes, no? So, ang ilatuyo Friday, late Friday afternoon na, kag tuyo ginila i-carcel gin si Presidente

kay pwede gali siya makavail kung skanda kay amoy na mga instances. Hindi na naka-define kung ano gid ang isaktong award. Miskan late gali kag wala opisina pagkabuas. Depende sa kaso gali na. Nakabiyansa ang atong vice president. Wala matigayon mapicturan siya sa iyang mag-shot kay siya mismo nag-volunteer, nag-surrender sa korte. Pero according sa ito naman tiyan mong ina, kung i-arestohon siya, well, maobligar ka siya mamagsyat. Pero kung nag-surrender kagali, mapas ka lang siyang imong mga ID picture, i-attach sa imong warrant of arrest, abi. No, something like that kang i-file. Hindi na kailangan kang i-magsyat ka, okay? Pero kung nadakpan ka lang abi, gin-aresto ka, kag wala ka siyang mga picture na biti, imagsyat ka gini. Di mo tani ilang ito yung grono. Pagkalunes, pistahan sa mga news, sa social media, nga nakakarsel, nakamagsyat ang ato nga vice president. Nga daw sila guru, ang iba naghambal, nga daw disparate na sila. Sa ilang ginatuyo nga i-eliminar ang aton nga vice president bilang isa ka government official, kaya daw makusog sa gihapon despite nga may mga ara na ginapatigayon nga impeachment hearing, daw wala na ganubo ang trust rating sa aton nga vice president. Nga daw ma-presidente sa inkaso magdalagan sa by 2028 election, daw may nakoging nga posibilidad mga kakipag nga magpresidente siya. So according sa ito nga source, sa ito nga mga balita nga na mga research, mga kakipag, tanan na lang ara sa administrasyon ginahimo nga para maguba ang imahin, madismaya ang mga public mga publiko sa pagkaguba nila kay Sara Duterte nga ito nga vice president. But despite that, daw nagasalig pagig, nagataas pagig, kag nagaindakal pagig ang akig siyang tao. Katungod ang baha nagapakita man. Nga nagaremind sa mga tao sang flood control anomaly nga trillions of pesos nga nadulang nga ginakawat sa kaban sang banuwang. Gagagin sa lusaluhan sang mga congressman kang iban pa. Kag madamo sang promesa ng atong presidente nga wala iya matuman. That's why nagnubo ang trust rating sang aton presidente Marcos. Kag despite sa ilang nga ginahimo nga mga wala tuong nga mga paguba kay Vice President Sara Duterte, padayon ang nagasaka, kay nagabakol, kay nagasolid ang trust rating naman sa aton nga Vice President. Tibwas, it's another day mga KK5. Ano naman ang aton matayan? Mamati lang kamo sa K5 News FM, especially Bosaga. Kay may mga resulta ini kung ano ang development sa ang ining hintatabo mga K5 sa pag-aresto kay Vice President Sara Duterte. Nga wala man matiga, yung nakapiansa sa, ha? Wala man siya malupon sa karsel. Number one is questionable, may immunity ang presidente kang vice president mo. Ang presidente kang vice president, may immunity sa mga kaso. Pwede mo sila ma-filean kung wala na sila sa posisyon eh. So, amo pa na ang debate sa buong kagina-discussionan sa mga lawmakers natin. Nga how come nga ginapanaugan sa kaso ang vice president despite nga ma-immunity sila sa kaso? Ang presidente kag ang vice president hindi pwede makasuhan sa kung anuman nga krimen o kung reklamo kung ara pa sila sa gyapon sa ilang posisyon. Pwede ka makareklamo, ka ma-file kaso after o kung matapos ng ilang pagserbisyo.
but as long as Vice President

0: pa siya kag ara pa siya sa opisina sang vice president kag sumong man hindi siya ma-file sa kaso kung may immunity siya do may bakuna siya bla nga hindi siya madutlan na may kaso samtang vice president sa hulat tanyo mag vice hindi na siya vice president galing ang problema kung hindi siya mag vice president san o after sang 2028 election eh, hindi na siya vice president paano nagkaroon kay san posible ang maging presidente ha? Paano na may karoon mapailan kaso kay posible siya nang masunod kang presidente si Sara Duterte kati ko na po ng kondisyon is nga pa hindi mo siya mapailan after nga makapanaog sa as vice president di siya no siya mapanaog vice president after sa termino ya after election eh 2028 di 2028 madpanlaga sa presidente di dumaog sabi sa 2028 kaga dako ang posibilidad madaog siya paano mo na sa pailan na may akaso kaysa ang presidente so ano matabo mga kakaibab siyang mapalkaso naman sa mga kutom nagdaog-daog sa iya kutom ang nagyamuhan ka naghatag sang konsumisyon sa iya ang tanahan nga na involbar sa flood control ang tanahan nga na ara sa listahan sang intelligence nila nga involbado sa corruption mga kakaibab siya naman ang malaot sini kag amuning ni gusto matabo sa mga involved subong sa corruption nga magpresidente siya mga kaibab ah kana isa ano ni kay na ace barbers na bala ah kana ito mga tulpo ba mga tulpo kaya sino pag inakanay amante kanay Castro pag ito ah no excited yung mga Pilipino nga makabalo si Sara napapungkongin ni na presidente ni kito exciting bla do katanaw ka pelikula ang pagbabalik ni Leon Guerrero do mo na bla ko, ang ilan lang ganyan is ilamata nila yung hindi makapunggo si Sara. Eh kung makapunggo si Sara, pang lauton, gisla, talas gini sila. Talas gini sila. Now, karon, ang chance is ma-impeach si Sara or it's either mapatay ang Vice President Sara Duterte. Para hindi matigayon ang iyang pagdalaga sa 2028. Amo lang chance na. So grabe gid no nga si Sara Duterte nga iarestuho nila ang sama ni Sara. Eh, hindi kaya mag-upod sa inyo niya. Sino? Kay Ninoy. Tanawa kay Ninoy sa likod siya man nagtiro. Niya sa John Bick ni Mulya mabantay sa akon. Wala ko sa halig siya ya. Sa tanan nga mga alipores ni Marcos, wag ko sa leg sa mga pulis siya. Niya si Ninoy nagmato-mato lang nagpulit, tanawa siya. Itiro sa sang iamay ni Marcos. Ipatiro siya. Huwag sa kabalo kung sino tiro siya hasta sabong. Napungko na si Corey kasi Pinoy. May gapon masol kung sino naga. Sino tiro siya. Ito may mabala sa mga Pilipino. Again, exactly. Puro lang kita assuming nga amusin si Sino, nagbatay siya. Puro sa nga actual gig na minapriso, nga person gig nga nag-ako nga siya ang nagtiro kay Ninoy. Wala nga po natin mabatian ka mga Pilipino. Then sa rin niya, hindi ko na gusto matabo sa ako niya. Niya pa, di arestohan niyo ko, doon niyo ko, mapag ko ka Junbek, ah, ngay ko salik siya niya. Hindi kaya gusto yung matabo yung parihas kay Ninoy yan. Diyan mo na nga para ma, hindi siya ramadayon niya ang maging presidente ako magdalagan by 2028. Kinagnamadot lang sa sang impeachment niya nga kaso o kung nga trial. Yang problema, kedo gahabol ang ilang mga kaso, ebidensya, batok, isara. Do hindi ka dulot sa impeachment niyo, ha? Kaya ang isa pag-option is, patyon si Sarah eh. Paano ha? Paano? Pag isa magsuho sila sang kwarta, no? Sino permiga close-in kay Sarah Duterte? See? Kilala luyag ikatama. O insider ang nagaluto sila balay? Ang nagaluto sila balay, basibla kamango nila kag, ano ni? Storyhon kag... transaksyon nun, nyari sa kamalita ang kwarta, may 50 milyonis na. Anon ko ni? Niya matamata lang matangilo ko iya pagkaon. Pero anticipar na nila ni Sarah, may anticipar magkaon, may nag-testing na siya nga pagkaon. May porsa maglakas sa kundin mga lugar sumong, may nagauna na. Even though may nagasunod sa iya, may intelligence masama may nagabantay sa iya. Sige ha, istorya kita mga kakay-five ha. Kung may ara ka mo na dugang opinion o komentaryo, pati sa mga balita or issues mo, gusto mo natin mabatian ang inyo pangunahuna. Tawag ka mo sa ating nga telepono, 0928-611-2263 kag 0927-448940. Alas 10:09 na, kag we have our first caller on the line. Hello, good evening, mayong gabi.
1: Hello.
0: Andyan, nagkalay lang gila. Hello.
1: Hello, good evening.
0: Mayong gabi, man, sino ni?
1: Hmm.
0: Ha?
1: Hmm.
0: Okay, Lino, gadiscuss ko di about sa aton nga sitwasyon. Ano madugang mo? Masugpon ka?
1: Kamay, ano mo sila sibi ko ang tinuin mo?
0: Hindi ko kay Chindi sang imo yung ginabal.
1: Kamay, ano mo sibi ko ang tinuin
0: mo? Pabayan?
1: Wala mo ano mo ba sa inyo?
0: Hindi ko, abi klaruhan namin ang bal mo, kinlo ka kaog sa pito kabilo ng puding.
1: Kung kano, kabayan na lang si Sara Duterte.
0: Di nga babayan mo, how?
1: Patangin, wala mo lang ka panggabag sa ina, di ba?
0: Ano, no, no?
1: Wala mo lang ka panggabag sa atin si Sara Duterte.
0: Hindi ko kay chintis eh mo, abi, hindi ko ang tingin mo daw nag, I think, may diferensya sa signal, may klaruha pangita na ba yung signal posisyon namin. Tawag liwat ha, tawag liwat. Para klaro. Kagamuna daan sa palibot, kambuhon pag ito. Ang magkuntuon eh, nga nakalampod ko no kay Xi Jinping, bala, Xi Jinping. Ang presidente bala sa North Korea, ang mga army kuno sa Mindanao, nag-suksok na midyas. Nag-suksok na uniform for any anugin man ka sitwasyon ka nag-aluntad sa mga aming kaginanglana ka mag-iho ang support sa Mindanao para kay Vice President Sara Duterte. No? Do ready na sila kuno kung anugin man. People power o kung pagtipon o kung mag-ginabo, bala? Ba't kung tuon, ina? Ang presidente sang North Korea, pagwa siyang balita sa social media na willing mag-support kay Vice President, President Sara Duterte. In kaso, ganman kung mag-ginabo. Ay, ginamo, gamo na gini. Amo na niya, amo na niya.

0: Hindi pwede pabayaan ang Vice President eh. Kaya tungod nga siya ang second highest official sa atong gobyerno. 32 million ang nagbuto siya nga maging Vice President sa. Kang iya function is to maging spertar sa. In kaso ginman nga hindi na makasuporta o maka-function ang presidente. In kaso ginman may malaim matabo sa presidente kag hindi na makapagsyonal sa iyang opisina as President of the Philippines. Ang Vice President ang mag-pungko mo. Di karon daw okay man ba si Marcos despite nga damo sa mga reklamo siya. Na wala man sa krisis nga ginapursa sa tao unlike sa ibang nasyon. Pag hindi kaya magustuhan na sa tao, ya, butungon kanila sa posisyon. Papanaugon kanila kaga i-eliminar ang imo posisyon. Unlike sa aton niya daw, despite nga daw kung ano man ang reklamo sa iba, ando okay mo lang sa Gihapon? Ara ba sa Gihapon? May ginakulukuno nga lain mamatsyag niya kaga daw critical ang iya kondisyon, dugay-dugay, okay naman siya. That's why nga daw almost lapit na matapos ang iya term. 2028 daw less than 2 years na lang iya nga pagtinal sa iya posisyon bilang presidente matas. Do matapos siya man ha? Do mapadayon niya man ang iyang pag-servisyo bilang presidente sa Pilipinas despite nga madamo sa kontrobersya sa iyang administrasyon. Do mapahalap mo siya man sa 2028. Do hindi man si Sara makapungko as bulos sa iya. Bulos siya during sa iyang administration. Kitungod na okay pa man siya. Wala man siya gina-demand kisang tao nga magpungko even ang maghalin sa iyang posisyon. Despite nga damo sa hindi conforme sa pagpalakad ni President Marcos. Pero sa Gihapon, may mga conforme man. May nagkasuporta ang Gihapon sa iya. Kaga padayon man siya nga nagpakita sa tao sa iyang presensya. Mo na nagaling ang krimen, ang droga, ang presyo sa mga balaklon. Do naglala o kung wala matisipar o kung wala masyado mapalanuhan o kung may plano ginman, wala gurumay implementa sa insakto. Nga wala malamot ang target naton nga pagbago sa aton nga mga pagpagambuhi mga kakipay. Ang gasolina padayon magasaka especially this Tuesday. Sininga Martes ha. Ang gasolina magasaka naman sa 4 pesos to 4 pesos to 450 pesos per liter. Ha, gasolina ha? 4 pesos to 450 pesos per liter ang pag-asaka sa bulan sa September. September 8, Martes. Ang sa diesel, dati eh, siyempre ang kalabanan nagapangamuyo, magano mo, pero wala gina, ma-increase gin. Magasaka ang diesel sa 4 pesos kag 50 centimos, tub-tub size pesos per liter. 450 pesos per liter to 6 pesos per liter ang pag-saka dugang sa presyo. Di sakit-sakit naman ni. Sakit-sakit naman ni 4 pesos and 450 habi sa kada liter. Pinakanubo na nga saka. May iba nga gasolinan nga kumpanya magasaka sang 6 pesos per liter. Aragoy. May ara man niya tunga-tunga may 5. Ma Martes o Martes. Tani ma Merkulis na lang mag-Martes. Panaugan kaya 2 pesos masakaan kaya size. Hello, good evening. Hello. Tunugon talang tingog tapaliyog. Sino ni?
1: Si
0: Ah, hello, good evening daw. Hindi ko machindihan. Tingog mo, sir. Sino ni?
1: Erling.
0: Ha?
1: Erling.
0: Erling?
1: Ernesto.
0: Oh, Ernesto, do kalahin siya signat. Anong telepono mo, sir? Keypad na siya? Do, hindi takachindi. Bila do, ni klaro, tingog mo. Tingi imo ya wala po lima nga ako niya kay haitik ni silpon ko. Oo, dami joga mo, doga mo al ka bala sir, doga mo al. Gorohig ko ang microphone sa imo nga silpon. Patinloy lang na kay para mabatian ko klaro, okay? Patinloy lang. Hindi ko ka pa si Tinarian?
1: Si Tinarian, bra, si Tinarian, sa mga sinuwa si Kusin, na makalambot ka sa utsinta, mag-disuwer ka.
0: Oo, bali, pila na edad mo sumungaw?
1: Tsuntay,
0: 4 ako. Tiwi ka baton?
1: Wala na baton, hindi na may pangatag. Pwede na parang isang barangay na baton. Hindi na magbatulo ka doon pag ipasa sa
0: dito. Base ko na ginapabulayan kanila sa matakang ka kagkwartahona nila na. Dapat eh, pagtungtong mo kaya o chintang birthday mo yan, birthday gift mo na yan eh. Birthday gift mo na yan sa posibili, pag o chintang mo yan, magtapak siya na pizza mo na yan. Mabato mo na yun yung chiki. Di pila na idan mo siya mo, Erneng, pila na idan mo siya mo, o chintang pila?
1: 84
0: na. 84 na, pa nakatuwi kang imog ang process ni pag-follow-up ni? Nakatuwi na.
1: Sa
0: Oh, sa babaw tower. Hindi, hindi. Sa K5A, kanto ka ni, sir. Kanto ka ni, kag i-plastar mo, abe. Apaita mo si Station Manager Rose Palma. Kay para ma dalon mo ang mga necessary documents mo da. Kung may ara ka na, may mga papilis ka na nga nakaptan, abe. Abe, dalabi kay buligan ta.
1: Salamat,
0: Oo, timpuhin lang ang maayong kondisyon lawas mo kag during office hours, abi kadto ka dire, kag pagita si Station Manager Taros Palma, ha?
1: Kayong kayong nakatro daw robot na po.
0: Awe, kaso ah, i-charge mo na yung motel para lasig. Ha? Paupon ka lang. Tipa upon ka lang, miser. Maupon ka lang, miser, no? Kay para nga mabuligan ka ni Sir Rose Palma, kay mabuling na sa simo, ha?
1: Sige.
0: Erling, ano galing ni?
1: Erling Navarro.
0: Erling Navarro, din ka ni sa barangay Takuling?
1: Sa City Height.
0: Ah, City Height ka? Okay, sige, sir. Kung machimbo ka lang, wala ulan. Kapaupon ka lang kami, kakanto ka din sa opisina, pagkita si Rose Palma, ha?
1: Sige, salamat.
0: Okay, dala ng papilis mo, baliho, para may aratamasihan, ha?
1: Thank you, man.
0: Bawa si Tinarian to, cinta, hindi mo na pilagani, nalipat naman ko. Pilato ay hanang mabaton sa uchinta. Basta may arat na mabaton. Ang uchinta, ang hindi kita ka-explicarin masyado, no? Basta na may ara na nga nga do, pabilihyo nga ito ng mga seniors. Makalabot sa amusin ang edad. Makalabot sa sin ng edad. Ah. May mga batunon nga kwarta. Ti si paring Erning to. Hindi bala muna ginakonswilo malang sa mga seniors na. Bikiti, ah, hindi naman sila kaubra. Kung ang pensyon nila, kung isa daw hindi man kasuporta, ginabi, no? Daw kabos man ang ilasang pensyon. Ina makabuylo man kadali, malan eh. Mga seniors natin na naging kabahin man sa ekonomiya natin before sang ila pang early pangidaron. Sang hubin-hubin pa sila, nagabulig man sila sa ating ekonomiya. Nagatrabaho sila, nagkunano na lang para makabulig man sa ating komunidad. Ang aton seniors, no? May contribution sila kung ano aton gobyerno eh. Di subong nagakinanglan sila sa mga ining mga programa daw nag-uyon gid bala. Daw nag-uyon gid sa aton nga mga senior citizen eh. Ining mag-uchinta kami batunon, pila na ang batunon mo naman? Uchinta man? Uchinta mil man? Pila? Pila? I don't know, basta may matunod kasi na nga kwarta. Di siyang since pa nga nag-uchinta siya. Subong 84 na siya, according sa iya. Apat na katuwig ang iya nga pagbarik-barik, pagprikurar. Mula gyapon niya mabato na hay. Do may imagine aton kung amo lang imo nga kung isa nga mayor nga concern. Do wala sang gabingan, do wala mo siya mapinsaran bla. Mas stress pag ining tawo ni. Mas stress pag ini si pari earning sinini. Kung kita siya lugar nga abi-abi, no? Nga gina-aspirar naton nga pribilehyo naton ina sa gobyerno pa. Wala gyapon maabot pila na katuig ano ay han mo mayo man si pareni mayo ng iya nga resistensya naka aguanta siya pagkatuig sa pagulat kag padayon nga nagalaom siya nga magaabot sa iya nga ang iya nga kung anong para siya eh anong ano para siya kay 84 na sa subong kagabay pa makakanto ni siya tingtong sa aton nga good nga mayong nga balatsyagon kag mayong nga pagkatao sang aton station manager Rose Palma mabuligan siya bi sang aton nga station mabuligan sa kung ano ang para machindihan bla kung kinanglan dalon sa kahanginan masidalon pa ni Rose Palma sa kahanginan kag para masabat sang nagakaigo nga hinsa sang gobyerno kag hindi lang si para earning isa nagaisahanon kag nagaproblema sini and I believe some of you there iban sa inyo nang nagpamati, sumong among maning problema kay pari earning. Ha? Among maning problema pares kay pari earning ang palabuton o kung ano mga pribilihong para alin sa gobyerno nga ginaspirar wala gyapon ma ano ni wala gyapon matuman ha tanan na lang balibad balik-balik kakapoy. Daw pasalig lang bala daw into anay na lang lang. Di aran na yung salayi. Aran na yung salayi ang mga pribilihyo ng programa sa gobyerno. Iban ginatipangitaan ina nga para mabudayan ang beneficyaryo nga hindi na magbalik o kung basi mula kung iban sinada, ha? Basi kung nakuha na kaginaidihan na lang nga para mabudayan. Sa pag-ibig, bla? Amo mo na, ni bla? Do, may aras siya na sa pag-ibig, na bla? Nga do, may do, ano panawag siya na kanina? After pila katuig, bla, makuha mong lamsa mo, bla? Bow! Na mo man sa pag-ibig na mo nang problema. Nga kuno, abi, may nag-claim. May nagkakuha na kuno, ang iyo mo. Na, may perma ka di ho. Pag ginimutaran sa isa natong kakilala sa pag-ibig, ang impirma hindi iya ginsunod-sunod lang. Kaginatudlo ka dito sa regional office ang pag-ibig, nga dito mo iniklamo, di hasta, mag-abo dito sa regional office, itudlo ka naman di sa Bakulon. Regional office si Lilo, wala? Nagtabog na ito, kilala nito para i-proseso kung ano ng status ang iyang dulamsam sa iya something sa pag-ibig niya. Hindi, atuto sa record yun, na-claim. Niyaway ko gani, ma'am, ka-claim. Di ng ID nga na-claim. Wala ko ID, wala ko ka-claim. No? Mag-claim ako wala ko na na-claim na. Di kilala tagit ang ining person eh. May guro, may mga amo man na guro sinyo dahan, no? Kabay pa yung wala lang. Pero I think guro na may aragi na. Nga pag-claim siyang lamsam, niya hindi mo na pwede mag-claim kay na-claim mo na. Niya din man, niya rin may pirma ka diyo. Ginsunod-sunod lang pirma galiya. Inakwa ang lamsam to, kadako pa daw nga kanidad, sobra si Sintamil. Niya, ang putista mo, dito mo nag-rodalon sa regional office Iloilo. Tinagastuhan naman ang pobre. Nagastuhan naman ng utang naman ng pobre, ng hulam kwarta, para makatabok si Iloilo, makakato sa regional office, kag-iplastar ano ang status ang iyang lamsam na sa pag-ibig. Nya ti sir, napirmahan mo na galini. Nyang imong record, ay may pa-print out ka to si Iloilo, sa Bakulod. Nagkanto ka na gani sa mayor nga opisina sa pag-ibig. Pabalik ko ka na Manila di sa lokal. Nga i-print out, Mr. Nga to ka naging si Lilo, wala sila ka-considerar, bla? Sang gasto, sang oras, sang kwarta nga ginhula mo, sang tsimpo nga gingasto mo, daw wala sila balabalatsagon. No, daw wala sila labot, bla? Daw wala respeto sa tao. Ano klase sa servisyo naman? Wala sa pakialam niya kung maurot ang oras mo. Wala sila pakialam niya kung paano mo yung bayaran ang imo yung ginhulam nga para pamilite para makatabok ka lang sa Iloilo kag ma-inquire mo ang ilaman nga diferensya. No, pag-uumpian nila yung ikaw yung sala. Dinadagdaog lang malaya. Ginadaog-daog lang. Wala pang narespeto ang oras mo. Wala pang respeto ang pagkatao mo. Ano klase servisyo naman? Pas magkipari-earning eh, 80 anyos nang wala kang respeto siya. Sa iya nga panahon, nga ginausik na nga para magpikura sa apat katuig, na ano ka mong klase tao man? May mga kalag baka mo. Makatulog baka mo na no. Si pa rin na earning yan, hindi katulog mayo. Hindi katulog mayo, kagrabe mga moyo, ya Lord. Gabae, ah gabae. Sila na pagkabae. Ya Lord, pamatsagala sila na, ibi Lord. Ya manawag tabla sa K5 la. Kasi mo na yung pamagis ang ginoob lang nga masulbar ang akong problema. Di taga-anda bulig si, ano, si pa rin earning ha. 84 years old na mga K5. Still nag-apikuras ang iya yung benepisyo from government. Ha? 80 anyo siya, may ara na yung regalo, ng cash gift niya. Ha? Di na, ihatag yun na mga K5 ha. Oras na ito, alas 10:01 na. Hindi nga bahay na dulo na sa aton sang DTX Coffee Mix, ang kampiyon ng kape. Din ka man, anuman ka oras, basta kape, DTX Coffee Mix mo na. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
2: 105 News. Three, bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit,
2: sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Importante magali. Dok, may sufficiente gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
11: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kahit tungod, bastante ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins, and minerals.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Squalene Capsule.
2: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
13: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Siniga nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
14: Gah!
9: Eh, shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.
17: Ikaw ba'y nasaktan?
18: Naintuan din ako sa nobya ko.
17: At di mo alam ang gagawin.
19: Ano ang himuon ko?
17: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: K5 News FM, oras natin, we get 45 minutes after 10 o'clock in the evening. Welcome back sa ating program. Hindi nga bahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
2: Kanamig imagining nga bon DTX Beauty Soap, pwede ka bukal mo. Now, kita tanan nagahadnom kikita nga maging pleasing tabla. Maging nami ang aton nga physical appearance sa aton isika pareho. Kung nagatubang kita sa tao, nagahimo kita sa impresyon mo. Importante nga mayo ang pagtulok sa aton, mayo ang presentasyon sa aton guya, hipid, wala nagakaramual na. Wala siyang nagamantika nga guyab lang. Kay man na dokalisturbing kung kay sab lang. Kung ikaw nag-atubang ka sa tao nga nagalanang guya, yan huwag niya siya panghilamus. Kung siya nagabinutoy pa mga punggod, wala pa nakapilokab lang. Wala ginis siya ga-pikura sa iyalawas. Kung mo may edad ka na yan, hindi ka magpabaya. Kila na ati panon mo ganyang imo, yan nga kaugalingon niya yan. Ay, gamit ka gitsang DTX Beauty Shop kay nagapahubin ini. Nagapahubin sa aton nga guya, sa aton panit sa guya, sa bilog tanga panit ah. Nagapahubin kay nagapadula sang baho. Ang mga wrinkles mo yan, ihilmonon, mga punggo ng mantikaon nga guya, dulaon niya man ah. Mga whitehead, mga blackhead, sabi. Ha? Kabukal nga habon, pero hapo siya bulawan niya. Kakinot pagamiton. Yutay mo lang nga bagno siya sa basang nga bahin sa lawas, mabi. Dayo niya kabukal niya. Kaibang nga bukal, siya lumos ibang nga parte sa lawas mga basa man niya. Ah, sige lang siya bukal niya. Kagkahamot sa lawas mo, ah. Nula tanang nga baho. Sa mga nanay, kay mga tatay, buligin nyo kabataan ho, nagasoltiro, nagdinalaga sila. May mga baho ang ilalawas, may mga punggod sila. Abi pagamita sila sang DTX Beauty Soap ha. Kilala nila sang bulig, kilala nila sang atong nga pag-atipan. Di lang pagkaon, di lang eskwela, di lang biste. Kundi may aral sila nga ginatawag nga physical, emotional needs. Kag-psychological needs nila. Kay man ang ilang presentasyon sa ilang parihas, kung nagadalaga sila kay nagasiltiro, conscious na katama. Ha? Basi hindi sila mabaton, basi suyaan sila, sensitive na ilang emosyon. Tungod sa punggo nila, baho nila nga lawas. Tungod sa ilang nga mga gamantika nga guya, masuyaan sila, hindi sila komportable mga tubang sa ilang nga parihas ng mga kabataan. Abi nanay, tatay, buligan ang mga kabataan ha. Bakli sabi pagamita sila sa DTX Beauty Soap ha. Para magdugang ilang kumpiyansa sila kagalingon. Para magwa ang ilang pure hanggang ilang potentials. Eh kung isang mga kabataan, mahuyab lang. Ang ilang abilidad, ang ilang talento, hindi nila mapagwa. Eh tungod ko lang, kulang sila kumpiyansa sa kagalingon. Kay kasame, basisuyaan ko tungod ang punggod ko blan, nagabinutoy. Basisuyaan ko na mapatunga ko na kay basili ba kung niya, baho ilog na siya o. Di bala, ang isang bata mo yung mapagawa sa iyang abilidad, sa iyang potentials, sa iyang talento, hindi na lang. Because nahuya siya, basi-ibuli siya, basisuyaan siya. Nanay, tatay, buligan tayong mga kabataan ta, ha? Pagamita sila sa DTX Beauty Shop. Sarang ini mabakal sa tanahan ka Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, ha? Sa inyong mga suki ng mga butika, kang farmasya, pamakutala. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo nga barato nga DTX Beauty Soap kay iban pa nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang mo rikta sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag mapacheck up na lang na yun ha. Check up ta sa mga kautura naton, libreng check up sa Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil. Sa medical alternative doktor sa libre, wala sing bayan. Inigabahin man dulo masyaton sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule padayon nga masaligan tungod sa kaepektibo yung bla. Kadasig sang iyang epekto, matyagan mo dahil tungod nga well say. Soft gel sa ang iya kapsula, soft gel, dali matunaw, kag dali siya nag-aupon sa aton nga sirkulasyon. Katulad sa amigo ko to nga may nagkiang-kiang siya kabuday, gwardya sa kabuday yung manghihino, ido ang posisyon niya. Ginalsa niya katil. Di ko ano kagad, ala ido ka ho. Nagkapangapun siya, nagkasalika sa pader. Kuno, ginabira mo pader. Kaya hindi lo, kaya ginapayunan ko lang ako nga tiil kay kung dapat kung ani, kasakit, sakit ka tama. Gumay, ano kami, tonok. Yan ni, sobra pas tonok ni. Yan ako blang nga riuma, blang, gawat atritis ko tiil, blang. Yan nagabanog. Ahay. Hindi siya makaplastar sa iyang pagbangihi. Sinin ko, sige. Day are ko siyang isa ka banigid bala. Pulo kabilog nga Dr. Pinoy. Hindi ko hulat ka lang na kikuha ko na isa ko nga blotangan ha. Pagbalik ko sa iya, sinin ko are inom ka, duwa ka kapsula. Subong inumon mo, kagbas ka na tapos makakaon mo, inom ka Dr. Pinoy. Nya mayo nilo, kung distingilang para mapamatudaan mo. Itistingan niya mismo sa muto nga gabi, mga K5. Pag dasun nga gabi, kita na kami, doon mayo ng lakat niya. Doon ka normal na. Sus na grabe daw, hakso niya kusang pasalamat. Na lolo, thank you, gino, nakalakad na ko, lo. Anong alas ito, Dr. Pinoy? Hindi na makalman. Kora sa Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy, halos ang mga butika sa Bilong ng Negros, ara na, sa Kabangkalan, Himamaylan, Sagay, Cadiz, ara na kung Bilong ng Negros, kag Bilong ng Panaya. Kada butika, may ara sinasang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mga kaka-K5, hasta sumong kaluyan, no? No, mayo na kondisyon niya, no? May chibo ko makakaos sa kontra, gani, no, mabalik. Dahil yung kainom duwa kakapsula, dahil yung sang Dr. Pinoy, ah. No, hindi matigayon, bla. Hindi matigayon ang iyang pag-penitensya sa iyang, sa ano ni, iyang gout arthritis. Grabe, no? Diskano kapatuhod ka, gwapo, may arthritis ka, malaway ka, gini. Kati makuriit ka permi mo. Dr. Pinoy malanggali ang ano ni? Dr. Pinoy Squalene Capsule malanggali ang makasulbar ni? Ang kanami pagay wala side effect ha? No overdose, wala overdose. Aprobado sang B5 kag sang ato nga hinsa sa gobyerno. Ha? Dr. Pinoy Squalene Capsule nagapaayo man sa ato nga mga kidney problem. Prostate na to. Sa mga babae naman, menopause, makabulik ini sa mga may mayuma, bla. Mga irregular menstruation, dysmenorrhea. Grabe. Dr. Pinoy, makatabang man sa mga baradong ugat na may problema sa korason. Delikado na kung may baradong ugat kalapit sa korason. Pwede ini makatugas sa heart attack, high blood pressure, o kung stroke, ha? Kaga nagapanami man sang atong ugat ha para hindi mabugto dayon ka matastas. Dr. Pinoy Squalene Capsule himo ini sa shark liver oil. Alin sa magis bla? Ang atay sang magis na bla? There are many kinds of types of sharks. Madamo classically sang magis mga ka-K5. ini nga bagis special ni siya. Blue, deep blue shark ni siya. Nag-tenor sa dalom sang dalom nga dagat lang. Kag ini siya may season ni siya mapasaka siya na sa time nga i-harvest nila. Kag ginakuha ini ang atay. Kag sa portion sa atay may oxygen da, may mantika da. Amo inag na proseso nga mapreserve ang iyang potency, vitamins kag mga minerals nga makuha kag nasulod sa kapsula nga soft gel. So preskay na siya. Damo-damo sa vitamins kag mga minerals nga ginabalansi aliwat ang diferensya sa lawas ng tawo. Try nyo ha, Dr. Pinoy Squalene Capsule, available sa tanan nga mga butika sa inyo lugar. Mayong gabi kay na Jenny sang Bago City. Na Jenny, mayong gabi madasin mo ha. Salamat gin sa pamamati ha. And subong man, good evening, G-Lolo ha. Now notice ko man ha. Okay. Na notice ko man, G-Lolo, nga may... Na-notice ka man kay Sarah Duterte... daw praning na sa pati abogado kag bodyguard niya wala na sang salig pati landong niya siguro hadlok na sa basi may basi patyo na siya ha ha ha Andy from sila good man good man no? Daw praning kasi ni kado halos tanan suspitsado man mo suspitsado man sa saan ka kung masisino matake siya blan. Pero may mga pamaagi sila siguro para mabalaan kung na sino ginang loyal kag sino hindi, ano? Kung kita man sa lugar, yabi, na hindi ka kabalo kung sinong kontra.

Tung na kamato man siya. Nakamato na siya sa kwarta, nga suhol. Ya, lapit kay Sarada, may isa kamalita, 50 milyonis niyo. Why mo man na yan, may 50 milyonis, importante, mara si bulsa mo. Ha? Putang ina, pagkao niya, madutay lang, iloan lang daw, ha? Kaya iloan daw na, no? Laswain nga daw, praning nga daw, no? Si Sara, kang iya nga mga close-in bodyguard, no? Tanong nga mga tao sa palibot niya. Kaya tungod, among malanay ang pamagi nga para niya siya makilagan, presidente mo. I-impeach sa atin daw, hindi man malutas impeachment ni daw, malabo man. Doon nagasaka pag nga translating. Eh, sniper na siguro, eh. Masipa mga sniper. Karoon na yung nga mag-teleskopyo siya kag ha? Long range nga teleskopyo, tanaga bintana na, butanga ng kurtina. Nga para hindi ma-sidding sa mga sniper. Ang tanaga salakyan niya, bulletproof ah. Kag siya may arama sa bulletproof sa lawa, siya bisan din sa magkado, basi kung may mga matuyo siya bla. Kadumdog mo si Trump, gani iya gin-sniper si Trump niya. Nga, nadaplisan ang iya nga dalunggan. Ha? Amerika na gito gani, no? Amerika na gito gani. Didirisaton niya ti... I don't know kung paano nila i-plastar ina, no? Kito amulan na ang angulo sumong nga ginatanaw sa kalabanan. Nga para hindi madayon nga maging kandidato bilang presidente sa 2028 election si Vice President Sara Duterte. Kinanglan ma-excited ma-eliminar sa mamasakit sa o kung mapatay sa o kung ano man nga pamaagi nga hindi madayon ang pag-falya ka sa iyang candidacy. See? Kaya hindi masama failan kaso kay ma-immunity sa bilang Vice President. Do ara na sa aton layi. Kasamtang ara pa sa iyang posisyon. Wala pa na-expire ang iyang mandate. Hindi siya mapailan kaso. Not unless nga pagkatapos ang iyang mandate bilang Vice President mapailan sa kaso eh. Usubong ng mga kaso pa siniligas ang last Friday nga may kaso sa iya nga may warrant of arrest siya do questionably na nga giho. Nga may warrant of arrest ang Vice President nga hindi man ganun mapailan kaso. Ang presidente kagang Vice President, no? Hindi na tayo masyado magpalawo din ako, hindi man tayo kay Chindi kaya isang madalong. Pero so far, amo lang ato ang pag-i-Chindi kang nabatian. Ang presidente kagang Vice President hindi mapailan siyang kaso samtang ara pa sila pusina. Hulaton nga matapos ang ilang termino kagpailan sila ng kaso eh. Nan, kahit nga ordinary citizen na sila dayon mo. Tapos na ilang yung pagservisyo mo. Di karon magkakaipa ay problema kay sa 2028 na ma-expire ang iyang pagka-presidente o vice president no manlalagan man sa no presidente election paano ko nakapal bi kaso sa iya man di the only way is tagaan sa balatian oh tanang manog hiwi kay manog barang guru gina kontrata na sa piyak. Patigin ng mga kapre, guro ka mga laing ginahawag, gina... ha? Ginapalapitan na sa iba na nga hindi pabor siya. Ka para maglain lang pamatsyag yan. Di si Sara naman niya, tanan nga mga panguntra sa hiwit. Tanan nga panguntra sa barang na. Niya, dali ka mo diya. Kontra-hunta kung sino maghiwit. Hiwit kag bala mo. Kabudlay kung wala ka balo kung sino kontra mo, sino ang imuapin. Sa subong nga panyimpo, wala sang kasiguraduhan. Ang aton panahon, especially sa pamultika na ito, no? Daw wala kita sang pasinatuan kung ano gid bilang taktong plastada. Ano pamultika na lang. Ang nagagawa sa social media yan, nagabaha to sa Makabebe, sa Pampanga, sa Bataan. Grabe, daw
bye-bye na ilang lugar. Ang tawiyang way nag-

sa kaysa sa lagyan, gamangka na lang. Ha? Sa mga highway, gabi, ha? Sa mga barangay, tani amunay ang dapat sumong natundutukan. Kagbuligan. Galing. Ang rason man siyang presidente, nag-abot ang bagyo sa wala sa schedule. Ano man yung bagyo, yung away ka mabalos ang schedule. Mas schedule bla. Kag ang mga tubig sumong kuno, daw lain ang ginagyan, daw wala nagagisaba. Ano man na kay gina-quarry na? Kaya daw halos tanan ng mga lagyan sa ba, simentado na. Ang mga ano ni mga pamuluyo na no wala nagapikuras ang ilay ng palibot man di siyempre kasalig man sa gobyerno gamay mga proyekto ti mga proyekto sa tabaha palpak man ti ambali bong mong Marcos ti amunay nga nag-agi ang tubig abi sa ibang lagyan mo kag wala sa schedule bla. Ti plus pag ito ang gobyerno sa pampanggaya bla niya nga kilanlan ko noon badaluman ang dagat para hindi magbaha ang Pampanga. Makagwanik ta sa baybay. Talagoy. Ala, kalihid ang, may, ang dagat, me. Ito ka mo sugod sa Pacific Ocean. Nagahabol ang utok ta. Makumi baybaya imo yung dredgingan para magdalom ang dagat. Hindi kasulod ang tubig baha sa duta mo. Kinaglibil na sa dagat. Kinahanglan, padaluman ang dagat. Panubuon ang dagat. Padaluman ang dagat. Para makagawa ang tubig sa ilang komunidad. Ay. Paano kaya nga madridging ka? No? Iba niyo ka dridging tungkol may wambaga, may mo reclamation. Imo naman niya madridging ka para magnubo iya ang tubig o kung magdalam ang dagat para ang tubig dagat magpanaog, makasulot ang, makagwa ang tubig baha. Grabe. Pag-ginon mong volume sa dagat, niya kung dito yan nubo, iya, i-level lang isang tubig niya. Whereas kung magtampo, kaya mag-reclaim kaya, di pwede, eh, kiti reclamation na iya. Mahimo kaya, ma-extend kaya sa imong landmass. Kung magpa-dredging kayo mo isang baybaya kitungod para mag ha? Para magdalo may agadamgo kaya guru. Good evening J. Lolo kag ako sir permilang ko ano ni ginabalhas ha? Manilhi kag magbumba tubig ha? Bial kahoy ka naghugas sa hugas tangkal lab ano ni laba pa. Damo pa obra si Bilin ni Kalisang banhaw hinubaan. Bumayo ka lang Bilin, permi ka lang gagalaw-galaw na. Bumba tubig tuod, no? Tungon nag-tawag naton, nag-hapos ang aton mga buhi. Pero daw nag-ipikto naman sa aton yung kayong lawas. Nga nagapatubod lang kita sa gripo, wala ang taga-bumba. Ang bumba sa unay, punoon mo na ang sakadram na. Pabumba ka, guro, sobra 1,000 ka bumba. Dito exercise na. Ang sakadram na, pasakaan mo na tubig sa bumba na, guro. Ah, mga lapig, guro, 500, guro, kung 1,000, guro nga bumba na. Sa tubig na, bla. Tingad ako yung imo yung abot ko, nag-maskulo na. Di siyempre, kung ang tubig mo halin sa bumba, huwag ka mamotor sa tubig. Ginagamit na siya sa banyog na tubig, gamit sa panghugas. Nagkakaurot man ang bundo sa drum sa babaw.
Di bumbahan naman magkapo na para may gamiton sa gabi. Pagkabas aga naman na, balikon mo naman na. Nagreklamo ka kapoy. Nga baklibi motor may 2 horsepower. Tisingin bakla na siyang motor sa tubig. Wala na exercise eh. Mayonis eh, bilhin niya yaki nag may baboy kang may tangkal galini. Ang tangkal mo gali ialin niya, ginahugasan mo ganyan, bapariya sa kilala ko. Yalo, maritar na kolo sa, ano ni, babae nga kilala tabla. At telesinner taman halin sa una. Yalo, nag-retar na ko sa obra ko. Eh, kaysa, bali, ano sa single parent. Ah, single parent, sabi. Nangonsulta sa Saturn. Nagpabalo sa Saturn. Yalo, nag-retar na ko sa, ano ni, sa kontrabaho. Plano ko tani masagod baboy. Kunti mahiyon ng baboy. Mahiyon ng baboy. Damo nag-asenso sa baboy. So kilala na siguro dapat ka lang niya magpangita. Anay isang information. Ihibalo kung paano magpagsagod sa baboy. Niya kaya yung tupad balay bala na bon. Miga ko ba na napatapos siya magkabataan niya tungkol sa magsagod-sagod sa baboy. Nagkabaligya sa mga idik. Hindi gani mga lilitsunon mula patining. Gabaligya man sa te ako nga retirement. Plano ko mabakal ko 5 kababoy. Sikuti, sugudan mo na. Nagkaroon magkakay 5 no? After 2 kabulan, nagtawag sa sakon. Nyalo, may problema. Nga ko anong problema? Nga nakamakal ako 5 kababoy. Ang problema ko lo daw, nagkalapiang sila. Siko ba si Polyho ng baboy na bakal mo? Hindi man, kumplito man sa bakuna, kumplito man sa mga vitamins nila. Kung nga nagkalapiang, ha? Nga kay ang ilam la sa log sa ilatangkal, ginpa tiles ko. ginpa tiles ko ang ila sa log, kay parang limpyo bala. Kaya ang higko nila galapta na kalain tanahon, di ginpatels kong salog sang tangkal. Di ang ila koko galilo, di galik kahawin sa tiles. Kaya may sila nagkakados mo. Kung natural, ikilala niya raf lang na yung imo, rafing lang na yung imo, yung salog niya, yung parang mga koko sang baboy mo, makahawin niya siminto. Iyan ginpatels niya. Yung mo na gani, lo, pabuka ko tong tiles, ha. Kaya daw ma-perdi ko sa 5 kong kababoy. Daw kalabali sila, ya. Pero may sila nag-ausdang kitungod, danlog, ilatiil. Eh, gusto ko naman lang yung tani, nga limpyong baboy. Ang ilam lang, limpyo ang ilang nga tangkal. Kang higko nila mala, ya. Daw ka namin talangon kong limpyo. Wala higko. Gindaswa, ginpa-tiles kong salog sang tangkal namon. Eh, hindi gila mayo. 5 kong kababoy ko siya nagadumugay galigit tungod kay hindi ka kagat ang ilang ano ni hindi kahawit ang tiil sang baboy ang ilang ko kay danlog ang tiles kusimpi natural. Niya ipabuka ko na lang nilo ha. Niya siya ipabuka na kada anak i-roughing mo lang kay para ang tiles ang mga ano ni ang parang salog sang baboy mo. Mayo, pabor sila ng mga tail. Magkahawi ila koko. Di sigilo ah. Di ginsunod niya man tabi. Ginpabukay ako no to. After 1 week, tumawag sa akon. Nyalo, nagkalamatay ang baboy ko. Singko, nagkalamatay ko. Kitungon na piyas lang, hindi. Tungod nga sa tiles, guro, naglain matyag nila, nagresulta, guro. Hindi man, lo. Kinpamuka ko to kaning tiles, ganito, mayo na kaling ilagiho to, nangpawan sila. Kaling bala, lo, hindi ko gusto yung higko, bilang tangkal nila, permihaw. Hindi ko gusto yung masakit sila. Kag makaangko sila sa bakterya, bla, tungod sa higko nila. Di permi ko na ginawasingan sa hose. Ginalimpyuhan na sang hose nga kusog bala. Di ang aso na ginaangako na nga final na kung limpyo na,
ginabutangan ko ang tubig, chlorine. Kaginabasya ko sa baldusa sang baboy. Para nga hindi magtubo ang bakterya, kang hindi sila mong masakit. Igo mo rahon nga lilo na gala matay ang baboy, kuya. Ikuti kay butangan mo tubig, chlorine mo. Siyempre mapundo ng tubig sa ilay ang mga gilim na sa tubig na. Mabasa ng ilay ang mga porsyon sa ilay ang salog na. May matinan ng tubig na may chlorine, isuyupo na sa baboy mo yan. Niniga-niga-ni bidi ka lilo chlorine. Hindi eh, patay baboy eh. Kundi kamusta niya ginpahihaw ko lang yung agaw lo. Mga kaki-five, no? Think amo ina, no? In everything we do, sa tanan nato nga mga bagay nga dapat obrahon, dapat may ara kita sa advance nga ihibalo. Kaya amo nam lang, small knowledge is dangerous. Delikado ang gamay nato na ibalaan. Sa aton imagination niya, humana na iya. Amo na na iya ang nakita nato ang maging resulta. Pero ang proseso, para malabot mo ang handom ni mo kag gina-imagine mo nga maging resulta, na it requires a lot of knowledge, information, determinasyon kag mga trials and errors in between during sa process time. See? Hindi isinig nga basta-basta lang yung maintra ka sa bagay, nga wala ka sang nebalaan o konyutay ang nebalaan mo. Kinala mga technical nga mga aspeto sa mga plano mo nga himuon, ibaloon mo gid sa mga eksperto. Ang mga doubts, ang mga fear mo, ang mga questions in mind mo, ipamangkot mo gid para nga masolusyonan right away ang imong nga mga pamangkutanon kung hindi na maghahatag si musang pangdaduha o kung hindi maayong nga resulta o kung epekto. Kung may mga buluhaton ka, kung may ara ka sang duda, ilista mo eh. Ha? May mga question ka, tungkol sang duda mo, nagapamangkot ang iyong pinsap. Ilista mo, tanay mo nga mga question eh. Kung ipamangkot mo sa mga nakibalo, or better, i-research mo sa internet ah. Diwa na siya nag-baboy. Di maukay-ukay na lang ko lo ah. Maukay-ukay na lang siya ko lo. Di perdi siya sa iyang baboy, but then wala gyapon nag-surrender. Kailan na mangita sa pamagi sa gyapon kung ano mahimo para makatawid, makasurvive. Nag-ukay-ukay siya. May tagpulo, may taglima, supot man. Hindi nyo gin pagpatiles ang salog sang tangkal sang baboy nyo. Hindi nyo gin pag impunan sang chlorine o kung mga sunrocks na mga kunano ng mga mga chemicals na nga hindi mayong dulot sa inyong mga baboy. Ang tuyo yung malang mayong tanim mo, no? Tuyo yung malang is maglimpyo ang balay sa baboy, ang tangkal abing. Ang tuyo yung malang is hindi mag-tinir ang mga kaga o bakterya para hindi magsakit ang baboy niya. Pero lain ang iyagin himo eh. Nagmatumato siya according sa inabalan nga kung may mga baho amida, kung may mga bakterya na kilala natin, chlorine, di baboy gali, hindi gali niya effective na sa baboy. Makahalik o kung makapatay pa na sa baboy gali. Pamangkot kasi nagasagod baboy, ah. O kung sa internet malaya,
na muna na isang pamagi para makakuha sa mga information kung paano magsagot sang baboy o kung ano man nga klase sang sapat. Di na magsagot alaman og masitok bun kablaw. Niya may manog sa kuno. Salis sa gamay gina ano ni ginasagod niya ginang manog niya. Saulihin ka na magtulog, gahuli ginang manog kuno siya. Kasaulihin na piyara niya na dako ng manog niya daw matiis na guru ka dako umla. Kagalaba. Kag kung magtulog ang manog niya kuno man siya mismo sa yakatri. Huli diyang manog nga daw matiis ka lagko na. Halis ang gamay nga lang siya nagpadako mo. Kursang ulihi ko noon daw isa kasimana na nga daw ay gana magkaon ang manog niya. Naman ko sa eksperto mula sa manog mula kapag sagot sa manog. Niya mangkul kumigay. Nga ako nagpadako sa manog ni Esta nagdako siya nga daw matiis ka dako mo. Daw paa ka dako. Gahuli ginis ako na sa gamay sa kag daw anta ko na ni bala. Daw nadiparahan ko galing subong. Mga isa kasi mana daw daway na siya kakaon. Niya delikado na. Niya nga man. Niya kaplano na siyang ikaw kaunon niya. Ginatako siya na ng imo yung alawas kung makaigo sa iya alawas. Niya ikulong mo na na, ikulong mo na na, hindi mo na pagulido na. Niya nagapagutom na siya. Kay basib lang katulog ka na iya. Ha, ikaw na kaunos ang manong mong nga doon, no, doon paakad ako. J-Lolo, kapamati kami sa Takuling, Matamiyaw ko lang, akon ba na? Along si Jan Jan na dira sa may Mabawa Kawayan. Kag akon tatlo ka bata niya. Si Yana, Janica, kag Athena. Athena. Madamo ginyo salamat, J. Lolo. May gabi, J. Lolo, kag Jerry Paliwilang Tamiyaw sang akon kumparing kapamati sa inyo programa, kinatamyo ko si Ricky Vicente, ang nagpanamyo si Henry Alarcón.

0: Alas 11.71 na. Sini nga gabima nga kay 5? Alas 5.45, sanginig hapon lang, nagbisita ko sa Ginas, mau tao, perti kadamo. Domingo, galino. No, halos pamilya-pamilya ang nagkakanto sa Ginas. Well, ako nag-take out lang ko eh. Kay tungod nga, no, may ara kami bisita sa balay. Nag-take out lang ko yasang sisling o numbok, bawa. Sisling o numbok, tapos calamaris, kag butter garlic shrimp, kag sinog bangat ang higi, wow. Amula nabi, no? Kag kasag isa ka kilo. Kanami lang kay ano man nga oras, sugod pag-open nila, araya pa dayon ang mga priska ng mga seafoods gid. Only at Gina's Seafoods Restaurant. Open sila Monday to Sunday, alas 10 ng aga. May caller tanay din lang. Hello, good evening.
1: Hello, hello, ni.
0: Sino ni?
1: Grabe la, lailang number ko kay, ang ilaw ka number ko, ipaludan ko ah.
0: Okay, totoo Rapi, kamusta ka na sa Manila, nainom mo na?
1: Dahil nga, magulang ko na kagwa, nagyama, pinahe pa ako.
0: Okay, okay. Si Rapi mga K-5, no? Regular listener natin from Metro Manila. Ang trabaho yan ni is a Grab driver. Bago pa lang ka nakagwa, totoo Rapi, biyahe?
1: Oo, kagwa ko lang lang, kagwa ko lang oh.
0: Puti na inom mo na.
1: Ang detector ba, dirty ang coffee mix no, regular na ano niya.
0: Ate, good, very good, okay. Tin, madamo bang, hasta sa anong, bago ka na nag, ano ni, nag biyahe, until what time ang imo nga biyahe?
1: Hasta man, boss, na mga alas, isang puli, mag-isaga.
0: Ah, okay. So, nga mo ni pili mo yan nga magbiyahe kitungod na hindi traffic kag mabugda ang chip claim, ha?
1: Oo, no. Wala na gid ka kiyotis lang siya itong maglawa.
0: Ah, kamusta na siya? Di ka sa party sa Manila, gani, Rab, sa Quezon?
1: Sa Rizal lang, no. Rizal, kainta.
0: Ah, okay. So, wala na yung baha na yun. Baha na, why na?
1: Nagligad doon, baka po, naglagpas
0: tungkot
1: eh. Nagligad lang doon lang ang yes. Piginulan
0: doon, mga tatlo kasi wala. Pusubong niya, why na, okay na? Nasabol na?
1: Oo, oh, okay na lang.
0: Oh. Okay, oh.
1: Okay na, wala na. Ang baka subong sa Kwan, dito sa Pampanga, Japon.
0: Pampanga, Bulacan,
1: Bulacan.
0: Bataan, dito sa may mga Upper Luzon.
1: Dito sa Norte ah.
0: Po sa mga Marikina, da, kag sa mga Paranaque, kag sa mga EDSA, daw ay aga baha subong?
1: Ah, wala, wala, wala. Wala.
0: Oh, okay. Kaya
1: nabalang yung EDSA ko, gabing ulan na iti. Diba? Ari ko di subong sa EDSA, so EDSA sa Renda, you know?
0: Ara ka na subong, no? Okay, Manila yun, daw ay katulog. Yan, that's why kung ka-grab driver ka, langi mo yung mga, ano yung, mga pasayro mo na yun, it's 24 hours. So, prepare mo yung muna yung oras yung magbiyahe ka tungkol sa rason nga, bugnaw?
1: Wala, kag wala traffic eh. Pero yung traffic man, pero hindi ka dito pareha sa adlaw ah.
0: Pero when it comes sa mga pasayro, kumpara sa adlaw, yan mas namugur adlaw kumpara sa gabi, kung parehas lang.
1: Oo, kung da-da mo yung adlaw, pero kung gabi, may araw pa pala, hindi ka man masiro ah.
0: Oh,
1: okay pa naman, okay pa man.
0: Kay tungod ang Manila, ya, kung gamsan kami, yan daw, adlaw, gyapon, namo tao, no, 24 hours.
1: Oo, may traffic pa gani, kung gabi, mga, isa, alas, kung sige traffic pa eh.
0: Hasta magagag na iya, no? Ang tao daw, no, wala katulog na sa Manila na eh, no?
1: Oo, tama, no. Labi na gito sa mga kwan, ha? Sa mga business area, di mula sa Apakati,
0: yes.
1: BGC.
0: Oo.
1: Sa
0: mga sentro ng mga lago ng mga syudad daw way katunulog yan naman tiyagan mo daw ang alas 2 sa kagahon niya daw alas 8 sa gabi ba lang?
1: Oo, mula Japon wala pa tao ah.
0: O, oh, sige, sige. Tamiwan na yung mga kaparintihan mo di sa Negros, sabi?
1: Oo, hirap yung malalang close na na ako, no? Baka isa si Budong Terne. Pagdating mo na sa lumo, niya kapamati siya sa Hilter niya, kaya kitlay niya sa Pasan Carlos Terne.
0: Oh, okay.
1: Kapamati niya. Ling niya, pagkikan na, tulog na iya na radyo ko na. Si Budong, no, Terne na kapamati niya.
0: Si Budong?
1: Kaya upo niya man. Oo, si Budong. Eh, subong na, ganapik siya na yun, subong na, rasa na siguro sa Victoria sa ayon ka, kanto sa kon, pakanto sa kalat na ba?
0: Budong, halong ka na mag-drive, ha? Magliko ka, sintomanti lang, ha? Ano ginadrive yung sinaya ni Budong na yung printi mo?
1: Ganyo ng panel, ha?
0: Panel, o. Oh. Ano na nga panel na ng double tire o kung six-wheeler na? O kung ano?
1: Six-wheeler.
0: Ah, the wingband type?
1: The wingband. Pero hindi siya wingband. Parang, panel o siya lang.
0: Ah, okay. Oh. Ate, sige. Mayroon lang magbiyahe mo doon na, ha? Basta, don't forget, maliko, sinto ba, hindi liko. Thank you, kita si Muda. Sarap eh, may tamihon ka pa.
1: Ay, wala na rin. Mahal si Dalong na si Muda. Mahal ka pinot na sila. Salamat niya.
0: Okay. Diyan ay kamala, istoryahin ko, may arak ka pa nilang na may balita ka na nga. Kunigin ba ilang kaso si Sara sang Bernes?
1: No, wala man di ka kwan dito man. Nag-pailan sila. Pero doon, magkatapan di ko lang si Sara.
0: Wala man, sa Quezon, sa Quezon, to yun mo, no? Sa Quezon, sa Ginpailan. Daw wala man siyang ginuala sa Manila na gluntad, ha?
1: Daw wala man, no? Ang ginuala sa kwan sa internet, eh.
0: Ah, okay, sa social media. Pero diraya sa lugar yung, sa Manila, sa lugar sa Quezon City, wala iya sa may mga group of people amin nga nagprotesta o kung nagmarcha o kung nagtipon-tipon man parte sa inang kaso nga ginpaila sa warrant of arrest?
1: Hindi lang ikulo ka siguro. Kasi daw wala ko ito nagpasangadlaw.
0: Okay, pero mabalan naman nagyapon sa ano? Mabalan naman nagyapon sa social media, no? Kung may arakin man, no?
1: Oo, ganun lang.
0: Sige, padayo lang biyahe mo na. Halong, ha?
1: Sige lang.
0: Okay, good. Good luck, ha? Okay, sige lang. Wala iya untat ang tao sa Manila. Pwede mo pagalang-alangon dito sa Manila kung may katong kwarta, budlay. Kau kadagiho mo tayo, kilala niya, kwarta, ganyan. Pagkaon, pamilite, istaran mo kung may ito istaran eh. Now, ang ginhimo takagina sa Ginas, ginpaluto talang yung aton ng mga order, ginhulat tabi do take out ah. Sisling mga manumbok. May buyon mula yung parte. Sinugbang tangigi. Batag garlic shrimp kag Pasayan, abi. Batag garlic shrimp kag Pasayan, naning locos. Kalamaris. Kag kasaga. Wow. Pag-abot sa Balayti, timingig na bagong luto ang tinigang. Waswasanay na yun nga. Takam-takam eh. Huwag ka damugin sa mga bisita sa inigagabi sa Gina Seafood Restaurant. No, always man ay damugin. Timang ginakatuan, gay ka ginabalik-balikan. Tungon mayong serbisyo, mayong kalidad sa ilang mga seafoods, always fresh, always preskag niya. Kagkabarato, kagmayong ilang pag-amuma sa mga customer, pag-pungko sa mga pulungkuan ilang bakod. Kag-nami ang ilang mga serbisyo, kag-dasig lutuwa niya. 10 minutos lang, 15 minutos lang, luto ang imong order, ha? No, hindi ka masupay, blaya. Ang iba, may experience na to, tag 30 minutos, 45 minutos. Before mag-abot ang imuyang order, kung paluto mo, di magutom ka na yan. That's why ang iba sa ibang restaurant, nagkakadudla, kakadto sa dinas siya. Kaya 10 minutos lang, 10 minutes lang ya, luto yung imuyang order. Gano, anong teknik? Damo si kusiniro, lain niya nagatimpla sa sabaw, lain man nagapikuras sa sinugba, sa kinilaw, lain man, sa sisling, sa kalamares, lain man galuto. Do halos tanang kami no ya may arasya ko siniro nga nagapikuran. That's why dasig luto ay. Ang ibang dugay because sa damog nagapila kag ginapasunod bla. Duta ila ko siniro sa ginasya sa ilay nga kusina plastado kag sistemado bla. May galinya na yan nga mga kalanya ho. Kinsik bilog. Kag kadakalan may may kusiniro na yung master na. Kalimpyo na yung may nagapang hiwa yan siyang pidada na mi. Na yung may nagapang pipras ang mga panakot. Nagahiwa sa Bombay. Nagahiwa sa Kamatis. May taghiwa man niya. May nagalimpyo man niya sa mga isda kang may nagaluto. Sistemado ah. Limpyong lugar. Ha? Limpyong lugar, Gina Seafood Restaurant. Aton katuan, ano mga okasyon para sa dugang impormasyon kag detalye, bisitahin lang ilang Facebook page ha. I-type lang Gina Seafood Restaurant. Alas 11:33 na mga K5. Mabreak taliwat ha. Don't go away, we'll be right back.
2: K5 News. D3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkantonsilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, diyan ba sa tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
2: ako, tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
10: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
11: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: This is K5 News FM, your official news and music station. 5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! My puso!

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotan eh, kung bala paano mag-work ang ngayon.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
3: Ay, push. Sultiro ka to? Okay, may isa ka problema nga magkabasahon natin mga kakaypaybaan. Kung tagaan sa siyang advice. Good evening, J-Lolo. Ay, mayong gabi man. Paano mag-move on? Paano mag-move on? Masimla na tubo-tubol. Mag-move on ka din ka makatos manyo eh. Dali lang. Love life ka lang eh. Paano mag-move on na... paano mabalaan kung palangga ka sang isa katawo? Paano kuno mag-move on ti makatos manyo? Kay gali e gugbang gali ang iyang tuyo. Paano mag-move on? Inam lang tapos break up la. Ano nga himuon lang para mapadayon mo yung imo yung kuluhiton. Ang imo yung buluhaton. Kaga paano kung mabalaan nga palangga ka sa isa katawo? Importante na. Ang kung palangga kasi sa katawo, pinatagaan niya kasang oras. Oras sa pagpamati, oras sa pag-istoryahanay, oras sa tanang bagay sa inyong relasyon. Para magtinad ka, mag-develop ang inyong pagsaligay ng duwa. Pero paano siya maluyag si imo abi kung wala masang rason nga dapat kaluyagan? Anong rason nga dapat maluyag sabi si imo abi? Tungod nga nami imo ya bayo, nami imo ya nga butkon, maskulado ka. Ano ang basihan nga dapat maluyag sa si imo abi? Tungod number one gid sa batasan eh, no? Batasan. Kung ang batasan mo sincere, may plano sa palabuton, sa future, dapat na ang maminsang mabayi. Kung sincere ka, kaga may plano ka sa palabuton mo, anong batasan mo, respectful ka sa mga elders, may kadlo ka sa Diyos, kasimba ka, tananin na ang mga aspeto na ginabasihan para nga maluyag sa simo eh. Hindi lang sila nga luya ko si imo tungod nga hamot ka. Naluya ko si imo kay do matyagan ko do kaulumul ka. Dako guro imo nga bo, mutkon. Naluya ko si imo tungod nga kanami siya sang imo nga piloka. Ang matutuod ginang rason nga ginaoptan mo sa relasyon is attitude. Ang batasan. Sang lalaki o kung sang babae man. Ang batasan niya tamaran, ang batasan niya padayaw, nga pa puro lang sugid, puro lang tikal, wala man. Mas mayo pa to yung wala naghahambal, pero may miurabla. Ginapatupa kung anong iya promisa. Ina sa mga pamatasan ang imbasihan gid kung paano ka palanggaon sa isa katawo. Gid the next time makita na ka mo excited na siya because may ma-learn na naman sa simo, may matun-an naman sa simo. Ginatagaan niya gid ka sang oras, panahon. Hindi lang kadakit anay niyo ya, holding hands lang, holding hands, hasta magbalhast kanyo kamot. Hindi lang ya kadakit anay niyo, kaagam mo popcorn, nagplano ka kung paano ka makahalo. Paano mo sa dumukod? Paano mo sa romansahon na yun? Kada kita na ninyo, kilalan may improvements kung ano ang mga long-term, kagang long-term ng mga plano ninyo. Kag mga short-term ng mga plano. Mga plano sa palabuton, 5 years from now, niya sa ako yung plano niya plakad daw yung magkaubra ko sa muni, muna, muni nga ako nga negosyo nga sudlo, no? Kaya ang mabayi, maganyat man na, anya mong manahandom ko nga negosyo, amo manahandom ko nga palabuton nga maging abi gusto ko sa kabuhi ka matabo. Di na sa time nga maupo sa same mo because you have the same parehas ka mo handom. Inigsilingan na luya sa same mo lang tungod lang sa sex. Tungdi sa future life, ya. May ara ka mo sang similarity. May ara ka mo sang common denominator. Parehas ang inyong mga handom. Di ang inyong mga paminsaron kag balatsyagon daw nag-uyon si isa't isa. Inigay ka na kita na ninyo, kumusay ka mo dayon na daw damang. Pagkatapos nag-busong, hindi galipiparado, way inog bakal gatas. Wala siyang inog pa-check up samtang nga busong. Una wala siyang trabaho, hindi galipigado. Naluyo sa si imo, pas na wala siyang unikaw malayang nagabaligya niya sa paho. Paho bla. Niya, paho, paho, paho, baka ka mo paho. Karoon may nagpalapit si mo yan to, paho mo, tamis. Hindi lang, aslom ni, lang pait. Hindi siya magbakal si mo kay pait ang paho mo. Hindi siya magbakal si mo tungkol aslom paho mo. Mga kotse si mo kung na niya tamis na paho mo. Hindi, pait ni. Hindi siya magbakal eh. Daw ikaw, kung ikaw isa kalalaki, daw ginabaligya mo bla, daw salesman ka sang imo yung kagalingon. Ginabaligya mo kung ano ang mga plano mo sa kabuhi. Ginainganyo mo siya sa sincerong pamaagi. Kumayara man iba niya daw ginabula lang bala, daw ginainto lang, daw ginapasalig lang bala. Pag na ato niya inistoryahan ang sincerong aspeto, kaya ginaplastar mo ang kabuhi mo kung anong plano mo sa future. Isa man ina ka makahatag rason, ka makadesisyon ang isa ka tawo kung ang imong ginapangulegan o kung ang imong kagugma, nga magpadayon salig sa sina nga mga plano. Kag sa diin, nagka-develop ang luyag ang pagsalig. Importante gin, unagin may plano ka. Kag ginatrabaho mong plano nyo, kag kalakit anay nyo, ano na kamubla ka, ano na kamukalayo sa mga plano nyo. That's why may mga ginatawag kita ng long-term ng mga plano, kag mga short-term ng mga plano. Inang plano mo for the whole year. Ang plano mo kada bulan, amo nang short term, ang bulanan mo nga mga plano, ang tuigan mo nga mga plano, amo nang long term nga mga plano. Basis sa imo nga long term, gina-divide mo na siya nga para makuha mo siya adlaw-adlaw, may daily kang mga achievements, no, towards sa imo nga long term goal. Tiina niya si isa ka lalaki nga may plano kag desidido niya sa pag-asenso sa pangabuhi. Kung may lalaki man yung formada, hamot ng yalawas, bastante sa perfume kag maformada yun sa mga uyab. Pulo pangilay lang sa uyab. Ang babae, ang uyab, mapalo man da yun. Niya kay gagwapo siya. Kay kahamot siya. Kung matutuon si Nadaya, diskubrihon mo ganyang attitude. That's why sa pagpangaluyag. Sa pagpangaluyag, daan mo sa matistingan. Galing kalamanan sa mabagi, kalamanan hindi tanana. Hindi pa, hindi niya kabalo kung ano ang proseso sa pagpangaluyag. Sa pagpangaluyag, daan na makilala ang iyang mentalidad sa isa kalalaki kung paano sa maminsan. kung paano siya maghambal, kung paano siya maminsar sa mga bagay-bagay, paano siya maghatag sa iyong opinion sa sitwasyon. Pwede mo siya i-discourage, sabi niya, hindi pa ko ready magnubyo sa babae, friends lang tanay. Di karon ang lalaki mambalang, dako na gasto ko, friends lang gali. Dako na siyang baka ko, chocolate, kag mga bulag, kag pamahawsi mo, friends mo lang gali, ya, gusto mo. Di na ka lang niya ma-foul ka dra. Kaya ginatistingan ka lang niya isang babae, kung ano ang imo yung, pagtanaw siya ng sitwasyon, giniscourage siya ikaw. Isteng mahambal ka, di friends, okay ko, masugod sa friendship. Kay tanan nagasugod sa pagmayuhay, di bala. Kung imo yan, mahambal ka yun, dako na gasto ko, kamahal pang daan si imo magkaalpamahaw, tapos friends mo lang liit. Kung ano isa kalalaki yan, at sige, sugot ko ah, friends ka lang kitada yan. Kay parang nga magkilahagit sa matulid, di bala? So sa pagpangaluyag, importante advantage sina sa babae, kag-usual sa lalaki man eh. Kag kung paano mo mabalaan, kitungod interesado ng tao, mamati sa mga istorya mo, kag sa mga plano mo sa kabuhi, nga may sinseridad, di ba? In behalf of Jerry Lee, thank you so much for joining us tonight. Kita na kita bukas, 9:30 in the evening till 12 midnight. Diri magyapon sa K5 News FM, ha? Don't forget to smile and don't forget to pray always, huh? Bye-bye.

0: Kampyon na radyo.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aray gapon
4: ang
3: pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani-carot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong

0: car ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki na itong tagpalabating pa Hawaii ang inyo atay. Mag DTX 500. Time to detox. Basta gani nag-bisyo ka, nag-sinful eating ka, nag-inom ka todo, nagarilyo ka, nagpulaw ka, dangerous mix na sa imong health. Mag DTX 500 kag Mighty C. Nami ni siya pang tinlo sa lawas nyo. Pang tinlo sa dugo nyo, pang amlig sa atay nyo, kag pang pahubin sa tsura nyo. Mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga blood clots? Ano ang mga risk factors nga magka blood clots ka? Kaupod ta sa nakadiskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO with Dr. Samin Pedrosa and Sir Boy Zulweta. Dr. Ramil,
4: sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan, mga impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Istoryahan ta ang pila ka mga contributing factors sa pagtuhaw sang delikado nga blood clots. O kun ining nagbilog nga dugo nga nagporma sa sulod sang imong ugat, kag may potensyal nga magbara sa imong utok, kag magagmay nga mga ugat sa imong lungs, kag heart.
4: Tuloy, Sir JP, kadamo sa mga risk factor sa pagporma sang blood clots, ini amo ang mga chronic health condition kaangay sang diabetes. Take note ha, may mga diabetes da, kag arterial fibrillation o regular nga mga heartbeat. Subong man, Sir JP, ang pag-inom sa iban nga mga bulong, kalakip na da ang mga birth control pills, lifestyle factors, kag pagpanigarilyo, kag sobra nga katambukon o overweight. Kag siyempre, kung wala kaya gainom sang DTX 500 kag Mighty C, nga as, simple lang ba ang sabat, Sir JP? Ang diabetes kag obesity ang masarangan nga tap naon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Bisan pa ang mga palaw sigarilyo, sa kadamo ng mga harmful chemicals ang makuha sa kada sticks ng sigarilyo. Pero kung nag-DTX 500 ka, nag-Mighty C ka, at least maamligan ang imo selula batok sa gituag toxicity kag oxidative stress.
3: Isa man sa mga factors, Dr. Ramil, amo ang atherosclerosis sa tiun nga makakas ang plaque or fatty deposits. Nga nagtapik sa walls ng imo coronary arteries, gatuga ini sang mataas nga cholesterol. Ini ang magaresulta sa blood clot, kag magaupod sa dugo, kag posible nga mabara sa mga magagmay nga alagyan sang dugo sa utok o sa kurason.
4: Dira makabulig sang dako, Sir JP, ang aton power duo, ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C bangod, ginatapna sini ang pagporma sa mga plaque or fatty deposit sa lining sang arteries. Ang oxidation of LDL ang rason kun nga nagaporma ang gitawag mga plaques. Wala sang oxidation nga matabo kun palainom ka DTX 500, kun palainom ka Mighty C or Pure C, kun palakaon ka gulay kag prutas adlaw-adlaw, kag siyempre, labi na kung adlaw-adlaw ka nagainom, kag hindi lang kung saan o lang gusto mo. Ang iba-iba mo, may damo ka na plaque, amo pa pag-inom. Dapat ya, before pa nga nagka-plaque ka, inom ka na daan.
3: Ang iba, inom subong, dasun hindi naman.
4: Namuna, ang diabetes, Sir JP, ang nag-apekto sa dugo, gani prone ini sa clotting. Suno sa American Heart Association, 80% sa may mga diabetes, ang may mataas nga risgo nga

0: patay bangod sa clot related condition kangay sang stroke kag heart attack. Kun ikaw nga diabetesun gainom ka DTX 500 kag mighty C kada adlaw, indi ka gidya pag diabetesun, no? Indi magtaas imo nga blood sugar. Ginapanubo sang DTX 500 ang imo blood sugar levels. Ang DTX 500 ang may charantin nga nagamimik sang function sa insulin. Ang pagpungko sang malawig sir JP makakos man sang gituag blood pooling sa tiil. Ini ang pwedeng magresulta sa DVT o deep vein thrombosis. Kundi malason kasi ni ang blood clots ang posible nga mag-travel kag magbara sa imo nga baga kag ina ang ginatawag nga pulmonary embolism. Kung lawig nga pungko sa office ang imo trabaho galia ang pagtindog lakat-lakat every 30 minutes. Agod nga maka-circulate ang imo dugo sang maayo kag maka-relax ang imo kaugatan sa tiil. Pinakadami gid inom gid DTX 500 kag mighty C kay dako gid ang mabulig sini sa imo nga sedentary lifestyle.
1: Ang pagpanigarilyo dok isa man ka sa mga posible nga maguba gali sa lining sang kaugatan ko sing blood clots.
0: Amo na gani permita di ginahambal may ibakal ka gani sigarilyo nga makapatay sa imo kag makahalit sa tupad mo. Why not nga hindi ka magbakal DTX 500 kag mighty C? Wala ya budget. Mas nami pa, damo pa budget sa sigarilyo. Dari kaya sa DTX 500, kapalawig ka buhay mo, why kaya ka budget? Amo na nga, hindi na maghulat pa nga madamid sa imo kaugatan. Hindi na maghulat nga magka blood clots ka, kay dako ina nga problema ka, posible nga ikamatay mo. Mag DTX 500, mag mighty C, mag pure C, samtang timprano pa, kagkaya pa, nga matap na ang mga fatty deposits sa imo nga mga kaugatan. Samtang wala ka pa diabetes, kag samtang healthy ka pa, tipermi na mo balik-balik. Nga inom gi DTX 500, inom mighty C or pure C, para masalbar ang imo kabuhi, kag maglawig ang imo kabuhi.
2: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imo nga itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
3: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500! Informasyon sa ikaayong gawas.
1: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga ton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag mighty C, abi mo amo lang to. Ari pa, ang flavonoids, ang isa sa mga super antioxidant nga ara sa de-sugared sugarcane extract, nga isa sa mga main ingredients sang DTX 500. Flavonoids ang tawag sa grupo sa mga plant metabolites nga nagahatag sang health benefits paagi sa cell signaling pathways kag antioxidant effect. Ang flavonoids amo ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 ka mga carbon atoms kag ini ang water soluble. Gani, perfect ini sa ipares sa mighty C nga isa man ka water soluble. That's why power duo sila. Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500 kag alkaline nga vitamin C sang mighty C, indi kagidya ma stroke. Indi ka magkabalatian sa korason, indi ka dali magtigulang, indi ka magka fatty liver, indi ka magka diabetes, healthy ang heart mo, ang kidney mo, ang lungs mo, ang pancreas mo, ang atay mo. So kung gusto mo healthy nga lawas kag lawig nga kabuhi, simple lang mag DTX 500 or mighty C kag pure C kada adlaw.
0: Ti kung palainom ka DTX 500 kag mighty C, layo sa imo ang dysmenorrhea. Actually duha ang dysmenorrhea, primary dysmenorrhea kag secondary dysmenorrhea. Mostly ang primary dysmenorrhea mo ang pagsakit sang puson before or during menstruation. Apan kon ang sakit nagtaho later in life, nablang tag 30 na imo edad sir GP or 28 late 20s or 30 na, even 40s ga sakit magyapon puson, ang tawag sina is secondary dysmenorrhea, meaning may underlying causes o kon iban pa nga problema sa imo nga pelvic organs. Amo ni bi ang pag ang nagakatabo kung wala kaya gainom DTX 500 kag mighty C. Kay kulang ka sa antioxidants, kay permi mo ginakaon na chocolate, kape, inom kape, mga gatas, mga karne, kulang ka antioxidants, wala ka gainom DTX 500 kag mighty C. Nagatuhaw ang gitawag oxidative stress sa uterine cells bago pa man mag-abot ang menstruation. Ini ang nagarelease ang gitawag prostaglandin hormone nga nagatrigger sang painful contraction sang uterus kag nagakus man sang gitawag inflammation. Ang pag-inom sang DTX 500 kag mighty C sa dadlaw sir GP, makakorek sa mga abnormalities kaangay sang gitawag painful menstruation sa mga babay. Madamo nga mga research nga nagpamutuod nga ang oxidative stress ang isa sa mga nagatugas ang problema sa reproductive organs sa mga babay. Kaangay sa mga premenstrual syndrome o kon PMS, kon may ara ka endometriosis, pwerte nakasikit sakit sa GP, fibroids, no, mga mayuma, pelvic inflammatory disease, adenomyosis, kag cervical stenosis, hindi na mag-anto sa sakit sang puson. Subong palang bulnga na inumina sang taas-taas nga antioxidants. Permi na mo ginabalik-balik. Inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw. Mm.
4: Kag madamo nga mga tao sir GP ang wala na kay balo nga sila ang may high blood pressure.
1: No?
4: Sunod sa mga pagtuon gani, isa sa tatlo ka
0: tertiary
4: no? May ara sang high blood pressure nga wala.
0: Wala ka balo.
4: Mataas ang galing ang presyon sa ilayang dugo. No? Amo na nga bisan, wala pa sang may ginabatyag, regular gin nga magkadto sa sentro kag magpa-check up sang inyo blood pressure, no? Sa clinic, libre ang check up da, kadto lang, no? So, mag-detect sa 500 kag Mighty C, no? Ini ang may mataas nga antioxidant, no? Nga nagapugong sa pagporma sang fatty deposit sa sulod sang inyo nga mga kaugatan, no? Mag-inom sang detect sa 500 kag Mighty C kada aga, kada gabi, agud ang stroke, sakit sa kurason kag sakit sa atay ang malikawan.
5: Do you know that Filipinos have the highest tendency to have high blood pressure compared to other racial or ethnic minority population? Siguro because of sa diet ta na, no?
0: Palataon, parat.
5: Palataon, tamis, asin.
0: Oh, parat.
5: Parat, no? Palaugtas, nakon-kanon. Palaugtas stress, no? Ha, pero may lang may problema. Amuni, tanan-tanan, contributing factors ni. Pero sa bilog ng kalibutan, I think it's the African-Americans gidang pinaka-highest, no? Nearly half of them has hypertension gid because wala sila antioxidant. Wala sila DTX 500.
0: Gaka-high blood, sir, boy, tungod kay pigado.
5: Pigado.
0: Wala man kay wala ka man iban sudan. Gakao ka kanon, sudan ka tuyo. Patis.
1: Patis.
0: Mantika.
1: Mantika.
0: High blood is.
5: So, sabi mo, kiway ka kakaon ba, boy? Libre ka na sa high blood. Mm. Gali, ang ginakaon mo nga
0: uga.
5: Asin.
0: Uga.
5: Precursor man. Ang uga. Ginamos. No? Ini, kung damo ka asin sa lawas, what sodium does in your body is it reabsorbs water. And if you have more water in your blood volume increases. Gadamo ang dugo mo. Magtaas ang blood volume mo. Hypertension, of course, gatagagagawa man gapon. So, kalanlan po tiktahan tang aton ugat, ha? Kalanlan maka DTX 500 ka adlaw-adlaw, palayo ka sa high blood, lalo na kung bisyuhan ka. Dapat kabalo ka magbawi, mag-DTX 500, kag mag-Mighty C adlaw-adlaw, para layo sa high blood.
2: DTX 500! Di na problema mo ba ang magtaas ka blood sugar level? Mag-DTX 500!

0: 500.
1: Diyan na mag-asok.
2: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
2: Kano sa ama ka nag-start og DTX 500?
1: Bagduha pa ka semana.
2: Yun sa man yung pag-inom?
1: Muntag og happy eh.
2: Kano naman sugar ni mo ron?
1: 126 na lang.
0: DTX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
3: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, duti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Namiyako to sa ngambal ni Sir Boy, dapat kabalo ka magbawi.
5: Mm-hmm.
2: Bawian na ng mga inadlaw nga baho kay ilok, nga baho kalawas, Sir Boy. Paano bawion?
5: Maligo, bawion. Maligo adlaw-adlaw.
2: Maligo adlaw-adlaw.
5: Kung kaya ganit, two times a day, pwede gid. No?
2: Maligo adlaw-adlaw.
5: Maligo adlaw-adlaw. Gamit ang DTX 500 Beauty Soap.
6: Oy, Beauty Soap. Diyos
7: ko, kampiyon.
5: DTX Because Beauty DTX 500 soap. Beauty Soap, damo katama ingredients, Sir Boy. Ginpadamo na to. No? Wala namin ito gabaligya sa, no, sa isa ka, no, sa isa kabon. Ma-DTX Beauty Soap namin. Kay, siyempre lang yung kong upgraded na yan.
6: Oo. Oh. May guava extract. May papin. May disugard sugar. Ano pa pang yun? May puno ampalaya extract. Ini tanan-tanan nga mga natural nga ingrediente amuni ang gapanami gapa healthy sa imo skin. Kung healthy ang imo skin, layo ka sa masakit. Because remember, your skin is your body armor. Hindi makasulod mga insekto, hindi makasulod mga infection, intact kag healthy ang imo skin. Mag DTX Beauty Soap ka na, beauty ka na, nag-detox ka pa.
5: Wow. Kag syempre hindi paglipatan. Hindi ganyan magwas balay kung dili maka nos-nos. Nos-nos ganyan.
6: Maka-swipe-swipe.
5: Maka-swipe. Hindi maka-swipe sang. Siyempre, Clinica Diofresh. Ang Clinica Diofresh, manami nga pang swipe sa imong ilok para magputi kag malayo sa baho. Hindi ka mahuya, Sir Boy. Kag hindi mahuyaan man ang upod mo.
6: Ha? Ang muna importante na.
8: Ay, kina lang puti.
6: Ha? Puti, kikikon kung ito, hindi mo na makakasang imo maskara.
2: Ito.
6: Kalanlan na ka. Clinica Diofresh with BCO gives you 48 hours of underarm freshness. Kung ang imo deodorant, Clinica Diofresh. Pero kung aga na mikidya nga mga pika. Pero ang kape, kung sobra lain, ani ini
5: dapat nga kape, healthy coffee.
6: Healthy coffee dapat. Dapat DTX coffee mix. Ang kape, nga habang kapataas ang imo metabolismo, may gahugas, may gatinlo sang imo selula. That's why,
5: may antioxidant
6: may ka pa. May antioxidant. Puno sang antioxidant. Ga-detox ang imo selula. Kung ang imo kape, DTX coffee mix, Dr. Camil.
5: DTX coffee mix, the best na ang mga kape nga inyo gamiton because healthy ang ingredients niya. Imagine lang, may ampalaya, may disugard sugar cane kag iban pa chia seeds may arada. Pero kung gusto ka mga pisang nami nga kape, premium nga kape, DTX premium nami ni sa may mga degenerative stage, grabe nga diabetes tungod kay ang iyang sugar is stevia. Aside sina, damo siya nga mga ingredients, Sir Boy, nga nami katama nga may ara siya anti-carcinogenic substances like Ganoderma mushroom. So siyempre, DTX Premium, the best na siya. Especially kung ikaw nagainom sang Ditribayo, takaan ka kay di ka gusto sang soft gel sang Ditribayo, pugaa with DTX Premium, may ara ka na bulletproof coffee. Kag, siyempre, nami ang style, Sir Boy.
6: Correct, no? May nagpamangkot. Ang Ganoderma ni, amo ni ang ara sa inyo, DTX Premium Coffee? Yes!
2: Yes!
6: Ang ambalya, ay! tagsin ang sachet, no? Hindi. Ang amon niya, tag 17 lang niya. 18 lang ang sachet, no? Mag DTX Premium Coffee ka. Enjoy the benefits of ergotinin, of DSE, and of course, kung pugaan mo pag-eat sa duwa ka, D3 Bio, protektado ka na sa virus, bacteria, and fungi, protektado ka pa sa free radicals kag oxidative stress, nga gapatigulang kagaguba sa imo selula. Mag DTX Premium Bulletproof Coffee ka na. Pero kung gusto kaya mamagnami ang imo blood flow, kag magnami man ang blood flow sa partner mo, mag-extend ka na. Sa Sir GP, ang official food supplement ni Engineer Albao. Oh. Ha? Kimahilig si Sir Engineer Albao maglibot. Maglibot kag magserbisyo. Kikalanlan, buhay, ang dugo. Kalanlan, naka-extend. Food supplement, may klava, may klavo waska.
5: Ang ginasunod ko kay Engineer Albao, ang kanang gapamasads once or twice a week. DTX liniment, ang pwede nyo nga gamiton.
6: Gahubin ka, kung masaihon ka, kag naka-extend ka. No, Monica, apat ang kombinasyon.
2: Bantayan ang pag-abot sa inyong mga lugar. Sining DTX soap, beauty soap.
5: DTX liniment.
6: Liniment.
5: Wala na may gabaligya sa isa ka, ano namon, ka balanyos, kay ginakopya.
7: Ah, oo. Ginapiki to
5: sa ginapiki. May gagawa nga Jill. Ginagawa nga liniment. Inano na lang man. Basta dugay-dugay may magawa man nga DTX herbal oil.
2: Hindi ko mong pati magambal sila nga produkto ni Dr. Ramil Oy ha. DTX na gid lang.
5: Oh, DTX na tayo subong.
2: DTX na tayo subong.
6: So sa mga suki namon sa abon kag sa oil, ang abon namon subong DTX Beauty Soap na. DTX 500 Beauty Soap, ang amon liniment, DTX liniment na. Ha? So, amon man na sa Gapon, ginpa-kampiyon pa gid. So, amon na lang inyong pagbaklon, na Sir JP.
2: Alright.
0: D3 Bio!
9: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio!
2: Paano makabulig si D3 Bio sa athlete's foot? Sa talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
6: Thank you, Sir JP. So, subong nga adlaw ton anta, paano bala si Klinika D3 Bio makabulig si imo kontra alipunga?
5: Kung may hyperhidrosis ka, nablang gabasa imo TL Sir Boy, gakuan man mo, gabalhas man tiil laton mo, dako chance ni mo nga magkakuan ka, magkalipunga ka, or magbaho imo tiil. Ang isa sa mga kabangdanan sa baho tiil, ti allergy. Kung may ara ka bacterial infection sa tiil, may ara ka ining gituwag occasionally psoriasis. Ti ang medium chain fatty acid nga makita mo sa D3 Bio, or ining extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ti natural fungicide sa Sir Boy.
6: Antay fungi.
5: Pero ang suggest naton, labi man inyo ko ani inyo sa patos. Sa ano pa nga inom mo da, pahid mo da sa ano, sa D3 Bio sa imo tiil, inom D3 Bio. Ti way laba-laba imo ano, imo sa patos.
2: Imo mid, lain pa yung midjas.
5: Painitan mo, labhan mo kag painitan, makabulig na siya. Ti ang klinika D3 Bio Sir Boy, ginagamit nato na topically. Both ha, inumon mo kag pwede mo ipahid. Kung may ara ka na athlete's foot, no? Or ginatawag na alupunga. Ining athlete's foot, Sir Boy, siyempre kabalo naman tao. Fungal, no? Daw ala ringworm, no? Infection is siya caused by fungi. So, gakatambo lang ni sa mga wala laba nga sapatos nga nabasa. Ang lain kung may diabetes kaya eh. Lala agad yan. Weak imo immune system. Pero kung nakadetribayo ka, mabako ni immune system, dali maumpawan imo athlete's foot. So sa mga ginikanan da, ng may mga kabataan, adlaw-adlaw pa inuman ang kabataan sang detribayo para layo sa athlete's foot. Mas nami pagid kong pahidan ang ilang mga tiil sang detribayo. Ibutang la as topical ointment, Sir Boy, ang aton nga detribayo.
7: Yes, so luwas nga ginabulad naton ang aton sapato sa init, Sir Boy, bago tapos naton soksok, no? Kadadlaw ilis kit sang midjas, no? So correct. Ano bala ang ara sa detribayo, no, nga makabulong sang alipunga, no? Ang detribayo may ara sang lauric acid kag caprylic acid, no? Isa ka duha ka klase sang medium chain triglyceride nga espesyalista gid Sir Boy sa pagpatay sang fungus o kun fungi nga kabangdanan sang athlete's foot o kun pagbaho sang aton nga tiil, no, kag ang D3 Bio makabulig gid Sir Boy nga magpatay sina nga fungi, no, once nga gina-apply naton topically sa aton nga tiil, no. So A good malikawan naton ina Sir Boy, especially kung nagabalas ang TL naton at hindi na paghulaton nga mag magka-athlete spot ka pa. Butangin na sa ang klinika D3 Bio ang imong TL para malikawan ang athlete spot, ang ringworm, ang yeasta infection. Kag luwasin na Sir Boy ang D3 Bio, klinika D3 Bio, mayra sang garlic acid, isa ka antioxidant, no, nga makita naton sa extra virgin coconut oil nga amo ginaya ang nagapatay sang fungi, Sir Boy. Sa una, Sir Boy, madre kakao, tapos butangan sang gata sang lube.
10: Oy, kampiyon.
7: Ginabulong na sa katol, no. Uh-huh. So ining ditribayo, no, natural, no, way kagi init nga nami gidya, Sir Boy, nga makapatay sang ginatawag kagaw kon fungi nga kapagdanan sang athlete's foot.
10: Correct, Doc Sam, no, kadlaw ko asa panahon namo ni Sir JP. Mm-hmm. Kamahal magbakal midyas. Mm-hmm. Mahal gidya. Subong niya midyas, may kabakal kaya limasin. So, oh, so na yan, magbakal ka midyas, doon nagbakal ka sapatos, no? Uh-huh. That's why.
11: Ako wala gi ko midyas, Sir Boy, kay way ko yung nagbakal.
7: Gachinila, saan si Doc?
10: So, subong pindin siya kapat niyong factory sa midyas. Anyway, amon ni ang ano, proper foot hygiene, no? Tanawon, tagit per me, ang aton tiil, lalo na nagkanto sa uba, as nagkanto sa baha, may hydrosis ka, gabi, magbalasin mo tiil, tanawon mo git permi para layo ka sa athlete's foot, no? No guy, panghulam sa patos sa iban, ha? Lalo na sa mga tao nga ginulaman mo, gaubra, adlaw-adlaw, ya galakat sa dalan, kay most likely, base may ara siya sa ginatawag nga athlete's foot, no? Ang nami iya sa klinika D3 Bio, kay kung may athlete's foot ka, ginpatayan ng yeast infection or fungi infection gagakosin na, gina-help niya palawas mo repair sang imopilas caused by your alipunga. Paano? Si Klinika D3 Bio, ginapadamo ang collagen production sang lawas mo. Ang ginatawag nga pepsin soluble collagen, gadamo ini tungod sang bidyom chain triglycerides nga sa Klinika D3 Bio. Ano ang ginaubra sini? Kung nami ang imo collagen production, nami ang pag hilom sang imo suga, sang imo pilas, nami pag-heal sang imo pilas, no, dali magpali ang imo pilas kung damo collagen kiga tumal ka permi sang imo klinika D3 Bio. So kung ikaw may athlete's foot o may mga pilas-pilas nga ala sa imo skin, tilawan nyo, pusa ka mo sang isa ka klinika D3 Bio and apply it topically to your wounds, no, after cleaning it, makita nyo kung ano ka baskog sang klinika D3 Bio, taken orally or applied topically. Klinika D3 Bio will help you. Hindi lang sa trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, ikaw ginaamblingan, abyan, pati sa imo pilas, pati sa bawat tiil mo, ara si Klinika D3 Bio.
12: D3 Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman pepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio, with Physio.
13: Ako si Ana, before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta subong normal na gin.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat
14: sa mga butika.
12: Mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
15: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaunt sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Iti bugit katama.
12: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
16: Ako si Ricky. Isa ko kagard. Sige kong pulang. Uti kong buntag gabi mo. Nang lunch akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
12: Mighty C, mapalit sa mga butika. Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Iktata sa dugang ang mga benefits nga mahatag sang D3 Bio sa imo pag-inom sini adlaw-adlaw, Dr. Ramil.
11: Rhodopsin. Ang rhodopsin, isa ka protina ang aras mata ni mo nga makakita ka biskan dulom, Sir Boy. Mm-hmm. Ang rhodopsin, isa da sa component is vitamin A. So ang vitamin A, hindi na iya maabsorb kung hindi ka pala inom D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. So meaning pa, kung pala inom ka D3 Bio, mas the best nga makabulig ang D3 Bio sa absorption sining vitamin A. Kag ato nabalaan nga ang vitamin A, ga-play ni siya sa crucial role sa imo nga gituwag clear cornea, which is the outside covering sa imo mata. Kag ang nakanami pagid, siyempre ang vitamin A, isa na sa mga kinahanglan para magnami ang imo nga immune system. hindi na maabsorb kung di ka pala inom di trabayo. Kag ang vitamin A kinahanglan na para sa imo mga tul-an. Hindi magnami imo tul-an, hindi magbakod imo tul-an kung wala ang vitamin A. Hindi man maabsorb ang vitamin A kung hindi ka pala inom di trabayo. Ina anak nami sang pala inom ka di trabayo. Kay nga man, hapos maabsorb ang vitamin A, damo ang mabuligan niya.
10: Sir JP,
2: abi mo kun nga ang tawo gihikog, damo. Depression, problema, no pa? Kulang tulog, Judith. Ini tanan, Judith. Pwede lang man ni gani, Sir Boy, masolusyonan mo. Kung gamagnesium ka. Pero may ginambali, Dr. Ramil, ang pag-importante sa magnesium, pero abin nyo, ang magnesium kung wala ditribayo, wala pulos. Kaya hindi mo ma-absorb. Ditribayo plus magnesium, igbuligan sang ditribayo kung ma-absorb mo ang magnesium sa lawas mo. Anong resulta? Hindi ka manami imo tulog, hindi ka ma-depress, way ka problema, nami ang imo reaction sa exercise, nami imo metabolism, halos tanan-tanan mabuligan ni magnesium. If gad D3Bio ka, Sir Boy.
6: Kampiyon, Sir JP, no? Ang D3Bio, gapan nami man sa absorption, sang vitamin D3, nga gindala niya na gani. May halat na sa dalang ng vitamin D3, ginapan namin niya pang absorption sang vitamin D coming again from the sun naman, no?
2: Good po siling on, Sir Boy, kung D3 kulang gid siya, no?
6: Kukulang.
2: Minano pa.
6: Kanalan may ara, gid niya may upod gid siya, nga MCTs, nga ara sa klinika D3Bio. Kung nami ang imo vitamin D3 absorption, kampiyon ang imo mga tulaan. Kung kampiyon ang imo mga tulaan, most likely, kampiyon man ang health sa imo bone marrow nga tagahimo sa imo mga soldado sa imo lawas. That's why, kampiyon ang immune system mo kung ikaw permigo tumasang klinika D3Bio. Pat ang pinakanami, gidya, kay ang klinika D3Bio, even though ginapakampiyon niya ang performance sa imo immune system, wala yan yung ginapaobra sang sakto kay nga siya mismo ang maprotekta na kontra sa imo sa mga pathogens, even internal threats like cancer, metabolic syndromes. Initanan-tanan, protektahan ka ni Klinika D3Bio. So for your 14 pesos a day or even for your 28 pesos a day, kidoblihon mo adlaw-adlaw, tanan-tanan ini nga benepisyo makuha mo sa Klinika D3Bio. That's why abyan nag-ayo ka sa imo trangkaso kag hilanat kag sa imo ubo. This is the reason why Klinika D3Bio has healed, has helped a lot of Filipinos na. So kung ikaw may problema sa trangkaso ubo sipon kag hilanat, mag-Klinika D3Bio ka na.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga.

0: para sa mas astig na performance. X10.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinapaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpapaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
4: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
5: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdi Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI, West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: K5 News FM. Balitang K5 sa umaga. Aray, glado, balik na kita mga K5 sa atong sinigapagpangalagad. Inagabahin doon sa kaluan sang D3 Bio. D3 Bio mga K5 sa atong sinigang mga suka. Kinang lano na kinang atong sinigang lawas. D3 Bio, mag D3 Bio ka na. Kaya mo na pinakimportante sa atong lawas mga K5. Agad nga mamligan ang atong sininga lawas, mag D3 Bio ka na. Kaya ang D3 Bio, amo na nakapabakon sa atong sininga tulaan, bagi sa pagpa-absorb sang calcium, kag phosphorus mga K5. Malikawan kag agad nga malikawan man ang infection. Kag nagabalanse sang immune response, nagasuppress sang sobra ka inflammation. Kag nagasuporta sa normal nga depensa sa aton siningalawas mga kikipan. Kinanglano naton ang D3 Bio. D3 Bio ilana to but rang kaso kinanglan i D3 Bio mo na.
7: Importante da sa inyo lawas mga kagipay, banami ang ilig sang inyo dugo sa mga kaugatan. Kay libo-libo, milyon-milyon ang ugata mga kagipay. Kung masupnan delikado mag-rupture, mayad lang kon kalabanan gid nga rupture ara sa utok ka kay babe sa ulo. Te para manami ang ilig sang inyo dugo, hindi na pagpabai mag-clinic di Tribayo kay nagapanami pani sang pump sang imo nga heart. Mga kakipay gapapag-on sa inyo heart, gapapag-on sang inyo nga immune system kag hindi kamo mangin malipaton. Happy birthday.
6: Happy birthday
7: kay sa asawa ni Sir Kent Uy. Kay Miss Dana Grabino
6: Uy. Miss Dana Grabino Uy. Happy birthday.
7: From Big Gantalao.
6: Aha.

0: Happy birthday. Happy birthday.
1: Ang may kasi maulan noon basta gani nagaulan gani kag nagasulay ka.
0: Aha.
1: Dumdumoy gidayon ang may tisi. Para nga mapagon ang immune system, hindi ka pagtrangkasuhon, hindi ka pagilanaton, hindi ka pagubuhon, kay kargado ka sa vitamin C, ang Mighty C Alkaline Vitamin C.
0: Cynthia Pinias, Los Castellano Albay, mayong aga. Si, amo na si Los Albay, Pigares? Ha? Amo na siya, no?
1: Siguro na.
0: Los Albay Pigares.
1: May mga bago kita kayo ng mga viewers.
0: Castellano na sa subong, oh? Si Makaluwa Hongay, si Hongay An. Good morning, sir, babes. Kag si Robert, monitor lang kami diri sa radio.
1: Si Binks Delpin.
0: Diri sa barangay Talok Bago.
1: Binks okay. Delpin, Majuwit Tumlos sa Adela. Mayong aga gid sa inyo da sa pag-upod ha. And of course kay Ma'am Julie Lubugdong, dira sa Mansilingan, Mamidagay sa Gunsaga.
0: Mm-hmm.
1: Okay? And of course, kay Ma'am Alma Imbang, the monitor sa ating pag-panalagad sa Balitang K5 sa umaga.
0: Si Marilo Langgamin, Manaay.
1: Langgamon.
0: Langgamon.
1: Oo. Kinilin, Mayula Richard, watching from Dallas, Texas.
0: Aba! Araman si Johnny Meritita. Araman mga kakipab, si Ma'am Esperanza Hinsuli sa California with Love. Araman sa mga kakipab, Binks Delphine. Araman si Alan, si Jolios Arnado, si Joby, Jolly Hinovia Lumugda. Kung nagdaog sila t-shirt. Sila ni May Dagay. Mga kakipay. Ay, diri kita ha. Congratulations sa mga finalists. For the League of Champions Season 5 mga kakipay. Ari kahapon kay Mighty may ari kita yang kuan kahapon mo. Sang audition. So ang mga finalists mga kakipay sila ni ang magasamboa. Magapakita sila abilidad sa patag sang retro dance. Mga kakifay, may silang retro ito sa niyad. Tubal ba lang mga kawan, mga daan, mga ano na, mga sound, o, na, mga nga. Tindog. Hindi lang ito, mga retro, mga PC. Ano na mga kakifay?
1: Di kinanglan.
0: Freak time! Thank you! Kawan? Kay Iwan, Gracie Beach. Ang Gracie Beach. Morsha Force Gravity. Counterclockwise. Mongolak. Si Mongolak. Oops. OVS Negros. Grabe.
1: Bantayan niya ang mga abilidad sa mga kabataan. Kaya manti, basta mo nagrig, grabe gining audience. Grabe gining tao. Kag ang impact, audience impact. Grabe ginada kay daw hindi kagid makapamisok kay Kimi Babes sa mga step kag pareho man sa panahon tablas ang una.
0: Correct.
1: Nga hindi gid sila ya kapikit sa ilang mata sa paglantaw, no?
0: Okay nang ilano naton mga kakifive ang audience. So ginaagda naton mga kakifive ang aton nga mga KSS nga magatambong gid mga kakifive sa pasundayag kag ining retro dance competition. Sa atong sininga League of Champions sa Mascara Festival. Dira sa kwan. Ang atong sininga mga KSS dira sa Busay. Thank you guys sa KSS Busay Kabog ha. Chapter.
1: Mamilda Impinado.
0: Mamilda Impinado. May ngagala na kay Rex Montalbo. Sa Sharin Store. May ngaga. Sa kay Giseline Grimio. May ngaga man. Kapon tinagpatigayon sila sa ila sininga kwan. Ila sininga feeding program. First meeting na sila kahapon. Sige. Naka first meeting na sila kahapon dira sa Kabog. Salamat gid kay Boy. Ang presidente dira sa kwan sa Busay chapter.
1: Okay, pa babes, may special nga pagahimuon ang Hunasan Seafood Restaurant kay 99 pesos sa September 8.
0: Aha.
1: Sa noon September 8?
0: Aha.
1: Bus? September 8.
0: Aha.
1: 99 pesos ang only breakfast nila ka Kipe Babes.
0: Okay.
1: Kag
0: 99?
1: Oo, 99.
0: Ano oras?
1: Terrible. Kag I think 200 ang ilalans kag banyapon. Sa isa lang na kadlaw.
0: 200 ah?
1: No, buwas.
0: Kinanglan katogi ka mo to.
1: Ang only lunch kag dinner.
0: Ah.
1: September 8 to 10, no?
0: Special promo ne.
1: Restaurant. Yes. Wow. 99 pesos
0: kag-kibay-babes.
1: September 8 to September 10.
0: Ah.
1: Bilang pagpasalamat sa ilang mga customer sa din.
0: Kinanglan silang mga kaki-5 nga ang tanan ng mga cases. Dito taman niya mamahawa.
1: Oo.
0: Kung di man niya aga. Ay, 200 pesos eh. Ano pa naman?
1: Dito mayang ta aga kay Antolin Ugali Senior, kag nagapangapidra sa Talisay. Concepcion Talisay nga nagamonitor sa wong. Mayong aga sir, salamat kin sa inyong pagpangapi ha. Sang DTX Coffee Mix, ikampanya nyo sa wala pa nagakapi sang DTX Coffee Mix.
0: Sige, kampanya nyo na mga kaki-5. Si Rex Montalvo dira sa Sharing Store sa Busay Kabog, kampanya gini saya. Salamat kin sa inyo ha. Kay Susan Alipio dira sa Kwana, Busag ang Vice President. Salamat gid mga kakipay. Sige.
1: Mayong agaman sa Tinitigan Family sa 27 kag Piadot sa Family Kakipay Base.
0: I-check ta na mga kakipay ang aton sining patrol. Why pa? Dire lang taan layo. Ining addition na audition para sa K5 League of Champions kahapon tinangin masadyaman na mga kakipay. Libre nga konsultasyon sa isim pang panawagi sila pang kay basikon na importante ni importante gindi nga makapakonsulta sila dira sa SM ha. May matabo nga libre nga konsultasyon sa maabot nga low day sa SM Bacolod sa Pizza 19 pa man magasugo din ni last Jess sang aga tob-tob lasa isang gabi. Kaupod sang SM City Bacolod and Integrated Bar of the Philippines, Negros Occidental Chapter, Rotary Club Bacolod, kag Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Salamat gid mga kaki 5 kag morning na dag kay Sir Frank Carbon sang Bacolod, Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Mga kaki 5. Sige. O si Albert Escanya, nara siya. Ara na! Ara na! Ara na! Lida Shore, mga kaki-fine, dira sa Mabinuligon, Purok Mabinuligon sa Sumag. Sa atong sining mga KSS, dira, mga officers and members sa KSS sa Purok Mabinuligon, mga kaki-fine. Aileen Sukita Fajardo, mayaga. Kay Mildred Mendoza, kay Evelyn Moicoda. May nga, galang na sa inyo. Base Del Pen, sir, patamiyaw ko lang nanay, Philly, Lodimi, Mary Joy, Barcelona. Ashley Villamor, Ninita Delphine, Violeta Meniz, dira sa Blumintret, Smile Village, to Morsha, kapamatigin sila subong. Salamat gid sa inyo dahil. Areglado. Sige. O katuan ta na mga Kaki 5, si Kaki 5 Vincent Manek Medina Coralde. Tan, aranatan. E-check ta na tan si Ivelia Condada, mayang agala. Si Modi. Katastita. Katatista. Divina Guanzon. Nonoy Malipauyon. Malipaunon. Lubiras. Mga baguhan. Si Janita Hibaler. Araman na. Dugay na si Janita. Ang mga baguhan daw, hindi ko kasampot sa pangalan nila. Ang ara, nag-aupo dito si Aileen Sukita Fajardo dira sa Dulao, Bago City. Salong! Salamat. Sa may mga sa mga taga-Pukatod. May nga galan na. Sige! Aralatan. Ah, sige, check na tol mga kakit five mga tol sininga. Oh.
1: Last 524. DTX Coffee Mix. Naigot ko sang DTX Coffee Mix. May init-init pa rin kay Lia Sobirano. Utang ni utang.
0: Lia. Lia Sobirano. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kaki five, ha? Dr. Pinoy Squalene Capsule, kampyon. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kaki five, mga kampyon sa atong sininga mga kauturan. Wala pa makatilaw ba natin eh? Tilawin nyo na. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, kaya ginagapabako din sa atong nga immune system bagi sa pag-activate sa white blood cells. Lakip na mga kaki five, naghatag man sa moisture kag elasticity sa atong panit. Nagapugong man sang premature aging kag wrinkles mo aperte. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kakipay. Sarang naton mabakal sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy, sa Silay kag Talisay nga mga butika available mga kakipay ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ah, reglado. Sige.

0: K5 Balantay Mercado.
1: Alhamdulillah, papang.
2: Alhamdulillah, kay K5 Babes, kay K5 Robert, mag-oong tanan, belated, happy birthday, kay Ma'am Dana. Oy, kagang aton nga Vice President for Operations, Sir Elijan Castanyo, happy birthday dira sa imo,
1: may
2: sir.
1: May dinner, karon may dinner.
2: Oh, gani. More blessings at good health ang amon nga wish sa imo, Sir Elijan Castanyo, kag maging fit na siya, kakibabib sa tone ng physique ni kakibabib Sir Elijan Castanyo.
1: Balik alindog na siya.
2: Ay, ay! Diba si Awa naman ang balik alindog?
3: Ang gimpul gini ni Sir Elijan, ang gimpul yung gini mo ng grabe, gini mang kwan? Mang convince? Oo. Daw, kwan daw, ano gani ng English ginatawag nga nga kung gatulok parang nakikiusap.
2: Ang tinlog hindi mamalo.
3: Ang dimpol yung pag-ihom. Pag-ihom yung sa imo nga nagagwa dahil yung dimpol ya. Kung ako mabaye. Kung ako mabaye. Ang akong interpretasyon. Ano ganyan sa Tagalog ang ihom?
2: Ngiti.
1: Ngiti. Ngisi. Ngisi.
3: Ngisi. Ang iyong ngiti. Ay parang
1: ang iyong giti.
3: parang nag-uusap. O parang nag-uusap. Ang iyong giti ay parang nag-uusap. Ano pang kung ikaw bi mag-yuhom sa isa kabayi, kaya naghambal karon ang babayi, nga ang imo nga yuhom daw parang daw nag-istorya sa akon. Ano abi nga klase istorya? Ano abi nga
1: istorya? Siling sang chengchen niya, ang lakas ng dating. Ang lakas ng iyong
3: doon nakita ko si Sir Elijan.
1: Sex affair mo?
2: Ilugonta na yung zinakat ni Sir Elijan nga dala pagwa dimple nga medyo slab gawa na.
1: Slab.
2: Yung suplado nga dating.
3: Ang tingin
2: nga medyo maluluyon eh ang tingin niya. Kumikislap
1: nga daw. Nga daw nag-istorya lang kami. Sa mata makikita lang
2: ano mo.
3: Ano interpretarabi ko na nung ginambal? Sa panulok nga parang ngiting na parang mga kumakausap.
2: Do pwede. Maaga mo na siya, pwede.
3: Pwede. Sige.
1: Ang iyong ngiti.
3: Kantahan na karang sa ngiti. Sabay lo nga happy birthday. Ang ngiti. Ngiti. Interpreta ko nyo ginmayo ngiti.
2: Pero te, congratulations kay Sir Elijan. Kiti, grabe yung pakapudlay. Sa gym, Rayo Fitness Hub, mga kaki-five. Kung gusto nyo magbag o ang inyo hindi lang batasan.
1: Magbago na ko subong.
2: Magbago ang inyong
3: pangbi. Mag-umpisa na kami ni Sir Babe sa abi mo ha. Abi mo ha. Doon kami na lang nabilin. Kayuhon nyo.
1: Siling ni Doc. Nya Sir Babes. Nya hindi ka na mag-kaon todo. Haga na ganon mo. Kaya ang sumad mo, perte.
2: Ang bagay ni Doc Ramel kay Adrian. Tuduan mo, Jim, kagpabalas. Kaya kita mo ka daan si Papa mo. Hindi man. Cute man siya, pero medyo may buyon lang. Tuduan na lang kamo. Ano pong ginaulat nyo? Si Ompoy, si Chipres.
1: Maparegister na ko gani mo.
2: Privilege na sa aton kaya aral na sa tubang sa aton station.
1: Correct.
2: Palapit na kamutin.
1: Di gabi kita, amo mo naman.
3: Kahagadon mo gani ko. Sano ka naman ma-gym? Kaya mapatudlo ko sa imo.
2: Hindi aral na si Coach Kevin Bigay. Matudlo sa aton. Everyday, aral tada. Para man sa aton mga healthy. Hindi man siling nga mag-compete kita. Kaya para lang sa aton mga kaki-five, maging fit kita.
3: Basta out of duty lang ha. Out of duty.
1: Tapos mo, kwan ka kada yon.
3: Lagi na swelduhan jaga exercise mo to.
2: mga kaki five.
3: Dok, sundo ya ko dok exercise ko di.
2: Obra ginaya.
1: Masilay na si Dok yang come on. may obra pa ka mo, ala pa ka muna ka na, sige. Uh-huh. Ano, gusto mo, exercise ka na lang o kung obra ka?
2: Imusa to gamit mo.
1: Imusa to gamit mo.
2: Kipay babes, nagahulat ang atong mga kauturan kiti, nagtaginulan. Kipay babes, makita mo, bangros kalabanan.
3: Parak, parak, presyo.
2: Lain-lain sang chimpo. Subong,
3: parak, presyo.
2: Ang presyo, subong, asa-asa, 200. Bulaw, 220. Bangros, 220 man. Karao, 150. Tilapia, 160. Dagko ng mga isda diri. Ang, ba, ano yun bilang, ang inid, ang lapu-lapo, 450. Kagingaw, 450. Man, mo lang makita mga kipibigs. Luwas na rin sa mga pakinason, 120. Green shell, 120 man. May araman to bangros si Consio. Idodong Subuano, may araman to asasa. May araman sa to, do pinatay asasa. Amutan na siling naton.
3: Mga kipay, 200. Tama na, 200.
2: Uy, oo, 200. Ang kating makita mo din Subong, wala gin mayo isda sa may tampang ko, kakipay babes, kita Robert, kay tungod sa Chimpo.
3: Chimpo. Okay.
2: Kain, mga kakipay ba? So, para mo na yung sitwasyon, kag presyo anay, kag ginadulong sa inyo, sa Mighty C, dahil kalamang base vitamin C.
3: Inilawan to lang anay ni, buwas lang pa na miyaw, kay 533 na.
2: Okay, mga katoran na, hindi makalipat, ang aton mga suplemento, ang Klinika D3 Bio, Klinika DTX 500, kaya ang aton nga DTX Coffee Mix, kape nga pampa sexy, kape nga pampa healthy, mga kaki 5. May nga, ganda rin sa liwat sa inyo, buwas lang kita, bugnoha na yung mga kaki 5.
3: Ari ang kantang ang ngiti para kay Sir Eljan Castanyo. Doga tututaw.
2: Uy, may nga, gadala-dala kayo sa Consig Eatery, ha? Para nyo sa Eatery, mga kaki 5, hindi makalipat. Ang aton nga, kuha na, Pansi de Mansalingan, mga kaki 5, kagang aton nga, unasan Sipo Daos, Mr. Bros, kagang aton base lechon, aran sa Dalan Araneta, Porok Lechon ng Barangay 36, mga kaki 5, manamit ka lechon baboy, nagaragumo, nagaragaak na lechon baboy, base lechon, mga kaki 5, magbisita, pakita ko nyo na si Mam Bros Gomez, mga pwede ko makapangayo, diskwento, Giovanni Cordero, Efren, Aramandra, si Tate Gideon, Araman ka mga kaki 5 din, Nanay Edet, Biluman, si Ma'am Arlene Canoy, Araman din mga kaki 5
3: din. Oo, sige!
2: Si Mary, mga kaki 5, Arada si Taloy, Araman mga kaki 5, nagamonitor sa aton, Mary Jean Ortex, Mary Jean Chavez.
1: Bro Mane! Bro Mane Filamo, Ate Christine, kag Nanay Lourdes Filamo.
2: Ay nga, gadara ko.
3: Oo, hirit! Amunin ang itiin ni Sir Jan nga may dimpolo.

0: Hindi pa rin magkala. Inuunahan ng kaba sa aking dibdib.
1: Ayos, ayos. Hindi mo nagkwasa.

0: lang sa'yo.
1: Sinisigaw ng puso. Sana'y madama mo rin ang lihim kong pagpili.
2: Tama na, kaya naguntat ng ulan. Tama na,
0: James
2: tama na.
0: Sareño Cancelo, oh. Good morning. Ang iyong ngiti. Kampiyon!
2: Thank you. Hindi na ako mag-hirit.
3: Ano mo itong tingol? Kung meron gawin ko nag-iapon, naging mga, mo tiwa tamay mo. Ato na yan.
0: Abe, mga kota.
3: Mga si ma'am na, layo na to. Pero nila na. Ano to, ma'am?
4: Kayo.
3: Amo na yung kaluya, yung mga
2: kaluya. Wait.
3: Layo na to, ma'am.
2: Don't tatlo na tayo. Hindi galing kay damo diapon yung porter.
0: Sige. Kampiyon!
2: Salamat, Ken!
3: Oh, opo sa patrol, kaki 5 Wilson Belliana. Ina naman si kaki 5 Vincent Corrado para sa kampiyon ng balita sa Revisyon Publiko kag Kalingawan. Sunegros, K5 News FM.
5: To K5 Balantay Mercado.
0: Salamat gid kaki 5. Vincent Dominic Medina Corrado sa imo sining report mga kaki 5 sa Balantay Mercado update.
5: K5 Balantay Mercado.
0: I-check tara mga kaki 5 ang ato sining mga standby report karon nga aga. Dili sa atong sining pagpangalagad mga ka K5 Red Salgado. Duag ka mga kabataan nga nabungguan isang tricycle sa Barangay Takuling. Luwas na sa Katalagman mga ka K5. Grabe paano ba yung nabungguan eh? Ka K5 Red Salgado.
5: K5 News FM. Kampiyon report.
6: Good morning, KK5 Babes and KK5 Robert. Kag sa aton sini nga mga followers, kag mga tagpalamati sa programa nga number one kada aga, ang balitang K5 sa umaga. Sumugadlaw Lunes, ang aton sini nga balita, angot ini sa naglundag ng aksidente dira sa Maydalan, Puente Villa, sa Purok Paho, at tumangan din mismo sa Puente Villa Elementary School. Liya sa barangay Takuling, KK5 Babes and KK5 Robert. Ini siya angot sa nagbunggo nga tricycle sa bisikleta nga gina-drive dira sang duha ka mga kabataan. Ining 12 anyos nga driver sa bisikleta, gikilala nga si alias Morgan, samtang ining siyam katuy gabata, amo naman si alias Alvin. Ini ka Fe Babes ha, pasado la 5 sang Biyernes sa nagigigasibana, natabog in aksidente. Paliko dira sa walang bahin sang dalan, ining mga kabataan, padulong dira sa Seventh-day Adventist Church. Samtang ining driver sa tricycle ang padagat naman ng iyas ng direksyon padulong sa may Bacolod Adventist Medical Center sa naglunta din ng aksidente. Nagalang-alang ining duha ka mga kabataan sa pagliko, nagpundo ini sila apang ining tricycle ti panaong dudululugon dira nga dalan kamangdanan nga ini sila ang nabungguan. Masakit lang kaman din silang duha ka mga kabataan ang nagdasok sa idalom sa sidecar sa tricycle. So ining driver gidaligar nagpalagyo apang gilagas ini sa mga pumuluyok ang ini siyang nabalik dira sa lugar nga gidlontaran sa aksidente. Karon ining duha gidalas ospital kag luwas na sa Katalagman ing duha ka mga kabataan apang nakaangkon ini sa mga pila sa ila sini nga lawas kag ining 12 anyos do uloperahan ini siya sa palabuton nga Setyembre 18 kag ang driver sini sa tricycle ang nagpromisa naman nga pagitaan isang paagi agudi madaho ang kwarta sa operasyon sinisang isa ka bata nga si alias Morgana. So amo nato sini nga balita nga madulong sa programa nga balitang K5 sa umaga ginadulong sa aton sa Power Trio ang aton sini nga DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Kaupon si Patrol kay K5 Vincent Curralde, ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: K5 News FM.
0: Marami kong salamat, Red Movement El Capitan sa Estefania mga ka-K5. Red Movement Red Salgado. Salamat gid mga ka-K5 ha. Kampiyon tong Red Movement sound dyan o, jingle. Sige. Arreglado mga ka-K5, Jing Sorino Cancelo mga ka-K5. Salamat gid, Lida Shore. Dala sa may purok mabino ilgong sumag mga ka-K5 may nga aga. Merlita Malvas, mayong nga aga. Sa atong sininga mga sukit, dira sa kuhan sa Norma Store. Mga ka-K5, Mildred Store, dira sa may mabino ilgong may nga aga. kay Rico Baranal sa Baranal Eatery dera sa Phoebe Store. Available ang aton sininga mga products mga kakipap dera sa Salong Tulaw ka Bago City mga kakipap ha. So, available ang aton sininga mga products dera. Marian Store dera sa may Paglaom Village sa kay Sunny Store kay Mr. and Mrs. Anita Viniegas. Ah, reglado! Diri na kita mga ka-K5 sa atong sininga K5 kamustahan. I-check talang atong sininga mga sister station Iloilo Rua, Santiki, Kaga, Kalibo. Sa sininga mga tinono na ito ang Iloilo, kung naran ng Iloilo. Iloilo, ara ka na Iloilo, sir. May nga ga.
4: Ayong aga, sir. Daddy Babes, kagaya sa Robert na.
0: Si Rick. Si Rex Sorita Celine. Ah,
4: kita naman anay. Mabaskog ang signal do ka angay sa mabaskog nga naguob kag kilat sa amon kay grabe so mo naguob kag kilat sa amon no may thunderstorm advisory ang pag-asa. Basta ang signal na naka-detect copy mix na para sa mabrubog daw nga tiempo. Balik si mo ba kolod?
0: Salamat gud si Rex Sorita sa Iloilo mga ka-K5 kadtuan ta na mga ka-K5 mga aton sininga.
2: Oh, tamyawon ko lang pamati kay Sir Rick da sa Gimaras, kay sa frequencies ang Gimaras sila pamati. Estelioro, Idanga, Clarito, Elevencioni, Hamula, Maravilla, kag Sigwa family.
0: Kampyon, kampyon. Sige. Kapis, Sir Jobert, Kapis, congratulations sa bago lang naga anniversary. Sir Jobert.
7: Good morning, K-5 Western Business, Negros Island Region, Sir Babes, Sir Robert, kasi aton mga kaopdanan. Baskog ang signal sang Bacolod, kapareho sang kabaskugon sang tuhod ni K-5 Babes Cantalao.
0: Salamat! Kampyon, Sir Jobert Lago, mga K-5 sa Capiz. Katuan na ito ng Antique, ang tambalang ni Smart, Sir Nestor, and Sir Milmar.
8: Happy birthday to you!
9: Happy birthday kids sa atin nga Vice President for Operations, Sir Eljan Castanyo. Nagapamati ka, sir. Happy birthday. Why get that? Kampiyon signal dyan, Sir Daddy Babes and Sir Roberts. Kag nakapuro pa nga pera kami ka DTX Coffee. Balik ka rin nyo ba, Colon?
2: Birthday sa bang ni Sir Eljan Castanyo, tanan nga mga angkor sa balitang K-5 sa umaga. Pwede ka mo ka kaon sa gusto nyo nga kanandra sa inyong mga lugar. According kay Sir Eljan, pagkatapos bayaran nyo lang.
0: Sileng ni Sir Eljan na you are all invited to eat my house. Vanessa, mga kakip. Sige, katota na mga kakip 5 sa Kalibo. Sir Michael Silorio.
10: Morning, K5 is from Visayas, Iloilo, Antique, Rojas, Kaga, Bacolod, Daddy Babe, Sir Robert Tanan. Good morning, ah. Kampiyon ang signal, long life, good health man kay Sir Eljan, ah. Guwapohon, Sir Eljan mo. Good morning, naka-detect, so pimix na kita, Kaga, baskog, signal, manayan na yan, siyempo, di sa Banwas ang Kalibo. Balik sa imo, Bacolod.
0: Salamat, good! Sir Jobert, Sir Michael Silorio sa Kalibo, mga kakawib, odirin na kita. Kolokompleto na mga kagivibe ang ating samahan. Ang ating barkadang tunay aawit sa iyo. Unahon na to ng Iloilo, si Rex Sorita, si Iloilo.
4: Happy birthday ko, anay. Basi kami makalapos si Iloilo.
0: Kanta.
4: Vice President kanta. For Operation.
0: Kantahe. Kantahe.
4: Happy birthday! Ayaw! Happy na birthday pa! Alik kita sa madalag ko kung mabalita. Diri sa may syudad ka probinsya sa Iloilo. Ang droga di sa amon daw ay katapusan na. Mauna pag-uba ang kalibutan tungkol sa madulang iligal na droga. May maglibin partner naman sa syudad sang Pasay sa barangay Tubod. Nakuhaan sa masubra isa naman kabilyon. Kag sa record niya sa ICPO sa sulod sa 8 ka bulan, may 100 million pesos sa balor sa iligal na droga ang na-confiscate nila. Amo di ka nga isa, amo di ang iligal na droga dumay tuburan, waay nagkakahubsan. Sa piyak kabayan, masubuin nga balita dito sa may Banwas ang Sara, may alam katuig nga bata nga babayi, no, patay ini kay nagasakay sa motorsiklo. Pero abin yung gasakay sa motorsiklo kung bilak-bilog? Anong kabilog ang nagasakay sa motorsiklo?
0: Grabe.
4: Lonstiny, isa ka pamilya, No, ang patay drink, anong katuig nga bata nga dalas ang motor ang ilang amay, si Rolando De Velos, nakabunggo na sakyan nga motor sa nakapark nga salakyan, kay tungod ang amay, hubog.
0: Ay, Diyos ko.
4: Total ni ang tanan ng mga kabataan sini, ang isa na ipagidaron sa walo katuig, ang anong katuig ang muning napatay, may tatlong katuig, no, nga upod pagid, may apat kakabataan upod nila, di malas ka muning anong katuig ang napatay mga kakifar. Did you just imagine, lima or anong gasakay sa motor? Ano pa matyaga nila ka motor?
0: Ano, ano na panghabal-habal?
4: Pindid to sa sarat, laban-laban, wa, ito ma-check sa makaumahan na to, na muniyang uuso to. Kagalakit man sa lugar pa natin yung mga balita dire ang patay sa dengue sa probinsya sa Iloilo, 12. So along kita kay Timaulanon gyapon tiempo naton dapat inikita malipat ang pagpatuman sang 4S sa aton sa ni nga mga lugar. Balik sa inyo Bacolod.
0: Salamat gid si Rex sa Iloilo mga kaki 5 kadtoan naton si Sir Jobert Lago sa Capiz. Sir Jobert.
11: Mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas, isang patay mga ka K5 bangod man sang daan nga hilugutanon ginlutang sang isa ka suspitsado ang isa ka mangunguma samtang nagalawig sang iya sininga ot karabaw sa Uyapad. Tungkol sa talamnan ining biktima mga K5 nga base sa impormasyon nga ginpagwa ni Police Lieutenant Steve Bautista ang in charge sa Sapian Municipal Police Station. Amo ining si alias Bert mga K5 legal ang pangidaron kag pumuluyo sang barangay Bilao Banwa sang Sapian mga K5 parinte ni man ang iya sining kontra ang nagtiro sa iya mga K5 kag wala maka preparar samtang naga himo sang iya sining kasapatan sa ila sining lugar mga K5. Ining suspitsado nagalakat-lakat sa kahon sa Uyapad nakit-an niya ang nasambit nga biktima kag didto no ni alias Sansan ginhan usan sang long barrel nga armas mga K5 ang biktima duwa ka pilas ang naangkon sang nasambit nga biktima mga K5 sa likod kasadughan ang samad ang igo sang armas mga K5. Doon sa investigasyon sa PNP nga madugay na ini nga wala nagaintindihanay ang nasambit nga suspitsado mga kakaypab kagbiktima. Samtang may tatlo di katawo matransaksyon ng tani sa Banwa Sampanay sang bangka kay matabok sa isla. Dito, gin-operate sa aton magkatapos ng kapulisan, magluwas na may ara armas nga na-recover sa ila. May ara pagali mga K5 nga shabu nga ni-recover ang aton sini Panay Municipal Police Station sa sining tatlo ka mga suspitsado mga K5, si alias Rick, si alias Bugoy, kag ining si alias Edmond mga K5 nga residente sa barangay Pundol kag barangay Agbanog sa Banwasang Pontevedra. May mga recoveries, may armas nga na-recover mga ka-K5. Ang aton sini matapos ang kapulisan, kalakip man ang itatlo ka sachet sang ginapatihan nga illegal drugs mga ka-K5. Amo na mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz. Back to you, Bacolod.
0: Salamat gid Sir Jobert Lago sa Capiz mga ka-K5 kaduan ta na ang antike, ang tambalang Nismar antike.
4: Mga talalupang doon naman yung balita dyan sa probinsya K5 Western Visayas sa Banwa kang Dao, Tobias Fournier, ginrelieve ang hepe kang nasambitan nga Banwa matapos ginreklamo kang pagpanakit kang mga minor de edad. Apat kabilog ang complainant na tatlo ka 17 anyos kag sangka 15 anyos. Ang siste kay bangod nga nagpatigayon gali kang piyesta dyan o kung may selebrasyon sa kasadyahan sa karsada. May banda-banda tinaglantaw ang diyang mga minor de edad alauna ginsaway sa nakang pulis. Hasta ka naglambot ko na sa punto nga na napungol ron ko na si Hepe. Ginrelieve tanak ka dyan sa pwesto kag temporaryo anay nga gindisarmahan samtang nagapadayon ang investigasyon.
12: Sa dugang pagid nga mga balita. ta isa ra patay, dito ang nakasurvive matapos na nagkapan ang isa ra kasakayan nga MV San Agustin sa may barangay or sa Liwagaw Island, barangay Sibulo sa Banuakang Kaluya, K5 Boss and Visayas sa Negros Island Region. Sunog kay punong barangay Kikay Lim nga naghalin pa katong Sabado mga last dos sa hapon sa may si Mirara Port padulong kontani or kunraad sa Kaminawit Port sa San Jose Occidental Mindoro ang diyang sakayan. Sa talad, dragyan rin sa hilaway ng kondisyon ang pito ka mga survivors.
13: Para so far mga balita, just probinsya ka, Antique, back to you, Bacolod.
0: Salamat, Gid. Tambalang ni Smart, Sir Nestor, and Sir Mermar, mga kakibad sa Antique. Kadto ang tanang kalibo, Sir Michael Celorio, kalibo.
13: Mga balita sa Banwasang Kalibo, kabilog ng probinsya, akla nalabot sa Banwasang Kalibo ang 100% nga measles rubella vaccination kag vitamin A supplementation campaign, no? Kay ginasugid according kay Mr. Lawrence Lacerna, ang nurse trick kag in charge sa vaccination program, nga ang target sa target nga 3,571 nga mga bata nga nagapangidaron anom tubtob anom 6 months tubtob 59 months mga ka-K5, no? Sa subong nalabot nila ang 100% target mga ka-K5 kag may extension pag ginpatigayon abi after sang August August 10 to 28 ani naghiwat sang extension, no? Nag-conduct naman sila sang vaccination August 29 to September 4 para sa 3% pagin nga remaining tubtob na abot ang 100% mga ka-K5. Samtang isa man ka panimalay nasunog sa Banwa sang Balete, ginapanag-iyahan ini sang 73 years old nga senior citizen kay Lula Diana Cuales, ginasugid abi mga ka-K5 nga nag-umpisa ang klayo pasado alas 9 sang kaagahon kagsunod sa fire investigator, wala pa man makasumiti sang kung anong gid kadako ang kapirdihan, pero sa ila operational manual mga 10,000 gid lamang kay human ini sa light materials mga ka-K5. Nasunog ang mga importante nga dokumento, mga ID kag kinanglanon kag mga kwarta sa nasambitan nga panimalay. Kag ang Banwa sang Kalibo para sa kampiyon nga balita mga ka-K5, back-to-back champion sa 37th Philippine Travel Mart kagin patigyan sa SMX Convention Center sa Metro Manila, no? Best Both Award kung sa din sa nagligan nga tuig ang Banwa man sang Kalibo ang indeklara sa nasambitan man nga Travel Mart mga ka-K5. Sa Philippine Travel Mart, ginapakita sini ang cultural heritage ka kapares lang sang aton at amon at atihan ang pag-pinya fiber kag iban pang mga manaming talanawon diri sa Banwa sang Kalibo kabilog ng probinsya. Muna mga balita di sa Kalibo, balik sa imo Bacolod.
0: Salamat kay Sir Michael porting dago o ba? Batiyon pa di? O kung dirigid dyan sa aton na yun? Salamat kay Sir Michael Salorio dira sa may Kalibo mga kakibab diri sa amon sa syudad sa Bacolod in preparation sa sining Mascara Festival mga kakifive kahapon. Ang may gipatigayon nga audition para sa K5 League of Champions Retro Dance Showdown mga kakipagbin patagayon diri sa Arwayo Multipurpose Hall ari ang mga finalist mga kakipag sa League of Champions Season 5 ang Freak Time, ang K1 Crazy Bets, Morsha Force Gravity, Counterclockwise, Mongolok kag OBS Negros mga kakipag sila ning mga sambua sa patag sang retro dance sa palaboton nga Mascara Festival sa Bacolod City Public Plaza.
14: Kapang nag-uob di sa amon, bago ang amon nga regional director sang Police Regional Office Number o kung sang NIR Region kay maga proceed na sa Proof 8 ining si General Romano Cardinio mga ka-K5 kag ang bago subong Regional Director sang NIR, si Police Brigadier General Rodincio Licop sumugod subunga daw.
0: Aring lado, wala na kita oras mga kakibin. Hindi ko na pagibalik sa inyo. Iloilo, ruwas ang tiki kakalibo. Madamo gigasalamat. Sa atong sininga mga sister station mga kakibin. Inakulapos kita sa panahon. May panahon pa pero hindi na aton. Ma'am Mereros Lingaya kag George Lauso sa Tutong Store. Sa ngalan sa mga CEO, Dr. Romelo, ako sa K5 Babes, ganda lang. Oh. Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kagkalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.
15: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
16: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Kitsa
15: ako tutunan.
16: Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
15: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
18: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
19: Pag-ibig fund, solid kabon.
20: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
21: I want home of Filipino feels and playtime entertainment born for happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
22: Pag naasiman ka, akin ka.
21: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Cheers sa barkada nating
26: Night Shift!
27: OT!
28: Breadwinner!
29: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
30: Drink responsibly.
29: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
31: Let's go. Go with the flow.
32: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
31: go with the flow.
32: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
31: Charmy.
33: Let's go with the flow.
34: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
35: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
34: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
36: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
34: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
15: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
37: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdi Marañón III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI, West Negros University, SM City Bacolod, all for you. DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Roja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na

0: K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalayag na ang DTX 500 Morning Newscast subungaan daw sa Lunes, Setyembre 7, 2026. Makita kang babatian, makita live anywhere in the world. Pinaagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, Good Bacolod K5 Station. Para sa atin mga Pangulong Dinalan.
0: Balitang Regional.
1: Tatlo ka mga lalaki nga magatransaksyon sang baroto sa Panay, arestado sa buy bust operation. Duha ka PWD nalakip sa kapin 12,000 nga nagkuha sang bar exams 2026. Tatlo ka oil tanker ginpalupok sang Estados Unidos. Joy Taiko de Imos, labing una nga Pinay referee sang FIVB. OG Diaz ginatagan sang regalo nga 1 million pesos ang iya nga bata.
0: Tag
1: sa aton nga balitang negosyo, Senator Obama Aquino naghingo sa BAR nga ibasura ang 12% nga VAT sa mga bill sa kuryente. Sa detalye sa mga balita.
0: Balitang Regional.
1: Ang balitang regional ay nadulong sa inyong DTX 500 o kung DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Governor Lacson ang sisaw ng mga pasilidad sang ospital sa Negros Occidental. Ginpayag ni Governor Eugenio Jose Lacson nga pag-aosisaon sang pamunuan ng tanan nga pasilidad sang ospital sa Negros Occidental. Ini ang angat sa reklamo sa mga pumuluyo sa mahigo kag halos hindi na magamit nga beddings sa Hinubaan District Hospital sa Barangay Pook, Banwa sang Hinubaan. Sunod sa gobernador, pag-aosisaon nila mga kahimtangan sa nasamit nga ospital kag mangin sa iban pang mga ospital sang probinsya. Ginasiguro man sang gobernador nga pagatutukan sang pamunuan na nasamit nga insidente, agud matagan sang pagtatap kag insyaktong mga solusyon ang problema sa pasilidad sa mga ospital kag agud nga mahatagan sang maayong nga serbisyo ang mga pumuluyo sang probinsya. Samtang Congressman Benitez naghatag sang bulig sa mga biktima sang sunog sa Barangay Sumag, Bacolod City. Naghatag sang bulig si Bacolod City Congressman Albie Benitez sa mga biktima sang sunog sa Purok San Jose 2, Barangay Sumag, Bacolod City. Nakabato ng 23 ka mga pamilya sang tig 5,000 pesos nga cash kag relief goods gikan kay Congressman Benitez, samtang gindugangan naman ini sang tig 10,000 pesos nga cash gikan sa pondo sang Assistance to Individuals in Crisis Situations o kun IKES. Gilagpanundom si Fire Superintendent Jenemy Masip nga siguraduhon nga nagabot ang sasakan sang tanan ng mga appliances antes maghalin sa tagsan nila ka mga balay. Oras sa K5 News FM Philippines sa 5 sa ngaga.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa dugang pa nga balitang regional, masobra 80 ka miyembro sang K5 Solid Supporters sa Northern Negros Occidental nakabatan sang cash incentives gikan sa CEO sang K5 News FM Philippines. May balita si K5 JR Gilantagan.
0: DTX 500 Morning Newscast.
2: Naming madinalagon ang ginpatigayon niya KSS Leaders Assembly sa Tiliambong Activity Center sa siyudad sang Sagay, September 6, 2026, naging tambungan mismo ni CEO kag President Doc Ramil Itangoy sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag K5 News FM Philippines. Kabahin sa programa ang personal nga pagbisita ni Doc Ramil Itangoy sa mga GSS leaders kunsa diin naghatag ini sang inspirasyon kag motibasyon sa mga leader nga padayon magpanikasog kag magatuman sa ilang mga katungdanan. Kapin 80 ka mga GSS leaders na nakabaton sang cash incentive salin sa kay Doc Ramil Itangoy bilang pagkilala sa ila kapisan, dedikasyon kag padayon nga paghimaka sa pagpasangkad kag pagpalapnag sa mga produkto sang Klinika de Alternativo. Dako naman ang pagpasalamat sa mga KSS leaders sa grasya kag pagkilala nga ilang nabaton. Ginpayag nila ang ilang kalipay sa personal nga pagbisita ni Doc Ramil Uy na naghatag sa ila sang dugang nga inspirasyon kag motibasyon agud mangin mas mapisan pa sa pagtuman sa ilang mga responsibilidad. Yara man sa nasambit niya programa sanday Sir Elgin Castaño Vice President for Operation, Sir Rustan Chris Abiliana, Network Architect, Ms. Lindell, Joey Barbon, Area Manager sang Clinica de Alternativo Negros Island Region,

0: Sir Kent Jeremiah Uy, Clinica Di Alternativo Warehouse Manager, Miss Colincubia Station Manager sang K5 News FM Northern Negros, mga K5 staff sang Klinika Sagay kag K5 News FM Sagay. Nagtakop ang programa sa paghatag sang cash incentive sa mga top KSS leaders halin sa kay Doc Ramil Itang Uy. Ining inisyatibo isa ka pamaagi sang pagkilala kag pagpasalamat sa mga leader nga nagpakita sang kapisan kag dedikasyon sang ila mga katungdanan. Ang walang puso niya KSS Leaders Assembly nagserbi nga isa ka importante nga kahiguyunan agud mapabakod pa ang pagbinuligay kag motibasyon sa mga KSS leaders sa padayon na pag-uswag kag pagpalapnag sa mga produkto sang Klinika Di Alternativo. Kagamuya doon balita nga ginadulong sa aton sa kaluan sang Klinika D3 Bio, DTX 500, Mighty C ang Alkaline Base Vitamin C, kag Klinika DTX Coffee Mix. Para sa DTX Morning Newscast, inis ka K5JR Gilandagaan para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Samtang K5 League of Champions Season 5 Edition nangin madinalagon. May balita si K5 Red Salgado.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: Nangin madinalagon agin patigayon ng audition para sa League of Champions 2026 nga pagkatigayunon sa Oktubre 11 sa Mascara Festival 2026. Dinalangon ang ginpatigayon nga unang audition sa League of Champions 2026 ang ginpatigayon sa RYU Multipurpose Gym kagapon sa hapon, September 6. Ang audition sa League of Champions ang ginpangunahan ng K5 GCFM Bacolod Station Manager Ron Spalma ang Assistant Station Manager Marvis Aranwes na nagsugod alas 9 sa aga. Ang
4: different genre nga pina-showcase na ito ay Retro Dance Showdown Competition.
3: Ang audition sa dance contest nagpartisipar ang Freak Time, KA1, Crazy Beats, Mercia First Gravity, Counterclockwise, Mongolak, kag Obsequios Negros. Puno ka grupo kinanglanon sa adlaw sa kompetisyon sa Oktubre 11 sa Bacolod City Government Center kung siniin 30,000 pesos sa makuha sa maging kampiyon sa sumunga tuig sa League of Champions.
5: As defending champion, nang grabe man nga pressure sa mun kung makaya naman ma-defend or hindi. Pero siguro, amula na ibutang namun nga goal nga kung ano ang performance namun last year, labawan pagin namun.
3: Para sa DTX 500 Morning Newscast, nalit sa K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Lalaki nga yara sa impluwensya sa makaulubog nga ilimnon sa Sibalo, Mantique na aksidente patay. May balita si K5 Eileen Magbanwa.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Samtang tatlo ka mga lalaki nga mga transaksyon sang Baroto sa Panay arestado sa buy bust operation. May balita si K5 Darren Enson.
1: DTX 500 Morning Newscast.
6: Dakop sa ginkasang nga buy bust operation sang Panay PNP ang tatlo ka mister nga ginaaligar matransaksyon lang kunta ni isang Baroto diri sa barangay Tiko Panay Kapis.
7: Ginkilala ang mga nadakpan nga Sanday alias Edmond, residente sa barangay Agbanog, Pontevedra, Capiz. Nga mo ang subject sang operasyon alias Rick nga residente man sa barangay Agbanog, Pontevedra, kag alias Bugoy nga residente naman sa barangay Pundol, President Rojas, Capiz. Sa inisyal nga impormasyon na gikan sa lugar, ginaaligar sang tatlo ka mga nadakpan nga ang ila lamang kuntani nga tuyo amo ang pagtransaksyon sang Baruto kag ila ginapanginwala ang mga narecover sa mga awtoridad. Naibaluan nga narecover sa mga kapulisan ang isa ka unit sang revolver ng armas lutang, apat ka sachets ang ginapatihan shabu, isa ka unit sang baruto kag iban pa nga nang drug items. Samtang ginpayag na day alias Ricky kag alias Bugoy nga nadalahig lamang sila kag ang mga narecover ang gikan kay alias Edmond. Sa subong yara na sa kustodiya sang Panay PNP ang tatlo nga nadakpan para sa regakaigo nga legal nga proseso.
6: Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Samtang lalaki nga yara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon sa Sibalo, Mantique na aksidente patay. May balita si K5 Eileen Magbanwa.
1: DTX 500 Morning Newscast.
8: Dead on arrival sa ospital ang sangkalalaki matapos nga na disgrasya sa ginamanehong

0: Motor sa barangay Udyong Sibalom, las 3:25 sa hapon adlaw kang Sabado, Setyembre 5. Ginkilala ang lalaki kay alias Reggie sa legal nga pangidaran sang kamanguma kag residente kang Bugasong Antique. Sa impormasyon nga nabuel kang K5 News Team, halin sa Kansadan San Jose kag padulong sa Udyong Sibalom ang lalaki apang pag-abot sa kurbadahan nga portion kang dalan, aksidente diyang nga naduraan kontrol sa manibela kang anang motor. Nagresulta naman diya sa anang pagkatumba kung sa diin nag-overshoot kag natupa sa steel barrier ang motor kag nahulog sa sementado nga dalan. Nakaangkan naman ang among lalaki kang samad sa anang ulo nga nanginrason sa anang gilayon nga kamatayan. Apang sa dugang nga impormasyon, sa idalom man kang makahurubog nga irimnan ang amo nga lalaki. Kag balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique, K5 News FM. GTX 500
1: Morning Newscast. Van nga nabunggo sa nakaparking nga truck sa Aklan, driver na ipitang tiil. May balita si K5 Leonard Viray. GTX 500
2: Morning Newscast. Maswerte nga naluwan sa pagkaipit ang driver sa Close Pane nga nakabunggo sa nakaparad ang 14-wheeler truck sa may sityo Bangbang, Barangay Kaliso, Baliti, Aklane. Ang wala na paghingadling nga driver, isa ka 40 anyos kag residente sa nga Bingawan, Iloilo. Sa inisyal nga imbestigasyon sa motoridad, halin sa Tapas, Capice, ang Isuzu utility van nga ginamaneho sang biktima kag pakadto sa direksyon sang Kalibo. Pagabot sa under construction kag madulom nga lugar sang Kaliso, Baliti, aksidente ini nga bumangga sa likod sa nga 14-wheeler truck nga yara sa kilid sang kalsada nga sunod sa mga residente. Halos duha na kasimana nga nakapark sa lugar matapos nga magkabirya. Bangod sa kabaskop sang impake, naipit ang lawas ang driver. Madasay nga nagresponde ang miyembro sang PDRRMO, MDRRMO kagabalite PNP sa lugar kung sa diin naglabot sa duha ka oras bago nila nga naluwas ang nasambit nga biktima. Sa karon, yara na ini confined sa pribadong ospital sa Kalibo matapos nga magangkon sang mga lasto sa iyang lawas. Samtang igapatawag man sang motoridad ang driver kag tag-iya sang 14-wheeler track para sa dugang ng mga imbestigasyon. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko ang Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM. GTX 500
1: Morning Newscast. Samtang masobra 100 million pesos nga balor sang iligal nga droga na kumpiskar sang Iloilo City Police Office sa sulod sang 8 kabulan. May balita si K5 Karen Badilla. GTX 500
3: Morning Newscast. K5 nagdangat sa masobra 100 million pesos nga balor sang iligal nga droga ang nakumpiskar kar sang Iloilo City Police Office upon ICPO humalin sang Enero tugtog Agosto siniya nga tuig 2026.
4: Ini ang umpisa sa idalom sang liderato ni Police Colonel Wilbert Parilla sa pagpungko bilang ICPO Director. Base sa accomplishment report, 487 ka-drug buy-bust operations ang napatigayon sa din 593 ka-drug suspect ang naaresto. Mas sobra naman sa 15,000 grams ng suspected shabu ang nakumpiskar nga may standard drug price nga masobra 102 million pesos pag marijuana nga may masobra 98.51 grams nga kabugaton kag may balor nga masobra naman sa 11,000 pesos. Sa 593 ka naaresto, 162 diri ang high-value individuals, 413 ang street level individuals kag pito naman ang na-classify nga not listed individuals. Samtang ginapasalamatan naman ni Parilla ang tanan nga ICPO personnel bangod sa wala untat nga pagpanikasog sa pagtapna sa illegal nga droga sa syudad sang Iloilo.
3: Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. GTX 500
1: Morning Newscast. Samtang top 1 most wanted person sa Negros Oriental arestado. May balita si K5 Rufa De Vero. GTX 500
5: Morning Newscast. Morning Newscast. Sa lalaki na kinilala bilang isang number 1 most wanted person sa Negros Oriental kaugnay sa pag-serve ng warrant of arrest sa Barangay Poblacion sa Mogita, Negros Oriental no nakaraang araw. Kinilala ang suspect na isang magsasaka at residente na si Palay City, Negros Occidental. Maharap siya sa kasong sexual assault na may kaugnayan sa paglabag sa Article 266 na Revised Penal Code, kaugnayan ng Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Ayon na sa pulisya, Matagal na pinaghahanap ang akusado kaugnay na sabi nga kaso. Inilabas sa Regional Trial Court Branch 31 sa Magata City ang warrant of arrest noong October 16, 2025. Pinayagan na siya ng korte ng mga piyansa ng 200,000 pesos para sa kanyang pasamantalang kalayaan. Pagkatapos ng operasyon, dinala ang akusado sa Magita Municipal Police Station para sa wasong kustodiya at kasunod na disposisyon. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo bulikog Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
7: Balitang National.
1: Sa Balitang National, duha ka PWD nalakip sa kapin 12,000 nga nagkuwas ang Bar Exams 2026. Nalakip ang duha ka person with disability o kon PWD sa linibo ka mga nagkuwas ang Bar Exams sining tuig sunod kay Associate Justice Samuel Gay o kon Gairlan. Sa ginpatigayon nga press conference sa Domingo nga adlaw sa Tiyembre 6, ginsaysay ni Gairlan nga nalakip sa mga ginhatagan sang manugbulig nga encoder amo ang isa ka persona nga nabulag bangod sa meningitis kag isa ka amputee. Dugang pa sa Korte Suprema, may isa man ka person deprived of liberty o kon PDL ang nagkuha sang bar exam. Nagsugod ang unang adlaw sang bar exam 2026 kon kahapon nga adlaw sang Domingo, samtang natalanan naman nga magapadayon ang ikatduha kag ikatlong adlaw sang eksaminasyon sa Setyembre 9 kag 13. Samtang ideal ratio sa mga doktor kag nurse, 7 ka tuig pa antes makompleto sunod sa DOH. Ginpayag ni Health Secretary Edwin Mercado nga 7 pa ka tuig nga malabay antes malabot ang ideal ratio kun husto nga rasyo ang sang mga health workers sa pungsod Pilipinas. Sa ginpatigayon nga budget hearing sa Senado sa tung Biyernes nga adlaw sa Setyembre 4, ginpalayag ni Mercado nga 14.3 ka doktor, 27.4 ka nurse, kag 2.5 ka midwives kada 10,000 ka populasyon ang target nga ratio. Para sa 2027 budget, nalakip ang pag-deploy sang 24,381 ka health professionals kaangay sa mga nurse kag medical technologists. Dugang pa ni Mercado, 92% lamang ang fill-up rate sang 9,069 ka mga bakante nga posisyon sa bangod kulang sa mga aplikante para sa mga specialized post kaangay sang speech therapist kag development specialist. Sa katapusan nga balitang National NBI, may inisyal nga impormasyon sa ginapanaguan ni Bato. Ginpayag sang National Bureau of Investigation o kon NBI nga may lead o kon impormasyon na sila sa posibleng lokasyon ni Senator Bato de la Rosa kag nagahulat na lang sila sang insaktong oportunidad para maaresto ang senadora. Sunod sa panaysayo ni NBI Director Melvin Matibag, nagapadayon sa gihapon ng operasyon sa pagpangita kay de la Rosa nga nagapanago sa publiko humalin sa bulan sang Mayo. Wala ginbuyagyag ni Matibag ang kumpleto nga detalye apang nagpasalig ini nga malapit na lang ang madakpan sang ahensya ang nagpalagyo nga senador si De La Rosa ang may warrant of arrest halin sa International Criminal Court angot sa ginaaligar crime against humanity sa tion sang war on drugs sa administrasyon ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Madumduman nga nagpakita sa Senado si Bato sa nagligid nga bulan sang Mayo antes liwat ini nga nagpalagyo kag nagpanago sa mata sang publiko.
6: Balita International.
1: Sa balitang international, 3 ka oil tanker ginpalupok sang Estados Unidos. Ginpalukpan sang Estados Unidos ang 3 ka oil tanker sang Iran samtang naglabay sa Strait of Hormuz. Ginapalayag ini sang US military kun sa diin suno sa ila permanente nga na-disable sang grupo ang duha ka Iranian linked oil tanker lakip na ang isang ayara sa Karg Island kag Gulf of Oman. Suno sa US Central Command, ila ginaligar nga gin-target sang Iran ang duha ka US warship antes pa ang pag-atake sang mga ini sa 3 ka oil tanker.
6: Balitang Sports.
1: Para naman sa aton nga balitang sports, Joy Tyco de Imus, labing unang Pinay referee sa FIVB. Nangin isa na ka-FIVB Certified Referee ang Pinay nga si Joy Tyco de Imus matapos niya makompleto ang 2026 FIVB Referee Course. Magluwas na rin nag-service si Coach Joy bilang Technical Official sa FIVB Boys Under 17 World Championship sa Doha, Qatar, kung saan ginpresentar niya ang Pilipinas sa prestigyosong International Volleyball Stage. Nagapamatuod ang kadalaga ni de Imus sa isa kapag panikasog kag dedikasyon sa volleyball nga padayon nga nagahatag sang inspirasyon sa patag sang nasambit nga sports.
6: Balitang Entertainment.
1: Kag para naman sa atong balitang entertainment, OG Diaz ginhatagan sang regalo nga 1 million pesos ang iyang nga bata. May balita si KK5 Ivy Cordova.
7: Nakabaton sang 1 million pesos nga regalo si Irene Diaz gikan sa iya amay nga si Ogi Diaz. Bangod wala pa inis ang kahagugma kagaugalingon nga pamilya sa edad nga 25 anyos. Sa vlog ni Irene, iya ginbaton ang cheque nga 1 million pesos nga ginpromisa sang iya amay. Naghibi naman si Irene sang kalipay matapos nga mabaton ang cheque. Ginklaro ni Ogi nga ang iya regalo ang wala nagapakita sang iya manggad, kundi iya ginainganyo ang mga kabataan nga mag-enjoy samtang sila ang hubin pa. Plano naman ni Irene nga gamiton sa negosyo ang iya kwarta nga na baton. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
6: Balitang negosyo.
1: Senator Bob Aquino naghinyo sa BIR nga ibasura ang 12% nga VAT sa mga bill sa kuryente. Naghinyo sa Senator Paulo Bob Aquino IV sa Bureau of Internal Revenue kon BIR nga konsiderahon nga kakso ng 12% value added tax sa mga bill sa kuryente imbes limitahon ang exemption sa system loss charges. Sa payag ni Aquino Biyernes nga adlaw, kung magkakas ang VAT sa bill sa kuryente, makahatag ini sang greater economic relief para sa mga Pilipino gikan sa mataas nga presyo sa kuryente. Pahayag pa niya nga pagkakaakon ang pagkakas ang VAT sa system loss charges ang makatuga lang sang 0.5-0.8% nga buhin sa mga bill sa kuryente. Apan kung kakason ang VAT, makaresulta ini sa 8%-10% nga buhin sa electricity bill para sa isa ka panimalay nga may monthly average consumption nga 200 kilowatt per hour o kung equivalent sa 237 pesos-296 pesos kada bulan. Magaka K5 mamuyad tong dalago ng mga balita na nabatian sa DDX 500 Morning Newscast. And happy happy birthday kay Miss Dana Uy and also kay K5 Eljan Castanio. Happy happy birthday. Ako si K5 Zyro Van Albay para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: K5 News. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imurlawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imurlawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matdasing kapagdiwula? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako galing si Ariel, nagkanto si Light, kisang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's a ako tutong nalamat sa Mighty C.
6: Mighty C. Mamaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
6: Mighty C. Mamaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
12: Mabaka sa mga butik.
6: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang Banapole, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
6: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Red Horse Beer in Uman Whistle.
17: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
16: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
6: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
19: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdi Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI, West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: K5 News FM.
20: Aros sa K5 News FM Philippines sa alas 6:30 sa aga.
21: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
22: Kaghimay-himayon! Standby!
23: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
21: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
22: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
21: Sa pila ka ma-opisyales sang gobyerno.
22: Sobra!
23: Objective and analytical.
21: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
0: Di pagprangka lang bala.
23: Informative.
21: Diretso naton kay may balawan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
0: Inaiya!
23: No holds barred discussion on hottest issues.
21: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
0: De, ano nang resulta sa kaso?
2: Hulat-hulat lang!
0: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
21: Oh, come on! People of the Philippines!
23: With KK5, Aljan Castanio. And KK5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos!
20: Isa ka maayan-ayan nga morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ka mga tagpalamati. Kamusta ka muna mga KK5? It's a beautiful rainy Monday morning. Well, kamusta ang ato mga palangga ng mga KK5 Eric? Matsagang ko Lunes do, hindi ba lanon nga unang adlaw sa mga
4: tumadoon? Happy birthday to you!
20: Birthday subong sang palangga nga asawa sang aton nga little busing.
4: Yes.
20: Si Ma'am Dana.
4: Happy birthday.
20: Gravino Uy.
4: Yes.
20: Ga-celebrate siya birthday KK5 Eric.
4: Kag-birthday man subong sang amigo ko, boss ko, partner ko sa program, si Sir Eljan Castanio. Happy birthday!
20: Oy, birthday! Galing subong! Birthday! Oh, grabe, may pasirit

0: Pagka, ilang ko rin, umin, huwag ito.
1: Ako lang madala ko.
0: Bow. Si Ariana Grande.
1: Ay, bow.
0: Taga-gym pa ba? Si Wilson.
1: Si Wilson pa ba? Sir Jan, happy birthday sa imo.
0: Ay, thank you.
1: From Coro de los Pueblos.
0: Sige, salamat kay partner, ha.
1: Salamat.
0: In prepare ang gini Don Itan, ha. Don Itan. Happy birthday, no? So, may balon sa nga pinggan. Oh, oh grabe. So, sa aton nga ba ka utrago, punso mong adlaw, welcome sa inyo sa linga palatuntunan. By the way, kami nga po rin yung saling pag manging kaupon tub-tub 9 in the morning, ang inyo saling power door every morning. Ako si K5L, John Castano.
1: Ako naman si K5 Eric Tenerefe. Good morning.
0: Well, kami inyo riding in tandem. Well, until 9 in the morning in this rainy Monday morning. Maulan noon. Aga pa. Kabalo ka kung ano natabo ka, nakabugtaw ko aga pa. Nga. Kaya aga, kaya nabukbuk ang ulan. Grabe ka, baskog.
1: 2 o'clock kayo na.
0: 2 o'clock, pero actually, nagbugtaw ko, alas 3 na.
1: Oo, nagbaskog na to.
0: Pagbugtaw ko, alas 3, nakagreet na si K5, Joseph Mulano.
1: Kita ko sa GC. Aga pa, Joseph Mulano.
0: Si K5, Joseph Mulano.
1: Happy birthday, sir.
0: Kaya nga, kung ato mga pamilya sa K5, Joseph M. Bacolod, nakagreet natin. Thank you so much, kids, sa inyo. Now, K5 Eric, sa ito, mga uto, di mga kabungabahin sa kalibutan, you're all updated kung anong kakalinabo. Dari sa Bacolod at the same time sa Bilogan Negros Occidental. Pagi naman sa itong official Facebook page, bumalik na kita sa original mo. Arata sa K5 News FM, Negros Island, and the other one is K5 News FM, 1.5.
1: Ito bago lang mo?
0: Bumalik na.
1: Sa original.
0: The original na
1: page. Mag-anog lang, mabalik
0: ka. Mabalik
1: ka. Original.
0: Amo na kinabalaw si Nano Kalawig nga ma ano gani
1: nga
0: prosesyon balik niya po sa simbahan, no? Gusto gid kag i-Pyberic, no? Amo na gina
1: damo gladon lan pag ulang ho.
0: Ini istorya ko subong gani si K5 Boom Granada gabi pa kami gasugilan nun silingkote may buot ka naman ha. Nagambal naman si dads mo kanon dapat. Bro, aga pa sa kina. Gapasulod pa lang ko kay Pabirik. Gasugata na yung regalo ni Boom Granada.
1: Waya kami nga sa pak.
0: Boom, thank you
1: gina. Gabit-git siya.
0: Waya siya sa pak. Kaya nga asin nga natin gana yung sinidus. Kasi dance mabot na gito kayo.
1: Sila niya sa mga tatlo ni Babes kag ni Robert Pacardo. Nga tiwa na iga mo ya. Pero siya kaputin sa kina. Hindi ko maya rapag
0: kina. Nano na nga klase pa mo yan.
1: Nga iga mo ya.
0: Boma, why gini siya to pass dito? Kagaya pa ka naman. Kuya mo yung aga. Ayaw kasadya sa ito na aga pa eh. By the way, sa ito ko makulturan, ang mga kabataan, sa mga may klase, may opisina, Monday morning.
1: Yes.
0: Sa iban, basi nagabarikutot, panabla. Yan nagabarikutot, patanajam na. Pagbarangon, doka mo dyan! Himos, doka mo kagmagpararigos! Adla Wundu Jo! Kami nga pa rin yung Power Door every morning. K5 Eric and K5 Elgin. Ining adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
1: And let us remember that we are in the holy presence of God. Balaan nga amay, salamat sa sining adlaw, kag salamat sa sining grasya. Salamat Lord sa imong pagproteksyon, pagpalangga, kag mga bindisyon nga ginahatag sa amon tanan. We pray for good health, strength and peace of mind sa tagsa-tagsa sa amon. Guide us in everything that we do today and keep our families safe. And Lord, we especially dedicate this day for the birthday of Sir Eljan Castanyo, kay Ma'am Dana Gravino Oy, as they celebrate their birthday.
0: Amen.
1: May you bless them with good health, happiness, success, and many more Amen. Blessed years ahead. Wishing them all the best of today and always. May this week bring us hope, opportunities, and countless reasons to be grateful. In Jesus' name we say, Amen.
0: Amen!
1: Here we go!
0: Arena Zila!
1: Here we go!

0: buksigin ang radyo. Ang Intiog Galagalanog.
1: Puro Velos Polos.
0: Ang Rosie Magbanwag.

0: Well, he said waving. Ala.
1: Tao to naman mga top stories of the day. Kaki 5 Eric daw mga pulo ka tuig. Ligom dulom kandila kag illegal tapping. Amo nang gina problema sa mga utod daton sa araw, no? Dira sa Purok Araw 2 relocation site. Pero after one decade, pagpungko ni Mayor Greg, ang ila problema sa kuryente na sabat kaki 5 Eric nagsiga na.
0: And there was light.
1: Oh, grabe. Matigang kung nagtanaw kita. And there was light.
0: And they were happily ever. Hindi lang nga yung after kay Wipa. Ever,
1: grabe,
0: ever.
1: Grabe ang pagpasalamat sa mga residente sa Araw 2, Purok Araw 2, sa Alcalde San Bacolod, kay finally, kaki 5 Eric, hindi mo lang, ama, kung mapuli ko to, ikag nasugaan ka,
0: pulo ka to ay nga pagpati mga doara na gid.
1: O, galiway kang yapon. Pero it's because ang ginatawag na G-Service sa Bacolod. No? Good governance. Under the leadership of Mayor Greg Gasataya, ang tiyab. Grabing kayaba sa pagpasalamat sa mga tao to.
0: Tihuhi ko ni Kabo, makanga. Halin, say, gambal mo kayo na, ga-illegal tapping ka. Ga-kandila ka.
1: Kaya nung bibig mo, kung di ba tapkas ng panbalay mo? Doon ka sabayan kas ng panbalay mo, illegal na yan sa Senecom.
0: Survival na yan.
1: Tihuhi kami mo. Tihuhi mo nga rin na, ang grabing energy sa mga tao. Kung anong energy nila pagreklamo, so na, amo, maning energy na sa pasalamat sa buong.
0: Kag-inatanan na dala sa kahanginan sa inyo paborito
1: na palatuntunan.
0: K5 News FM.
1: Correct. So, sumagibalong tanakaroon ng development. Salamat sa NEPSI sa siyudad sa Bacolod under the leadership ni Mayor Greg Gasataya. Hindi na tanibod liyan na andito po ako. May binaril po dito. Ang sugat ko andito na. Sir, ang sugat ko.
0: Saan?
1: Saan yung sugat mo? Sa siko? Ay, hindi sir, ang ibig kong sabihin, ang sundo pala.
0: Hindi sir.
1: Hindi ka naman kudlayan eh.
0: Saan yung sugat mo? Sa siko? Hindi sir, ang sugat ko nasa bangga lang.
1: Nasa bangga lang?
0: Ha? Saan yung bangga?
1: Hindi na tama budlayan tulo Tagalog ni kag wala na sang ginatawag nga communication barrier.
0: Yes,
1: bako,
0: yes, yes.
1: Bangod nga may localized 911 na kita kaki 5 Eric. Opisyal na ni ginlunsar sa siyudad sa Bacolod ang localized non-911. Nami man na. Gumduman niyo pa last week, nabuyan ang mga suspect kaki 5 Eric sa natabo na illegal quarry operation. Ang mga suspect nabuyan kay wala nagatag certification ang Mines and Geoscience Bureau. Siling ko gani, grabe, ginagtikal ni Pinpit General Chip la. Ang Nartatis, ang happy blas ang... Nga congratulations eh. For a job well done. Sige sa Special Operations Group. Igo Muragle, ang yagi pasalamatan, huwag pampailan kaso. Makaligal na masubra, isaks man na.
0: Kimbuyan.
1: Oo, ipakita bala na natin, karong kagipay, Eric. Ginposting pa sa official Facebook page ka, PNP. Igong Muragle, why mapailan kaso?
0: Nga, huwag yun pailan na.
1: Di wala ganim tagaan certification. Nagsaliganay, gurong, inablang ginasaling nga tunluan na, Idriawa. Tando-tando din bukid, sinugid lang mapasaka kaso ni? No?
0: Yeah, hello, hello. Huh? Boss, gindakop tadi, boss. Ha? Dailang.
1: Ano nang...
0: Gato ganay? Silpon operation. Hello? Nang boss,
1: siya ipakita ni Itan karon.
0: Nga, dali lang na yun, kaysa ginervyos. I-delayed na lang ang kwan, bla.
1: Grabe. Abi mo sa dinis sa ginpost kaki 5 Eric. Ginpost ini siya sa Philippine National Police. Illegal quarrying halted, 7 arrested, 16 million in equipment and material seized.
0: 16 million pa?
1: Oh, 16 million. May picture pa.
0: Ilang gabang yan?
1: Pakita blatan ng picture karon.
0: Atubla.
1: Araw. Sus, may picture pa ni Sir Nartatis, Police Brigadier General Jose Melencio Nartatis Jr. Dug na ko na pikpik sa bagas ang Arisodia.
0: Ang ating likas na yaman ay dapat pangalagaan at gamitin ng maayos. May pwede may paigot gamay. Paigot.
1: Anta ka kayo mo nang request na anak ko yang adaan.
0: Relax ka na yung buhay birthday mo. Relax ka na yan. What is birthday leave?
1: Paigot. Paigot. Tapos yung leave na yan. Hindi na pwede ka mag-iyan ng program na ano mo.
0: Ang ating likas na yaman ay dapat pangalagaan at gamitin ng maayos sa batas. Maayon gali, maayos mo ito. Sala. Hindi natin hayaan maabuso ang mga yamang ito para sa pansariling interes, lalo na kung kapalit nito ay pagkasira ng ating kapaligiran. 1, 2, 3, 4 ka-star.
1: Ha?
0: Ulit, may ginaisip pa, may star pa.
1: Si Police?
0: Police Brigadier General. Police General Jose Melencio Natatis Jr., Chief Philippine National Police. 7 dwarfs out
1: and
0: of the jail.
1: Suta.
0: And Sota, wala na.
1: Wala na.
0: Paano na lang?
1: Ibaligtan. May bago na nga basa.
0: May bago na.
1: Ako rin bago mapasa.
0: Sige. Ang imutigong lang. Panakuhatan. Wala kanya pulosa.
1: Ang ating likas na yaman ay dapat pangalagaan. At gamitin natin ito na itago ang mga suta sa quarry operation na nagdaan.
0: Tama ka, sir.
1: Hindi natin hayaang makilala sila.
0: Correct yan.
1: At pabayaan natin na matapos ang reglamentary period para makalabas sila.
0: Kumpare natin yan.
1: Lalo na kung kapalit nito ay ang pagka-relieve ng ating mga kapulisan.
0: Yabi kong i-congratulate sa relieve bili.
1: Hindi namin ko.
0: Ano
1: namin
0: naman?
1: Ko.
0: Ano naman?
1: Dito yung nagaling niya sulat yung Iaguro Kasutas. Ang kanao naman to.
0: Nagaling to yan. Sa email yung nagaling.
1: Sa email galing to yan. Nagaling.
0: Ang team song sa kwari ko. Hindi no? I-plagin ni Ita. No?
1: Abitan! Ang mga ginagawa po. Kira sa kwari team song.
0: Team song!

0: Ang lana! Ang lana! Hindi ko din lana. Pumuswak.
1: Pumuswak.
0: Hindi ko nagpuswak. Relief order. Relief ang aton nga. Hepe.
1: I don't know. Hindi ko na kabalo.
0: Nano ako?
1: May, uy! Amo na ginaginambal mo? No. May bag-utang ang regional director. So, good subungad law.
0: Relief siya.
1: Sino nga? Paano? Ibang kutabing suta.
0: Kabalo ka naman.
1: Sino ang bago?
0: Sot mamangkot lang ko si imo. Sot, sinong bago, sot?
1: Ang pilido ya, ah, Dorila is ni sa mga pilido sa mag-utang regional director.
0: Why oh. Did ma-realize? Realis?
1: Oo. Oh. Ginsaylo, ining si Sir Cardinio, performing na aktualiya Sir Cardinio.
0: Sir Cardinio, ginsaylo sa Region 8?
1: Region, di na ang Region 8
0: dito
1: man.
0: Dito putok-putok ka ni mga late, mga dito.
1: Amo nagli, ay gali, no? Region, hindi lapit lang man.
0: Tapos ang ginbulos, di mangin, mapungko subong adlaw, ang bago, nga regional commander, si Brigadier General Rodencio Licop Reales.
1: Amo nang gina sa lingta. Ang mga mapungko subong. Effective today. Pinakmulan nagpangalagad si Sir Cardinio.
0: Lawig-lawig man. Daw wala pa man matuigan.
1: Kaluoy no, kung gobra.
0: Kasi sige mo pang dakop.
1: Hindi pisan na bini no.
0: Ari si Realis.
1: Amo nang bag-o.
0: Dito si Rasmuro. Ha?
1: Utud no. Sundumanto to si Kipeb Rasmuro bas no.
0: Kunto si Rasmuro churay no.
1: Si Realis, at welcome to Negros Occidental, sir. I hope nga way na sang suta liwata. Oh.
0: Way lang, hindi nga way sa suta. Ah? I hope nga way na na hindi nakpanay kasabad.
1: Kung hindi lang kubusin na mo, hindi.
0: Pero ito na, ito na karoon sa Rerjana.
1: Tari ko na ng pinaka-latest, no? Pero actually, ang iya ni Guru is promotion, Guru ni Kipay Berica. Hamakon mo, harin sa inay, arin mo ka from Region 6 ni, kundi Region 6 sa una. Imbes ba Region 7 siya, ginbutang pa siya sa 8 gani. Pastas taas.
0: Pero nami ang inayar ka eh, kung madre ka masayin.
1: Naman?
0: Tiya mo na niya daw mother of all battles yung inayar mo.
1: Oh, doon rin ka na.
0: No, dasun siya ni NCRP, o na dapat siya ni?
1: Tood na. May bago gani nga happy ang NCRP, oh. Pati si RPO may bagong AP. Part niya sa ginatawag na regular nga mga movements.
0: Hindi mo ni regular kay bago pa lang si Kwan? Si...
1: Eh, dapat 2 years ka na, no? Usually, no?
0: Uy, pagani, mag-init ang buli is ni...
1: Ha? Uy, pagani... dapat mainit kaya buli mo antes kay Rilibaw?
0: Hindi kaya ano mo na, uy, pagani, nag-ano-ano to,
1: ha? Ah, 5 months ko na, kuya.
0: Ha? Five months?
1: Oh. Okay ka na.
0: Grabe.
1: Okay naman.
0: Cardinio, 5 months lang.
1: Pero nami, tani siya kay Buot. Straightforward si Sir Cardinio. Kagnami
0: si Cardinio ang chip of PNP.
1: To be honest,
0: Cardinio is good, ha?
1: Manami nga pulis and kabalo ka nga nagatrabaho. Galing kang ginatawag lakong kaisa. In line of your duty, kakipaberik, makatapak ka kung sa mga manok. Paano ganyan? Makatapak ka sang imo nga. Matapakan mong mga bulang. Bla.
0: You know, that's the reality of life.
1: Why to me mo?
0: The reality of life, you know.
1: Sa piyak gawahin sa iban pa nga mga balita, sa ato naman nga pagpalagad sa karong adlaw, may pangayaw gimpulihan sang 5 kalalaki patay gid.
0: Inano naman.
1: Kinastigon la todo.
0: Klaim bitaw.
1: Patay gid. On okay. The other hand, tutukan tamang karon sang Sabado ginta panahugan itugyan talaga na sila ya no. Ngao. Sabad ni sila may paranto baris si Vice President Sara Duterte Sabado pag
0: ay damo nag iskandalo sina.
1: Di ba?
0: Kay way ko no magsyad.
1: Ha?
0: Huwag ko nung mag-shot.
1: Huwag naman mag-shot kay pag ano, nag-dritso sa korte mo.
0: You know, ang mag-shot mga K5, kung ang dakpon ka sa pulis, may mag-shot ginayang.
1: Amo gina?
0: Oo. Kaya ang mag-shot na documentation, ba't optional na eh? Galing ito na natang ang mag-shot.
1: Hindi mo na kinanglan, hindi mo na required. Importante, yakapos ka bail.
0: Kag may picture ka.
1: May picture ka.
0: Na taken within 6 months. Pero kung nag-surrender ka sa... diretso sa office.
1: Mixed reaction na ito na tabo kay Paverick. May gambal nga mag-subrahan ka drama.
0: Ik man nila tanan, depende na si
1: Dada. Ang ato niya kay Paverick.
0: Ato niya legal lang ang proseso lang.
1: Mabalita na lang tayo.
0: Mabalita lang tayo.
1: Iko muna kapiansa na to siya.
0: Di, out siya.
1: Out siya. Wala to nilang regular nga hearings.
0: Actually, duwa na daka issue subong. Can a sitting impeachable officer
1: can mapwede pa ilan kaso
0: be sued for a case and arrested on a case being used as an impeachment case? Pwede bala na? Inasubong ma-ruling
1: ni Supreme Court? Basi matabusin, ma-forum shopping na?
0: Tiyan mo gani, may issue ng bang Supreme Court? Depende ni kung diin kang aparte, but I think this will go to the Supreme Court. And number two, hindi ka mo magpati na siyang mag-shot. Mamag-shot lang na ako sa pulis ka. Pero kung nagdiretso ikaw sa arresting office, nga wala ka gindakop sa pulis, why na mag-shot? That's the law. Gani, that's the ruling of the Supreme Court.
1: Amo ng mga bagay nga karon tutukan ta sa adong program, pabati ta karon nga ay dulta nga siya, no?
0: Do puro layi ini.
1: Si si Miga Murigal ba?
0: Anami na may anami siyang analysis ha.
1: Si Rigal Uliba pa pati tara karon man anami. Ah. Amo nang ano, fla. I-check tara karon na. Kay miyara siya sa opinion partida. Abogadan siya mo, hindi siya ordinaryo lang yung
0: she's a lawyer.
1: Blogger. He's a brilliant lawyer. Paalam, do adapted ni siya nga daughter ni Senator Juan Ponce Enrile.
0: Enrile. Kaya dito na siya sa Enrile Law Office nag-training.
1: Kaya muna nga ito na. So for the meantime, mga ka-K5, may dumanay kami isang DTX Coffee Mix na kakapi ka na, naka-detox ka pa. Ang oras sa K5 News FM Philippines, when we come back, may kopunta si K5 Red Salgado, any movement ka nagkalinabo sa PRO NIR na may bag-o kitang regional director. Anong natabo? What happened? Oras na lang sa DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na, nakadetox ka pa, alas 52 sa aga.
0: Stand by.
2: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
4: Nakakanto kita sa talakayan naton all about sining gitwag. Paano ang D3 Bio makabos ka makapabakod sa imong nga immune system? Tuod ba lang amo nila pagkaon? Tuod ba lang ang inyo dahang mga tamis amo mga hilo sa imong nga immune system?
5: Nga ah, ginahambal ko per me nga D3 Bio is the best combination, the best kind of vitamin D3 sa aton market. Why? Because of two things, vitamin D3 and extra virgin coconut oil. That combination is divine. That combination works symbiotically with each other, no? Ang D3 Bio supports the immune system by vitamin D3, no?
4: Batman and Robin, Sir Boy.
5: Batman and Robin gid sila, no? Gapanamin sa absorption sang calcium, phosphorus, and of course magnesium.
2: D3 Bio.
5: Because of this, no? Nami ang sulod sa bones mo sang calcium. Remember, ginadulong ni ang calcium sa bone. Without vitamin D3 and magnesium, budlay magsulob ang calcium sa bone ta. Meaning to say, malagaw-lagaw na sa imo bloodstream. Kung maglagaw-lagaw na sa bloodstream, no, it could cause unwanted contraction. So, kung tanani sila masulod sa tulaan mo, nami ang imo tulaan, lalo ng long bones mo that houses your bone marrow. If your long bones is healthy, your bone marrow is also healthy. Tiko nami ang imo bone marrow. Nami ang production sa ginatawag sang imo innate immune system. Nami ang production ni macrophages, neutrophils, monocytes, basophils.
2: D3 Bio.
5: Nami ang production sang adaptive immune system mo. Your T cells, your B cells, all of them. Nami ni ang production. Paano nagnami ang vitamin D3 sa D3 Bio? Because of extra virgin coconut oil nga upod niya, there will be better absorption of vitamin D3. Nga ah, vitamin D3 is a fat soluble vitamin. It needs good fats in order
4: meaning
5: for...
4: Meaning pa, Sir Boy, mani, kung nag-inom ka 1,000 ayo. Samantala, here comes si D3 Bio, it's only 300 or 300 ayo. Galing kay may upod siya nga BCO. Ang equivalent niya to, Sir Boy, 3,000?
5: Correct.
4: Amplified siya.
2: D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko, loko, naibaluan ko nga taas na galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO, yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
5: Anuhon mo ang 1,000 ayo nga hindi ma-absorb.
4: Di anuhon mo 1,000 ayo nga wala man BCO.
5: Uy, wala man BCO.
4: Hindi ma-absorb.
5: Hindi ma-absorb. Hindi ma-absorb. That's why even 200 ayo lang na siya, it has a purpose. Why? Too much vitamin D3. Iwaswasan mo ba vitamin D3 lang yan? Ay, kiwan na-absorb, kiwan na-absorb, will cause hypercalcemia. No? Nang hypercalcemia nga, kung mag-overdose kasi na, delikado na siya, no? Pero kung sakto lang ang ayo sang imo vitamin D3 kag nami ang absorption, that is enough.
2: D3 Bio.
5: Why? Because extra virgin coconut oil will amplify the effect.
4: Vitamin D3, ang purpose gid niya is padamuon yang production sa tanan nga membro sang imo nga immune system.
5: Correct.
4: Amo ning mga dapat tani ipakaon mo before pa sa tanan mo nga mga tamis. Kay kung unahon mo ang mga tamis mga ginakaon, Sir Boy,
5: hindi absorb.
4: Ang matabo hindi maabsorb.
5: And the truth behind that nga ginahambal ni Doc Ramil, nga unahon sa lawas ta ang glucose over anything.
7: D3 Bio.
5: Ha? Over anything. Mm. Because it is a source of food. Let's go back to the basic need of the body.
4: That's energy.
5: Ang unagit sa pyramid of needs is food. That is our cell. Remember, we are just a group of billions of cells together. So, amo mangigapon ang batasan.
4: So, food so, is really na, important. Amo na, Sir Boy, nga, ang nakalami, may D3 ka, may upod sang BCO. Because that D3, siyempre, padamo niya yung regulatory T cells, mga regulatory ni mga macrophages. No?
7: D3 Bio.
4: Para at least, just in case, ha, hindi pa mapenetrate ang imosilula sang monolaurin, may pambato ka na, malikawan ang gitawag cytokine storm.
7: D3 Bio! D3 Bio! With physio!
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagyastor nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
7: D3 Bio! Ang D3! Yung may physio! Ang physio! Yung may D3! D3 Bio! D3 Bio.
9: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may BCO. Ang BCO. You may D3. Mag-abot ka. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami kabalaan ang kaugtas. Kapoy sa trabaho. Kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan. Sang matasing kapagdingula. Kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburigod, malimtad. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako galing si Arjen. Nagkantosinitis ang nagligad. Sikisaki, pidya katama. Gambas ang tiyo ko. Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka adlaw. Wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI. Salamat sa Mighty C.
7: Efektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Pamasaka butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap. Pamasaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sang akong nga pani may yara inisang antimicrobial property nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
16: Mabakal sa mga butika.
17: Spore Biotics na ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
19: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gaginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops. Ang Eye Care Gold Capsule, mamagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
16: I want Home of Filipino Feels and Play.

0: K5 News FM. Aros sa K5 News FM Philippines, mga K5. Alas 7:07 naman sa aga. Yes. K5 Eric,
1: go. Lunes, ha?
0: Dasig ka man, hindi mo maghigup sa kape mo.
1: Malukan naman yan, libre. Basta libre, birthday yung pangalaan. Lunes, yung ba silipat ka? May libre kita konsultasyon sa kabangkalan?
0: Correct. No. Hindi ba nang libre, Gid? Free si Doc, pero charge
1: free si Doc. Free si Doc, charge kay Doc. Ginataripahan ang isang doktor
0: ko. Hasta lang na galing K5 Eric, alas 3, subong, alauna, no?
1: Kay Masailo na siya.
0: Masailo naman
1: siya. Imamailan.
0: Monday, subong, sa Aros Building na, sa lugar ni Brad Paul Arosa.
1: No? Texas Street, Barangay 1, Kabangkalan, ha? Matamat na, pwede ka mo kayo ngagaw.
0: Good morning, kay Sister Virgie Chua, kag kay Dr. Hernan Chua. No? Dara sa Kabangkalan.
1: No? Okay.
0: Atong sining area head sa CFC sa Negros. Di pa mati sila. Di lang global walk, kay Pabirik, may ginahimo kada tuig ang CFC Couples for Christ nga Angkop Global Walk. Ang panawag sina is Answering the Cry of the Poor.
1: Angkop.
0: Ang ubra sina, nag-walk for a cause. Ang matipon nga pundo,

0: ginabuli gina sa mga pigado nga mga estudyante.
1: Ay oo. Minamangkot na na siya ako ng gigan.
0: Angkop Global Walk, himuuna nila sa Silay. Dito na sa Silay Hiwaton this coming September 27.
1: Si ang mga deserving students, how can they avail? May hinubaan na.
0: Actually, ang matabo sina.
1: Hinubaan
0: ang
1: CFC, na CFC, mga area.
0: Sila nang nag-screen, may aral sila screening committee, ang angkop.
1: Okay.
0: Ang panawag nila sina is, may aral sila nga school sponsorship nga department.
1: Okay.
0: Gamon din nag-identify, kundi may chapter na kadaban mo.
1: Okay.
0: Iba recommend na sila. Pag-recommend, bisitahan na nila home visitation kaya may mga requirements na kung sinong pwede mo. So that's why nga ginagda ko ginang tanan na mahilig maglakat-lakat, no? Ma-join tadi. Ang purpose sa sila makabulig, may ginatawag na Gideon na program. Kaya for example, ikaw ya, ma-sponsor ka isa kay estudyante that is 15,000 a year.
1: Okay.
0: Kung Gideon na matag ka Gideon mo, amo nang imo, isa kay estudyante na ma-sponsoran mo. No? Sa ilog na nga tuig. Jutay nga bulig bisan pa paano ah no
1: kay pila 15,000
0: ina isa iban lang pero actually yung bulig na da sa mga college 25,000 na mo no ang ginahatag ng assistance sa mga kabataan
1: pero
0: depende
1: amigo,
0: sa akadamuon sa nga budget kay ma-raise no
1: very good ba na mo amo man sa amigo
0: sige ginagdata na sila kasi gusto lang magpa-register kadto lang sila sa CFC da man
1: pero kung example labi kung hinubaan ka gusto ka mag-apply sa CFC hinubaan ka
0: o dito sa CFC kay may chapter man
1: lang sila nang ma-recommend
0: sila to kag may ilaman to sila version sang Global Walk I don't know kung di na sila mahiwat sang Global Walk nila da sa hinubaan
1: Kaya damoglig pa mangkot sa akon.
0: Di Adrian Global Walk sa Metro Bacolod, kag sa East and Central Chapter, diri sa Talis, sa Silay. No? Sige, it's coming April 27 sa Agana. Okay, this time around, kag ipabiyarik, tiyempo na nibisan gaulan-ulan niya, no? Doong at iway patakbala kung kabalo kung mahingagaw ang plaza kag ang NGC na ano maning project. Ano naman?
1: Hindi ginahingagaw ah.
0: Ano naman? Perpetual?
1: Don't rupees yung K-5.
0: Perpetual project nga...
1: Basta ongoing lang?
0: Basta sige-sige lang. Doon lang natapusan, Black K-5, ikaw.
1: Hindi ginatapos, hindi nahingagaw.
0: Kabay pa Tiesa.
1: Kung matapos, kung hindi,
0: kaya muna ako kapamangkot. Kung hindi sinig K-5, kung hindi mahingagaw, ang tawgon kong Tiesa ay ang alabugay mo. Katarong niya sa itsura sa plaza, jutay nilang ito yung company. Doon ka namin, pagkatapos niya, subong niya, ginustage niya ang plaza, ang NGC, na subong niya magamitan aktividad.
1: Ano kaya, tapos po September?
0: Oo.
1: Ang October 1, kung isugod na maskara?
0: Ha?
1: Oh, Pisa City, subong, 23 dias na lang.
0: Tiyang pabangkot, kaya nila.
1: Sa 23 dias?
0: Tiyang Tiesa na, no, kamay man doon mga labo. Na Tiesa, damo gawambal, tagabakulis, nga daw labugay ka mo, ako yung wala manggapati.
1: Ari si Real Jan,
0: ako yung gapati kung nga matapos ang Tiesa.
1: May proposal ko.
0: Ano proposal?
1: Sa kabilog. Kundi ano may pader na din, ito makita. Palupadan ta bidron, ta na unti churais ni.
0: Ha?
1: Sa sulod.
0: Ilang sinabas si pinangawat naman mo ko rin. Sulod blaw.
1: Hindi, ara ng guro.
0: Ang ako pa itsindi, doon manog tapos naman na kay Prambal na before sa maskara mo.
1: Isang January mo manambal manog tapos.
0: Ito yung pamangkot si niya, hindi niya, sa mga taga-Bacolod yung pamangkot, hindi niya proyekto sa syudad, ha? It's the project of Tiesa. Yan isang Department of Tourism.
1: Tourism Economic Zone Authority.
0: Tiesa.
1: Tiesa.
0: Amo gali na kipabirik.
1: Tourism Economic Tiesa. Zone Authority.
0: Correct. Now, wala niya missing ko sintimos nga gingastong syudad.
1: Correct.
0: Ang nag-offer sa niya nga mabutang sa project ang Tiesa. Di karo kung di nila ni matapos, hambalunta naman sila niya. Sugid-sugid lang mo, hindi naman makamukubos si namo niyo.
1: Nga supposed to be ilan eh, to promote tourism.
0: Kay tinline sa Mascara Festival, timing kita ni.
1: Tipila na ka Mascara na gagay, duwa na.
0: Okay lang, Mayo pa to gani ang dito, yes Manila, bla BGC. Ginimo nila yung kwan, nga United States, ano gani, States of New York. Ang itsuraya sang
1: ilang
0: sa kwan? Sa Makati, ginimo nila nga daw New York lang landscape.
1: Oo.
0: Tapos ang BGC, gin-promote nila nga daw United States, United Kingdom.
1: Tiket ako, malo kayo.
0: Kaya mga buildings, Black Eyed Peas.
1: Ang ayan?
0: Tiyatong tani, amuhun taman na Black Eyed Peas ikaw.
1: It's supposed to be that is the case. Supposed to be that is the case. Amo ginatani.
0: Tingayin nga tani lang ako.
1: Kita na ang masyura sa plaza na subo ko niya tagpi-tagpi.
0: Ara ra kagipay berik katahong tulukon. Abi mo subong kagipay berik. Viral na iya. Kagabo ng promosyon
1: niya. Manitan?
0: Ginsakyan na subong sang kwan.
1: BGC niya.
0: BGC na ginsakyan na subong sa Department of Tourism kagipay berik. Kaginimo na promosyon.
1: Katahong sang BGC. Pero kung what makita mo sa likod.
0: Ha?
1: Di mga...
0: Makati na. Amo na panawag lang New York.
1: Ano ka blan likod? O balaan mo kayo mga gagmay. Balaki pulayang isugaw. Pero no,
0: taong-taong ka kipa,
1: Berik, no? It's getting better, Makati.
0: Ti, ang BGC yatan, way ka da? No?
1: Ang BGC, bitan. So,
0: ti, ang aton niyang ginisturihan, tani about sa turismo, kipa, Berik, kay ang aton maskara, manugbukas na.
1: Na naman.
0: Ti, ginabantayan na, kag subong niya, kampiyon ka, may school category, balik na ni Mayor Greg ang school category, kag barangay category mo.
1: Ara na? Sadyan na.
0: Dua ni kuno ka kategorya mo. Sadyan na. We have the school category, and the barangay category.
1: Sadyan na. Amo ning BGC.
0: Excited na ta. Ang imo ginambaliwat buksan, natural i-opening na. Pero pamangkot na mabuksan ang plaza, hindi.
1: Di, amo gani, within 23 days, kaya October 1 ta ma-start mo.
0: Di, mahingagaw.
1: Mahingagaw, ayhan. Granting, nga mag ang highlight na ton, masugod pa sa 15. So 15 plus 23 days ubo before end, that's 38 days. Can you run rush up for 38 days?
0: I don't know. We cannot preempt that. Akesa ni Wise Teza will deliver sang ila sini nga promise sa syudad. Ang lailan sini kay ti kinakapromisang na.
1: Tumano no pa?
0: Na,
1: sorry. Lain.
0: Kisa Teza, please. No? Kay ang taga-Bacolod, ga-Supper, man. Do, hidlaw naman kami sa insura sa plaza sa una mo. Kaya kang Kwan Blacky, pa ibarik ang aton ng BGC sa una, daya Bacolod Government Center.
1: You know, ang plaza...
0: Enjoy mata sa una, kay
1: ang plaza sa Bacolod, Sir Eljan, is not just an ordinary plaza. At the plaza of Bacolod carries a historical significance for us, Bacolod nun.
0: Ha?
1: Si may si historical significance niya.
0: It's kano yaya ako labot na yaya kang ipaberik? Hindi man kuya taga Bacolod.
1: Taga din kayo?
0: Hindi mo na taga Granada ko. Taga Granada ko.
1: Hindi kaya labot. Kita mo ng mga ang stage sa dapat nags na bandstand.
0: Huh?
1: Kita mo na may mga nanday Mozart, nanday...
0: Actually, ini nga project ka, Kuya Kakipay Berik, we really appreciate this kind of project because patahong mo na nga itong Bacolod, Pabuk Plaza. In this dream, ang ginlunsar ini sa itong plangga nga congressman, nga sa una mayor sa Bacolod, no? Tiguro, ako hindi man ipagpabayaan ni Congressman Albi, ah. Pukpukon niya ning Tesa, kaya ni project po. Sa panahon pa ni Mayor Albi, gimpirmahan ang mawa, Kakipay Berik mo.
1: Napukpuk na gani ang plaza.
0: Oo, pero namin ko, pukpukon din dyan ni Mambal na guro si Congressman Alvin. Ano ba kuya, ano kuya sa akong distrito diyaw? Deputy Speaker lang aton subong nga Congressman. Ti, kung hindi niya mahuman, ang ginpakuyaan niya, hindi lang niya si Mayor Greg, kundi si Mayor Alvin man sa una, kag si Congressman Alvin subong hindi Blackie Paberek.
1: Correct.
0: Ang gwase na yan, gintunto niya ang taga-Bacolod, niyang balyo pa namiyon, igumuragle. Kung hindi na matapos,
1: ang aton nga Bacolod Public Plaza, gipatindog sang 1840.
0: Nga nagbalik kag diya sa 1840 aw.
1: Ago di pakita ta sila nga may ara na historical significance.
0: Correct.
1: Gipatindog ina siya as a simbolo bawar 5 de Nobyembre victory over the Spanish colonizers.
0: Okay. That's why nga tubangan gid sang katedral.
1: Amo ina nga ang may mga bandstand kay para ipakita gid nga amo na sang Chimpo Katsila, sang Chimpo Pilipino. Kag ara dira ang mga libingan ng mga anong soldiers naton.
0: Kaya mo na may monumento da.
1: May monumento da.
0: Igaling gi Paberik, naglakat ng panahon kinang lanta ng isla naman kag ang guwaya sini kinang lanta ano gani makeover sang plaza ta.
1: Ti okay man ang makeover but until when? You cannot do the makeover until 20 years.
0: Ah, for example, itaganta ka example kag gi Paberik ha. For example, labi may isa ka tao, ipamikover mo siya, paguntingan mo siya, pamikapan mo siya, pamikapinikir mo siya, no? Kaya may makeover ko din si misis mo, ah. Tingkaw ka, mister, mahulat mo. Ingati sa noon, si nga nga, kung grubulubanta niya, magsugod na lasutso, tapos na ni mga last dos, ha? Last tres. Nilabutan na last dosis sa itong gabi, huwag pagyapong katapos makeover, kipabiri.
1: Siling niya sa...
0: Kaya masiling sa itong asing niya, sir, naguba nga, kung nga, kwan? Chinso.
1: Nagamit.
0: Makeover. Electric laser.
1: Si Mrs.
0: Tapos magiling siya ka.
1: Manicure.
0: Nag-manicure kami kay Mrs. mo, sir. Pero nalipatan namon. Wala gali isang kwan cutex. Bla, why kami gali ka bakal cutex? Nga, pangayuan pa namon budget.
1: Kundi nasa dosin siya kami. Pamangkot na si beautician. Tidin si Mrs.
0: Ha?
1: Nga ha? Uy, pakapule.
0: Uy, pakapule.
1: Nga kahina pa to.
0: Kung ara ang Bacolod Public Plaza.
1: This is the Bacolod Public Plaza.
0: Grabe, si Kutoy, no? 80 million heritage rest to ano na? sang infrastructure. Iti exactly pa may tourism infrastructure in enterprise zone authority.
1: Amuni ang aton nga plasa nga liwaton. Kabalo ka nung alam
0: dyan. Isubong na ka, ano na na, subong. Anong naging liwat na subong kay Paberic, man?
1: Tiwai tayong balani kay may tabon-tabon ganina ho.
0: Tiara may tabon na subong, but siguro na mo na itsura. Kung gabin, actually, na ito, ma-presyar kay lights na mo.
1: Tipo diin ganit ng plaza, kaya until now, hindi mo na masudlan. Ang alam si Singuna, Plaza del Sais, di ba kulod?
0: Del Sais, kay November,
1: di Sais. November 6 mo. Kundi nga ito, yung November, 5 do November, but the actual surrender actually happened on November 6 mo. So plaza del size din Nobyembre ni ngalan siguro sa plaza ta.
0: Itud ka?
1: Oo. Tiya mo na siya. Tiara sumong plaza
0: ta. Sige ni Chongko ta mang sabadyaw.
1: Ano kuno sambal yan?
0: Kada mo sang iwakal di ako no 18 million nga suga sa Shopee bakal. Ikaw inat masala. Ang among diri kay Fiberic para iniya sa atong kay gilapit ta maskara. We're raising a question. Kung mahingagaw ini.
1: Kung mahingagaw.
0: Kay duha na ka maskara na kaligan. Wag yapo na man, Kay Paverick.
1: Ah, correct.
0: Anong buta balon sini? Abi ko, anay miyara na siya ginatawag na calendar days para matapos ining project gani?
1: Ito, no?
0: Unless otherwise, it is a perpetual project.
1: Miyara, ginakaratula. Number of days, amount, contract.
0: Ano, wag na ito sina? Transparency board.
1: Transparency board. So, hindi na ni transparent?
0: Arao, di ni sayaw sa NGC niya, no?
1: Di manuka naman niya. Barangay Jis na yun, manukan ni.
0: Eh. Oh, dito kay paman.
1: Manukan ni.
0: Kay paman nga mo, Bray, ala ini ang manukan.
1: Lain naman niya ta sa plaza lang ta balatan.
0: Plaza lang nga aton
1: balatan. Dilan day kay ita niya mga pagkaon gid ang ginauna mo tan mo. Sa plaza lang balatan ni balik tubla sa plaza tan. Oh. So mga ka K5 this is it tanong ko tahom tahom ta niyo.
0: Ang kahoy gali sa plaza ya kabugnaw tulukon gi
1: Paberic. Kabugnaw eh.
0: And they would like to congratulate ang Bacolod nga naka-avail kita sang pila ka million yung project without spending Janay. Any single centavo?
1: Sir, dyan mamangkot lang ko. Ano? Inang daw checkered ba na nga puti kag itom?
0: Ano?
1: Kuha na mo, halin pa na sa Italyang original.
0: Dugdugong sunan, naging controversial. Naging pinangkali na na.
1: Hindi na tuman.
0: Binalik na na.
1: Muta,
0: kung nabalik ko. Ang dugay na na yan. Ato na niya tani mo, man ang suga.
1: Daso.
0: Abi nga, ang excited ko kay Paberic. Kaysa iya sinang ang presentation sa walkthrough yung blah. Nga presentation. May mga suga niya nga may mga cartoon character, maskara, logo nga sa circle bla.
1: Sa diin butang na.
0: Para na makita mo kasiga, ga-reflect sa simento.
1: May kanta si unang lula ko kung patulogo niya.
0: Ano kanta ya?
1: San upa, san upa, san upa nga adlaw.
0: Gali ka. Hindi ko masabati. Kumangkot. Ang na, atong panawagan sa Tianza, sa Tourism, Infrastructure, and Enterprises, Economic
1: Zone Authority something ek-ek ko.
0: Ek-ek?
1: May ek-ek pa na mo.
0: Tani matapos, tani kay nga. Correct. Para matayming ta ang promotion sa aton matahom nga Bacolod Government Center.
1: Mm.
0: At the same time, matayming man aton. Ang plaza nga, maskarada time, kung di ang tao, masin yung kampiyong galika plaza ka Bacolod.
1: Not only the plaza of Bacolod, even the grounds of new government center.
0: Ang magaling ginambal ko, BGC.
1: BGC.
0: Bacolod Government Center. Abi mo sa Manila, itong BGC.
1: NGC na, nag-copy sa NGC.
0: Hindi na siya new.
1: Ay, hindi.
0: Hindi so, una new government center.
1: Saan mag-o sa Tindog?
0: Tindaan na niya. So, kung Bacolod Government Center.
1: Ikaw pala na yun. BGC, nag-alilang gabang.
0: Let's be.
1: Ato pala.
0: Bacolod Government Center. BGC man.
1: BGC magyapon. So ang BGC ta, mahingagaw ayhan in Pama, time for maskara.
0: Ini nga pamangkot, yan niya sang pumuliyo sa Bacolod.
1: Ah.
0: Because hidlaw na sila sang itsura sang Bacolod Public Plaza. Hidlaw na sila sang itsura sang ground sang BGC nga wala sang scene sa palibot.
1: Nung tabo lang. Ano nagkalagba yung beauty o Bacolod daw?
0: Hindi ah. Ginpagwapa gani. Ang guwaya sina kag Paberic. Ta i-surprise ni sila mo pagkakasa mga scene. Amulan ng galingway ko kumalo ko na lumakita mo dahi.
1: Your honor, please, your honor, no? Mamangkot lang ko your honor sa imo. Total birthday mo man subungan.
0: Hindi ko yan agay, pamangkot na tadi subung. Mamangkot na hindi kaya gusto yan sa imo pamangkot. Kaya nag-live,
1: aray na pa, ubra na lang tas ni.
0: Aray. Kani, kinawin ako ng program ko, ubra lang ako yung imo pamangkoton.
1: Pwede mo kami, abita na akong tagin-abi, kay total 45 years old ka na subungan adlaw.
0: Wow, baka namin galupok ba? Hindi ka dito lang, parehas mo lagi ako galupok mo.
1: Tiyo si Bob, kasi gabong gani.
0: Are, mambal naman karon si singa nga do ginabuli si sino ko si Sir Eric na yak yo wala dada mo. Oh.
1: Aba mangkot mo ni. Ano ni bilang mga kontrata nga ginasudlan sang gobyerno ta?
0: So there are different contracts no. Kaki Paberic ba ginatawag silang BOT,
1: BOT,
0: the Build and Operate
1: transfer.
0: Transfer scheme.
1: Okay.
0: Ginatawag man sila ka K5, Eric, na design and build.
1: Design and build.
0: Pero ba sila ginatawag na bidding?
1: Design, build, design, bid, and build.
0: In bid and build.
1: Oo, meron mo na.
0: Design, bid, and build.
1: DBB.
0: Tapos in the other one, ipagi sa competitive bidding diya tanang
1: nang regular na ya
0: regular
1: amo na nabalantay nga bidding nga
0: kung
1: project
0: may ginatawag kita yang mga canvas ina ya less than 50,000 na niya pwede makulo canvas na
1: ginagbay lang na yan,
0: pero kung more than 50,000 ma bidding kag diya keep pay pero kung 50,000 yo kinam
1: ano ning ato
0: hindi ta kabalo kun ano niya ya katiyasa kay ilan niya panawag ta niya by administration niya nga klase sa project mo.
1: So pag gusto ni girl lang nagliya.
0: I don't know kung sino ila contractor. Pero manami nga ginistoryanta magsiling ka design and build paano na ginabaydan. Kay kun gimpagi sa bidding nga progress billing niya kay Paberic mo.
1: Kada lakat mo may bayad.
0: Example labi 10% na tapos mo inspeksyon no na pag siling okay 10% baydan ka 10%. Daso naman inspeksyon no na sige another 20% ang noman na dugang sa kwanto release ka naman 20%. Panawag nila na guro kay Paberic kay progress billing. Pero what about when you talk about design, bid, and build? Paano ba na iya ginabayaran? Ano naman? Baydan mo kung noman kabilugan ng project o kung by transes mo ng pagbayad?
1: Ang design, bid, and build or DBB is a government procurement program or facility. Ang owner, ang tag-iabi, like at this time, ang owner abi makulod.
0: Negros,
1: or
0: Hilbaan,
1: kung anong
0: LGU
1: da. Nag-hire siya sa isa ka-architect to complete a 100% design.
0: Tapos? Pag then, 100% design, sila may himo sa kagalingon ng disenyo. Plano?
1: Ang inang grupo. Pagkatapos siya obra sa design, i-bidding nila. That's why design, build, and design, bid, and build.
0: Ang gwa sini kag ipay Eric, tanan ka muda ma-design. Pilian sang panawag nato sila end user.
1: May back.
0: Sila mapili kun diin ang nanamian nila nga disenyo kag ipay Eric.
1: Kag i-bid na nila.
0: Okay, pila mili.
1: Pag bid na, ang maximum design and control is on the part of the owner. Mo sa LGU na. Pudin na siya.
0: Ama tabo may ara kita sina kakipay Eric nga chart mo.
1: Okay.
0: Nami guru pakita tanan sa ila kung na, paano ang flow kundi
1: tagiya ka.
0: May design firm.
1: Okay.
0: May contractor.
1: Yes.
0: And then may plan specification.
1: Yes.
0: And then ma-hire ka subcontractor kung gusto mo and then you do the project.
1: Okay.
0: So amo na ginatawag na design bid build. Projects, no? So ang design phase, ang property owner nag-hire na siya sang architect or engineer independently to create complete in detailed construction drawing, plans and specification.
1: Anya mo ni, drain na.
0: Ang bidding phase, once ang design is fully finished, the owner, ibutang yan ang project out o ipabidya na. Ang contractor i-review na kayong finalize ang documents kaya mag-submit sa ilang competitive price. Correct. Out of that design. Ang build phase, the owner nagapili isang contractor.
1: Yes.
0: For example, labi sa ato niya, lowest responsive calculated bid.
1: May responsive, hindi na permi ha?
0: Nga, kundi, wala responsive.
1: Because ang meaning sang lowest responsive calculated bid, meaning, ang imo nga pagbutang sang presyo, husto ang kop sa lakap sang panahon, responsive. Amo nang butsing ganon da.
0: So matabod re, duha na kabilog contract yun yatan mo sa building design.
1: Correct.
0: Number one, the design team.
1: Yes.
0: And another with the general contractor.
1: Yes, duha.
0: Wala sang direct contractual relationship between architect and the contractor.
1: Correct.
0: Kasi contractor yun is charge sa implementation sa
1: ang isa'y nag-design na siya.
0: Pero yung architect, nag-acto lang niya as owner's independent representative during construction, mangayo lang sa consultation do whatever. Sa ang cost sa competition, ang competitive bidding among multiple contractors, kaya muna ni Aton, no? Medyo makapili kina sa namin ng presyo. Ang process is open and structured, making it a standard required for many public and government projects. Dapat transparent.
1: Correct. Ano to?
0: Transparent.
1: Okay.
0: Ang disadvantages lang di, longer timeliness because the phase happens sequentially rather than overlapping.
1: Correct.
0: So, buti ka nun sina, hindi ka pwede makaproceed sa next phase kung hindi mo maubos ang una nga phase.
1: Ang design abi nga phase.
0: Correct.
1: That is true in the case of the Negros Panay project.
0: Ano Negros Panay man?
1: Ah, no, no. Negros Panay ng damgo nga project ba?
2: Ang bridge.
1: Bridge ba? Ang Negros
0: Panay. Ano damgo? Kalabutan is damgo. Yamang tukod yung aton.
1: Tuna.
0: Design,
1: may design stage pa lang kita subong. Kay ina siya design, bid and build. Amo na siya kun nga angad dugay-dugay na kayo. Paama lang na siya na dang istorya. Medyo amulo na siya da. Di maahulat ka gid sina.
0: Ay, gali. Hmm. Titanawon ta na. Sa gobyerno ka kay hindi bus pa discuss naman ta BOT.
1: BOT naman. Para na nga para pinchindihan ta ni mga project.
0: Okay, si Wilson ara na. Pero so nandi lang kapasirit kami anay kay maskara spirit subong. Kay mabugnaw tiempo pa init init abi itan. Kiranay maskara kay si Wilson
1: nakasabay na. 2026 na ibig para makapabalas
0: to. Ari na, maskara time.

0: 2026 version yan.
1: 2026 version. 101.5 K5 News FM.

0: 1115. Ti, segway na yun. 2025.
1: 2025 done. Hanot.
0: Arigari na.
1: 2025.
0: Garit-gariton
1: ta sila.

0: Together we sing, together we smile.
1: Marami matiyan ng together.
0: Together.
1: Together. Forever.
0: Yeah. On!
1: Gabyon, gabyon!
0: Bisa na tuyo kami ni Kipay Beri kag natugdawan niya init mo.
1: Basta together ni makulot mo.
0: Together ah!
1: Sadyan sa inyo. Yes!

0: maskog, maskog. Oy, sa mga taga-Quezon, isa sagay, thank you kahapon. Grabing kalipay lang to kay nga. Gin-award na ng mga leaders ng mga mayong performance. Sa mga leaders na, congratulations.
1: Very good.
0: At ito kahapon ang atong boss si Dr. Ramil Uy. Congratulations to all the KSS and Sagay, Escalante and Cadiz. Of course, sa atong manager kay SM Colleen Cubia, good morning. Salamat sa Team Sagay, KSS, salamat gid. Ah, sa inyo sila pa-cake kahapon. May kanta pa sila ng happy birthday kahapon. Salamat gid. Well, thank you very much. Now, this time around, i-check na rin si Kipag Wilson Villena. Sa kadugay nga panahon niya ginulat sa mga utod na ton. Ining problema dira sa Abada Sky sa araw, no? Purok araw dos. Twice lang ni Suga for the past 10 years. And permis lang reklamo, permis lang proseso, no, kabudlay gid. Pero ginubra na sang naibaluan ni Mayor Greg ang ilang problema. Ipatawag ni sila City Hall.
1: Okay.
0: And then, may arap pagsugilanon sa representante sa mga homeowners upo ng Negros Power Corporation.
1: Hindi namin may konsultasyon, ha?
0: Oo, oh, and then upo ng mga pumuriyo kung paano sulbaro ng ilang problema. And finally, matapos ang isa kadikada, nasabat gidman ang problema nila kay Pabirik, kag nagsanag na.
1: Okay.
0: Nagsanag na ang ilang mga purian. I-check tabi si Kipa Wilson na natabo, kag... Naman
1: Bo, hindi ko anay kan lang pag sa banda, maluoy ka. Papuyuha ko anay. Nugay anay mo.
0: Si tata, si nagdagali. Sa tananda nga nag-greet, thank you lang. Ano? Dita ka mga isa-isa. Wilson, ara ka na. I-check na Skip of Wilson. Anong natabo kag sang San Uba na nahuman ini nga project? I-check na sa line number one. Anong reaction ayan sa pumuriyo? Ha? Skip of Wilson, good morning.
2: Good morning, Son. Good morning, Happy birthday.
0: Bob. Salamat, Kinzon.
1: Wilson. Birthday ni K5 Eljan. First muna nga tuig pa lang sa K5, no? May tradisyon diri sa aton istasyon. Nga kung birthday gani sang aton ang kurman kag vice president, ang reporter makanta antes mag-report. Wilson, it's your turn. Tira.
2: Happy
0: Son.
1: Why ka madalas invitasyon karon sa gabi?
0: Son, may cemetery yun yung lapit. Son.
1: Why ka madalas invitasyon?
0: Yeah. Sige, keep up,
1: Wilson. Thank you, Kid Wilson. Thank you.
0: Ka na subong, Son. Hindi ka subong, Son. Sige, go ahead, Son.
1: You look good, ha? You look good.
0: Yeah, I picked to sang Jimmy.
1: You look good.
2: Kasi sa dyan, kaysa sa Eric, matapos ang halos isa kadikada, no? Nanginmanipayo na ang mga residente sa Purok Araw 2 sa may relocation area sa bahay sa Barangay Visa Alegre, Bacolod City, matapos natigayo na silang malinyahan sa kuryente ni Tifan Ozan and Tifan Eric. So sa aton, sinina pagpangusisa dito sa mga residente, actually, kita maniniuna nga nagtutok na balikan naton June 16, 2026, Tifan Ozan, hinpadangat sa mga residente sa iningang lugar ang ila sining reklamo sa K5 News FM. Eksklusibo, ginpadulungan nato dito kaga gin-interview nato sila live sa Foro de los Pueblos, no? Kag after si Tokitan Aljan, June 16 man, after siyang live nato sa aga, pagkahapon, ginpatawag sila tanan sa city government, siya sa Bacolod, agutihin on anon. Kag sinilang na Biyernes, September 4, 2026, gintukod na ang labing una nga poste sa kuryente sa ilang lugar nga mag-aserve kay Tokitan Aljan nga liyaman padulong pasulod sa mga residente kung sabihin lang wala pa kuryente kay Sir Aljan, kay Sir Eric. Aside pa sina, gin-cover sa siyudad kay Sir Aljan ang certificate sa Bacolod Housing Authority, gin-cover sa siyudad ang permit sa Office of the Building Official, kag wala naman gipabayran, according kay Mayor Greg Sataya, wala naman gipabayran ang initial
0: payment. So, guaya galiway na sa counterpart ng pumuryo, ang syudad na ginyan ng facilitate.
2: Yes,
0: amo na ginito, Kakipay Merik, tanawa ba na? Amo na ginito, wag na serbisyong may puso, ginyan Kakipay Merik. Because like you understand the need of the... Imagine mo, 10 years ang mga tao nag-suffer, kada follow-up nila, amo ni kadamo requisitos, damdamo lang sa kinakinanglam. Hindi nga sa isa lang kawing kuban ay, pwede mo lang mo, bragali ka nepsi kag ni Mayor Greg. Oh,
1: I like that thing. I like that.
0: Serbisyo may puso.
1: I like that thing. Kagang picture ni Mayor Blanga daw ga kwan sa mga tao.
0: Di kay consult, hindi ba konsultasyon na tabo na nagligan so. Nagsugilan nung gina Mayor sila.
2: Yes, actually after ta na ganito sa pagpuro sa aga June 16, pagkahapon kasi daw dyan yung patawag din sila yung sugita sa opisina ni Mayor at doon tayo nanon ini mga residente kay more or less ara sila sa 100 ka mga panimalay tanan kita aljan ang wala sa kuryente dito ya. gitransfer ini mga residente sa lugar, wala sang tubig, wala sang kuryente. Ang tubig in Salazan, address na yan ni Congressman Aldi Benitez.
0: Si Mayo ba no? So ba't siya ko noon nagbulig sa kuryente si Mayor Greg? Ang tubig naman na nabulig si Congressman Aldi.
1: Hindi lang pag impo, lalayog siya na. Kaya basi, mas short circuit na.
0: So nalayon mag tubig ha?
1: Layo alang sila, layo alang.
0: Ikaw Wilson ha?
1: Ininadugan
0: mo. So in fairness, ba't siya ganun sini, the two leaders, amo nang epekto kung ang dua ka leader, gahili usa.
1: May isa kasi naka-term ng bigad eh. Ano, gahili no-no.
0: Oh, ang dua ka leader kung nagahinuno, amo nang epekto niya sa purok araw dos. People now will have a 24/7 supply of electricity
1: and
0: water. Ang elektrisidad gitinguaan sa syudad while ang tubig gitinguaan ni Congressman Aldi Benitez. Mayor Greg and Benitez combination.
1: Damo sa makainom naman sa makakita sa tubig ng itsura ya daw ice water daw.
0: Tinlo na da yang tubig. Diri lagi sa to nya ngigko.
1: Ato ababaw tinlo.
0: Tinlo ya kay kabalo ka naman yang manggaranon sa tuburan yang Granada kagalangilan.
1: Sa ilo na lang ta dito eh.
0: Nabalanta kang matupad kaysa balay para kung may kuasin si imo mga kayo. Ano wala?
1: Si Wilson dito po doon. Ha? Hindi lang si Wilson po doon. Bakaw di pa kayo niya. Hindi lang si po doon.
0: Bakaw. Pero tsunami ha, tiyanong reaction sa pumuliyo si na Son?
2: Kasi na dyan, kasi na Eric, kaya kita dira sa interview no sa mga resident po na ako na ito na si Ma'am Mary May. Kung sa din ang balya, Merry Merry Christmas Christmas. Happy Happy New Year, New Year. Ganyan ang ilan sining New Year kagat.
0: Hindi na si Wilson ang report, no?
1: Dala, eh, pating buhok yung muna yung napangita kong barbiros ni, kung sino pa
0: yun. Tapos nagkamay na sa diyon, ang frame niya doon, halog na gansiya.
1: Oo, namin, nagnamin tsura mo son, ha? You look
0: Abi, good. Abi, abi, kipaibitan, pabatita, good. Pabatita.
2: Si Ma'am Mary May.
3: Ate, oo eh.
2: Doon naglain, patulong mo nga pagpatas.
3: Sang una, sang konsinate ko lang gidya, hindi kami diya matakdan. Tuntuod ginaya. Hindi ginaya binutig.
1: Sige.
3: Pag dakop sang nipse, nagambal ko sa nipse. Ang ilada nga opisina, harapan na sa may Robinson. Kung pwede kami masugaan. Intanaw nila sa Google Map, pwede kami masugaan. Basta may pustila mapasigahan dito kami nila. Ang problema lang, kay nag-apply ko, naghambal sila nga ma-excess ko. Ang excess ko, almost 172. Nagbakal pa ko still post para masugaan ko. Oh. Sang uli, nagkato ding nipsi. Nag-inspeksyon sila. Namangkot sila kung may nagatap sa akon. Siling ko, oo, may nagatap sa akon. Duwa ko ka bata. Wala ko ya kabalo. Ya nga ang ginpamangkot nila. Multa ko natugali nga 760. Ah, 7,760. Sa duwa ko ka bata. Di wala ko mahimo. Ginbayran ko, gid. Oo. Siga, ano kao nilang mitruan ko. Naglakat kami kay Mayor Greg. Ginsaysay ko na. Kag amo to na ginhikot nila dayon kag amo ni subong kaluyan na dayon gid ang problema namo na solbar gid.
2: Ma'am, ano gadi tang shoulder man sa city nga mga palaytad?
3: Ang in shoulder lang sang syudad sa amon ang iya ka BHA nga certification ang iya nga ang iya sang ubo oh tapos ang amon niya ang gibabakal lang sa amon niya ang mga service entrance
0: kasi okay. Amo na kay tubo mabayad ka pa na mo
3: pag ang iya ka nepsi nga balayran nga 1-2 abo lang na nga mong balayran nga matakdang kami dayon suga
0: you see
3: ay ara na o may mga puste na kami diyo
2: ma'am ano mo na patsaga na ito hindi lang isa ka residente nga masugaan
3: ay syempre grabe kaya pangalipay na mo pag groundbreaking da grabe kasadya di sa amon kahit madayon na gid konting kimbot na lang gid may suga na kami
1: konting kimbot
3: kag ang amon nga December ang new year na mo na happy na gid ni kag ang amon nga Christmas merry merry na gid amo lang na mambal ko sa subong administrasyon ka pasalamat gid kami ha wala ginayak kulang ang among nga pagpasalamat kay kung hindi nanungod sa kay Mayor Greg ambot lang ayan bumisugan pa kami di subong
0: gusto
3: ayara gid sigo
0: tige way gabi no tigang tao halins tagi pusoon ng ambal
1: gid ay na yang amang tagi pusoon feelings of contentment
0: yes bala. Contentment kay ma-feel mo nga may mayor ga pamati si
1: Mary mo, Mary kag nami ha nami isang epekto niya you can imagine the thing nga wala ka kuryente
0: Kag kun kita mo lagi na kustubangan mo balay ang postibla. Ang excitement mo grabe gali kag Peberic no.
1: Dugay-dugay ang pigulpil na gambang. Nga takod ko rin. Tingay on pag on ko rin. Tingay kundi 5 minutes.
0: Oo.
1: Nga why mo ni gandar sir nga brown out rotation na brown out subo. Nadala ka mo 5 hours. Ipadilaw ka lang 5 minutos.
0: Hindi man.
1: E rotational
0: pa gamba naman tong Department of Energy ko nga sa sunod ka mabulan no. Masulbar na ni
1: problema. Damo naman mapo sa Facebook ni.
0: Ang panawag sila beer months. Burnout every region.
1: Tiyan mo na.
0: Beer months.
1: Dito ka, gaang ka na 5 minutes.
0: Uh-huh.
1: Yay, kay groundbreaking mo. Wow. Let us energize Arau area. Pagkon.
0: Hindi well, na bala mo. Ang importante yan kay 5 minutes ka muna eh. Nga ba siga na sila?
1: Oo.
0: Oo muna na.
1: Kag at least may burnout on sila.
0: Hindi naman sila mga kigis sa burnout. Kinahanan naman sila Lizona.
1: Sa bagay no. Why hindi naman
0: hindi mo sila pagpaugon sa burnout. Kinahanan nila.
1: Lima ka lang ka oras. Jeez and news ginagwantala mo. Pagwaliwat ang kinkig at plus light na langgabang niya.
0: Isa ka lang ka oras. Jeez and news.
1: Jeez and news yung ulat na mo.
0: Ang munang butko ang balong kipag-irik no.
1: Nga thank you kay Mayor Greg sa taya. Kaysa seriously administration.
0: Kag ini nga bagay gindala ini sa kanginan sa K5 News FM. Gintutukan tani because naluoy tani sa mga pamuriyot. Imayo man so na, no?
1: Daw la inson sang atmosphere no pagkadto mo dan haglikan sa wala kuryente.
0: Do hindi sila magpa-interview do ka pang kings law.
1: Do mga tao subong do ka nami. May sandwich ka pa sa gilid kita anon gido.
2: Wala. Kasi sa Jan kayo meron ka sa una sa nga pagkadto, grabe ang hinibiot.
1: Yes.
2: Almost nga angto sa mga residente nga wala sila kumpirte, nagkala masakit na, may mga bungang araw na nagkalatubuan ng ilatata, may hapo pagkasasadyan pa sa wala kuryente. So pagbalik na ton, tanan, nagayuhom na kaysa sa dyan, kaysa makuryentihan na sila. So pasiguro kaysa sa dyan, kaysa isa pa lang itong kapustig yung katakot by September 15, tanan ng mga panimalay sa Purok Araw 2 sa television area, makuryentihan na kaysa sa dyan and kaysa sa Eric.
0: Sige.
1: Very good. Na nami nga balita na. Iniiyan so, ang mga balita.
0: So, ba yun, naguro ko ang reaction sa Mayor Greg finally na-deliver na promisa niya sa mga pumuliyo eh.
2: Yes, kaysa sa dyan, kaysa sa Eric, padulungan natin ni siya karari malang sa dilapit sa HCC. Okay,
0: sige.
2: Sa part of flag ceremony. O, ang mga nanay kaysa sa dyan, ang ato, sa balita, siguro gita sa mga police and government center, kagin na nga balita, eh, siyempre, hindi gin ulan-ulan naman kaysa sa dyan, ang ato, na siyempre, hindi gin magkalipat mo, mag-DTX, confirmative sa dyan. So mga kaya kita kaya inila ang kape nga nakakape ka na, naka-detox ka pa kaysa sa dyan. So po dato sa patrol, si K5 Vincent Turalde, na naman si K5 Wilson din yan, ha, para sa kampiyon ng balita sa servisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News.
0: Salamat K5 Wilson Villena, kaya K5 Eric palakpakanta, no?
1: Nga ito
0: na FCO po lang sa local government unit sa Bacolod sa pampangunan ni Mayor Greg. Kaya finally, after 10 years, nasabat gid man ining problema nga ginapangatubang sang ato naman yung mga kautulan. Nga tigali gumdulom sila ya.
1: Dami sa komentaryo ni Ma'am JGM Salvador nga good job K5.
0: Okay.
1: Salamat man mama. Salamat man sa pagkilala sa effort sa K5.
0: Iyon ang pinakimportante sa tanan.
1: Nga gagmay nga mga butang, you know, nga abi nyo iban gambang nga kisa ga music si K5 FM kami mo. FM kag nga ang gabulig may mga mata sa K5 because public service is the core of our
0: hindi
1: station. Ang
0: panawag naton sina is infotainment.
1: No.
0: We all, hindi lang kay nag-inform kita. We also entertain. Part of the information dissemination, we want nga hindi maging boring ang morning nyo. Gusto namon nga nagangising-ising ka muda.
1: Set job lang.
0: Tiyan nga to niya Libertad Market, ani tagaan nila budget, no? Ti matamato na, no? Nagligan may nagreklamo sa aton di, parte sa clearing operation, ti way tamahimo niya kay ma-clearing operation. No?
1: Adyo, normal na.
0: Timpiyuhan, ayan nga to.
1: Normal na, normal na.
0: Ang lamtagi na. Ang taga-takuling ka pamati sa aton, si Christina Abibasie, Lorina Alito Libuon, ay salamat sa mga greetings niyo. Si GGM Salvador, Ara Romy Pasigado, no? Gusto yung ginimasaot, giti ako nag-atokarang kwan. Aton to na timso. Sa iluhan tabi si Red, kay Hibaloon ta, anong natabo nga ang napakabilis naman ng pangyayari? Bakit napakabilis ng pangyayari? Sa isang linggong nakaraan, ay biglang may mga pagbabago tayong natagpuan.
1: May mga pagbabago ka?
0: Ha? Di ba kung regional director sa INAIR mo?
1: Jan Eric Rosal, nagpa-picture kay Simo Gapon.
0: Ay, Sir Jan Eric, may umaga ni Simo, no? Dapat bawi. Ita sunod siya na. Kita naman mga Mayo nga leaders na sa Dasun nga December. I-check tabi line number one. Naka-standby si Kay Pebred. Ano na tabo ni Kay Pebred? Gano nakibot kita si Niaw? Doon ay patagani ka tapos ka pang toothpicks ang kinaon ta. Nakabalita na tayo nga ginsilo sa Region 8. Ang aton mapisan kag workaholic nga regional director Kay 5 Red.
2: Yes, kumarin ka kay 5L dyan, kay 5L8. Subugan na ako magapungko ang aton sinigabango iyang regional director Dria sa PRO Negros Island Region kay 5L8. So, apat kabulan na eksklusibo ang nalabot natin kagapon si Police Brigadier General Romano Carbino kag ti kagapon gadlaw. Actually, nagwa ining memorandum kay 5 or order kay 5L8 kay 5L dyan eh. Ang magabulos din si iya, ikan iya sa may kamkrami. Amuni si Police Brigadier General Revisito Ligo Priales. Ibig siya kay Pagyal Jan Kirileric ang anay pabulo sa Supervisory Office for Security and Investigation Agencies o Konsusiya. Amuni siya naghatag balas sa permit o licenses sa aton sinigang mga security guard at the same time civil security group. Iribalang mga firearms mga na aton bala. Amuni siya ang pamuno sa mga lisensya sa mga armas kung inibalaya expired. Pero inikipan niya dyan in America si Police Brigadier Romano Carbino Jr. sa apat sinigabulan hindi mani mga kwan eh. Mabaliwala ang iyasin ng mga performances kay agin tutukan diri ang mga illegal nga aktibidad diri sa Negros Island Region ti madumduman naton nalakit man diri ang mga illegal gambling and at the same time ining illegal quarry nga nagluntad dira sa may banwa sa Moises Padilla.
0: Okay.
2: Ti isang kinamangkot naton sa Serbiara balansag do kamudlayan sa aton sininga pag pamuno diri sa PRONIR ang sabat ni General sa aton manageable kay 5L Jan, kay 5L Eric. Amo na iya sini nga ambal sa aton sa iya man sini nga termino sa apat lamang kabulan na pa-deputize niya ang kapulisay na aton diri sa NIR sa pag-kwan bala yung deputize ang DNR agod na sudlon ining mga illegal quarry diri sa aton diri nga isla. Di may ginatutukan ni mga actually na mention man sa aton sa MGB or Mines and Geosciences Bureau nga may mga hotspot pag-intri sa aton nga isla nga ti posible ginatanaw nga wala man sa mga permits eh. O galing ka mati, dako naman nga pala makutanon kung inibala pa dayunon sa bagong kapulisan diri sa NIR kakitin Eljan. Pero ti, sunod sa iya, kamay pa nga mapadayon. So, ari pa mapian na ito naman sa payag ni Police Brigadier General Romano Carbino ang iya sinipagkumpirmar na ini siya mag-asilo sa Region 8. Kaya manti ang general man dito, orang RD sa Region 8, ang pag-amuslan naman si Reales dito sa Kamkrami. Si Sir Carbino naman niya dito sa Eastern Visayas. Starting tomorrow, kay KFML dyan, kay KFML Eric. So, ari pa mapian ito naman sa payag ni Sir Carbino. Yari.
1: Okay.
4: Pag-apirman ko kahapon, di ko lang alam kung kumabot.
2: Actually, amo na sa ang MGB na ton, ang una,
0: okay.
2: Dito ko ka K5.
1: Ang Dasun tan, ang Dasun anay tan, ang kay Cardinio anay tan.
5: Ano, meron ng order.
6: Okay.
5: Pero, kasi ano po, lilipat po ako sa RD ng Pro 8 na Region 8.
6: Okay, pero sino po yung papalit sa amin dito, RD? Sa inyo po, RD?
5: Si ano po, General, ano po, General Dodi Reales.
6: Po, pero yung effectivity yan, RD, mga kailan po ngayon?
5: Effective tomorrow po. Magta-turn over po kami bukas sa Camp Krami.
6: Oh, okay. Pero ikaw lang RD? Or meron ka pang kasama na lilipat sa PRO 8? Or sa...
5: yung RD po ng Pro 8, napunta po sa Camp Krami. Ako, lilipat ako sa Pro 8. Parang gano'n. Tapos si Sir Reales, pupunta siya dito. Parang Camp Krami, pupunta siya dito.
6: Okay, pero RD, ng mga ilang months ka po dito sa NIR, umabot po ng...
5: 4 months po, 4 months.
6: Okay. Pero RD, sa inyong apat na buwan po, RD, kamusta po yung assessment mo dito sa NIR? Medyo may kahirapan ba or wala naman sa mga operasyon?
5: So far, manageable naman po. Lahat naman ng mga maayos na kaso na sosolve natin, mga nahuli okay. Rin tayo, correct. Mga illegal, so... Para sa akin, manageable, hindi siya ganun masyadong ka-problematic. ang ano, so ang ating NIR region ay maayos ang peace and order dito sa NIR.
6: So far, RD, yung Kwan talaga, no, yung Oriental, yun yung kamad mo, di ba, RD, na nagkaroon po ng pag-change po ng kamad doon, mostly Oriental, tapos some parts of Negros Occidental. Nito lang, RD, no?
5: Opo. Okay, po. Bagong so, install na, ano? Ah, opo. Normally naman po yun, i-maintain naman yun ng bagong RD.
6: So lahat po RD is manageable po, including yung mga gambling doon sa Negros Oriental.
5: Opo, kaya nga 'di ba nag-relieve po tayo ng mga happy doon para nga ma-maintain natin na ma-stop na yung illegal gambling doon.
6: Okay, so ganun talaga RD. No?
0: Okay. So K5 Barren, to be honest, isa sa pinaka hardworking kag effective di siya yung regional director. Tananugunan ta siya bla nga bag-o lang siya nakaserbisyo maayo. Imagine mo hasta board member Andrew Montalibano,
1: dakop ya. Tapos si and, si ang Oriental.
0: Oriental, mga chipo pulis.
1: Mga chipo pulis pinang-relieve ya. Pag siyong adlaw siya, yung gin-relieve.
0: Aloy ta siya because nakalapak ni sa bulang.
1: Morning, Budlay Red, matiyag ko. Correct na, matiyag ko minalapakagin yes, ka bulang. Matiyag ko lang.
2: Yes, kaya actually nagsugod.
0: Trabaho lang niya.
2: Kaya nagsugod, isa kin Mel dyan, Mayo 8 eh. Ako di kita magsala, May 8 and June, monitoring sa Isla San Negros.
0: Kung hindi mag-ubra ang pulis, problema man. Mubra, ganyan, police problema, manggihapon, huwag kagid may mong ipay-birik, no?
2: Yes, correct. So, wala nang itutukan, ya, sa dua kabulan, sinikot.
0: Isuportaran ta lang sila, pero kita, ya, galing red, wala lang tayo ka-support sa mga uyaya, nga police, eh. Pero sa mga muni nga klase, police, full support kita, ya, kay mga yung performance nila mo.
2: Yes, correct. Pag-monitoring, sining, hindi lang ba niya kay masilig na to, niya nga isa lang niya ka-kwandi, ka-probinsya, Negros-Occidental lang, o Oriental, o kung si Kihor.
0: Inay, Argyay.
2: Inay, Argyay na ka kinin Eljan, kin Derek, kikita sa muna, kung may makitaan dira ang RD na sasarkan ninyo, no, di-indi amo.
0: Karoon kay 5 Red, pagbalik ta, sakit. I-ready mo ng inquiry operation update, kay basi kitang i-relieve di sa mga teknisyan, o kaysan lang minutos bilhin.
2: Okay. So, anyway, sa mga kini Merit.
0: Kaya yun lang ko karoon si Moreda. Padalaan talaga sa sequenza.
2: Oh, yes. Okay. Basta mabal ko lang. Happy birthday sa amon.
1: Ay, Red, Red. Mahal, anyway, may second report ka pa rin ah. Sige lang, anyway. Okay pa ko, anak. Busy na ako, kay na kayo may ginabasa ko eh.
0: Commercial break, anay.
1: Ma-commercial lang, anay. Ready ka lang.
0: Chef, kay nga, basi marilib kami din ni K-Pab Rinyelo. Kasi niyas na salamat, kid.
2: Salamat ka, VP, and happy birthday.
0: Thank you.
2: Kaya siyempre, keep it very kato. Sinibalita, dulog sa sa Power 3, yung DTX-700, Mighty Seeking V3 Bayo, kapon si Patrol K5 Vincent Coral. De ako naman si K5 Red, Salgado para sa Kampiyon Gabalita, Servisyo Publiko, Magalingan, Monsenegros, K5 GCFM.
0: Walang oras sa K5 News FM Philippines, la 7:55, mapost kami commercial break. Pagbalik ta, anong update sa quarry?
1: Yes.
0: Na. Papasakaan na ni Kaso.
1: Ara, excited
0: ko. Diin ang mga heavy equipment.
1: Ang diin mo, no?
0: Ara, diin. Oras, alas
1: 7:55. Standby.
7: This time check is brought to you by Playtime, Playtime Entertainment, Born for Happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay.
7: Happy kanunay.
8: DTX 500.
7: Masaligan.
8: Epektibo.
7: DTX 500.
0: Istoryahan ta ang isa sa mga problema sa madamo nga problema sa baga. Nga makabig life threatening. I'm talking about emphysema. Ano bala ini nga klase sang problema sa baga, Doc Ramil?
9: Ang emphysema, Sir GP, ang isa ka sahi sang chronic obstructive pulmonary disease or ining gitawag nila COPD. Ini man ang isa ka progressive lang disease. Masilingan ni ka progressive, Sir GP, meaning mas nagalala samtang nagadulawig or nagadugay. Ini ang bangod sa pagkadamage sang imo nga alveoli. Ang magamay nga air sacs kundiin, nagakatabo ang exchange of oxygen nga aton ginaginhawa kag ang carbon dioxide outside nga aton nga gina-exhale. Mm-hmm. Ang lain pa, ang cellula sang lungs ang primary target sang free radicals. Kag ini ang mas cellula ang susceptible man sa gitawag nila nga oxidative damage. Gani, isa sa mga manami nga prevention for lung disease amo ang mataas nga antioxidants coupled with immune system booster ang combination sang DTX 500 kag MyTC ang pinaka the best nga option for healthy lungs.
10: Kun pabayan nga maglala ang damage sang alveoli, nagakatrap ang hangin sa sulod sang lungs, leading to hypoxemia o kon manubo nga oxygen level sa dugo kag hypercapnia o kon mataas nga carbon dioxide level sa dugo.
9: Isa ka seryoso nga klase sang balatian ang emphysema, Sir GP. Suno pa sa mga pulmologist, daw kaangay lang na nga naibanan sang pulo katuig ay mo kabuhi kung may emphysema ka.
10: Grabe,
9: ha? Especially da ang mga palasigarilyo, ha? Imagine, 10 life years, ha?
10: Ang iban?
9: Isa ka dekada nga kabuhi ang madula, ma-enjoy mo panatani upod sa mga kabataan mo. Protection from oxidative stress ang aton kinanglan agod. Healthy ang aton lungs. DTX 500, kag MyTC lang, ang permigin na to, imnon. Kadako, ganyan mabulig sa mga baga, Sir GP. Hindi lang sa baga, kundi pati natanan sa mga organ nga ginaatake sang oxidation.
10: Ang sintomas sang emphysema amo ang masunod, no? Shortness of breath, wala nagakagdula ang imong ubo, damo blemas, may wheezing sound, no? Do asthmatic balang sound. Masami may infection sa baga, gapalanakit ang dughan, may cyanosis kung nagablo ang bibig kag mga kuko, bangod sa kulang sang oxygen sa dugo.
9: Tantawa balang epekto do sa mga radiation, mga kusang oxidative stress. Ang pinaka-contrast baga, sigarilyo. Ang pinakontras mata, radiation. Guba po ang mata. Amo na nga, muna ka importante, kung may mga problema ka mga subong sini, nga ginaguba ng imong mga organs, kanto ka sa klinik namon. Kag, syempre, resitahan, you guys, ang nasa ginaresita na Sir GP ang DTX 500 kag MyTC. Balo ka Sir GP, hindi nila dapat mawalaan ang emphysema, bangod, ini ang sarang nga mahulog pakadto sa gitawag lung cancer, kung imo ni siya mapabayan.
11: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
12: Magalingin pala ang imo nga uno.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauhan.
11: Si may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compound
11: nga nagapanubo
12: sang imo blood sugar.
11: DTX 500
12: garantisado.
11: DTX 500.
10: So anong dapat timuon, Dr. Ramil?
9: Kinahanglan ang pila ka mga lifestyle changes. Una, tiuntat panigarilyo eh. You have all the right to breath, clean air, regular nga exercise. Ini ang nagaprevent sang muscle atrophy bangod sang disease progression. Kag inumgit DTX 500 kag MyTC.
10: Of course.
9: Amo na ang goal naton is hindi tiya dapat magbalatian. Kay kabudlay gid balagi na himo mo bulong ang DTX 500. Iba blang prevention, iba ang himuon mo na nga bulong. Ang DTX 500 kag MyTC kay nga man ako preventive
10: capsula,
9: one capsule two times a day okay na na. Pero kung kuana therapeutic di mas mahal. Mas nami yaga inom kasi na kay gusto mo lang malikawan ang balatian. So, hindi pa man uli ang tanan. Protektahan ang imong baga. Hindi lamang sigarilyo ang kontra mo. Bisan pa ordinary nga ubo tugas ang bacterial infection. Kag pinabayaan mo. Ini ang may mga potential nga makaguba sang ang mga cells ang imong baga. Kung gamaytis ka, bakod ang imong immune system, te hindi na yan magdugay ang kagaw. Dugangan pa, nga DTX 500 ka pa, may anti-inflammatory substances. Hindi maghubag ang baga mo. Hindi madamage ang mga cellula sang baga mo. Mag-DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw agod mangin masulhay ang paginawa magahubin pa ang imo nga cellula.
11: My family history ba na kamo usang diabetes?
12: Mag-DTX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag-DTX 500 ka na!
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compound
11: nga nagapanubo
12: sang imo blood sugar.
11: DTX 500
12: garantisado,
11: epektibo,
12: aramis
11: mo. DTX 500
13: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
14: Si Karen, nadamugid sang akon hair fall, lag hindi manami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
13: D3 Bio.
11: Ang D3 nga may Visio.
13: Ang Visio
11: nga may D3.
13: D3 Bio.
11: Gusto mo ba na
13: dami imong mood
11: kag paminsaron adlaw-adlaw?
13: D3 Bio ha.
11: Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio
13: kapag damo sang imong good bacteria
11: o probiotics sa imong tiyan
13: nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones
11: nga nagatugas sa manami
15: Healing and Mood D3 Bio DTX 500. Kulang sa pagkaon sang utan kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nagkaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimta. DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako galing si Ariel, nagkanto si Lightis ang nagligad, sikisaki, kidya katama, tiambasan tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
15: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako